0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.

0: trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggastos sa araw-araw.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Halina't ating pakinggan.
5: Tuloy po kayo.
4: Tuloy po kayo.
5: Mga balita at napapanahong impormasyon
4: ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
5: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
4: Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Hatid ni Governor Dra. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
5: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
4: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
5: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
4: edukasyon,
5: agrikultura,
4: pangkabuhayan,
5: infrastruktura,
4: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
5: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
4: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
6: Magandang umaga, Pilipinas!
7: At mapagpalang araw, lalawigan ng Quezon.
6: Mga kalalawigan, isa na naman pong panibagong linggo ng pagsiservisyo ang ihahatid namin sa inyo.
7: Upang ibigay ang mga napapanahong impormasyong dapat niyong malaman sa ating lalawigan.
6: Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo.
7: Tuloy po kayo sa Kapitolyo! Good morning, mga kalalawigan.
6: Good morning din po.
7: Sa mga nanonood sa atin, ano?
6: Yes,
7: at natapos
6: morning.
7: Na yung long weekend, 'di ba? Dahil nung Friday walang pasok dahil araw ng kalayaan.
6: Oo, tama.
7: Nakapagpahinga agad ang mga bata, isang kakapasok week pa lang nung pagpasok, 'di ba?
6: Nagkaroon agad ng
7: pero ang dami pa rin naging kaganapan itong nakaraang linggo, talagang siksik, liglig at umaapaw na naman ang mga programa ng ating pamahalang panlalawigan para makapaghatid po ng serbisyo sa ating mga kalalawigan.
6: Yes. At simulan na nga po natin ang ating
7: balita. Ito na nga, mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang lalawigan ng Quezon at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Sa paggunita po ng 188th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, nakiisa po sina Governor Dra. Helen Tan at Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victoria Janvi Catibayan Remulla Jr. sa isinagawang seremonya nito pong Hunyo 12, sa Quezon Capital Compound, Lucena City, bilang pag-alalap at pagbibigay po ng pugay sa kabayanihan, katatagan at sakripisyong ipinamalas ng ating mga ninuno sa pakikipagbaka para sa kalayaan po ng ating bansa. Bilang bahagi po ng pagdiriwang, isinagawa po ang pagtataas ng watawat, panunumpa ng katapatan sa watawat, panata sa kalayaan at pag-alay po ng bulaklak sa monumento po ni Dr. Jose Rizal at pinangunahan po ito ni Governor Tan, Secretary Remulla kasama po si Yusek Ernesto Torres, Executive Director Cirilio Balauro Jr. at MGen Ramon Zagala kasama rin po dyan ang PB Jen Hansel Marantan. Yan, maraming salamat po sa inyong pakikisa at kasama po ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, mga kawaninang gobyerno at iba pang sektor ng lipunan, muling pinagtibay ng mga dumalo na ipagpatuloy po ang hadikaing iniwan ng ating mga bayani para po sa mga susunod na henerasyon. Higit pa sa pag-alala sa makasaysayan deklarasyon ang kalayaan po nitong Hunyo 12, 1898, Ang pagdiriwang po ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan at pagkakaisa, pagmamahal at sa ating bayan at malasakit sa kapwa. Naway magsilbing inspirasyon po ang diwa na kalayaan at ang walang kapantay na pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani upang patuloy nating maisulong ang sama-samang pagkilos para sa isang maunlad at mas matatag na Pilipinas. Ayan, di ba? Talagang napakalaking event po nito dahil hindi lamang po ito pagdiriwang nung anibersaryo po ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ano pang meron dito? Ang pinakamahalaga.
6: Napakarami nga pong ginaganap nitong isang ang makasaysayan na kaganapan nito. No? Kasi base nga po kay Gov, ang suliran ni ng insurgency na nakaugat sa mga laylay ng pamayanan ay tinugunan natin ang malawakang konsultasyon at kolaborasyon sa pagitan ng mga mamamayan, mga sektor at ng lokal na pamahalaan upang masigurong matatag ang pundasyon ng bawat lungsod at bayan.
7: Yan.
6: Sa kauna-unahang pagkakataon niya po, formal nang itinalaga bilang insurgency free para sa taong 2026 ang Region 4A Calabar Zone sa pamamagitan niya po no ating Stable Internal Peace and Security o SIPS Seal Awarding Declaration at renewal po ng SIPS Commitment for the Calabar Zone Provinces nito nga pong June 12 din. Ito po after no ating flag raising and replaying po. At ito nga po, kaya natin nasabing kauna-unahan kasi po tayo sa lahat ng province, sa lahat ng
7: rehiyon
6: dito po sa ating bansa, tayo po ang kaunahan nakapagtalaga.
7: Congratulations
6: para po yun sa
7: talaga.
6: Taong 2026. Diba? At ito nga po, dito dinaluhan po ito ng iba't iba nating mga kawanin ng pamahalaang panlalawigan at mula po sa pambansang pamahalaan, gaya po ni SILG John Vic Remulla Jr. po. Ganon din po ang iba pa po natin mga kawani na nabanggit din po ni Alea kanina.
7: Yeah.
6: At dito nga din po napahalaga dahil ginanap po nila sa programa ang mga ceremonial signing ng Memorandum of Agreement para sa Regional SIPS Declaration at ang sama-samang panunumpa ng suporta at pangako ng mga lalawigan para sa pagpapanatili po ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Tunay ngang isang makasaysayang araw po ito, hindi lamang para sa lalawigan ng Quezon, kundi para sa buong Calabar Zone. Sapagkat pinagtitibay po nito ang rehiyon bilang huwara ng pagkakaisa, mabuting pamamahala, at epektibong pagtugon sa mga hamon sa kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Kaya muli pagbati sa lalawigan ng Quezon.
7: Congratulations. At hindi lamang sa atin sa Quezon, Calabar Zone talaga.
6: Calabar Zone.
7: Para po sa, itong SIPS na to.
6: Sabay-sabay tayo ngayon na nagdeklara. Dati po kasi magkakahiwalay, magkakaibang araw, pero ngayon magkakasabay.
7: Nagkakasama
6: kaya nakakatuwa na
7: ito. Dahil dineklara na nga po ang Region 4A ay talagang insurgency free na.
6: Yes. Yan.
7: Congratulations po ulit.
6: Hindi lang yan.
7: At ito pa, pagbati. Taos puso pong pagbati sa Quezon Police Provincial Office sa pagkilala po bilang Best Police Provincial Office na ginawad po sa ginanap na flag raising ceremony nitong June 8 sa PRO 4A Chaos Camp Bijan Vincent Lim, Calamba City, Laguna. Sa pamumuno po ni Picol Romolio Albesea, patuloy po na ipinapakita ng QPPO ang dedikasyon at kahusayan sa paglilingkod para sa kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Mabuhay at patuloy na naglilingkod ng may dangal at integridad. Hoy, napakahusay talaga ng ating mga kapulisan dito sa Quezon.
6: Yes.
7: Dahil hindi lamang sila dito sa Quezon nagpapakita ng gilas talaga.
6: Yes.
7: Talaga buong rehiyon din ipinapakita ng ating mga kapulisan na talagang sila ay may dedikasyon at integridad sa pagpapatupad ng peace and order dito sa atin sa lalawigan.
6: Yes, maraming salamat po and congratulations.
7: Sir Albasea, congratulations.
6: At dumako naman po tayo sa usaping pangkalusugan. Patuloy po na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang mga programang naglalayong mapanatili at mapabuti ang kalusugan at nutrisyon sa bawat mamamayan. Kaugnay nga po nito matagumpay na isinagawa po nitong June 10 ang Provincial Nutrition Multisectoral Council Second Quarterly Meeting sa 3rd Floor Quezon Capitol, Lucena City. Ang programang ito po ang pangkalusugan, tinalakay po dito yung mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon sa lalawigan. Kabilang dito ang Provincial Nutrition Action Plan ng 2026 to 2028. Accomplishment report po ng Philippine Plan of Action for Nutrition at ang reorientation ukol po sa Executive Order Number 51 para po sa Task Force at Bantay Asin Task Force. May Bantay Asin Task Force. Ano? Layunin ng mga inisyatiba ito na higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor sa pagsusulong po ng mga programang magpapabuti sa kalagayan ng pangkalusugan at nutrisyon po ng ating mga Quezonian. Yeah. Lalo na nga po ng mga bata at iba pong sektor na nangangailangan ng agarang atensyon. Dito nga po sa mensahe ni Gov, hinikayat po niya na ang lahat po ng mga katuwang na ahensya at miyembro ng konseho ay higit pang pag-ibayuhin ang mga programa at inisyatiba para po sa kalusugan at nutrisyon ng bawat batang Quezonian.
7: Congratulations po. Ito ay June na, ano, kaya talaga sunod-sunod na yung mga second quarter ng iba't ibang departamento sa atin sa lalawigan para mag-report ng kanilang mga accomplishment reports sa nakalipas na 3 buwan. Diba? At congratulations dahil 3 buwan pa lang dito sa isang taon. Ay, madami talaga silang programang na isakatuparan para sa ating mga kalalawigan. Yes. Yan, bukod dito, buong galak po na tinanggap ng pamahalang panlalawigan ang 2 bagong patient transport vehicles na donasyon po ng Philippine Charity Sweepstakes Office nito pong araw ng Lunes, Hunyo 8. Ang seremonya pong pinangunahan ni PCSO General Manager Robles kasama po sina Board Director Janet Mercado at Jennifer Guevara, Charity Assistant Department Manager Orlando Malaca at PCSO Chief of Staff Jeremy Regenio. Formal na po nilang tinanggap po ni Governor Dr. Helen Tan kasama po sina Vice Governor Third Alcala, mga bukal at pinuno po ng mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Ang mga ambulansyang ito ay malaking tulong sa transportasyon ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang medical na atensyon, lalo na po sa mga lugar na malalayo sa pasilidad po ng pangkalusugan. Samantala, kasabay po ng seremonya, turnover ng mga ambulansya, isinagawa rin po yung turnover ng 800 charity mba food packs, 50 blood pressure apparatus, kasama rin po yung 50 nebulizer bilang bahagi po ng Corporate Social Responsibility Initiative ng PCSO. Hindi lamang po yung 2 vehicle ang binigay, ano, meron pa rin kasama. At layunin po ng mga ipinagkaloob na kagamitang ito para po sa ayuda na makatulong sa pagtugon ng pangunahing pangailangan ng pangkulusugan at pangnutrisyon ng mga komunidad. Sa ngalan po ng pamahalang panlalawigan, lubos po na pinapasalamatan po ni Governor Dr. Helen Tan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong PCSO sa mga programa nito, lalo't higit sa larangan po ng kalusugan

0: Congratulations po ulit dun sa patient transport vehicle para sa lalawigan ng Quezon.
1: Makakatulong po ito ng lubos. Ganyan po, dumako naman po tayo sa pang-edukasyon upang kilalanin po at pahalagahan ang kanilang papel sa pagpupulong at sa paghubog po ng kinabukasan ng ating mga kabataan. Isinagawa po ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna po ng Provincial Social Welfare and Development Office sa ilalim po ng pamumuno po ni Ms. Norliza Labitigan, ang 2026
0: annual
1: General Assembly of Child Development Workers nito nga po June 10. Ang programa po na pinangunahan po ni Ms. Norli ay dinaluhan po ng mga ni Governor Dr. Helen Tan, ni PA Manny po, kasama po ang ilang sangguniang panlalawigan members, mga child development workers mula sa iba't ibang distrito sa lalawigan at municipal social welfare and development officers. Ayan po. Nakatanggap po dito ang mga CDW ng incentive bilang dagdag tulong para sa kanila pong kabuhayan at iba pang pangangailangan. Kung kayo po'y nanonood nung live natin, binanggit po doon kung magkano yung nakuha nila.
0: Oo.
1: At talagang ikinagagalak po ng mga CDW
0: naman
1: natin.
0: Talaga, diba?
1: Napakalaki daw na ipinagbago ng mga incentive na nakukuha nila. At malaking tulong daw yun kasi karamihan niya sa kanila mga volunteer.
0: Oo, yun ang talagang marami sa kanila. Ano?
1: So, gustong tuwan-tuwa sila doon sa halagang nakuha nila. Yan. So, doon sa mga encourage din po nila yung iba kung gusto nyo talaga i-pursue ito kasi mahirap nga daw kasi volunteer
0: kasi, yan, siya. Volunteer tapos dun sa mga bata pa
1: yung mga makukulit pa ba mahirap pang
0: para ihanda sila sa kinder magpupunta muna sila dun sa mga childhood developer para po maihanda yung inyong mga bata. So yun talaga ang mahirap na stage dahil dun sila magsisimula lahat bago po tumuntong sa kinder.
1: Yan.
0: At ito Eya, nung mga nakaraan nag-post tayo tungkol dun sa Quezon Law Scholarship Program.
1: Yes.
0: At ngayon po mga kalalawigan, congratulations to the recipient of Quezon Law Scholarship Program at thank you po sa San Pablo College and Corporation for investing in the future of deserving Quezonian for law student. At congratulations po kay Jenica Alexis Almeida at kay Neil Kenneth Katulong.
1: Yes, congratulations.
0: Yan. Ito po ang dalawang mapalad na nakasali sa Quezon Law Scholarship Program ng ating QPLO. Congratulations. Yeah. At patuloy niyong tapusin itong pag-aaral.
1: Yes.
0: At sana sa mga susunod na taon ay mag-return of service tayo para sa ating mga kalalawigan.
1: Yes.
0: Diba?
1: Maganda din sana kung alam mo yon pagdating ng panahon, kino-congratulate ulit sila dahil
0: nakapasa sa board. Tapos congratulations kasi empleyado na kayo na ng mga para sa atin sa pamahalaan.
1: Sana ipagpatuloy po ninyo yan. Ganon din po, nakipagpulong po ang Department of Science and Technology, Science Education Institute at Department of Education, Quezon sa tanggapan po ni Governor Dr. Helen Tan upang ipakilala po ang 21st Century Learning Environment Model or 21st CLEM nito nga po June 9. Ang 21st CLEM po ay isang programang naglalayong gawing mas makabago at epektibo po ang pagkatuto sa pamamagitan po ng teknolohiya, makabagong pamamaraan ng pagtuturo at paglinang po ng mahalagang kasanayan ng mga mag-aaral. Tinalakay po sa pagpupula mga layunin at benepisyon nito upang makalikha po ng mas interaktibo, inklusibo at makabuluhang kapaligiran sa pag-aaral po. Gayun din ang mga inisyatiba ng DOST-SA para po sa patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon.
0: Yan.
1: Ipinahayag po ni Governor Dr. Helen Tan ang kanyang suporta sa mga programang naglalayong mapaangat ang antas ng edukasyon sa lalawigan. Lalo na nga po sa proyekto nagbibigay diin sa agham, teknolohiya at inobasyon bilang susi sa patuloy na pag-unlad ng mga mag-aaral at ng komunidad.
0: Napakagandang classroom nitong 21st CLEM dahil nandun ako sa pagpupulong, talagang ipinaresent po ng DOST yung mga makabagong teknolohiya dahil dun sa itsura ng upuan na dapat sa bawat upuan may saksakan na ng laptop, tas isang bata dapat may laptop, tapos may projector, yung blackboard hindi na chalk ang gamit,
1: whiteboard na or
0: touchscreen na.
1: Wow.
0: Yeah. Tapos may mga robotics na kailangan invest, 'di ba?
1: Pero yan, para accessible ba siya sa public or
0: isang magpa-pilot testing muna
1: pilot
0: sila
1: testing
0: sa

0: isang paaralan dito sa atin sa lalawigan ng Quezon para kung maging effective man, edi gagawa ng paraan ng ating pamahalang panlalawigan. Mm-mm. Pero, ang sabi nga po ni Governor Tora Helatan, gawa natin ng paraan dahil sabi niya nga, dapat noon nyo pa pinakilala ang 21st Clem dahil talagang maganda ang adikain nito para sa ating mga mag-aral.
1: Sana kasi, kapag ginawa natin yun ng mga bata, hindi sila, alam mo yun,
0: nakadepende na lang sa...
1: Nakadepende.
0: Yan, kasi kailangan din ng wifi, ganyan. Mayroon.
1: Madaming kailangan. So, madaming changes na...
0: Madami talaga.
1: Malaki-laki.
0: So, upuan pa lang talaga kailangan.
1: Iniisip ko nga kung lahat ng upuan, ibig sabihin, ang daming power ano nun kasi dapat connected,
0: diba? Tapos yung upuan nila, hindi na rectangle, para siyang ibang shape para kapag may collaboration, pwede mo naka-circle, pwede i-form ng circle, o di kaya kahit anong ano form, kaya.
1: Ay, nice.
0: Ganda, maganda
1: bakit
0: yung...
1: Bakit gano'n? Naganda nung na-graduate na tayo.
0: Diba? Pero itong adhikain na to ay talagang subaybayan natin para po makita natin kung ano ang gustong i-present ng DOST sa atin sa lalawigan ng Quezon.
1: Ayan po. Ano, bago po tayo dumako sa ating susunod na balitaan, magkakaroon po tayo ng ilang maikling paalala.
2: Clean fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
9: OPLAN contra text scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
1: Ayan po, good morning po muli mga kalilawigan.
0: Nagbabalik po kami para naman. At syempre, ito na, no? Ito yes. Yung bago natin. Nito pong June 9, bilang bahagi po ng patuloy na pagpapatupad po ng Agritourism Development Program ng Lalawigan na Quezon, yes. Nakibahagi po ang Office of the Provincial Agriculturist sa East West Seed Vegetable Expo na ginanap po sa Guerra Soles Farm sa Candelaria, Quezon. Mm-hmm. Ang aktibidad po ay nagbigay daan para sa pagpapalaganap ng makabagong teknolohiya sa agrikultura at pagpapahusay ng produksyon at papapalawak po ng kaalaman ng mga magsasaka at iba pang stakeholders. Ang Guerra Soles Farm ay isa pong katuwang ng pamahalang panlalawigan sa pagsusulong po ng agritourism ng Quezon na nagsisilbing modelo po sa pagsagip at pagsasanib po ng agrikultura, edukasyon at turismo. Sa pamagitan po ng ganitong inisyatiba, patuloy po nating pinapaunlad ang mga agritourism destinations sa lalawigan upang makalikha ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka at komunidad. Bago ang lahat, pag sinabi nating agritourism destination, 'di ba ito yung mga farm 'yan na talagang madami silang
1: sila yung mga farm na pwedeng bisitahin ng mga turista
0: na madaming activity yes. Na kayo yung magtatanim or kayo yung
1: meron silang mga ino-offer na farm to table. Alam ko lang po
0: pagkain, 'di ba?
1: Meron silang binigay na parang salad.
0: Yan.
1: Tapos yung lahok niya, flower na kinuha din
0: dun sa mga farm. Oh, yan, kayo mismo yung mag-harvest. Ganun yung gusto nating gawin dito sa lalawigan ng Quezon.
1: Napakadami na pong farm sites na nag-o-offer ng ganyan yan. Dito sa atin. Kailangan nyo alam pong tanungin, alin dun yung mga DOT accredited para mas maganda na tayo, diba? Pero madami na din ata.
0: At ito nga yung Guerra Soles Farm, isa din to sa accredited na farm dito sa lalawigan ng Quezon. Kasi talagang nag-o-offer sila ng madaming activity para sa ating mga turista, diba?
1: Tapos ang
0: pinakasikat
1: nila dito yung sunflower viewing nila.
0: Yan
1: so, pero siyempre season na lang po yun. Abangan nyo kung anong season para naman
0: mag-search kayo, diba? Yes. At sa page nila, nagpo-post sila kung kailan ang
1: sa Candelaria.
0: Yan. Sa diversion to, dun sa Candelaria. Yan, bukod dito nung June 9 din po, nagkaroon din ng courtesy call at patulong po ang Rise and Rebuild International Foundation and Corporation at ang Office of Provincial Agriculturist sa Quezon po upang talakayin ang mga posibleng larangan ng pagtutulungan para sa pagpapaunlad ng sektor ng agricultural at mga komunidad sa lalawigan. Mm-hmm. Isa po sa mga pangunahing programang tinalakay ay ang pagsusulong ng sustainable agriculture sa pamamagitan po ng mga makabagong pamamaraan ng produksyon ng pagkain na naglalayong mapalakas ang good security at nutrition ng mga mapamayanan. Bilang magkatuwang po na hangarin ng dalawang institusyon, ang pagtataguyod po ng mas matatag at sustainable agrikultura, napag-usapan din po ang susunod na hakbang tungo sa posibleng ugnayan at implementasyon ng mga programang mapapakinabangan ng mga magsasaka at komunidad sa Quezon. Yan ang talagang patuloy na naisinusulong po ng provincial agriculturist yung mga makabagong makina sa atin para mapadali naman yung production ng mga magsasaka. Naman. Diba?
1: Mm-mm. So, napakaganda nga po ng layunin natin dahil lagi naman tayo dun sa we are for the easy way.
0: Mm-mm.
1: Gusto natin napapadali yung mga mamamayan nating Quezonian na hindi na sila nahihirapan at diba? Yun nga lagi yung ating hangarin kasi bakit pa ba natin papahirap? Mahirap na nga yung trabaho.
0: Kung may madali namang paraan, diba, para mas mabilis ang kita, mas mabilis ang production at mas madaming oportunidad para sa atin sa kalalawigan natin.
1: Yeah, dumako naman po tayo sa ating good governance. Sa pangunguna po ni Provincial Peace and Order Council Chairperson Governor Dr. Helen Tan, matagumpay po na isinagawa nitong June 9, ang second quarter Provincial Peace and Order Council meeting sa third floor Quezon Capitol, Lucena City. Linaluhan po ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensyang may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa lalawigan. Gayun din nga po ng mga pinuno ng mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Sa pagpupulong po dito, nagbigay ng mga kasalukuyang ulat at updates ang iba't ibang komite hingil po sa kanilang mga naisakatuparang programa, proyekto at mga inisyatiba. Kabilang po dito ang Special Action Committee on Anti-Criminality na binubuo po ng Quezon Police Provincial Office. Meron din po ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Quezon at Provincial Anti-Drug Abuse Council. Tinilakay po sa committee ang mahahalagang datos ukol po sa crime statistics at road crash incidents sa lalawigan. Gayun din po ang mga resulta at accomplishments sa mga programang may kaugnayan sa kampanya laban sa illegal na droga. Inilahad din po ang mga hakbang na isinasagawa upang higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa para sa seguridad at kapakanan ng mga mamamayan. Talagang ang dami nating achievement na ginawa at napag-usapan dito sa ating
0: second
1: people.
0: Quarter, diba?
1: Yes, second quarter people.
0: Dahil nga hunyo na, no?
1: Napakadami. At yan nga po lahat, nakatulong yan yung ating mga achievement para talagang mapasama tayo dun sa ating SIPs, diba?
0: Diba? At saka talagang may impact na yung governor natin ay Regional Peace and Order Council talaga, chairperson po ng buong rehiyon. Kaya talagang maraming salamat sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang rehiyon at sa iba't ibang bayan sa atin sa Calabarzon para talagang i-announce talaga na insurgency free na ang lalawigan ng Quezon. Yan, kaugnay po ng patuloy na pagpapanatili ng maayos na alokasyon ng pondo at epektibong implementasyon ng mga programa at proyekto sa lalawigan, matagumpay pong isinagawa nitong araw rin po ng Hunyo 9, ang Second Quarter Provincial Development Council or PDC meeting sa pangunguna po ni PDC Chairperson Governor Dr. Helen Tan. Sa nasabing pagpupulong, ipinresenta po ang proposed four-year 2027 infrastructure program ng Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineer Office, kung saan tinalakay po ang construction, rehabilitation, and upgrading ng mga kalsada, drainage system, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa lalawigan. Ipinresenta din po ng Department of Agriculture ang mga proposed farm-to-market road project po na pamilihan at upang mapalakas po yung sektor ng agrikultura. Bukod po dito, nagkaroon din po ng pagkakataon ng Department of Agrarian Reform na inilahad po ang Inclusive Partnership of Agrarian Reform Communities Projects. Sa presentasyon po, ipinakita yung split beneficiaries mula po sa una at ikalawang distrito sa lalawigan. Samantala po, formal na po na inaprubahan ng konseho ang endorso sa sangguniang panlalawigan po na sa mga susunod na plano para sa kaukulang pagtalakay po at pag-aproba po ng annual investment plan for the year 2027, annual investment plan for economic enterprise for the year of 2027 pa rin po, at supplemental annual investment plan for the year of 2026. Patunay po na matagumpay ang pagpupulong na ito sa patuloy na pagsikap ng pamahalang panlalawigan na tiyakin ang maayos sa pagpaplano at wastong paggamit po ng pondo at pagpapatupad po ng mga programang magdudulot ng pangmatagalang kaunlaran para sa lalawigan. Yan mga kalalawigan, talagang pinopropose na yung mga budget para sa 2027 at matugunan na yung mga kinakailangan nilang proyekto, diba?
1: Ready na, di pa nga tapos ang taon. Meron na
0: lalo na yung
1: year.
0: Mga farm-to-market road project, talagang noon pa man ay nakaplano na sila kung ano-anong mga lugar ang dapat lagyan ng farm-to-market, diba? Talagang
1: kasi
0: kinakailangan.
1: Ano talaga yun para mas mapadali yung pag-aangkat ng mga produkto sa iba't ibang bayan. Kasi kung mahirap nga naman, talo yung mga farmers.
0: Sa gas pa lang. Tapos halimbawa, kung naka-jeep sila, masisiraan pa kung pangit ang daan. Yeah. Kung maganda, mabilis na, mas mapapadali at mas madaming oportunidad para sa atin, sa kalalawigan natin.
1: Tama. Yan talaga. No? Napakadami po. So, abangan nyo na lang sa mga susunod na taon.
0: Yan. Kung ano yung mga ipapatayong proyekto ng ating DPWH.
1: At ganun din naman po, no, naging sentro ng talakayan sa ika-30 na episode po ng Kapitol Your Podcast with Sir Jun, ang mga programa at abokasiya po ng Provincial Gender and Development Office sa pangunguna po ni PGAD Officer Attorney General San Paul Mercado. Ibinahagi po dito ng Attorney Mercado kay Provincial Information Officer Jun Lubid ang mga inisyatiba po ng kanilang tanggapan sa pagsusulong ng women empowerment at gender equality. Kabilang nga po dito ang mga pagsasanay at iba pang programang naglalayong mapalawak ang kamalayan hinggil sa karapatan ng kababaihan, LGBTQIA+ community at iba pang sektor. Binigyan din po niya ang kahalagahan ng gender sensitivity training, wastong God planning at budgeting, at pagpapasakatuparan po ng ilang mga batas upang maisulong ang isang ligtas, inklusibo at batas sa kapaligiran para sa lahat.
0: Yan.
1: Napaka ano po natin, naging makabuluhan talaga yung talakay natin dito at nalaman niya din niya po natin sa yung karapatan ng mga babae
0: yan, pag kinasal. Yan, pag kinasal, tungkol dun sa apelido. Yes. Pwede pala nang huwag nang gamitin yun.
1: Tatlo po pala yung options natin.
0: Tatlo yung options. Pero, nasa sa... nasa magka-partner yun kung ano yung mapapag-usapan nila.
1: Depende,
0: diba?
1: depende. Yun. Kasi ang sabi nga po yung tatlong options sa binigay, it's either kunin mo yung apelyedo ng asawa mo, i-maintain mo yung apelyedo mo, or pagsamahin mo yung apelyedo mo at nung asawa nung mo. Mahaba nga lang yun yung may dash.
0: Oo.
1: So, bongga.
0: Katulad no, sa sitwasyon nila ni Ma'am Tin, di ba?
1: Yes,
0: na ginamit pa niya pa rin ay yung sa kanyang
1: yung daw ay
0: nung
1: dahil
0: dalaga.
1: Napakadami niyang dahil doon kailangan ang dami niyang
0: kailangan yung papaltan lahat, di ba? Yes, para nga so, naman smooth ang lahat, wag na lang. Doon sa mga anak naman, ginamit ay kay attorney.
1: Yes.
0: Yan at saka doon nalaman natin yung mga vowsy. Ang dami nating kaalaman na nalaman kay attorney. At saka syempre Pride Month talaga ngayon. Kaya talagang sina-celebrate po natin yung LGBTQIA+.
1: Yes.
0: Yan. Congratulations po dun sa Capitolio Podcast 13th episode. At syempre, abangan nyo po bukas sa Capitolio Podcast.
1: Yes.
0: Ang isa po sa pinakamahalagang dapat nyong malaman kung ano yung mga servisyong ibinibigay ng GSIS sa ating mga empleyado.
1: Panoodin
0: diba?
1: Nyo po yung live namin dun sa aming Facebook page sa Provincial Government of Quezon.
0: 10 a.m. po mga kalalawigan, manood po kayo ng live.
1: Para malaman nyo, ano ba yung mga pwede kong i-loan?
0: Yan! Oo! Yan. Dahil balita ko may bagong opportunity sa loan ng solar.
1: Yes.
0: Solar
1: so, abangan po ninyo bukas yung ating magiging talakayan patungkol
0: yan. Doon. At personal naman po na tinanggap ni Governor Dr. Helen Tan sa kanyang tanggapan ang mga atletang nagkamit ng gold medal sa Sepak Takraw Secondary Girls category po sa palarong pambansa nito pong Lunes, June 8. Ang mga atleta na unang beses pa lamang lumahok sa prehistoryosong pambansang kompetisyon ay nagmula sa Art Technological Institution, Educational System and Corporations at sa kabila ng kanilang pagiging baguhan sa kompetisyon, ipinamalas nila ang husay at determinasyon at dedikasyon na nagbunga ng pinakamataas sa karangalan para sa kanilang paaralan at sa lalawigan. Pinupuri po ni Governor Tan ang kahangahangang tagumpay ng mga atleta at ang kanilang mahalagang ambag sa pagdadala ng karangalan sa lalawigan ng Quezon. Kasabay nito, muling tiniyak ng pamahalang panlalawigan ang patuloy nitong suporta sa pag-unlad ng kakayahan ng potensyal ng kabataang atleta bilang paghahanda sa kanilang para sa mas mataas na antas na kompetisyon at mas malaking tagumpay sa hinaharap. Dahil hindi po ito yung huling laban nila. Dahil nga nanalo sila sa palarong pambansa, sila naman po ay lalaban naman, di ba? Sa iba, international naman yan. First time po yung mga bata na lumaban, ano, tas nanalo. Congratulations, di ba?
1: Yes.
0: Yan. At patuloy ang sasuportahan po ng pamahalang panlalawigan ng mga kabataang atleta.
1: Ayan po, ano, dumako naman po tayo sa ating anunsyo.
0: Yan.
1: Ito po ay bukas din. Fresh, affordable, at sigurado mula po mismo sa ating mga lokal na magsasaka. Tara na po sa kadiwa ng Pangulo at mamili po ng mga dekalidad na gulay, prutas at iba pang produktong agrikultural sa mas abot kayang presyo. Ito nga po ay ngayong bukas, June 16, Tuesday, 6 a.m. to 5 p.m. Dito po yan sa Quezon Capital Compound, Lucena City. Kaya suportahan po natin ang ating mga magsasaka at MSMEs habang nakakatipid po tayo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Meron po tayong fresh harvests, quality products at sulit na presyo, lahat nasa kadiwa. Kaya po, buy local, support farmers, strengthen food security. Yan! Kaya po, dalhin niyo po yung mga family, friends, kapitbahay. Higitin mo yan para po sa isang araw po na masayang
0: pamilya. At syempre, puntahan nyo ng mas maaga. Kasi mas maaga, mas madami, mas fresh. Kasi pagpahapon na, nabili na yung fresh nung umaga. Kaya agahan nyo ang punta, mga kalalawigan. Madami dyan mga fresh na pinagbibenta dito sa local.
1: Abangan po na, baka magkita-kita po tayo bukas.
0: Bibili ka din, Eya. Talagang ang favorite mong mushroom.
1: Yan po.
0: Diba?
1: So, nais po natin batiin ang lahat po ng sumubaybay po sa atin ngayon sa radio at sa FB Live.
0: Yan, si good morning.
1: Nakikita ko siya na nun. Good morning, Jeline.
0: Good morning din sa mga nag-comment. Yes, kay
1: good
0: sir,
1: morning po.
0: Kay Sir Ronald, kay Ma'am Josephine, kay Ma'am Josie, kay Ma'am May, kay Sir Algire, at kay Ma'am Mara. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At syempre, nais din po natin batiin yung mga kasama natin sa tanggapan na PIO, lalo't higit sa ating Hepe. Sir June, good morning po sa inyo, sa ating TL, kay Kuya RC, yan, kay Ma'am Ashi, kay Jeline, kay Cha, kay Fern, kay Choi, kay Kuya Rupert, kay Kuya DP, kay Kuya Gio, kay Kuya Gary, kay Kuya Jopet, kay Kuya Don, magaling ka na ba Kuya Jopet? Yan, kay Tin, kay Isay, kay Ate Maymay, at kay RK, at kay Jam, good morning sa inyo dyan sa tanggapan natin.
1: At alam, batiin din natin sina Sir Tom, good morning po, at kay Sir
0: good
1: Kurt
0: morning.
1: Vance. Yes, good morning po. Maraming salamat po sa pagsubaybay, at dito na nga po nagtatapos ang aming balitaan sa buong linggo.
0: Patuloy niyo po kaming suportahan sa pamagitan ng pag-like at pag-follow po sa aming FB page ng Provincial Government of Quezon at Doctora Helen Tan page.
1: Ako po si Aya Naravar.
0: At ako naman si Alea Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.

Kasaysayang mahal, pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan, tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin, at sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Parating ng Pilipinas bago mag-alasan sa mamayang gabi si German President Frank-Walter Steinmeier para sa kanyang state visit mula June 15 hanggang 17. Sa kasunod na mga araw o araw ng bukas, ang nakatakdang pagtungo ng German leader sa Malacanang kung saan sila makikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at magpupulong. Inaasahang mapag-uusapan ng dalawang leader ang tungkol sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan hinggil sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Magpapalitan din sina Pangulong Marcos at President Steinmeier ng pananaw sa mga isyong panrehiyon at pandaigdigan kabilang ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN. Ito rin ang kauna-unang state visit ng isang German head of state sa Pilipinas matapos ang mahigit 6 na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lübke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagpasok sa coal resources exploration agreement sa pribadong sektor, minungkahi ni Senador Chiza Escudero bilang alternatibo sa bagong buwis. Mula sa Senado, narito ang report ni Niva Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Minungkahi ni Senador Chiza Escudero na pagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng mga non-tax revenue sources sa halip na magpatupad ng mga bagong buwis para mapalakas ang kita ng gobyerno. Ayon kay Escudero, maaaring pagkakitaan ng pamahalaan ng mga likas na yaman ng bansa, partikular ang mga indigenous coal resources sa Cagayan, Isabela, South Cotabato at Sarangani sa pamamagitan ng transparent at competitive bidding para sa exploration at production agreements. Kinit ng senador na dapat munang sulitin ng gobyerno ang mga pag-aari nitong yaman bago magpatupad ng panibagong buwis. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang ilang panukalang revenue measures kabilang ang posibleng pataas ng buwis sa matatamis na inumin, ilang produktong pagkain, motor vehicle road, user's tax at excise tax sa single-use plastics. Ayon kay Escudero, kung maayos na may papatupad ang mga kasunduan sa coal exploration, maaari itong makalikom ng hanggang 1 trilyong piso na kita para sa paunang kita at humigit kumulang na 70 hanggang 100 billion pesos kada taon bilang non-tax revenue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, Department of Foreign Affairs muling iginiit na hindi papatulan ng ating bansa ang naging hakbang ng China na iban si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanilang bansa. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi na papatulan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga naging hakbang ng bansang China na pagbawalan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na makapasok sa kanilang bansa o teritoryo. Ayon nga sa isang statement, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na mali ang naturang aksyon ngunit pipiliin ng Pilipinas na tugunan ito sa pamamagitan ng diplomasya at sa halip ay idadaan na lamang ng ating bansa ang mga hinaing nito sa mas angkop na proseso tulad ng paghahain ng diplomatic protest laban sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, minority leader kinondena ang floating structure ng China sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Yan ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mariing kinondena ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang napaulat na paglalagay ng isang floating structure ng China sa loob ng Baho de Masinloc. Ayon kay De Lima, malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang lugar. Ang nasabing istruktura ay pinaniniwalaang isang floating platform na may kagamitan para sa komunikasyon, monitoring o research na walang pahintulot ng Philippine government. Bagamat sinasabi ng panig ng China na ito'y isang scientific o pangkapaligiran monitoring facility, iginiit ng mambabatas na ito ay hindi otorisadong pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas at paglabag sa soberanya ng bansa. Binigyan din ni De Lima na hindi na bago ang ganitong kilos at paulit-ulit na pattern ng China sa West Philippine Sea. Giit pa ng mambabatas, ang naturang hakbang ay tahas ang pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award o South China Sea Arbitration na nagpapatunay na walang legal na basihan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Nanawagan din siya sa China na agad alisin ang naturang floating platform at itigil ang lahat ng aktibidad na walang pahintulot sa loob ng teritoryong pandagat ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At sa pangwakas na balita, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS nagbabala sa mga fake news kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang detalye sa balita naman ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalahanan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang publiko kaugnay sa mga kumakalat na fake news o maling impormasyon hinggil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong June 8. Ilan lang sa mga kumakalat na maling impormasyon ang pahayag na may nakatakda pang malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na mangyayari sa isang tiyak na oras. Paliwanag dito ng PHIVOLCS, walang kasalukuyang teknolohiya na kayang magtukoy ng eksaktong araw at oras kung kailan mangyayari ang lindol. E tinanggal ng ahensya ang pahayag na dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay ang lindol dahil ang lindol ay tectonic o dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench at wala rin umano aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Nilinaw din ng PHIVOLCS ang mga bitak na makita sa ilang bahagi ng bundok, baybayin at ilog ay hindi mga active fault na pinagmula ng lindol. Dahil dito, pinayuhan ng ahensya ang mga netizen na huwag basta maniwala sa mga hindi beripikadong ulat na kumakalat online. Hinikayat din ang publiko na manatiling mapanuri at umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon mula sa DOST PHIVOLCS. Mula sa PHIVOLCS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay.
9: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
9: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
10: Ano na po ang gagawin natin, inay?
11: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabot eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsanan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ka ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
7: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Mas pinalinaw. Abangan

0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambemalolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
1: Oras po natin ngayon, 13 minutes after 9 o'clock.
0: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
1: Magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. It's a beautiful Monday, first day of the week, and today is the 15th of June, 2026. Magandang umaga po muli sa inyo. Ako po si Tom Alvarez. Samahan niyo ako hanggang alas 10 ng umaga sa Sulong Southern Tagalog. Kasama po natin sa Bagin Teknikal, Otoy Evangelista. At kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez sa ating pong Master Control. Sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Rodel Perlas. Sulong Southern Tagalog, naku, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ano? At syempre, bago natin sabihin kung ano pa ating tatalakayin at kung sino po ang ating guest ngayong pong umagang ito, ay narito naman po si Sir Dennis Nebrejo. At kasama rin po natin si Cecil Cambemalolis sa PIA Calabarzon and of course sa PIA Mimaropa. I guess si Sir Dennis nandito na, no? Sa ating linya. Wala pa rin. Okay, sige. Anyway, pag-uusapan po natin ngayong umagang ito. Napakahalaga po nito dahil marami ng issue hinggil po tungkol dito sa ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa child labor. Alright? At napakahalaga po nito dahil alam naman po natin ang katatayuan ngayon ng ating po mga kabataan. Anyway, nandiyan na si Sir Dennis Nebrejo. Welcome po natin sa ating programa, Sulong Southern Tagalog, Sir Dennis Nebrejo mula po sa PIA Mimaropa. Magandang umaga sa iyo, Sir Dennis.
2: Good morning sa iyo, Sir Tom, at sa lahat pa rin ng mga taga-subaybay, hindi kay Ma'am Cecil, at welcome muli sa ating Sulong Southern Tagalog. At tayo nung pasalamat at muli tayo nagbabalik, Sir Tom. Maraming salamat po.
1: Ayan, at kagalang-galang ating kasuotan ngayong umaga ito, Sir Dennis, ha?
2: Minsan na lang yan, tuwing Lunes.
1: Okay, pareha tayong nakabarong. Anyway, nandiyan na ba ang guest natin, ate? Sa linya, wala pa. So habang hinihintay natin itong guest natin ngayong umaga ito, ito yung mula sa Dole, Sir Dennis. Ano? Mamaya, introduce natin to at pag-uusapan natin ang World Day Against Child Labor. Napakalagang usapin ito, itong tatalakayan ngayon nating umaga, Sir Dennis.
2: Yes, Sir Tom. Alam mo, dito, Sir Tom, last year, nagsagawa rin ng Dole, Mimaropa, dito sa lalawigan ng Marinduque, kung saan yung mga kabataan ay binigyang halaga nila. No? Ayaw nga naman nila dahil kaya nga nandito yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, ayaw nga sa Dole, ay para maging katuwang nila sa pagtataguyod para sa kanilang mga anak, yung mga magulang, especially, for example, itong mga fisher folks na pagkatwiran nila, kaya yung mga kabataan, yung mga anak nila ay napapasama sa kanila sa pangingisda dahil wala silang pambayad sa matrikula. Pero nandito nga ang TESDA at iba pa natin mga ahensya na pamahalaan, mga universities natin, no? Yung mga state universities, para magbigay ng libreng edukasyon. Kaya yun ang purpose ng Dole. Kaya maya-maya siguro, Sir Tom, may marinig natin sa ating panauhin kung ano yung kanilang mga mandato, kung ano yung kanilang mga pwedeng ialok para sa ating mga kabataan, lalo-lalo na yung mga sinasabi nga niya, child labor, yung mga bata pa lamang sa murang edad ay nagtatrabaho na. Sir Tom.
1: Pabatiin muna natin, Sir Dennis, si Ma'am Cecil from PIA Calabarzon. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil.
3: Yes, magandang umaga sa aking mga gwapong-gwapong co-host dito sa Sulong Southern Tagalog. It's another Monday morning and yes, it's Sulong Southern Tagalog morning ulit. Kaya naman mga kababayan, tutok na po sa aming programa ngayong umaga at marami po tayong tatalakayin na mahahalagang usapin At ngayong umaga nga po ay patungkol sa child labor kasama ang Dole 4A. Kaya naman, sa mga may nais pong ikomento o itanong, pwede niyo po yung i-comment sa aming live sa Radyo Pilipinas Lucena, Facebook page, PIA Calabarzon at PIA Mimaropa.
1: Okay. Alam mo, Ma'am Cecil, sa sobrang pagka-idol ko kay Sir Dennis, ginaya ko na yung kanyang gupit. Okay, halos pareho na kami ng gupit ngayon. Maaliwalas kasi, di ba, sa Sir Dennis dahil mainit at malinsangan ang panahon ngayon.
2: Yes, tama.
1: Nandiyan naman guest natin.
2: Sir Tom, ganito, pag basta summer, ganito ang aking outfit. Outlook.
1: Okay. Ayos naman yan, yung puting-puti. Pareho kayo ni Ma'am Cecil, pareho kayo nakaputi. Cream yung kay Ma'am Cecil, tama ba? O dilaw at Ma'am Cecil? Ah, cream.
3: Tama cream, ba? Cream.
1: Cream, okay. Nandiyan naman guest natin, ate? Nandiyan na? Okay, Ma'am Cecil, sige. Atin pong introduce na ang ating panauhin ngayong pong umaga ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog.
3: Yes, ngayong umaga dahil nga sa ating ginugunita ang World Day Against Child Labor, ang ating panauhin ay ang Senior Labor and Employment Officer, Technical Support and Services Division, Employment Promotion and Workers Welfare ng Dole Region 4A. Wala pong iba kundi si Sir Raymond Ramos. Magandang umaga po, Sir Raymond.
1: Sir Raymond, magandang umaga.
4: Magandang umaga po sa inyo.
1: Yun. Ayun. Magandang umaga po, Sir Raymond. Bumati po muna tayo sa ating mga kababayan po na nakikinig at nanonood ngayon sa ating pong programa.
4: Sa ating pong mga kababayan, sa mga tagapakinig at tagapanood, magandang umaga po sa lahat.
1: Okay. Sir Dennis, sige, ikaw na unang magtanong para po kay Sir Raymond.

0: yung national team. Sa international team ay red card to child labor, fair play for children, and decent work for adults. Ito po ay tinumbasa ng ating national team, ikaw, ako, tayo, sa masamang pagkilos para sa batang malaya. Ito po ay pinangunahan ng ating Dole Secretary, Secretary Francis Sol Tolentino, at sa kanya pong mensahe ay napakalinaw. Tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong na sa para sa isang layunin, wakasan po ang child labor sa Pilipinas, at tayo po ay makaambag sa ating commitment sa international community para po wakasan itong child labor sa pamamagitan nga po ng paggunita ng World Day Against Child Labor. Tayo po ay nagsagawa nito sa Calabarzon itong June 12. Ang regional activity po ay sa Laguna Provincial Capital. At sa iba't ibang probinsya po sa Calabarzon ay nagsagawa rin po ng ganitong gawain.
1: Sige po, Ma'am Cecil.
2: Ayan, maraming salamat po, Sir Raymond. Ano, ang another question ko, sir, is sa kasalukuyan, kamusta po? Kamusta po ang situation ng child labor sa ating pong rehiyon?
0: Bale, sa Pilipinas at ganun din sa Region 4A, meron pa rin po tayong masasabing statistika pagdating sa child labor. At sa Region 4A po, meron pa rin po tayo. Sa kasalukuyan po ay meron tayong sinasagawang profiling and monitoring activity. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po nito, kung ano po yung nasa statistika ng Philippine Statistics Authority, hinahanap po natin. Binibigyan po ito ng pangalan, sino ba itong mga taong ito, sa pamamagitan po ng profiling activity. Meron po tayong community facilitators. Sila po ay naka-assign sa buong rehiyon. Sila po ang nagpo-profile. Pagkatapos po noon, inaalam natin ano yung kanilang pangangailangan at inire-refer natin. So again, meron pa rin pong kaso ng child labor sa ating bansa at sa ating rehiyon. At ang kagandahan lamang po, ito po ay bumababa sa pamamagitan ng ating mga interventions.
1: Okay. So Raymond, ito yung frequently asked questions ano about child labor. Ano po ba yung pagkakaiba naman yung pagtulong ng bata sa bahay o negosyo ng pamilya at ng child labor? Like for example, yung isang magsasaka, syempre kadalasan dyan, yung kanilang mga anak ay ginagawa nilang kasama sa pagtatrabaho rin. At yung iba pong mga negosyo, yung kanila pong mga anak ay ginagamit din para po sa kanilang mga negosyo. Ano po pagkakaiba po nito sa child labor? Sir Raymond.
0: Napakagandang tanong, Sir Tom. Ano? Ito po kasi ang bagay na kailangan maging mas malinaw sa ating mga kababayan. Una, sa atin pong batas, banggitin ko po yung batas at saka mga implementing rules and regulations. Sa atin pong batas, Republic Act 9231, na yan naman po ay ginawa ng implementing rules and regulations sa pamamagitan ng Department Order 65.04 at Department Order 149. Mga technical po ito, pero sa mas maliwanag na paliwanag, pag sinabi pong child labor, ito po yung illegal. Mm-hmm. Pag sinabi naman pong child work, ito yung legal. So yung pong simpleng pagtulong sa bahay, halimbawa, inutusan ng nanay magsaing, maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, hindi po yan child labor.
1: Okay.
0: Yan po ay child work. Yan po ay pinapayagan ng batas. Ngayon, pagdating naman po sa child labor, ano ba ang definition ng child labor? Ito po ay anumang uri ng gawain o pang-ekonomiyang gawain ng bata na naglalagay sa kanya sa mapanganib na kalagayan, hazardous, at siya po ay naapektuhan yung kanyang pag-aaral, ang kanyang paglaki at pag-unlad, at ang kanyang psychological na pag-unlad. So, yun pong binanggit nyo kanina, halimbawa, sumasama yung bata sa pagsasaka o pagbubukid, ano? Nakalatag po yan sa Department Order 149.16. Nilagay po doon,

0: yung mga occupational and industrial classification kung saan pwede at kung saan hindi pwede.
1: Mm-hmm.
0: Sa agrikultura, kung kasama po ang bata sa pagtatanim ng mga halaman, pang-ekonomiya po nila yon, at nasasaalang-alang o napapabayaan po ang pag-aaral,
1: mm-hmm.
0: ang paglaki, ang pag-unlad ng bata, siya ay nahihirapan, sobrang mabigat yung kanyang ginagawa.
1: Okay.
0: Iyan po ay child labor.
1: Mm-hmm.
0: Kung halimbawa naman sa agrikultura pa rin, isang sektor para mas maging malinaw, ang bata po ay katulong lamang ng magulang or ng pamilya. Halimbawa, nag-aani na yung pamilya ng kanilang produkto.
1: Okay po.
0: Yung bata, nasa bahay lamang nila, sa loob ng bahay.
1: Mm-hmm.
0: Tagapagbantay lamang ng kanilang inani. Hindi naapektuhan yung kanyang pag-aaral. Hindi rin naapektuhan yung kanyang paglalaro, yung mm-hmm. kanyang pagtulog, pamamahinga. Hindi po yun child labor.
1: Oh.
0: Sa madalit salita, ang child labor po, ito po yung mapanganib, ito yung naglalagay sa kanila ng mm-hmm. sa mapagsamantalang kalagayan.
1: Mm-hmm.
0: At ang child work po, yung legal, ito naman ay magaan. Ito ay pagtuturo lamang sa bata ng responsibilidad niya. At halimbawa, mm-hmm. kung ang negosyo nila ay sabihin na nating meron silang family business,
1: mm-hmm.
0: tinuturuan yung bata sa kanilang negosyo. Dahil pagdating ng araw, sabihin nating siya yung magmamana ng mm-hmm. negosyo. Hindi rin po yung child labor.
1: Okay.
0: Basta po, siya ay nag-aaral. Ang number one pong mahalaga, na-enjoy ng bata yung kanyang karapatan.
1: Mm-hmm. Oh, yan, malinaw na malinaw, Sir Dennis.
2: Oh, yung pala yung pagkakaiba nun, no?
1: Oo.
2: Na hindi pala, yung iba pa yun sa bahay at saka yung talagang gawain ekonomika, sabi
1: baka
2: nga
1: baka mamaya magreklamo yung bata, ayan, no? Ay, child labor yan.
2: Oo nga, o, totoo. Sir, nabanggit yung kanina, no? May mga trabaho na mapanganib. Ano po ba ito mga yung mga itinuturing natin na mapanganib para especially sa kalusugan po ng bata.
0: Doon po sa ating batas, inilagay po 'yan. Ang tawag po diyan ay worst forms
1: mm-hmm.
0: of child labor or hazardous work. Meron po tayo diyang pag sinabing worst forms, ito yung pinakamalalang uri. Halimbawa nasa prostitusyon.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa nasa illegal gambling. Bawal din po silang gamitin sa pag-promote ng alak, sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Bawal din po sa yung mga highly hazardous. Halimbawa, sa pagmimina, sa pag-uuling,
1: mm-hmm.
0: sa pangingisda. Sa pangingisda po, halimbawa, ay sinasama sila sa laot. Ilang oras, madaling araw, or minsan dalawang araw or ilang araw pa sa laot. Yan po ay mga worst forms of child labor.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinabi pong worst forms, yan ang pinakamalalang uri. At yan po ang number one na ating gustong mawala or matapos na uri ng child labor.
1: Teka, Sir Raymond, kasi may mga parte po kasi ng kultura rin. Like yung, for example, yung mga indigenous peoples po natin, ano, sinasama po talaga nila yung mga anak nila sa karagatan, sa pangingisda. At yun ay bahagi ng kanilang kultura. Ay, nabanggit din yun na worst forms of ano yan, child labor. Ano po kaya ang pwede natin gawin doon, Sir Raymond, kung ito'y parang bahagi na ng kultura nila?
0: Isang hamon din po talaga ang pagbibigay ng tamang advocacy. Ano po. Iginagalang po natin ang kultura ng bawat mamamayan, particular sa mga indigenous people. Pero sa amin po, sa atin, sa DOLE, kung meron pong batas na anti-child labor law,
1: mm-hmm.
0: Kailangan pa rin pong manaigis yung kapakanan ng bata.
1: Mm-hmm.
0: So again, binabalanse po natin yan. Kinikilala natin yung kanilang kultura,
1: mm-hmm.
0: pero pinapaunawa rin po natin na ang pinakamahalaga, masunod natin or maibigay natin ang tamang pangangalaga
1: mm-hmm.
0: sa mga kabataan. Sapagkat sila po ang ating tinatanaw na magmamana sa ating sa ating hinaharap.
1: Thank you, sir. Ma'am Cecil.
3: Sige po. Sir Raymond, kanina po dinefine na natin yung difference po ng child labor at child work. Ano po? And admittedly, ay sinabi na rin po natin na may mga cases pa rin po, hindi lang sa other countries, kundi maging dito sa ating bansa at maging sa Calabar Zone. Sir, may datos po ba kayo? I mean, figures kung yung mga naitala pong kaso ng child labor particularly dito sa ating rehiyon ng Calabar Zone. And meron din po ba kayong datos nung magka-segregate na po yung child labor sa child work? Yan, kung may available na data po kayo.
0: Pagdating po sa official na data, ang inilalabas po ng ating PSA sa national ay yung pang-national at pang-regional. Pero wala po siyang disaggregation kung anong yung specific. Kasi meron po silang tinatawag na small area estimate, so hindi pa sila tapos dun sa pinaka-specific. Ano? Pero pagdating po sa regional, meron po tayong sinasagwang profiling and monitoring. Ito po ay initiated ng DOLE sapagkat binibigyan din naman po kami ng sabihin na nating target maghanap nitong child labor. Sa taon pong 2025, meron po tayong na-profile 5,772
1: dami
0: na child laborers sa buong Calabar Zone. At sa kasalukuyan po sa ngayong taon, 2026, tayo po ay inatasan na maghanap or mag-profile ng child laborer 5,040. So magtataka po tayo bakit may figure agad. Kasi ito po ay nakabatay nga po sa national statistics. Gusto po nating pangalanan, gusto nating matukoy sino ba itong mga batang ito na binabanggit ng PSA sa national na mayroong child labor sa bawat region. So yun po, sa figure 5,772 noong 2025, ito po ay continuously minomonitor ng DOLE. At sa kasalukuyan po sa taon 2026, 5,040. Patuloy pa naman po ang profiling activity na ginagawa naman po ng ating departamento.
1: Mahalagang datos yan, Sir Raymond. Pwede namin ibalita ni Sir Dennis at Ma'am Cecil yan. Anyway, Sir, bakit nga po ba nagiging biktima naman ng child labor ang mga kabataan po natin?
0: Ang number one po kasi talagang dahilan ay kahirapan.
1: Kahirapan, oo.
0: Ganito po yan eh. Meron pong notion, ito ay lagi ko rin binabanggit sa aking mga advocacy orientations, kung saan may kahirapan, may child labor.
1: Mm-hmm.
0: At kung saan may child labor, may kahirapan. Mm-hmm. So ito pong dalawang to, halos hindi natin mapaghiwalay.
1: Mm-hmm.
0: So number one po talagang dahilan, kahirapan. Kaya meron din po tayong mga programa na mamaya akin din pong ipapaliwanag kung papaano natin sinusugpo yung kahirapan para unti-unting masugpo naman yung child labor.
1: Child labor.
0: So kahirapan po is number one talagang dahilan kung bakit. Pangalawa ay, yun nga, binanggit nyo rin kanina, may mga kultura. Siyempre, yung poverty, cycle din po eh. Kung hindi natin mahango yung bata sa pagiging child labor, kung ano yung kinasadlakan nilang magulang nila, pag sila ay naging magulang na rin, posible, malaki ang chance ang sila ay nasa kahirapan at hindi matatapos yung cycle.
1: Mm-hmm.
0: So yun, sir. Kahirapan is the number one.
1: The root.
0: Reason. Mm-hmm. Root cause.
1: Root cause. Okay.
2: Okay. Sir, at ito naman po, no, of course, pag-child labor, mga kabataan na napapasabak dito ay ano po ba yung mga usual na nagiging epekto nito? Especially sa kanilang kinabukasan, no? At namely, ay ilan po dyan ang kalusugan at yung edukasyon. Ano po yung ginagawa, sir, ng ating pamahalaan para po ito'y matugunan para masupo na itong child labor sa ating bansa?
0: Una, kung ano po ang epekto.
2: Go ahead, sir.
0: Hello?
1: Hello, sir.
0: Clear po ang aking audio?
1: Yeah, loud and clear po. Loud and clear.
0: Okay.
2: Yes po, narinig
0: po. Una, dun po sa epekto ay nakaka-apekto po ito sa kanilang physical na kalagayan. Ibig sabihin, may mga bata po na hindi akma yung kanilang laki, yung kanilang kalusugan sa kanilang edad. Pangalawa, sa edukasyon naman po, kung ang mga bata po ay nasasadlak sa child labor, so karaniwan po ay hindi nila natututukan yung kanilang pag-aaral. Malinaw po, sir, po ba ang aking audio?
1: Yeah, malinaw na malinaw, yes, sir, po, po, sir. Kinig na kinig po kayo.
0: Okay.
2: Yes. Pangatlo, sir, ano po yung intervention natin?
0: Ang intervention po natin, katulad ng binanggit ko po kanina, meron tayong tuwing World Day Against Child Labor. Actually, quarterly po ginagawa natin ito. First quarter is Batangas, second quarter ay Laguna. Nagbibigay po tayo ng assistance. Number one assistance, kabuhayan or livelihood. So, binibigyan po natin ng kabuhayan yung magulang at yung pamilya para yung pong kanilang kikitain, tiunting makatulong para tanggalin yung bata sa pagiging child labor. Pangalawa, meron po tayong mga medical and dental assistance, mm-hmm, na ibinibigay. Inaalam po natin ano ba ang pangangailangan ng bata. Kung kailangan niya ang medical, itinatap po natin ang ating mga partner agencies and partner private institutions para magbigay ng medical and dental. Ganon din, meron din po tayong sinagawang mini job fair. Ito po namang mini job fair, ang primary target nito, yung parents of child laborers. Yung magulang, kapatid, kamag-anak, para mabigyan po sila ng disenteng trabaho. At makatulong po yun, yung kanilang pagiging empleyado sa pagtaguyod ng kanilang pamilya at pagtulong doon sa bata. So, meron din po tayong mga advocacy seminar para mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga magulang at ganun din ang mga kabataan at komunidad. Meron tayong mga skills demo na isinasagawa at sa katuwang ang TESDA. At iba pang mga public information and public assistance na binibigay ng iba't ibang ahensya, hindi lamang po ng DOLE, kundi maging ang mga kapartner po natin na mga ahensya sa rehiyon ng Calabarzon.
3: Thank you po, Sir Raymond. Apo. In connection po dun sa tanong din ni Sir Dennis, ano po itong tinatawag natin na Project Angel 3 at paano po ba ito nakakatulong sa ating mga child laborers?
0: Ang Project Angel 3 po, ito ay isang programa o proyekto ng DOLE, pinangungunahan ng DOLE. Katuwang po ang mga partner agencies and private institutions na tinatawag po natin na mga angels. Kaya po Project Angel 3, dahil ang angel po natin, iyon pong mga nagbibigay ng tulong. So, ibig sabihin, ang Project Angel 3, isa pong advocacy, isang pagbibigay tulong, pagbibigay regalo, pagbibigay ng serbisyo sa ating mga child laborers at sa kanilang pamilya. At isa po itong mabisa or epektibong paraan para makatulong natin ang iba't ibang stakeholders sa pagsugpo ng child labor. Nitong June 12 po ay nagsagawa po tayo dito sa Laguna. June 5 sa Cavite, namigay po sila ng mga educational supplies. At ganoon din po sa mga karating probinsya dito sa Calabarzon, nagbigay po ng advocacy, ng services, para po maibsan yung kahirapan ng bata. At may mga ilang kumpanya rin po na nagbibigay ng scholarship. Ito po ay bunga ng ating maigting na kampanya sa tulong po ng Project Angel 3.
1: Okay. So Raymond, alam naman po natin lahat na mahirap po talaga itong ginagawa ninyong advokasya. So it will never be possible kung hindi po kayo tutulungan ng other agencies of the government. Sir, paano po ipagtulungan naman po ng DOLE sa mga local government unit, sa paaralan at iba pang ehensya po para pong wakasan na natin finally itong child labor po dito sa ating bansa?
0: Alam niyo po, sa meron tayong executive order sa national.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay nag-utos po na
1: sige sir.
0: Ito ay nag-utos po na tayo ay bumuo ng National Council Against Child Labor. At inutusan din po sa pamamagitan ng executive order na ito na bumuo rin o bumalangkas ng Regional Council Against Child Labor.
1: Mm-hmm.
0: The Regional Council Against Child Labor po sa Calabarzon, ito po ay kinabibilangan ng different government agencies and mga private institutions. Kasama po natin ang DepEd, DOH, DSWD, PNP, NBI, DOJ, at marami pa pong iba't ibang ahensya, DILG, na sila pong katuwang din naman natin para po mapaigting naman sa local government unit. So, nagsasama-sama po ang mga ahensyang ito, katuwang ang partner private institutions, para po magbalangkas at magsagawa ng mga epektibong programa at proyekto para po wakasan itong child labor. At ito po mga binanggit ko kaninang mga information and services caravan, katuwang po natin sila. Atin pong pinagsasama-sama itong private and government entities para sa isang layunin, wakasan ng child labor sa ating kanayunan.
1: Sana nga. Sir Dennis?
2: Okay. Sir, marami tayong mga kababayan na of course nakikita na may ilang mga kabataan na imbis na nasa paaralan ay sila po ay nagtatrabaho, especially mga hard work sa mga industriya. Sir, ano po yung maari nating isuggest sa ating mga kababayan kapag may mga nakita po silang ganito? Saan po ba sila pwede mag-report?
1: Correct.
2: O pagbigay alam sa mga ganitong sitwasyon, sir?
0: Okay. Sa atin pong batas, malinaw din naman pong nakalagay, pwede po silang magbigay alam or magsumbong sa kanilang LGU sa pamamagitan po ng DSWD or yung local social welfare and development office nila. Pwede rin po nilang ipagbigay alam sa Public Employment Service Office ng kung saan nakakatakop dun sa LGU. Pwede rin po sa barangay captain kung saan po sabihin nating naganap yung paglabag. At yun naman po ay referral system, yan po i-refer sa DOLE. Mm-hmm. Kapag po ang kaso ay sabihin na nating worst forms, yan po, ang DOLE po ay magsasagawa ng tinatawag na sagip batang manggagawa. Yung sagip batang manggagawa po, ito ay interagency rescue quick action team, kasama ang DOLE, PNP, NBI, para po i-rescue yung bata.
1: Mm-hmm.
0: So yun po, pwede silang magbigay alam sa local government. At pwede rin naman pong direktang ipagbigay alam sa DOLE.
1: Mm-hmm.
0: At kami naman po ay a-action sa amin pong mandato para po masagip ang bata. Yun po ay sa mga worst forms of child labor.
1: Okay.
0: Kung hindi naman worst forms, pwede rin pong ipagbigay alam. At yan naman po isasama natin sa ating profiling activity,
1: mm-hmm,
0: na ginagawa sa bawat bayan sa Calabarzon.
1: Okay. Ma'am Cecil?
3: Sige po. In connection with that, Sir Raymond, parang naisip ko lang yung another form ng ito, child labor, na meron din dito sa Calabarzon. Ano po, yung OSAIC po o yung online na sexual abuse or exploitation ng children. Meron po ba tayong mga natatanggap na report tungkol dito?
0: Sa ngayon po ay wala naman tayong natatanggap pa na direktang masasabi nating nasa OSAIC or yung nasa online. Meron po tayong mga ilang natanggap mula sa Child Labor Knowledge Sharing System sa national, pero hindi po ito online. Ito yung mga alleged na nasa mga bahay aliwan. Pero specifically for OSAIC, wala po tayong sa ngayon na natanggap pa pong kaso or sumbong tungkol po diyan. Pero okay, yan po ay isang sabihin na nating alarming,
1: mm-hmm,
0: at isang uri ng worst forms of child labor na tinututukan po sa national. Again, sa pangunguna po ng ating Secretary Francis Tolentino.
1: Okay. Ma'am Cecil, Sir Dennis, hingan natin ang mensahe si Sir Raymond later on at yung panawagan po ng DOLE hinggil po sa sinasagawang Child or World Day celebration po ng Against Child Labor po. Makalipas lang po ang ilang paalala. Huwag po kayong aalis. Balik po kayo. Child or World Day celebration po ng Against Child
4: Ito,
1: Labor.
4: Ito ang makalipas lang po ang ilang paalala. At impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko. kapahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
7: Narito ang ilang paalala ng UST Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
6: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Inay, inay, itatapon ko na ba ang mga papel, dyaryo at mga kahon na ito?
10: Naku anak, huwag, maaari pa natin yung gamitin.
9: Ha? Eh inay, mga basura na po ang mga ito.
10: Hindi yan basura anak. Ang mga iyan ay recyclable materials na pwede nating i-recycle. Pwede mong gawing dekorasyon sa bahay, pambalot, o kaya naman linisin at iproseso upang magamit muli. Ang tawag doon ay pagre-resiklo. Pwede ring ibenta. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa ating kalikasan.
9: Wow! Ang husay naman po ng ideyang yun, inay. Gusto ko din i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan at kaklase.
10: Mabuti yan, anak. Sabi nga, nagsisimula ang tunay na pag-aalaga sa ating kalikasan sa tamang pangasiwa ng mga inaaring mga basura sa ating bahay. O siya, anak, tatapusin ko muna ang pagluluto ko ng paborito mong sinigang.
11: Matutong magresiklo, kailangan niya ng mundo.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Okay, we're back at sa pagpatuloy po ng ating programang Sulong South ng Tagalog, kasama pa rin po natin sa ating pong programa ang Information Officer po ng PAA Calabarzon, walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambe Maloles, and of course, ang ating pong kasamahan po sa PAA Mimaropa, walang iba kundi si Sir Dennis Nebrejo. Magandang umaga po sa inyong dalawa muli. At syempre, kasama pa rin po natin ang Senior Labor and Employment Officer ng Technical Support and Services Division, Employment Promotion and Workers Welfare ng Dole Regional Office 4A, walang iba kundi si Sir Raymond Ramos. Sir, yung panghuli po naming tanong sa inyo, ano? Yan na po yung panawagan ng Dole hinggil po dito sa World Day Against Child Labor na ginugunita po natin. And of course, ang mensahe po ninyo para po sa ating mga magulang, sa mga kabataan po ngayon na biktima po ng child labor. Sige po, Sir Raymond.
0: Maraming salamat, sir. Sa pangunguna po ng ating Dole Secretary Francis Sol Tolentino at sa atin pong Regional Director, Attorney Erwin N. Aquino, ang Dole po ay patuloy na nananawagan sa ating mga kababayan. Ito pong World Day Against Child Labor, ito po ay isang paraan sa paggunita sa buong mundo bilang pagkilala na kailangan po nating bigyan ng halaga ang karapatan ng mga manggagawa. Ito po ay hindi natin basta sinasagawa lamang, kundi ito po ay atin pong commitment sa international community. Commitment po natin ito sa Sustainable Development Goals at commitment po natin sa Pilipinas at sa ating rehiyon sa Calabarzon. Sa ating mga kababayan, nawa mas maunawaan po natin ang kahulugan nitong World Day Against Child Labor at ang kahulugan po ng pagbibigay karapatan sa ating mga kabataan. Sa mga magulang, nawa po ay maging mas responsable pa po tayo sa pagtataguyod ng ating mga anak. Sa mga atin naman pong mga kasamang ahensya, sa PIA, patuloy natin ding mapalawak po ang advokasya para po wakasan ang child labor. Ito po ay isang phenomenon, ito ay isang malaking hamon, hindi lamang sa Dole, kundi sa atin pong buong bansa, sa ating buong komunidad. Atin pong sama-samang wakasan ang child labor, ikaw, ako, tayo, sa masamang pagkilos para sa batang malaya.
1: Ayun. Senior Labor and Employment Officer, Technical Support and Services Division, Dole Region 4A Calabarzon, Sir Raymond Ramos. Sir, marami pong salamat sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong umagang ito. Kami po ay nalulugod ni Sir Dennis at Ma'am Cecil. Mabuhay po kayo, Sir Raymond.
0: Maraming salamat po.
1: Ayan. Sa mga balita na tayo ngayon, tutungo, Ma'am Cecil. Sige po, simulan na po natin mga pagbalita. Unahan po natin ang PIA Calabarzon, Sir Ma'am Cecil.
3: Narito po ang mga balitang ating nakalap mula po sa PIA Calabarzon. Ika-13 Kalakal Calabarzon Regional Trade Fair. Pinaghahandaan na ang balitang yan. Ihatid sa atin ang aming intern from UP Los Baños, Michael Lala.
12: Sulo, Southern Tagalog.
13: Pinaghahandaan na ng Department of Trade and Industry o DTI Calabarzon ang nalalapit na pagsisimula ng taunang Kalakal Calabarzon Regional Trade Fair bilang tugon sa pagpapalakas ng mga lokal na produkto sa loob at labas ng ating bansa. Aabot sa 50 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa iba't ibang parte ng rehiyon ang inaasahang makikilahok sa trade fair na may temang galing lokal hanggang global. Ayon sa isang press statement na inilabas ni DTI Calabarzon Regional Director Marisa Argente, ang tema ng trade fair ngayong taon ay sumasalamin sa pagbibigay ng importansya sa pagpapalakas ng mga local enterprises at mapalawak ang kanilang merkado sa loob at labas ng bansa. Ang nasabing programa ay kaugnay rin ng ibinabang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagpapataas ng antas ng mga MSMEs at upang makapagbigay ng mga pampublikong serbisyo para sa mga ito. Nakatakdang ganapin ang 13th Kalakal Calabarzon Regional Trade Fair sa Palm Drive Activity Center, Glorieta 2, Ayala Center, Makati City sa 24 hanggang 28 ng Hunyo. Para sa Sulong Southern Tagalog, Michael Lalap mula sa PIA Calabarzon.
12: Sulong Southern Tagalog.
2: Bag para sa mga mag-aaral na bahagi ng Presidential Assistance for Learners, umarangkada na. Muling nagbabalik si Michael Lalap para sa balita.
1: Wala, Sir Dennis. Tungo na tayo ngayon sa PIA Mimaropa. Oo, sa PIA Mimaropa na tayo.
2: Doon na tayo.
1: Oo, doon na tayo. Tumungo sa mga reporter natin sa PIA Mimaropa. Sige, Sir Dennis.
2: Okay, maraming salamat, Sir Tom. Bilang bahagi ng rehabilitasyon sa mga mangingisda na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng mga kagamitan para sa seaweed farming sa bayan ng Quezon, Palawan. Ang balitang yan ay atin sa ating ni Orlan Habagat.
14: Bilang tugon upang makabangon ang nasa 122 na rehistradong mga mangingisdang nasalanta ng nagdaang bagyong Tino at Uwan sa bayan ng Quezon sa probinsya ng Palawan, ay pinagkalooban sila ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Mimaropa ng seaweed farm implements nito lamang nakaraang linggo. Pinangunahan ang pamamahagi ng Provincial Fishery Officer Mario Basaya, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Quezon, sa pamumuno ni Julian Gabinete de los Santos, kasama ang kanyang mga kawani na tumulong sa maayos na distribusyon ng mga kagamitan. Ayon sa BFAR Mimaropa, sa pamamagitan ng mga ipinamahaging farm implements, inaasahang matutulungan ang mga benepisyaryo na maibalik ang kanilang mga taniman at makapagsimulang muli sa produksyon. Ang seaweed farming ay isa sa mahalagang kabuhayan sa mga baybaying komunidad ng Palawan. Bukod sa pagbibigay ng kita sa mga pamilya ng mga isda, nakatutulong din ito sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at sa pagpapanatili ng mas produktibong sektor ng pangisdaan. Sa patuloy na pagpapatupad ng ganitong programa, tiniyak ng BFAR Mimaropa ang patuloy nilang suporta sa mga mangingisda at seaweed farmer na naapektuhan ng mga kalamidad. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng ahensya na itaguyod ang matatag, produktibo at climate resilient na kabuhayan para sa mga komunidad pangisdaan sa rehiyon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
12: Sulong Southern Tagalog.
1: Maraming salamat, Orlan Habagat of PAA Mimaropa. Samantala, upang mabawasan ang abala sa regular at pagnabagduturo at mapalakas ang pagkatuto ng mga mag-aaral, linimitahan ng Department of Education o DepEd ang pagsagawa ng extracurricular activities sa mga itinakdang panahon sa ilalim ng bagong three-term academic calendar. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni Kurt Lansangan ng PIA Mimaropa.
15: Lilimitahan ng Department of Education o DepEd ang mga extracurricular na aktibidad sa itinakdang end-of-term period sa ilalim ng bagong three-term academic calendar nito upang maiwasan ang mga abala sa regular na pagtuturo sa silid-aralan. Inihayag ni John Chavez, Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division ng DepEd Schools Division of Marinduque, ang patakarang ito sa ginanap na Division Media Conference 2026 noong 3 ng Hunyo sa Schools Division Office Conference Hall sa Barangay Malusak, Buwak. Binigyan din ni Chavez na ang paglalagay ng mga hindi akademikong kaganapan sa dulo ng bawat termino ay nasisigurong hindi magagalaw ang mga nakalaang instructional block para sa regular na pagtuturo. Ang patakarang ito ay bahagi ng pagpapatupad ng bagong three-term school calendar na ipinag-uutos sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026 na opisyal na pumalit sa tradisyonal na four-quarter system sa batayang edukasyon o basic education. Ayon sa DepEd, ang binagong kalendaryo ay binubuo ng 201 araw ng pasok na ay dinisenyo upang mabigyan ng mas mahabang panahon ng walang abalang pag-aaral, mabuwasan ang mga gawaing administratibo ng mga guro, at suportahan ang mas epektibong mga inisyatiba para sa academic recovery ng mga mag-aaral. Ang bawat isa sa tatlong termino ay nahahati sa mga particular na learning block upang maisaayos ang bilis ng pagtuturo. Ang unang linggo ng term 1 na kilala bilang opening block ay nakatutok sa student profiling, mga orientasyon, at ang pagsasagawa ng beginning of school year o BOSY assessment upang matukoy ang mga antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na masusuring may learning gap o naiiwan sa aralin sa pamamagitan ng assessment na ito ay isasama sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program, isang libreng pambansang programa para sa learning intervention para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 na isinibatas sa ilalim ng Republic Act Number 12028 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
12: Sulong Southern Tagalog.
1: Am Cecil, wala tayong audio. Ay, ulitin po natin. Opo. Wala po tayo.
3: Sorry. Yan. Yan, maraming salamat, Kurt. Ayan, samantala mahigit 170 individual mula sa iba't ibang sektor ang nakiisa sa isang fun run sa Occidental Mindoro bilang bahagi ng kampanya laban sa child labor. Ang detalye niyan ihatid sa atin ni Voltaire Dikina.
12: Sulong Southern Tagalog.
17: Nakiisa ang mahigit 170 runners mula sa iba't ibang sektor sa isinagawang 5-kilometer fun run para sa Batang Balaya sa Occidental Mindoro noong June 7. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE Occidental Mindoro, kabilang sa mga nakilahok ang mga kawunin ng pamahalaan, uniformed personnel, opisyal ng barangay, pribadong sektor at iba pa. Sinabi ni DOLE Provincial Director Hiner Francisco, ang aktibidad ay bahagi ng kampanya ng DOLE laban sa child labor sa ilalim ng temang Ikaw, Ako, Tayo, Sama-samang Pagkilos para sa Batang Balaya. Layunin ng programa na paigtingin ang kamalayan ng publiko hinggil sa patuloy na laban kontra child labor at hikayati ng bawat miyembro ng komunidad na makibahagi sa pangangalaga at pagtataguyod ng karapatan ng mga bata. Sinabi pa ni Francisco na ang pangangalaga, pagpapalaki at pagbibigay ng proteksyon sa mga bata ay di lamang nakaatang sa pamahalaan, bagkos ay responsibilidad ng buong komunidad. Dagdag pa ni Francisco, higit pa sa isang fun run, nagsilbi ang gawain na panawagan para sa sama-samang pagkilos upang matiyak na ang bawat bata ay may pagkakataong makapag-aral, makapaglaro at lumaki ng ligtas at malaya sa mapanganib na paggawa.
18: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
12: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Voltaire. Samantala, mas mapapalapit na ang child care services at suporta para sa mga solo parent at pamilya sa Romblon matapos ilunsad ng Romblon State University ang Project Pag-ibig at Family Empowerment Center sa kanilang main campus sa Odiongan. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa.
19: Sulong sa Tagalog.
20: Formal nang inilunsad ng Romblon State University o RSU noong June 3 ang Project Pag-ibig at Family Empowerment Center o FEC sa main campus nito sa bayan ng Odiongan, Romblon. Pinangunahan ang pagbubukas ng pasilidad ni na RSU President Marian Catahaymani at Commission on Higher Education Commissioner Michelle Aguilar Ong. Layunin ng Family Empowerment Center na magbigay ng child care services at suporta sa mga pamilya, lalo na sa mga solo parents na nagtatrabaho o nag-aaral. Magsisilbi itong ligtas na lugar kung saan maaaring iwan ng mga guro, kawani, estudyante at iba pang miyembro ng komunidad ang kanilang mga anak habang sila ay nasa trabaho o paaralan. Mayroon din itong mga volunteer teachers at espesyalista na nakatalaga upang magbigay ng pangangalaga at gabay sa mga bata. Ayon kay Commissioner Ong, ang RSU ay naging launchpad ng Project Aruga ng CHED at nanguna sa sabayang paglulunsad ng mga child care facility sa iba't ibang state universities at colleges sa bansa. Anya, katuwang ng programang iba't ibang ahensya tulad ng TESDA, DSWD at mga lokal na pamahalaan upang ito'y matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon nito. Binigyan din ni Ong na mahalagang matulungan ang mga solo parent na makapag-aral at magkaroon ng oportunidad sa trabaho upang higit silang makapag-ambag sa ekonomiya. Samantala, sinabi naman ni RSU President Marian Mani na layunin ng Project Pag-ibig at Aruga na maipadama ang suporta at pag-aaruga sa mga kabataan at kababaihan at solo parent na empleyado at estudyante ng universidad. Dagdag pa niya, isinama rin sa programa ang mga anak ng mga empleyado upang maging mas inklusibo ang serbisyong binibigay ng pamantasan. Bukas ang Family Empowerment Center mula Lunes hanggang Biyernes at maaaring magamit hindi lamang ng mga empleyado at estudyante ng RSU, kundi maging bukas ito para sa publiko.
16: Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
19: Sulong Southern Tagalog.
1: Maraming salamat, Paul Jason Foss, sa ulat na yan. Last na ulat natin ngayong umaging ito mula po sa PIA Calabarzon. Ipasok natin ang ulat ni May Dueñas Formaran. Ate May, magandang umaga. Detalye mo yung balitang yan.
21: Namahagi ng 30 palahiang baboy sa mga hog racer mula sa 14 na bayan at isang lungsod ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Veterinary Office, ang pamamahagi ng palahiang baboy na umabot sa halagang 1.5 million pesos ay bahagi ng ASF Rehabilitation and Recovery Program ng lalawigan. Ang hakbang ay tugon sa kahilingan na mapabilis ang pagbangon ng industriya ng pag-aalaga ng baboy matapos maapektuhan ng ASF ang mga miyembro ng hog racers sa Oriental Mindoro. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang processed boar semen para sa artificial insemination para mapahusi ang kalidad ng lahi ng mga alagang baboy at makatulong sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Thank you very much, May Formaran of Radyo Pilipinas, Lucena. Uy, batiin ko muna, Sir Dennis, anong siya sila, no? Si Sir Asa Pizza, si Voltaire Dikina. Ba't hindi ka kasama doon, Sir Dennis? Pumunta silang sa Blayan, ano? Nag-beach yata sila doon. Magandang umaga sa inyo, Sir Ace and Sir Voltaire. Ang ganda nung, ano, nung pinuntahan nila, Sir Dennis. Wala kang audio. So Dennis, wala kang audio.
2: Siguro naman sa mga susunod
1: na panahon. Ay, susunod na panahon. Okay.
2: Siguro anyway, naman sa susunod na panahon.
1: Yeah, yeah. Sana magkasama-sama tayo doon. Ano? Maganda rin sa Romblon. Oo, Ma'am Cecil, pag nakapunta ka doon, grabe yung beach nila doon.
3: Kailan pupunta? Kailan?
1: Ay, ipa-schedule natin kay Sir Ace at saka kay Sir Voltaire doon sa PIA. Mimaropa.
2: Si Ma'am Cecil yata gusto marinduki muna
1: eh. Okay din doon. Okay din doon. Ayan. Anyway, time for us to say goodbye for now. Overtime po tayo ngayon. Anyway, magpapaalam na po kami. Sir Dennis, sige, kayo po muna.
2: Okay, maraming maraming salamat po. Sa ngala pa rin ang aming Regional Head, Ma'am Himin Guillermo ng PIA Mimaropa and buong PIA Mimaropa team. Dennis Abreu pa rin po. Pansamantala na papasalamat hanggang sa susunod na Lunes dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog. Maraming salamat and God bless you all.
3: Yes, at sa bahagi naman ng PIA Calabarzon, maraming salamat sa ating naging panauhin from Dole 4A. Salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mga news materials at salamat sa lahat ng tumutok sa Sulong Southern Tagalog. Sa ngalan po ng PIA Calabarzon team sa pangunguna ng aming regional head, Maria Cristina Arzadon, ako po ang inyong lingkod, Cecil Maloles.
1: Maraming salamat Ma'am Cecil and Sir Dennis. Maraming po salamat sa mga reporter po namin from PIA Mimaropa and PIA Calabarzon. In behalf of our station manager, Kudik Cantos, Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and of course, Udel Perlas sa ating technical side, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Sulong Southern Tagalog. Bye for now. Please stay safe.
4: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabit?
25: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Philippine Standard Time, 8 o'clock. Anong 8 o'clock? 8 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
27: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Hala, hala, hala. Hala, pera. Gandang umaga po mga kabingan. Ako, energy, energy, energy. Kasi Lunes ngayon. Oho, abay, maliban sa Lunes, masaya ang ibang mga sumisweldo ng A15. Diba, Roman? Arnel, ha? At saka si, Ice, ikaw palang nandyan. Hello, hello. Welcome back. And Miss Glory Fed. Yan ang aking team dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Servisyo Program, 738 AM at 104.3 FM. Nako, pang pinag-uusapan ng public service, hige, pwede ho kayo. At amin pong itutulay ang inyong mga gustong ihingi ng tulong sa mga government agencies at iba pa, kahit na public or private na mga agencies. Okay? Alright, ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Abang aga naman, nakikinig po kaagad itong si Engineer June Villegas. Nangil enjoy construction. Gandang umaga, bossing! Father's Day ka daw sa inyong lugar dyan sa Dingalan, sa Umiray. Ha? Gandang umaga! Ayos, ayos, ayos, ayos, Engineer June Villegas. Tuloy, kung anong pang inyong mga gawain dyan. Alas 10-10 na. Mga kababayan, narito muna ang mga headlines sa araw na ito. German President, dadating mamayang gabi sa bansa para sa state visit. Pangulong Ferdinand R. Marcos at German leader, nakatakdang magpulong bukas sa Malacanang. Samantara, Department of Foreign Affairs ay muling iginit na hindi napapatulan ng ating bansa ang naging hakbang ng China na iban si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanilang bansa. At Minority Leader, kinundi na ang floating structure ng China sa Scarborough Shield, Baobaho de Masinlog. At panghuli, Philippine State Institute of Volcanology and Seismology o PVOLS nagbabala sa mga fake news kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Yan po mga kababayan, mayong buntag, mayong aga sa mga taga Visayas and Mindanao. Masanto si Kabosan, mga taga Ilocos, taga Pangasinan yan, mga kababayan. Kasama na pati ang Ilocos na impagabigat yung amin na po. Hahay! Ang mga taga Pampanga, mayapayabag po kay Kongam, binabati po kayo ni Senador Lito Lapid at si GM Mark Lapid. Kumusta naman po ang ating mga taga Mindanao? Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ngayong araw na ito mga kababayan, atin pong aalamin ang mga pangyayari dyan sa nangyaring lindol muli sa dyan po. Sa Rangani, sa Region 11 at kasama ang Region 12. For St. Region 12 at Region 11. Aho! Tuloy-tuloy po na nakaka-experience ng mga aftershocks magmula pa noong Lunes hanggang ngayon ay nakakapitong araw na mga kababayan. Halos ang mga kababayan natin na nagagambala ng 7.8 magnitude na lindol. May sinasabi po ang Feebox mga kababayan na huwag paniwalaan ng iba't ibang mga balita, mga fake news na nanggagaling sa ibang mga online na mga balita sapagkat ayon sa Feebox, mga fake yun. Hindi, kung kayo gusto po nyo makakuha ng mga importante o mga mahalaga, tamang mga impormasyon, punta lamang po kayo sa website ng Feebox. At upang malaman nyo talagang mga balita tungkol dyan sa lindol. Oho. Pero mas maganda na po mga kababayan na mapaghanda. Oho, yung palaging mga inyong napapakinggan na mga reminders, yung pong mga inyong natutunan na kung hindi man, amin po dito po sa Radyo Pilipinas, halos oras-oras. Hindi lang po halos oras-oras, every 30 minutes, di ba? The Engineer Rovan, ang amin pong paalala tungkol doon sa kahandaan kung merong mga disaster na nangyayari o bago mangyari ang sakuna. Mas maganda yon na mailagay nyo sa inyong pagiging maging handa sa inyong tahanan, sa inyong lugar, saan man kayo naroroon. Oo, daladala nyo palagi yung mahalaga dyan. Yung pong pito, whistle kung tawagin, singles, at saka yung flashlight. Meron din, syempre, eh maglagay na po kayo sa inyong lalagyan ng biskwit kung may mga maliliit na lalagyan at saka tubig mapaghanda sa ganun. Hindi natin masabi mga pangyayari kailan magkakakailanganin to. Yung whistle, mahalaga po yan sapagkat pagka nagkaroon ng hindi lang lindol yan. Kahit na yung pagbagyo, magagamit nyo. Hindi na, halimbawa, hindi kayo makasigaw ng todo-todo-todo. Aba, mahalaga po yung pag-ihip po ng whistle na yon, pito na yon. Oo, makatawag ng pansin sa agarang aksyon, agarang pagtulong ng ibang taong nakakarinig. Ayos ba? 14 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Samantala, habang inantabayanan po natin ang aking mga kausap na Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Okay na ba, Ms. Ice and Ms. The Glory Fe? In the meantime, eto muna!
1: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Ati, Kuya Kicks, alam na dis! Po, trivia po ito. Yung coastal uplift ay isang uri ng vertical deformation o pagbabago sa hugis ng mundo. Oho. Kapag ito ay nangyari ng mabilis at sabay sa mismong pagkabiyak ng fault habang may lindol, tinatawag na po itong co-seismic uplift. Technical ito, no, mga kababayan. Para sa kababayan natin nag-iisip. Ito ay, ang tawag dyan, una nga nabanggit ko, ay pagbabago doon sa hugis ng mundo. Oho. Kaya ba, kung ito naman ay dahan-dahan sa loob ng daan-daang taon dahil sa unti-unting paggalaw ng tectonic plates, tinatawag naman itong inter-seismic uplift. Aha, masyadong technical yan. Pero alam po ba ninyo kung saan nyo makukuha ang karagdagang impormasyon na yan? Diyan po sa Department of Science and Technology sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PVOX.
1: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Alright, yan po mga kababayan, ang Kuya Kicks alam na this. In the meantime, habang inaantay bayanan ko po ang aking panayam all the way from Region 11 ng Office of Civil Defense, narito muna ang mga balita. Ms. Ice, sa mga balita, ating pakinggan muna ang report na ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Dahil isang party list congressman, binuksan na po ang libreng legal aid help desk sa House of Representatives. Ay, sino kaya yan? Alamin po natin, mahalaga po yan mula kay Melanie. Magandang umaga sa iyo, Melanie.
2: Rancho Pilipinas. Report.
3: Bukas na sa House of Representatives ang legal aid help desk na layong magbigay ng free legal assistance sa mga ordinaryong Pilipino. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang inaugurasyon ng legal aid help desk. Sinabi ni Jokno na mahalaga mapalawak ang access sa legal assistance lalo na para sa mga mahihirap. Ang naturang programa ay resulta ng pakikipagtulungan ng House of Representatives Legal Affairs Department at Integrated Bar of the Philippines, Quezon City Chapter, sa ilalim ng Unified Legal Aid Service Program ng Korte Suprema. Ayon kay Jokno, ang pro bono work ay mistulang kaluluwa ng profesyon ng batas. Bago pumasok sa politika, matagal siyang naglingkod bilang human rights lawyer at nagbigay ng libreng serbisyo sa mga mahihirap sa mahigit 3 dekada. Hinikayat din ni Jokno ang House Legal Aid Help Desk na magdagdag ng component na nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon kasabay ng mga legal consultation. Samantala, nanawagan siya sa mga kapwa mambabatas na pabilisin ang pagpasa ng House Bill Number 7305 na layong bumuo ng Joint Congressional Commission on Justice System Reform o JUSCOM. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdosa Reyes. Mahalaga nga mga kababayan, napakarami pong nangihingi po, may mga pangailangan sa problema tungkol sa legal, pangangailangan ng libreng abogado. Oh, magandang tulong po yan mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. 19 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Shout out. Bago ang aking panayam kay Director Ednar Dayang Hirang, aba si Madam Che and family, Kuya Junior and family, dyan sa God Will Provide, San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Gandang umaga mula kay Engineer Jun Villegas. Gandang umaga po. Ayos, mga taga-Hagonoy, Bulacan. Samantala, mula sa Bulacan, mula sa Luzon, dumako tayo.

0: Sarangani, yung Balot Island na sinasabi. Tuloy-tuloy po yan at nabibilang ng P-box po natin.
1: Opo, mabuti po, binabanggit nyo isang island, yung Sarangani binabanggit nyo sapagkat mayroong ngang Sarangani na probinsya, magkaiba po ito. Baka humalito yung iba, ano po, the Director Dayang Hirang. Sa mga binabanggit ninyo na aftershocks, kumusta nga ang eksakto o bigyan nyo nga po kami ng update dyan sa Jose Abad Santos at saka yun po, yung Balot Island na yan ng island dyan sa Sarangani.
0: Sa aftershocks po, nakausap ko naman yung mga mayor. Mukhang nasanay naman sila. Wala namang
1: nasanay?
0: Nasanay na sila sa aftershock, no?
1: Okay.
0: Wala namang dagdag na mga damages caused by the aftershock. So wala nang nadagdag na damages.
1: Mm-hmm.
0: Sa ngayon po, yung affected population natin is already 112,000.
1: Okay.
0: People for the whole region, no? Then meron tayong casualties na 8 at 19 na missing. Then injured natin is 78 po.
1: Well, so ganun po ngayon ang update mula diyan sa record ninyo o natatanggap niyo mga impormasyon mula doon sa inyong mga tauhan din na nandoon sa area. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagkaroon ng coastal uplift sa may bahagi ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ano po ito? Ipapaliwanag niyo nga po itong kung nalaman niyo na itong report mula sa PVOLCS.
0: Yes, nalaman na po at na-validate at meron na tayong information dissemination para hindi matakot yung mga tao.
1: Okay.
0: So, kung i-compare po natin sa sinasabi na tsunami, no?
1: Opo.
0: Kasi natatakot yung tao. Ang tsunami, yung tubig po ay umaatras.
1: Okay.
0: Then bumabalik.
1: Okay?
0: Ito hindi ho. Ang lupa po umakyat.
1: Umakyat ang lupa. Ay, ibig sabihin ito lupa, yung seabed. Tama po ba?
0: Ang pagkakaintindi yung lupa. Yung
1: lupa mismo.
0: Coastal, coastal, yung nakikita mong picture.
1: Yun dyan sa ano? Po. Yung coastal line na yan.
0: Yes,
1: bye-bye. Umakyat.
0: So mga 2 meters po ang height ng pag-akyat.
1: Oh.
0: At mga 300 meters to 400 meters ang haba papuntang
1: paglayo.
0: Coastal. So ibig sabihin, lumaki yung lupa ho nila.
1: Lumawak, tumaas, lumawak as in para nadagdagan ng lupa yung mga baybay na yan, yung beach area. Diyan
0: yes.
1: Lamang po ba sa particular sa Jose Abad Santos, ano ba yan? Entire nung doon sa coastal line?
0: Okay, multiple barangays po ang apektado, hindi
1: okay.
0: Lang isang barangay.
1: Mm-hmm.
0: At sa ngayon, pati yung isang bayan ng Don Marcelino, nagre-report na rin na meron din silang coastal uplift. So ang importante po, mapaliwanag natin na yung coastal uplift, hindi po nakakatakot yan. Kasi nga, hindi yan tsunami.
1: Okay.
0: Yung tsunami, yung dagat ang umaatras. Okay? Klaruin natin. Tumalayo sa dalampasigan yung dagat. At umabalik, yun ang nakakatakot. Ang ito pong coastal uplift, yung lupa po, tinulak ng mga pwersa galing sa ilalim dahil nga sa lindol, umakyat. Kaya naging lupa na, naging part na ng coastal community ng mga barangay na yan.
1: Hindi ko alam kung magiging maganda para sa mga nagmamay-ari ng lupa diyan, hindi ba kailangan pa ang ayusin yan ng mga eksperto kung iyan ba ay matibay, hindi kaya yan the mayor
0: sa discussion no, ng mga expert.
1: Opo, please enlighten us.
0: A thousand years ago.
1: Mm-mm.
0: Yan po ang dahilan kung bakit naging 7,000 islands ang Pilipinas.
1: Okay. Dahil sa pagangat ng ibang lupa, naging island yung iba, tapos na
0: dagdagan. Yan po ang naging dahilan. Yang coastal uplift na dahil nga sa lindol, dahil nga ang Pilipinas nasa tawag natin, nasa gitna tayo ng maraming potential na hazard sa lindol. Kaya yan ang nangyari, marami po tayong isla.
1: Okay. Director Dayang Hirang, kayo nababanggit na yung impormasyon na yan. Sa ngayon, dahil bago pa lamang ito, na-alerto nyo na ba ang mga residente tungkol dito? Paano nyo nabibigay yung impormasyon na yan? Na huwag matakot, huwag mangamba.
0: Okay, una po, simula ng June 8.
1: Oo.

0: Gabi-gabi, araw-araw,
1: apa?
0: Open po ang ating komunikasyon, yung emergency operation center natin.
1: Mm-mm.
0: Konektado tayo sa probinsya at munisipyo.
1: Mm-mm.
0: So pinag-uusapan noon namin to. So nung natanggap na namin yung expert na opinion ng ating PBOX, at agad-agad ipinakala to natin to sa mga opisyalis po ng lungsod. Mm-hmm. At sa mga radio interview, TV interview, pinapaliwanag po natin to para mas lalo nilang maintindihan. Ngunit, ang advisory po ng Department of Health is huwag na po tayong magtangkang kainin pa yung mga naiiwang isda doon. Kasi nga, yung iba doon talagang pana, yung may sira na yung mga isda na yon. So, hayaan na lang ako natin mabulok doon at through natural degradation, mawawala na rin po.
1: Mm-hmm. Well, ano-ano pa mga hakbang ang ginagawa ninyo ng inyong tanggapan, Engineer Dayang Hirang, Director Dayang Hirang, sorry.
0: Okay, right? Ang pinakamalaking challenge so ngayon,
1: apo,
0: yung limang site, no? Limang site na...
1: Limang site?
0: Yung nag-landslide sa Jose Abad Santos,
1: okay,
0: na doon sa river tumama. At dahil nga tumama sa river, nagkaroon ng blockage, ang nagtawag natin damming effect, yung tubig na ipon doon banda sa upstream. Nakakatakot to yun kasi kapag hindi na nakayanan ng lupa, baka biglang plus flood po at tatamaan ng mga tao. So kaya po ginawa natin kasama ang mga ang gobernador pati mga mayor at nilikas na po lahat ng tao na pwedeng maapektuhan sa limang site na yan, at dalawang beses na po in aerial at today ground inspection para to decide, para makapag-desisyon no ang gobyerno ano ang the best way to relieve that area from yung malaking lupa na bumagsak doon sa river at ma-drain yung tubig po. So tatlong option po ang pinag-uusapan ngayon.
1: Ano,
0: either blasting or kung yung sa gilid ng lupa manumanho, i-drain, or ang aking suggestion is yung tubo po, yung pipes, no? I-drain natin using polyethylene pipes, yung mahabang tubong itim galing dun sa taas para lumabas yung tubig, pupunta sa baba at ma-drain yung taas. At today po, magkakaroon ng decision. Malamang tonight, when we make the evaluation, makapag-decision tayo at maumpisahan na po ang action na dapat gawin.
1: Opo. Yan po sinasabi niyong pag-drain ng tubig, dire-diretso sa dagat po yan?
0: Hindi po, nasa bundok.
1: Nasa bundok po tayo. Saan mapupunta yung tubig na yun?
0: Of course, yung river sa channel river goes to the sea.
1: Okay.
0: River yan.
1: Alright.
0: Yung river naman po ang na-block eh. So, yung portion lang ng river na natabunan ng landslide, kaya yung bandang itaas, napondo yung tubig. Lumaki yung tubig bandang itaas.
1: Lalo-lalo na ngayon, I understand, umuulan. No? Nakakaranas ng pag-ulan dyan sa Region 11. Now, please tell us, yung pong mga tagapakinig ngayon, taga-subaybay, ang Jose Abad Santos ay bahagi ng
0: Davao Occidental.
1: Davao Occidental.
0: Okay, ganito po.
1: Sige,
0: lima ang probinsya ng Davao Region.
1: Opo.
0: Nakapokus tayo sa isang probinsya lang.
1: Yes.
0: Davao Occidental. At sa Davao Occidental, dalawang bayan ang nakapokus tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pangalan ng bayan, Jose Abad Santos, pati yung bayan ng Sarangani na tinatawag na Balot Island.
1: Opo.
0: So yun po ang focus natin.
1: Magkaiba yun sa lalawigan ng Sarangani. Inurin po natin. Ha?
0: Region 12 na ho yun.
1: Opo.
0: So ngayon po, ang gobyerno natin nakapagbigay na ng 29 million po pesos na natulong. Bariyos sa tulong po yun. Ngunit marami pa silang pangailangan. At ngayon, inaayos natin yung mga pangailangan nila for early recovery and for long-term recovery. And in fact, dagdag na mga food packs, dagdag na tubig, at ang iba-ibang probinsya at iba-ibang private sector po ay tumutulong din.
1: Yan sa Balot Island, anong sitwasyon nga ulit, Director Dayang Hirang?
0: Sitwasyon sa Balot Island,
1: okay.
0: Una,
1: yung
0: pantalan nila nasira.
1: Mm-hmm.
0: Yung pantalan
1: yung
0: nila.
1: Yung port.
0: No? Yung port. So, ibig sabihin, economic, trade, commerce, apektado.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung relief operation noon natin, Navy boat na ginagamit, pati yung Coast Guard na ginagamit.
1: I'm sure, yes, yung Coast Guard.
0: Pangalawa ho, maraming bahay na nasira. So, kailangan ng dagdag na tent at for long-term temporary relocation nila, yung sinasabi ng Presidente na modular houses. So nakapag-request na po tayo ng 2,000, initial request po natin 2,000 na modular houses. Doon titira yung mga tao, yung mga totally damaged, habang nag-aantay ng relocation.
1: Opo. Kayo po ba, dahil sa pagkay naasahan, Director Dayang Hirang, napupunta ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos dyan sa Region 12, and I understand gusto lang maraman nila yung inyong sitwasyon. Kayo po ba pupunta doon sa meeting na ipatatawag, of course, briefing kay
0: Pangulong Ferdinand Marcos? Ang advice po ng PMS,
1: opo,
0: yung local government po ang pupunta. So, yung aming administrator po nandun na.
1: Pupunta
0: na rin ang OCD administrator, si Jose Cabreros.
1: Oh.
0: At ang alam ko po, si Presidente magbibigay ng mga tulong sa mga local governors at sa mga mayors po.
1: So,
0: kami, coordination lang kami.
1: Alright. Sa mga naipagkaloob na ng mga suporta ninyo, lalong-lalo dyan sa tanggapan nyo sa OCD, anong mga challenges ang kinaharap ninyo at yung kailangan maipadaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mismong headquarter ninyo sa OCD?
0: Sa ngayon po, kinakaya naman natin yung immediate response natin. Ang pinaka-biggest challenge natin, yung mga tatlong barangay na hindi talaga maabot ng kahit na ano. So, nasolbar na po yan kahapon. Nag-drop na po tayo ng mga pagkain doon. Aerial drop na po kasi wala rin mapaglandingan yung helicopter.
1: Ano-ano mga lugar yon? Yung tatlong lugar na yan sinasabi nyo, the Director Dayang Hirang?
0: Molmol, San Isidro, pati yung isa, I forgot the name ng isa, magkatapi ho. Ayan, no?
1: Ano po yan? Puro mga barangays?
0: Kwan po ito, barangays sa bundok.
1: Bundukin. Ano mayroon? Kaya kailangan nyo ng helicopter, no?
0: Nagawa na po. At dalawang helicopter po ang giserve natin dyan. Ganito po yung Jose Abad Santos.
1: Opo.
0: Yung tatlong barangay, Air Force ang tumira o pag-deliver ng pagkain.
1: Opo.
0: Meron karamihan ng coastal barangay nila na isolate din dahil naglandslide yung lupa, naglandslide yung lupa at na pagsak doon sa national road at hindi madaanan.
1: Opo.
0: Yung pag-umpisa, pero ngayon po madadaanan na po, inayos na po ng DPWH. So habang hindi nadadaanan yun, barko po ng Coast Guard, barko ng BIFAR ang ginagamit natin pag-deliver ng mga tulong po sa mga barangay na yun.
1: Ay, salamat naman.
0: 1 minute
1: po. Alright. Maraming salamat po, Director Dayang Hirang. Alam ko, busy ka riyan. Thank you. Yeah. May mensahe
0: salamat,
1: ka?
0: Panghuli
1: na lang kung may mensahe ka. Alright?
0: Mensahe ko po, rest assured that national and local government at private sector po ay nagtulungan. Whole of government approach, whole of nation approach po itong ginagawa natin. Salamat at good morning po.
1: Ay, dagang salamat Director Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Region 11. Yung pong pinag-usapan namin, yung Davao Occidental area yan, yung doon po sa Jose Abad Santos at yung bayan ng Sarangani, ano? Hindi ho yung lalawigan ng Sarangani. Meron po silang concern doon sa isang island, ang pangalan ay Balot, Balot Island. Yan ang aking panayam, mga kababayan, kay Director Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11. 10:33 ang oras, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik po kayo. Kaya, Engineer Roban Malilim, take it away.
2: Radyo Publiko, Serbisyo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna

0: damit, Grace. Grabe.
1: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Isasalita pala itong rep natin.
1: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Balita, laging totoo,
10: impormasyon,
9: detalyado
10: at kumpleto,
9: serbisyo,
10: tapat para sa bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
9: para sa bagong Pilipinas.
10: Bagong Pilipinas.
9: Tapat sa pag-uulat.
10: Radyo Pilipinas 1.
9: Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
11: Radyo Publiko. Serbisyo.
12: Radyo Publiko. Serbisyo.
11: Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. 738.
13: Alas 10:37 na, baka hindi mo namamalayan ang panahon. Ngayon po ay Lunes, mga kababayan, energy, energy. Dahil alam naman natin, Engineer Robert, pagkatuwing Sabado Linggo, pahinga o kaya may lakad-lakad, paglumakad, dahil doon sa mga mainunal sa paa. Ayos, di ba? Yung mga mainunal sa paa, alam nyo, kahit anong hirap ng umahal na ng gasolina, sige, tuloy-tuloy. Pero pagkalipas niyan ay pagod. Nako, ang Lunes ay Monday Blues, kung tawagin. Nako po. Pero sige, sige, sige. Iangat nyo ng konti. Energy level, energy level. Asya, alas 10:38 na, mga kababayan. Abay, meron pong report si Sheila Lisondra ng Davao. But in the meantime, shout out muna kay Madam Che and family, Kuya JR o Junior and family ng God Will Provide San Nicolas Hagonoy, Bulacan. Mula kay Engineer June Villegas ng Aba, syempre, dito sa Antipolo at dyan po sa Aurora. Alright, thank you, thank you. Si Lawrence Atanasio, boss, morning dyan. Sabi niya, nasa, alam mo na, meron silang naka-monitor dyan sa kanilang minomonitor. Alright, si Lawrence Atanasio at yung mga minomonitor nila din sa kanilang grupo sa Para, Philippine Amateur, and the Radio Association, Philippine Amateur Radio Association, at yung Ham Radio, sila ni Raquel Espiritu. Magandang umaga. And shout out, oy, Engineer Joel De Reyes na nasa Kuwait ngayon. Ang galing. Oo, thank you, mga taga-Kuwait. Maganda. Anong oras ba ngayon ay sa Kuwait? Ba't nasa ano siya sa kanyang pinanunood at pinakikinggang kanyang YouTube. Alright, thank you, thank you. 10:39 ang oras. Na naman sa Radyo Pilipinas Davao. Abay, mahigit na 178 food packs inihatid sa mga pamilyang apektado ng lindol doon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Narito ang report ni Sheila Lisondra. Sheila, may buntag, Sheila.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa na ng aerial operation ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa tulong ng Philippine Army upang maihatid ang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na pag-inig sa Sitio Makina, Kalwa.

0: by Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa pamamagitan ng aerial transport. Target na may pamahagi ang kabuuang 178 na mga family food packs sa mga residente ng lugar na nakaharap sa hamon ng transportasyon dulot sa pinsalang iniwan ng lindol. Ayon sa DSWD, nagpapatuloy ang pakipag-ugnayan nito sa iba't ibang partner agencies upang mapalakas ang disaster response operations at masiguro na walang pamilyang maiiwan sa pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Yan po mga kabayan, ang report na yan sa, mula sa, ano, sa Radyo Pilipinas Davao. Meron pa magkakasunod itong mga report na ito. Ha? Kawing-kawing na report na ating tatanggapin mula pa rin sa Davao. Ang Naval Forces Eastern Mindanao patuloy sa kanilang humanitarian assistance para sa mga operasyong ginagawa nila tungkol nga sa naganap na 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Armando Fenequito sa kanyang report. Arman, Bayang Bultag, Arman.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Patuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa humanitarian assistance and disaster response operations sa mga komunidad na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at Davao Occidental simula Hunyo 14, 2026 sa pahayag na inilabas ng NFEM. Inihayag nito na na-deploy na nito ang Disaster Response and Rescue Team sa General Santos City kung saan tumulong ito sa pagdiskarga ng relief goods sa Oval Plaza. Samantala sa Davao Occidental, tumulong sa pagkarga ng mga relief package sa Black Hawk Helicopter ang DRR Team kung saan hinatid ito sa mga na-isolate na tatlong mga barangay sa Jose Abad Santos. Inilahad ito na patuloy na magkikipagtulungan ng hukbong dagat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mas mabilis na tugon sa mga nangangailangang komunidad na lubhang apektado ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Armando Fenequito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Ay talaga, Engineer Roban, nagkatinginan tayo ng mahimbing. Ano? Alright, gandang umaga sa iyo, Engineer Roban. Maganda siguro ano, kahapon. Ano? Alam na din. Ay siya, mga kabayan, mga nanonood at mga nakikinig sa palatuntunan ito. Yung may mga pumapasok po mga greetings. Ano? Galing sa Canada naman ito. Aba, hello Ate Chay. Mula sa Toronto. Gandang Toronto, ha? Galing Toronto. Good morning. At saan pa? Kanina Kuwait. Ito naman sa Canada. Ay, oy, John Ackle sa Washington, D.C. Thank you. You're watching. Dahil natutuwa sila at meron ng balita mula sa magandang pagtatapos at sana'y matuloy-tuloy na pagtatapos itong gera ng Amerika at Iran. To, thank you, Joy. Joy John the Ackle. Alright. So, Ackle, samantala, narito muna ang balita. Tuloy-tuloy na pagbabalita ng ating mga kabayan. Dahil din narito, meron po tayong tatanggapin din mula sa Radyo Pilipinas Davao. Pero siya ay nagko-cover doon sa Jensan, tama? Oo, siya yung ipinadala ng Radyo Pilipinas upang mag-cover doon sa General Santos. Dahil, patunga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pero nakakaroon ngayon ng signal challenges pa rin. Ano ba yun? Ano? Oo, mga kababayan. Sige. Alamin natin, alright, sa mga kababayan nating nag-aantabay. In the meantime,
4: Kuya Kicks, now, alam na dis!
1: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis trivia, alam po niyo meron pa rin kaugnayan ito sa mga lindol, ano? Alam niyo ba noong October 15, 2013, ay binaganap po ang magnitude 7.2 na lindol, ano, sa lalawigan ng Bohol. Napaulat po ang isa sa pinakamalaking, ang tinatawag niya co-seismic coastal uplift sa kasaysayan ng bansa. Yung pagtaas, pag-angat, yung binabanggit na nga kanina ni ano, Director Dayang Hirang, umangat ano, ang lupa, lumawak pa, humaba ang shoreline, lumawak at dahil yan, naitulak nga noong lindol na nangyari. Ha? Katulad nung binabanggit ni Director Dayang Hirang dyan sa Jose Abad Santos at ibang lugar o bayan pa dyan sa Davao Occidental. Samantala, sa opisyal na tala ng DOST People's Earthquake Hazards Guide, ang baybayin ng Luon at Maribohok dyan sa Bohol ay umangat po ng 1.5 hanggang 2.2 meters. Biruin niyo yun, mataas yun ha. 1.1, Ingeniero Roman, ha? 1. Ikaw, mga ano kay 3 meters kay. Hindi, joke lang. Mga ilang ka? 1, 2. O, mga ganyan, matangkad kay. Oo. Di, mga 1.5. Oo. Yan. Oo. Dahil, yung pong pag-angat na yan, umabot nga doon sa na-monitor ng PFOX. At dahil dyan, ang dalampasigan ay permanenteng lumawak na pumatras sa coastal line sa dagat o yung beach ng doon sa lugar. O, hanggang 300 meters na nagluwal ng mga bagong lupa na dating tirahan ng mga isda at bakawan. Naku, oo, no? Lumawak, nawalan na ng lugar ang mga isda at yung taniman ng bakawan. Pero yan po, ay talagang nangyayari. Ang tawag nyo na pag-angat ng lupa pag may lindol. Yan ay mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang balita at yan ang trivia.
4: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Yes, ma'am. Yes, sir. Ang ating Kuya Kicks, alam na this trivia. Ay, hello, hello, hello. At may mga report tayong tatanggapin. Samantala, Roger Go, ni hao ma, shout out, Roger Go. Attorney Marine, gandang umaga sa iyo. And likewise, si Consul General, dating Congen, Willie Cuyugan, nababati ng birthday. Noong November pa palang birthday niya. Babatiin ko rin sana dito. Pero hindi po, sabi niya, hindi, nagkamali daw yung impormasyon doon sa kanyang telepono. Oo nga. Anyway, yan mga hobayan, ang ating mga na ngayon nakasubaybay dito po sa Palatuntunan. Siyempre, si Roger Go and likewise si Consul General, dating Consul General na si Willie Cuyugan. Maganda umaga. Ni hao ma, ni hao ma. Uy, siyempre, mga iba pa nating mga tagapakinig. Oy, si Domeng Maglente, nakikinig din dito sa Palatuntunan na nandyan sila sa Santa Maria, Bulacan. Ganda umaga po. Alright. Sige. Samantala, merong report sa Mary Ann Bastasa na inarestong NAPOLCOM officer dahil sa, yung po inarestong NAPOLCOM officer dahil sa pananakot sa nakaalitang motorista, sinibaks na sa pwesto. Aboy, siyempre, kung ganun ngayon na paano. Anyway, ayan na. Pakinggan natin muna yung report na yan mula kay Mary Ann Bastasa. Mary Ann, ganun ba sa'yo?
2: Rancho Pilipinas Report.
5: Good morning, Aki po. Sinibak na kasapwesto itong personnel ng National Police on Unapocom na ina...
1: Teka. Mary Ann, maganda yung report mo pero i-adjust natin ng konti, no ha? Papihit lang ng konti, please, Mary Ann. Go ahead. Kaliwa. Punta ng kanan ng konti. Ay, ba? Oo, ina-adjust lang mga bayan yung signal. On a Monday ay atin pong, siyempre, mapapakinggan yung report na yan. Tatawagan muli si Mary Ann Bastasa, pero she's now ready dahil sa, oo nga, ulitin ko para sa makabubukas ng kanilang mga radio at kanilang mga social media gadgets. Aba, inaresto na po yung NAPOLCOM officer dahil sa pananakot sa yung pong nakaalitang motorista at sinibak na sa pwesto ngayon. Naku, sige, alamin natin na detalye niyang report na yan. Mary Ann, balik sa iyo, Mary Ann.
5: Kaki ko. Ayan, malinaw na ba?
1: Sige, tuloy natin.
5: Sinibak na nga sa pwesto ng personnel ng National Commission on NAPOLCOM na inaresto matapos na manakot at bumunot pa ng baril sa isang motoristang nakaalitan sa kalsada. Inanunsyo ito ni NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinisan sa isinagawang press briefing kanina kung saan iniharap din yung suspect na kinilalang si Jaime Flores, Police Inspector 3 ng NAPOLCOM Inspection Monitoring Investigation Service. Emosyonal itong humingi ng kapatawaran sa motoristang nakaalitan sa kanyang Korea at sa buong NAPOLCOM. Ayon sa kanya, ay kinahihiya niya ang pangyayari dahil hinayaan niyang manaig ang emosyon sa halip na magpakita ng pagpipigil, lalo na bilang isang kawani ng gobyerno. Kaugnay nito ay inisuhan na rin siya ng show cause order at agad nirevoke ang kanyang issued firearm. Iniutos na rin ni Commissioner Kalinisan ang surprise drug test sa lahat ng miyembro ng IMES unit. Naharap itong kasong grave threat habang may hiwalay din itong kaharaping administrative charge sa loob ng NAPOLCOM. Ayon naman kay Commissioner Kalinisan, lubhang nakakalugmok at nakakahiya ang ginawa ng naturang officer. Ngunit tiniyak niyang hindi ito refleksyon ng buong organisasyon ng NAPOLCOM. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Kalinisan.
6: Gusto ko, masakit na masakit sa akin po. Kasi kumakalan lang yung threats ko. Death threats, in fact. Ang daming gustong pagbasahin mo yung social media. Alam mo naman marami doon, troll. Pero ang daming mga hindi nakakaintindi, maraming scalawag na gusto kong balikan. I'm not gaining anything from this. I'm not even a politician. I'm not running the 2020 elections. I just want to do my job. So masakit sa akin to eh. Naglilinis tayo. We're leading the charge. Inapulong for decades. Nananahimik. Nasa pansitan, ngayon na nakakabalik ng National Police Division sa dapat ng tungkulin, bigla magkakaroon ng ganitong insidente. At mismo yung unit pa na nag-iimbestiga at nag-i-inspect ang siyang involved, kaya napakasakit sa akin ito.
5: Kakiko, nakakahinayang no, dahil itong opisyal na sangpuna ay dalawang taon na lang, magretiro na sana.
1: Naku, Mary Ann, nakakalungkot nga yan. Papaberuin mo. Siguro, dala ng, anong, meron tayong tawag dyan, eh, yung pag, sik, ano yun? Nang damdamin. Diba, Mary Ann?
5: Tama, kami. Okay. Ako, na-discovery din kasi, na, ano, langu sa alak. Ito, official na ito ng maaresto. Yun din yung isa siguro sa dahilan. Kaya nga talagang naging emotional siya no, nung mangyari yung insidente. Pero nasa huli talaga ang pagsisisi. Kakiko, talagang kailangan niyang kaharapin itong kaparusahan. At ito nga, no, kasunod naman ito, ay binigyan ng commendation ng NAPOLCOM chief. Ito namang mga pulis na umaresto kay Flores dahil sa maayos na pag-aksyon at tamang pagsasampa ng kaso dito sa suspect. Alright. Yan mo na, ang detalye mula sa NAPOLCOM, Meron Basta ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: And dahil mga kabayan, yung paglukso ng kanyang damdamin. Pero ang totoo nun, sabi nga nila, ay langu eh, sa nakakalasing na inumin. May epekto nga rin yun. Samantala, meron tayong report mula kay AJ Ignacio. Ang alam po nyo, yung Malampaya Deep Natural Gas na pinagkukuha natin na natural gas, ay magsasagawa po ng maintenance shutdown ngayong linggong ito na kasalukuyan ayon sa Department of Energy. Ang detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ, ganda umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Go ahead, good morning, AJ. Go ahead. AJ Ignacio. Alam po niyo, kailangan go ahead, naka-mute kaya tayo.
7: Maintenance shutdown ang Malampaya Deep Natural Gas to Power Project ang Department of Energy ngayong linggo na ito. Epektibo nga, Kakiko, ang natural maintenance shutdown ngayong araw, June 15. At inaasa magtatapos ito, Kakiko, sa darating na susunod na buwan sa July 15. Ang naturang pag-maintenance ay para ma-rehabilitate ang ilang mga shallow water platforms sa offshore Northwest Palawan at kabilang na rin ang mga onshore gas plants sa Dabangco, Batangas City. At magbibigay ito ng kaginhawaan sa naturang gas facility upang makapag-distribute pa ng mas maraming fuel sources at liquefied petroleum gas para sa ating mga kababayan na nakikinabang dito nga sa naturang gas facility. Kakiko, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alright, thank you. Dumako naman tayo sa situation report mula kay Maricel Dasalia mula sa Radyo Pilipinas Davao pero nasa Glan, municipality dyan po sa Sarangani. Maricel, mayong buntag. Good morning. standby pa rin mga kabayan si Maricel Dasalia. Alas 10.54 na ang oras sa Mantala. Abang inantabayan natin si Maricel sa kanyang report dahil nasa Glan Municipality siya, dyan po sa Sarangani Province. Oho, dahil talagang sinasabi niya devastated, talagang matindi ang pagka ang epekto noong 7.8 na lindol dyan po sa lalawigan ng Sarangani. Ang bahagi po niyan mula sa South Cotabato, Sarangani at General Santos at yung pong dyan sa Davao Occidental. Aha, yan po sa Region 8. So dalawa, Region 11 and Region 12. At iba pa mga lugar, I understand, pati yung aking mga namomonitor doon sa Sultan Kudarat, sa Calamansig Municipality, sa Sultan Kudarat, yun po sa Calamansig Municipality, ay meron din pong epekto. Oo, ang totoo noon, inabot sila ng bahagyan ng tsunami. Yan. Pero aking pong ipo-follow up muli doon sa dyan po sa Calamansig Municipality, dyan sa lalawigan po ng Sultan, sa lugar ng Sultan Kudarat. Samantala, may mga reports nga silang tinatanggap nga ngayon, tinatanggap po natin. Are we ready? Handa po na ba tayo? Mula kay Maricel Dasalia ng Davao. In the meantime, narito muna ang karagdagang
4: Kuya Kicks. Now, alam na this.
1: Dagan po natin yung trivia dito po sa Kuya Kicks Alam na This. Yung pong mga pag-aaral sa coastal northwestern Philippines, yung coastal uplift na po ang pangunahing dahilan kung bakit may mga tinatawag na wave cut platform terraces o yung tinatawag na hagdan-hagdan na talampas sa tabi ng dagat. Sa loob po ng yan, sa loob po ng nako, yung paulit-ulit na pag-angat ng lupa dulot ng mga tinatawag na offshore faults at subduction zones. Yung po yung mga technical na terminology, pero yan ay may kaugnayan sa tubig, sa dagat at saka sa lupa, ano ho, na nag-iiwan ng mga lumang linya ng baybayin, no, yung coastal area sa itaas ng pati yung itaas ng bundok, ano po, na siyang nagiging natural na patunay ng mga sinaunang tinatawag na prehistoric na dambuhala. Yun nangyari pa noon na lindol. Ako po, kagulantang naman yan, ano? Pero wag ko kayong magalala. Kasama po natin ang panalangin na wag sana mangyari yan muli. Ang ating source niyan sa, of course, sciencedirect.com at yan po ay pwede niyong tingnan ang mga karagdagang informasyon na yan.
4: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Ay, yes! Kuya Kicks, alam na this! Abay, binabati ko ang aking brad na si Angelito Azurin na ngayon ay nanonood daw at nandyan sa California. Okay ba? Sige. Ay, papasok nyo baba at 10:57 si sige nga, pakinggan natin ang maikling report na ito ni Maricel Dasalia mula sa Radyo Pilipinas Davao, pero nandoon siya sa sitwasyon sa Tent City Population Evacuation Center sa Glan, Sarangani sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maricel, mayong buntag. Good morning.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Ms. Maricel, good morning. Mayong buntag.
8: Dumating nga kanina si Presidente Pangulong Ferdinand Marcos sa Maya Tent City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani Province, kung saan nakipag-usap sa mga ibang mga evacuees, no, sa nasabing evacuation center, at saka yung mga evacuees na naroon ay mga beneficiaries din ng AEX na makakatanggap ng ₱5,000. And matapos siyang nakipaghalubilo sa mga evacuees at tiningnan yung kanilang sitwasyon, tumungo ito sa LGU, no? Nakipagkita sa mayor ng Glan, Sarangani, na si Mayor Victor James Yap, para iabot yung cash assistance na ₱20 million para dagdag na tulong sa kanilang LGU, kung saan isa ito sa mga pinaka natamaan lindol noong June 8. So after doon sa Glan, tutungo naman ang Pangulo sa Provincial Hospital sa May Alabel, Sarangani Province, para naman sa turnover ng transport vehicle, no, para sa mga pasyente. And at pupunta siyang Malapatan, and kararating lang din namin ngayon sa may malapatan galing ng GLAN para din no, ibibigay yung update pag siya po'y magbibisita dito sa National High School ng Malapatan na isa rin sa mga malubhang natamaan no, ng Lindo. May mga portion ng nasabing paaralan na napinsala ng Lindol. So, yan lang muna ang update mula rito no, sa GLAN at Malapatan sa Rangani Province. Tutok lang para sa karagdagang ulat sa presidential visit ng ating Pangulo, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Live and direct mula sa Rangani, dyan po sa GLAN, Maho Bayan, report na ni Maricel Dasalya. Tama ba? Tinanggal nyo kaagad eh. Alright, mga kabayan niya galing sa super, of course, nandyan sila galing niyan sa kanyang situation report mula sa Tent City Population Evacuation Center sa GLAN Sarangani. Sa pagbisita nga ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aba, Inger Roban! Alas 11 na. Antabayan na po ang mga balita mula sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Si Jan and Chen, na inyong mapapakinggan. Thank you, mga kasama, Aiza. Nataranta kayong dalawa dyan. Glory Fed, thank you. Alright. And likewise, yes, si Jan Roban Malilin and Arnel Villamor. Thank you. Inyong po ningkod, Kaki Ko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nakakabit eh.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas sa alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos personal na bibisitahin ngayon ang mga napinsalan ng lindol sa Malapatan High School sa Sarangani.
0: Headlines.
12: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagbigay na ng 125 million pesos na halaga ng food packs sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Mamamahagi ng tulong pinansyal, isusunod na ng kagawaran.
13: headlines.
11: Minority leader suportado ang panukalang 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake response.
13: Headlines.
12: Estados Unidos at Iran nagkasundo na buksan na para sa lahat ang Strait of Hormuz. Formal na kasunduan lalagdaan sa Biyernes. Presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bumagsak. Stock market tumaas kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran.
13: Headlines.
11: German Federal President darating sa Pilipinas para sa isang state visit.
13: Headlines.
12: PhilHealth nakikipag-ugnay na sa pamilya ng nag-viral na nasawing miyembro na hindi nabigyan ng benepisyo.
13: Headlines.
11: Ateneo de Davao University nagalok ng scholarship sa mga kapatid ng namayapang varsity player na si Rene Baterbonya.
13: Headlines.
12: At on-site operations ng Senado, balik na sa araw na ito.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol sa Sarangani, nagpapatuloy si Alvin Baltazar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagpapatuloy ang personal na pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude quake sa gawin ng Mindanao, partikular sa Sarangani. Pasado alas 10, ngayong umaga, sinimula ng punong ekotibo ang pagbisita sa Glan Evacuation Center at kasunod dito ay nagtungo ang presidente sa Sarangani Provincial Hospital na kung saan ay nagkaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalang panlalawigan ng Sarangani. Kasama din sa schedule ng Pangulo ay ang pagtungo sa Sapu Masla, Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay nito. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyahe sa Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapatan National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City, Oval Plaza sa Barangay Dajangas para sa situation briefing na kung saan ay inaasahang magbibigay ng kanyang assessment ang Pangulo patungkol sa ginawa nitong inspeksyon sa iba't ibang lugar ng Sarangani na tinamaan ng malakas na lindol. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa puntong ito, alamin natin ang update sa 10 City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani na kabilang sa binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nasa linya si Marcel Mamon Dasalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantala, umabot na sa halos 125 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang po rito ang mahigit 125,000 family food packs para sa displaced families. Samantala, may 14,000 individual ang nananatili pa rin sa 37 evacuation centers. Inihahanda naman ang kagawaran ang paglarga ng cash assistance sa iba pang komunidad na naapektuhan ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Karagdagang 38,900 family food packs mula Visayas ipinadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Si Meran Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng DSWD ng karagdagang mga family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kagabi, nag-dispatch ang delivery truck ng Visayas Disaster Resource Center o VDRC ng karagdaga pang 39,000 family food packs na iahatid sa iba't ibang komunidad na tinamaan ng lindol. 5,000 food packs ang iahatid sa Mindanao Disaster Response Center, nasa 6,000 naman sa DSWD Field Office sa Davao Region at 27,000 sa DSWD sa Soxergen. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na may sapat na pagkain ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na rin sa 125 milyong piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga liblib na lugar sa Glan Sarangani na naapektuhan ng lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, sinabi ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na halos kalahati ng 70,000 family food packs ang naipabot na sa mga apektadong pamilya. Katuwang aniya nila ang iba pang ahensya para matiyak na maipapaabot ang tulong sa kasulok-sulukang bahagi ng Glan Sarangani.
16: Diyan pa rin yung chopper ng Philippine Air Force dahil may mga areas pa na mga purok, mga sitios na hindi nararating, no? So, ang local government unit katulong natin sa pagdala ng mga pagkain doon sa mga liblib na lugar ng Glan.
11: Ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Hinihintay na lang ng DSWD ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan para agad masimula ng pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Alisunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nakaagapay ang pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna para makabangon sa kanilang mahirap na kalagayan. Layunin ng cash assistance na matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya tulad ng pag-asaayos sa mga nasirang bahay at pagbili ng pangunahing gamit na hindi sakop ng relief packs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Bumisita ang grupo ng medical specialists sa Sarangani para tumulong sa emergency response teams na umaalalay sa mga nabiktima ng lindol. Bukod sa mga gamot, bitbit ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT, ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na kayang magbigay ng libo-libong litro ng ligtas at malinis na inuming tubig araw-araw kahit walang kuryente o kemikal. Kasama rin ng PEMAT ang biomedical at electrical engineers, gayon din ang administrative support staff. Ang naturang deployment ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga biktima ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Magkakaloob ang National Housing Authority o NHA ng 75 million pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa ahensya, ang tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ay ipagkakaloob sa 2,500 families sa Region 12. Tig 30,000 pesos ang matatanggap ng bawat benepisaryo. Samantala, ipinatutupad din ng NHA ang isang buwan na housing amortization moratorium sakop ang account holders sa NHA projects sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsaygen at Caraga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Minority Leader suportado ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa Mindanao Quake Response. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Suportado ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang panukalang maglaan ng 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng kanyang House Bill Number 9860, layunin itong palakasin ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa agarang relief, recovery, rehabilitation at reconstruction ng mga nasalantang komunidad. Babala niya ang pagkakaantala sa pondo ay magpapalala lamang ng sitwasyon mula sa kabuhayan hanggang sa edukasyon at pagbangon ng mga komunidad. Ayon sa panukala, ang 15 billion pesos ay ilalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa cross-sectoral response. Kasama rin sa panukala ang mahigpit na transparency at accountability measures kabilang ang multi-agency coordination at regular na ulat sa Kongreso at publiko. Ang panukala ni De Lima ay counterpart measure ni Senator Kiko Pangilinan Senate Bill Number 2259. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: LPG price freeze ipatutupad sa ilang lugar sa Mindanao. Sa detalye mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Yes, Chair, magpapatupad nga ang Department of Energy sa karagdagang mga bayan at lungsod at lalawigan sa Mindanao. Ang price freeze para sa liquefied petroleum gas ay nalabas nga ng advisory chair ng kagawaran. Ipapatupad sa buong lalawigan ng Sarangani, Bayan ng Tupi, buong lalawigan ng South Cotabato at buong lalawigan ng Davao Occidental. Epektibo ang nasabing price freeze hanggang sa darating na 23 ng Hunyo ngayong taon. Wala pa namang detalye ang Department of Energy kung palalawigin pa ito sa nasabing pagtatapos na pertsa. Chad, wala pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Plano ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng General Santos City na muling tingnan ang construction policies ng lungsod. Ayon kay General Santos City DRRMC Head Dr. Agripino Dasera Jr., kailangan munang pag-aralan bago magpatayo o mag-ayos ng mga gusali at suriing muli ang mga patakaran sa construction sa mga delikadong lugar. Hanggang nitong linggo, 7 gusali ang napaulat na tuluyang gumuho habang 36 na government buildings, 63 barangay structures at 45 eskwelahan ang may structural damage. Samantala, idineklara ng ligtas ang 6 na government buildings, 4 na barangay structures at 25 eskwelahan matapos ang isinagawang post-disaster inspection. Magsisilbi namang reference ang mga assessment para sa posibleng pag-amyenda sa local construction policies. Nilinaw naman ng opisyal na hindi layunin ng pagbabago na ipagbawal ang pagtatayo, kundi ipatupad ang mas mahigpit na pagsunod sa building code at local policies na nakasaad sa Comprehensive Land Use Plan at Zoning Code.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Ramdam na ramdam ng Glan Sarangani ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng malakas na lindol. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. na sa pool ng mangyari ang lindol ay agad kumilo sa mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng iba't ibang suporta. Anya, patuloy ang pag-inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang imprastruktura na nanatiling sapat ang family food packs at naglagay ng tents ang DOH para sa mga inilipat na pasyente.
20: Yung dalawang sekretary po ng DSWD at DPWH po ay hindi po ako pinababayaan. Tumatawag po palagi si Secretary Vince Dizon sa akin at may tao siyang iniwan dito na kahit saan ako pumupunta kasama ko, nag-inspeksyon ng mga kailangan natin na dapat ayusin dito sa bayan po natin. Sira din yung hospital natin at pinagtulong-tulungan ng DOH ni Secretary Gatchalian na mailipat natin yung hospital natin dito sa school grounds. So nagbigay si Sec ng tents na para mapaglagyan ng mga pasyente.
12: Si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pinag-iingat ng FEVOLCS ang publiko sa mga kumakalat na peking balita kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kabilang sa mga pinabulaanan ng ahensya, ang umano'y malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na tatama bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa FEVOLCS, maaaring tumama ang lindol kahit anong oras o araw at wala pang teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong petsa at oras nito. Isa pang fake news ay ang lindol umano ay dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani. Pero giit ng FEVOLCS, tectonic ang June 8 earthquake at dulot ito ng Cotabato Trench, hindi ng bulkan sa ilalim ng Sarangani. Hindi rin anila totoo ang ulat na ang mga bitak sa Dalampasigan at kabundukan ay palatandaan ng fault lines na nagdulot ng malakas na lindol dahil ayon sa FEVOLCS, hindi active faults ang mga bitak. Pinapayuhan naman ng publiko na alamin ang tamang impormasyon mula sa official website at social media accounts ng DOST FEVOLCS.

0: at posibleng panganib sa kalusugan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bahagi ng geological evolution ng Pilipinas ang nangyaring coastal uplift sa Glan Sarangani. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol na dating nasa ilalim ng dagat ang maraming kabundukan na may limestone formation at umangat ng ilang beses sa nakalipas sa mga taon. Aniya na iulat na rin noon ang coastal uplift kasunod ng 2013 Bohol earthquake.
3: Ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil kadaan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. Kaya napapansin natin yung ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? Sa ilalim po ng dagat yan.
2: Ang tinig ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Susuriin ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga posibleng atomic power sites kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Una nang humiling ng technical intervention si Energy Secretary Sharon Garin sa Nuclear Watchdog kasunod ng pagyanig. Nagpadala naman ng gobyerno na eksperto sa site para suriin ang structural at geological impact ng lindol, habang ang IAEA ay magpapadala rin ng team of experts para tingnan kung ligtas at angko pa rin ang mga napiling lugar para sa nuclear power plants. Isinusulong ng pamahalaan ang hakbang na ito para makatulong sa problema sa kakulangan at mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Inaasahang magsisilbing gabay ang safety recommendations ng IAEA sa mga susunod na regulasyon at desisyon ng DOE sa hangaring makapagbigay ng mas matatag na energy grid kahit sa panahon ng natural disasters.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:23 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan sa dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating mga balita, target ng Department of Energy na tumanggap ng mga panukala mula sa potential new coal operators sa ikatlong quarter ng taong ito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaayos pa ang mga patakaran sa pagbid, kabilang ang coal site ng Semirara Mining and Power Corporation na magtatapos ang kontrata sa July 2027. Pero giit ng kalihim, handa na ang gobyerno na magsagawa ng pre-bid conference. Samantala, titingnan aniya kung sino ang mga interesadong kalahok at magkakaroon ng huling konsultasyon tungkol sa mga patakaran sa bidding. Pagkalipas ng 60 araw, saka bubuksan ang pagsusumite ng mga formal na bid. Iginiit pa rin ni Garin na pinasimple at ginawang mas patas ang pamantayan sa pagpili para masigurong protektado ang interes ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na buksan na ang Strait of Hormuz para sa lahat. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo na sa preliminary pact para rito ang magkabilang panig na inaasahang formal na lalagdaan sa Biyernes, Hunyo at 19. Sa statement ni Trump, tiniyak nito na kumpleto na ang kasunduan nila sa Islamic Republic at inuotorisahan na niya ang toll-free opening ng Strait of Hormuz. Kasabay nito, inauthorize na rin ni Trump ang agarang pag-alis sa Strait of Hormuz ang naval blockade ng Estados Unidos. Dahil dito, inaasahan ng lalo pang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Agad namang bumagsak ng 4% ang presyo ng langis ngayong araw ng Lunes, makaraang i-anunsyo ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang nasabing peace deal ang tatapos sa ilang buwan ng digmaan na nagdulot ng krisis sa supply ng produktong petrolyo. Agad bumaba ng 4.39% patungo sa $81.15 kada bariles sa Tokyo ang West Texas Intermediate. Ito ay

0: Tapos i-anunsyo ng Pakistan bilang mediator na nagkasundo ang Amerika at Iran na magpatupad ng peace deal at ng agaran at permanenteng pagtatapos ng lahat ng operasyong militar sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tumaas ang mga stock markets sa Asia Pacific kasunod ng balitang nagkasundo ang US at Iran sa isang peace agreement. Ngayong Lunes, tumaas ng mahigit 5% ang Nikkei 225 ng Japan, habang umakyat din ng 5.7% ang KOSPI ng South Korea sa trading. Tumaas din ang stock markets sa Taiwan ng 2.7% at sa Australia ng humigit kumulang 1.5%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Darating sa bansa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit. Inaasahang darating sa Villamore Air Base mamayang gabi sina President Steinmeier at First Lady Elke Budenbender kasama ang high-level German delegation. Sa Martes, mag-aalay siya ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal at pagkatapos ay pupunta sa Malacanang kung saan bibigyan siya ng military honors. Makakaroon ng bilateral meetings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Steinmeier at ipepresenta ang nilagdaang kasunduan sa joint press conference. Bibisita rin si Steinmeier sa Fort Santiago at lilibot sa Rizal Museum sa Intramuros. Bukod pa dyan, bibisitahin din ng opisyal ang Lufthansa Technique Philippines, isang malaking aircraft maintenance center na nagsasanay ng mga Pilipinong manggagawa ayon sa German standards.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbisita sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo na inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa renewable energy, health, manufacturing, education, kalakalan at iba pa. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa European Union.
3: It's welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner. Napakaganda. And alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, sa other industries, especially sa digital and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime. Kailangan talaga natin, lalo na ngayon, na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
2: Si Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agad nagpaabot ng tulong ang OWA at Manila Economic and Cultural Office o MECO sa 15 Pilipinong turista matapos bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Taiwan. Ito mismo ang sinabi ng isa sa mga biktima na si Attorney Toby Pavon na nakapanayam ng programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Attorney Pavon, tiniyak ng OWA at MECO na pananagutin ng bus company sa lahat ng ginastos niya sa pagpapagamot. Papunta sana ang tour guide bus sa isang hiking trip sa isang bundok sa Taiwan nang mangyari ang aksidente.
4: Very active sila sa pag-abot ng tulong sa amin. Yung I think the first few days pa lang nung nabalitaan nila about what happened, meron agad na pumunta taga OWA and MECO. So yung OWA, although hindi naman ako OFW dito, kinumusta pa rin nila ako. So that's very nice of them. And then si MECO naman, lahat ng mga requirements namin for like visa extension and all of those things na kailangan namin asikasuhin, they were very willing to extend help naman.
0: Ang tinig ni Attorney Toby Pavon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakipag-ugnayan ang PhilHealth sa pamilya ng namatay na miyembro at sa mga ospital matapos ang viral post na nagsabing hindi nabigyan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pang 24 oras ang kanyang pananatili sa ospital. Ayon sa PhilHealth, agad silang kumilos para imbestigahan ang insidente at nakipag-ugnayan na sa asawa ng miyembro para pag-usapan ang mga susunod na hakbang at posibleng tulong. Nagpaabot din ng pakikiramay ang PhilHealth sa pamilya. Samantala, susuriin ang ahensya ang benefit policies at palalakasin ang anti-hospital deposit law kasunod ng napaulat na problema sa paggamit ng insurance. Isasagawa ng kanilang policy-making board ang holistic review ng 24-hour confinement rule at iba pang proseso. Magkikipag-ugnayan din ang PhilHealth sa Department of Health para palakasin ang pagpapatupad ng anti-hospital deposit law.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nag-alok ng scholarship ang Ateneo de Davao University sa anim na kapatid ng namayapang si Rene Clark Baterbonya mula sa basic education hanggang kolehiyo. Si Baterbonya ay nasawi sa isinagawang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Dipakulao, Aurora, kasama ang isa pang student athlete na si Divine Adili. Nag-alok din ng tulong ang iba pang Ateneo school sa magkakapatid na Baterbonya, subalit pinili ng kanilang ina ang Ateneo de Davao University dahil mas malapit ito sa kanilang bahay sa Agusan del Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balik sa regular on-site operations ang Senado ngayong araw. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mahigpit pa rin ipinatutupad ang security protocols, hindi lang sa mga senador, kundi maging sa mga bisita. Una nang ipinatupad ang mandatory work from home arrangements noong Miyerkules at Huwebes, makaraan ng seryosong banta sa seguridad sa Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga nasa likod ng destabilization gamit ang 18 maleta boys, hindi kayang pahinain ang profesionalismo ng uniformed services ayon kay Senador Panfilo Lacson. Si Nymph Asuncion para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasanggutan ng 18 maleta boys ang profesionalismo ng Sandatahang Lakas at Philippine National Police. Git ni Lacson, malinaw nang inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili mula sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico at wala ng simpatsya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniform services. Pinanggit rin ng mababatas na maaaring naagapan na ang anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ng mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang tahanan o mag-work from home. Gayunpaman, binigyang diin niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon ay balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinapatupad ang heightened security o ang mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas Youth Men's Team pasok na sa FIBA U18 Asia Cup matapos makompleto ang sweep sa Siaba Qualifiers na ginanap sa Thailand. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
6: Tinalo ng Gilas Youth ang host Thailand 85-70 sa gold medal game na ginanap Linggo ng gabi sa Chan Kapo Gymnasium sa Krabi. Ang top 2 teams sa Siaba Qualifiers ay otomatikong makakasungkit ng spot sa FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin naman sa India. Ito ang ikalawang pagkakataon na natalo ng Gilas ang Thailand sa Southeast Asian Tilt. Matapos manaig din ng Pinoy Ballers kontra Thais 98-63 sa kanilang group play. Pinamunuan ni Joaquin Tovera ang Pilipinas sa kanyang 21 points habang nag-ambag sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas ng tig 13 puntos. Sa preliminaries, tinalo rin ng Pilipinas ang Vietnam, Singapore at Malaysia para sa malinis na 5-0 record. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:34 ang ating oras. Antabayanan po ang karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Anong ilaw? Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita mula dito sa Luzon. Umpisahan natin sa Ilocos Region. Oplan kontra baha, nagpapatuloy sa lungsod ng Lawag. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag ang paghahanda ng mga daanan ng tubig ngayong tag-ulan. Katunayan, makikita ang mga personnel mula engineering office na naglilinis ng mga baradong kanal sa lungsod at maiwasan ang pagbaha dito. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, kahit hindi tag-ulan, nagre-request ng mga residente na mapalalim ang mga ilang kanal dahil silted na ang mga ito. Maliban sa mga daanan ng tubig sa loob ng barangay, may malawakang paglilinis sa rin na ginawa sa Bingang at Dawraw Creek at iba pang major waterway sa lungsod. Yan ay bilang suporta sa inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na Oplan kontra baha upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa ngayong panahon ng tag-ulan sa pamamagitan ng agarang paglilinis sa mga daanan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. Kadiwa program ng BFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan, pinalalakas isang toneladang bangus na ibenta sa fish trading. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa kabuang isang tonelada ng bangus ang matagumpay na naibenta sa mga lokal na tindero ng isda sa Rosales Farmers Market sa Bayan ng Rosales. Ito ay sa ilalim ng fish trading activity ng Kadiwa Program na inilunsan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ang huling naitalang benta ay nagpapakita ng malaking pagtalon mula sa unang 500 kilo lamang na naitala nung magsisimula pa lamang ang programa. Ang mga isda ay direktang nanggaling sa samang magbabangus ng Pangasinan patungo sa mga lokal na vendor na nagpapatunay sa lumakas na ugnayan sa kalakalan mula ng ilunsada ang aktibidad noong Mayo. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang abot-kayat na papanatiling oportunidad sa kalakalan sa pamamagitan ng pagkokonekta ng direkta sa mga lokal na producer at mga nagtitinda sa merkado. Dahil dito, nabibigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng sariwa at di kalidad na isda habang ang mga samahan ng mangisda naman ay nakikinabang sa mas malawak na merkado at mas magandang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, mahigit 1.36 milyong mga kabataan enrollees na itala ng DepEds Bicol ngayong school year 2026-2027. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Ronil Peñaflor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit sa 1.36 million learners sa Bicol Region ang nakuhang maka-enroll ngayong school year 2026-2027 sa mas maaga pa sa pasukan at pagsisimula ng eskwela. Itong impormasyong ibinahagi ng DepEd Region 5. Sa record ng quick count ng DepEd, ang eksaktong bilang ng mga nakapag-enroll sa Bicol Region ay 1,367,102 na pinagsamang kindergarten, elementary, junior high school at senior high school at ALS. Ang bilang na ito ay tinaguri ang real-time submission sa learning information system mula sa 90.38% ng formal schools at 76.92% sa ALS ordinators ng Bicol. Ang junior high school ang may pinakamalaking bilang ng mga enrollees na nasa 428,728, kasunod ng grade 4 to 6 na mayroong 347,098 learners. Grades 1 to 3 mayroong 314,350 learners. Ang senior high school naman ang mayroong 176,178 at ang kindergarten mayroong 84,855 enrollees. Sa kabilang dako naman, ang ALS sa Bicol ay mayroong 9,867 enrollees. mayroong 1,263,978 na bilang na mga nag-enroll sa public schools at 92,690 naman sa private schools ng Bicol. Ang probinsya ng Camarines-Sur ang may pinakamaraming mga enrollees na umabot sa 317,694. Tuloy-tuloy pa rin dumaragdag at dumarami ang bilang ng mga enrollees sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tanggapin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas, Palawan. Benteng bigas, meron na. Tampok rin sa Baragatan sa Palawan 2026. Ang balitang yan mula kay Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Naging bahagi ngayon ang pagdiriwang sa Baragatan sa Palawan Festival 2026. Ang benteng bigas, meron na. Kung saan ay may pagkakataon ng mga senior citizen, solo parent, persons with disability at minimum wage earners sa Palawan na makabili ng magandang kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony para sa pagbubukas ng farmers market sa Capitol Compound sa pangunguna ni Department of Agriculture o DA Agribusiness and Marketing Assistance Service AMAS Director Junibert Desagon kasama si Palawan Governor Amy Alvarez at DA Press OIC Center Chief Attorney Adele Garcia. Nakiisa rin dito ang mga kinatawan mula sa Food Terminal Incorporated o FTI, National Food Authority o NFA at Provincial Agriculture Office. Sinabi rin ni AMAS Director Desagon na magpapatuloy ang koordinasyon ng DIA at NFA upang matiyak na dekalidad, ligtas at maayos ang bigas na ipagbibili sa mga mamimili. Maliban sa pakikiisa sa Baragatan Festival ay pinapakita rin ito ang pagsisikap ng DA na direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili kasabay ng paghahatid ng abot kayang pagkain para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, sunod po nating mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:42 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. DSWD Region 8 mas pinalakas ang kanilang kampanya laban sa child labor. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Nakiisap ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Field Office 8 sa paggunita ng World Day Against Child Labor bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa child labor at pang-aabuso sa mga bata. Kasama ng DSWD, ang Department of Labor and Employment to DOLE Region 8 at mga miyembro ng Regional Council Against Child Labor sa pagsasagawa ng aktibidad sa ilalim ng DOLE Project Angel Tree. Sa temang ikaw, ako, tayo, sama-samang pagkilos para sa batang malaya. Layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng child labor. Hikayatin ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor at tiyakin ang proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala at mapanganib na uri ng trabaho. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob din ang DSWD ng cash relief assistance sa mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 3,000 pesos na maaring gamitin para sa kanilang pangunahing pangangailangan at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga makinaryang pangsakahan, ipinagkaloob sa Farmers Association sa San Agustin, Gandara, sa report mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nakatanggap ang asosasyon ng mga magsasaka ng Barangay San Agustin sa bayan ng Gandara, Samar, ng mga bagong farm machineries sa pamamagitan ng pagsisikap ng LGU Gandara, katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, kabilang sa mga ipinagkaloob ang isang hand tractor na may engine, isang thresher na may engine at mga accessories, at isang trailer na gagamitin ng asosasyon sa kanilang mga sakahan. Sinundan ang turnover ceremony ng pagperma ng kasunduan upang matiyak ang wastong paggamit, pangangalaga at proteksyon ng mga makinarya. Nilagdaan ito ng presidente ng asosasyon sa harap ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office, mga opisyal ng barangay at ng chairperson ng Committee on Agriculture. Inaasahan ng mga bagong makinarya ay makakatulong sa pagtaas ng produksyon sa bukid, pagbabawas ng gastusin sa paggawa, at pagbibigay ng karagdagang kabuhayan at kita para sa mga miyembro ng asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa puntong ito, ito po ang mga balita mula sa Mindanao. Mga safety officers ng Cagayan de Oro City Hall nagsasanay para sa nationwide earthquake drill. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Alinsunod sa paghahanda ng lungsod para sa nalalapit na National Simultaneous Earthquake Drill sa Hunyo at 18, ang mga safety officers sa bawat opisina sa City Hall ay sumailalim sa panibagong evacuation route, bandaging and carries refresher training. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ang mag-host ng second quarter NSED sa rehiyon at nakatakdang sumailalim sa full-scale evaluation ng Office of the Civil Defense Region 10 para sa komprehensibong pagsusuri sa scenario-based response ng lungsod sakaling magkakaroon ng malakas na lindol. Ang kaganapan ay suportado ng Office of the Human Resource Management Office at ng City Disaster Risk Reduction and Management Department. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: May report naman si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, Hingoog. 17 micro, small and medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental lumahok sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Lumahok ang 17 micro, small at medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ito ay isa sa mga nangungunang trade exhibition ng Asia para sa mga teknolohiya sa pagproseso, packaging at food manufacturing. Ang international na aktibidad na ito ay nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante na tumuklas ng mga makabagong inobasyon sa industriya, kumunikta sa mga pandaigdigang supplier, makakuha ng mga insight mula sa mga seminar, konferensya at mga aktibidad sa networking na kabilang sa mga mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagiging mapagkumpetensya at produktibo. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang ito, ginawa ng mga kalahok ang pandaigdigang pagkalantad sa mga nakikitang pagkakataon para sa paglago, pagbabago at pagpapabuti ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang balita, mangrove tree planting isinagawa ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Talambaan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakiisa ang Coast Guard Station Zamboanga sa 302nd Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron sa pagtatanim ng mga bakawan sa lugar bilang suporta sa eye care program ng ahensya. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang tulad nito, patuloy na isinasulong ng Philippine Coast Guard ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at hinihikayat ang pagkikilahok ng komunidad sa pagpapanatili at pagprotekta sa ating marine ecosystem para sa susunod pang henerasyon. Maliban sa nagsisilbi itong tirahan ng iba't ibang lamang dagat, ang pagtatanim ng mga bakawan ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang ating mga baybayin laban sa malalakas na alon at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 15, 2026. Ang ating pong oras, 11:51 ng umaga. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
25: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
0: kasama po namin si Secretary Henry po.
1: Okay. Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabot eh.
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
15: Maari bang umusog-usog ng konti?
14: Sakay na!
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
0: World Service.
8: Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Buwan Trabaho. Usapang Trabaho, Benepisyo, Career at iba pa. Buwan Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
10: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
6: Mark in.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ulat ng Philippine Information Agency Region 12, kabilang sa pinuntahan ng Pangulo ang evacuation center sa Glan, Sarangani, kung saan kinumusta at sinuri ng Pangulo ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng sakuna. Layunin ng pagbisita na matiyak ang agarang pagtugon ng pamahalaan at maihatid ang kinakailangan tulong sa mga evacuee. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong at iba pang assistance para sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Sarangani Hospital kung saan namahagi ng patient transport vehicle sa provincial government ng Sarangani. Nakatakda naman pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing at na lindol. Namata ang coastal uplift sa Glan, Sarangani at ang epekto nito ating tatalakayin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Dr. Bacolcol, can you hear us? Sir, narinig niyo po kami. Si Joshua Garcia po ito. Dr. Bacolcol? Alright, subukan natin.
5: Hello, yes.
4: Yes, alright. Malinaw po?
5: Yes, clear naman.
4: Dr. Bacolcol, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong tinatawag na coastal uplift na naobserbahan sa Glan, Sarangani at bakit po ito nangyari o nangyayari matapos ang isang malakas na lindol?
5: Okay, so yung coastal uplift is the upward movement of a portion. So, may mga or at coastline na naitulak pataas. So, again, mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi po yan ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating mga limestone formations, terraces at naging ilang kabundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unti itong umangat dahil sa daan-daan o even libo-libong katulad ng tectonic event na nangyari noong June 8.
4: Okay. Dr. Bacolcol, ito po bang itong coastal uplift ay meron po bang panganib na kaakibat kapwa sa marine ecosystem at maging doon sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, pwede po maapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw.
4: Ecosystem at maging doon sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, pwede po maapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw. So, nirecommend natin na magsagawa ng detailed assessment ang DNR, BIFAR at mga concerned LGUs para matukoy ang extent ng epekto sa marine habitats at sa coastal livelihood. So, considering
4: na umangat ng humigit kumulang 200 metro o 2 metro rather ang ilang bahagi ng dalampasigan at umurong nga po ng hanggang 200 metro naman ang shoreline. Gaano po kalaki ito kumpara sa mga naitalang coastal uplift events sa bansa noong mga nakaraang taon? We understand na nitong 2023 ay nagkaroon din ng malakas na lindol sa Sarangani.
5: Noong 2023, hindi tayo nagkaroon ng coastal uplift. At nangyari ito noong 2013, Bohol earthquake. So for comparison, during that event, 2013, may mga bahagi ng Loon at Maribuhok na nakaranas ng coastal uplift na humigit kumulang 1 hanggang 2 metro. Sa ibang lugar, umusad ang shoreline ng from 100 to 200, similar to what we're seeing now in Glang Sarangani.
4: Well, with the aftershocks po na naranasan pa rin daw po sa lugar, posible po bang magkaroon pa ng karagdagang pag-angat o paggalaw sa lupa sa mga susunod na linggo o buwan at patuloy na pag-a-adjust ng fault system sa lugar?
5: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. So, inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event. Katulad, inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
4: Okay. Speaking of monitoring, Dr. Bacolcol, sa inyo pong isinagawang aerial survey, mayroon po ba kayong natukoy ng mga lugar na dapat pambantayan dahil po sa panganib ng landslides, ground deformation at iba pang geological hazards na dulot po ng lindol?
5: Yes. Based on the evidence of earthquake-induced landslides, tayong nakita, road subsidence, rock falls, at iba pang ground deformation. So, kabilang dito ang ilang bahagi ng Glan at Malapatan sa Sarangani, portions of General Santos at Tibuyang Sarangani, Davao Occidental Coastal Road.
4: Okay. Dr. Bacolcol, particularly dito sa mga residential area na nasa bulubunduking lugar.
5: So, siguro kapag ganito yung sitwasyon, then kailangan nating ihikayat sila kasama yung LGU na lumipat sa ibang lugar.
4: Okay. So, balikan po natin yung sa coastal uplift, Dr. Bacolcol. Sa ngayon po, ano pong precautionary measures ang dapat gawin ng mga nasa coastal area habang nagpapatuloy nga po monitoring ng VVOX since umusod nga po yung shoreline?
5: Again, wala naman itong epekto sa mga tao. It's just that umusod lang yung lugar. Para sa mga coastal communities, again, iwasan muna nila yung mga lugar na may mga visible ground cracks, landslides, unstable slopes, o iba o bagong exposed coastal areas maaaring mapanganib. So, again, para naman sa mga nasa landslide-affected areas, sundin ang advisories ng kanilang LGUs at DRRM offices and maging alerto sa mga bagong bitak sa lupa o slope movement at maging handa sa posibleng evacuation kung kinakailangan.
4: Okay. Sa usapin naman, Dr. Bacolcol, ng aftershocks, ilang aftershocks na po sa kabuuan ang naitala po natin sa Mindanao sa ngayon at ano pong magnitude ang pinakamalakas na naitala?
5: As of 11 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 6,144 aftershocks and out of this 1,644, 78 yung naramdaman ng mga tao. And yung magnitude would range from 1.2 to 6.4. So yung pinakamataas 6.4, nangyari po ito on June 8, several hours after the main shock.
4: Okay. Well, sa inyo pong pagsusuri at sa inyo pong monitoring, sa estima nyo po, hanggang kailan po kaya mararamdaman ang ganito mga aftershocks?

0: at most, yung pinakamataas would just be around 6.8. Now, ang aftershocks would usually last for several weeks to several months, depende yan kung gaano kalakas yung lindol. But in this case, this would probably last for several months more. Ang decay rate niya, usually, for example, on the first day, we recorded around 1,500 aftershocks. On the 10th day, ang ma-record natin would just be probably around 150 to around 250 aftershocks. And then on the 100th day, we would probably be recording 15 aftershocks to around 30 aftershocks. But habang tumatagal naman, kumukonti ito at again, humihina yung magnitude.
1: Ah, okay. So, well, linawin na natin, Dr. Bacolcol. So, nabanggit nyo nga po na habang tumatagal, kumukonti yung aftershock. Pero ito po ba'y humihina o meron pong instance o may mga sitwasyon na mas mataas yung or hindi nagkakasunod-sunod? Pwede mababa, pwede yung sumunod mas mataas na magnitude?
0: Yes, pwede pong may mga instances na biglang tumaas. But of course, this will not go beyond the 6.8 or this will not go beyond the magnitude 7.8 kasi yung 7.8, that would be our main shock. So kung mas mataas pa sa 7.8, yung 7.8 natin yung June 8 would already be the E4 shock and yung mas mataas na noon, that would be the main shock. Okay. But generally, yung general trend, hihina yung magnitude natin and kukunti yung numbers.
1: Okay. Pero malakas pa rin kung papalo sa around 6 magnitude or magnitude 6. Pero sa inyo po monitoring, Dr. Bacolcol, may mga particular na lugar po ba sa Mindanao ngayon ang masasabing mas prone sa aftershocks matapos po itong 7.8 magnitude na lindol?
0: Yung aftershocks would just cluster around the main shock. So, kung saan yung main shock natin, around that area lang din yung mga aftershocks natin. Hindi yan lalayo pa, hindi na yan aabot pa sa iba pang active faults natin.
1: Okay. Paalala niyo po, Dr. Bacolcol, sa ating mga kababayan na nakararanas ngayon ng aftershocks?
0: Okay, so paalala sa ating mga kababayan na kapag may malakas na aftershock, again, they do the cover and hold. And kapag may napansin sila na mga visible cracks sa bahay nila, huwag munang pumasok. Hindi ito nasira during the main shock, baka totally mag-collapse ito during a strong aftershock. So, susundan muna sila sa kanilang municipal or city engineers and seek for their advice bago pumasok.
1: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Maging sa updates, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Salamat po.
0: Maraming salamat din po.
1: Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? What?
3: Para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation,

0: Darigato Live, titula sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon sa pilitang pagtatrabaho.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Proclamation 1318 para sa pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session ng Kongreso inilabas na ng Malacañang mula sa

0: 18, inatasa ni Pangulong Marcos ang Kongreso na tutukan ang mga nakabinding panukala. Partikular na dito ang National Center for Geriatric Health Amendment sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Kabilang rin dito ang panukala para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang Amendment to Universal Access to Quality Tertiary Education. Last mile and geographically isolated disadvantage in conflict-affected area school act, maging ang anti-political dynasty law, presidential merit scholarship program, at iba pa. Sa pamamagitan rin ng itinatawag na special session na ito, mabibigyan daan ng commission and appointments upang maaksyonan na ang mga pending appointment sa mga posisyon ng cabinet level, military at foreign services na sisiguro naman sa pagpapatuloy ng katatagan ng government institutions. Pirmado ni Pangulong Marcos ang proklamasyon na ito, ika-15 ng Hunyo 2026. Ito muna yung pinakaulay mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Samantala, balik muna tayo sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV4.
3: Ang ating monitoring, wala po tayong nakikita na anumang all sheen or all spill. At kahapon po, no, ay naglatag na rin po tayo ng all spill boom para maprotektahan din po itong area na ito. But as we speak, Sir Joshua, wala po tayo nakikita na anumang panganib dahil wala po tayo nakikita anumang tagas po ng langis na nagagaling po sa Yate. Pagdating naman po sa mga pasahero, kagabi dumating na rin po ito sa may Puerto Princesa City at na-turn over rin po natin ito sa agent po ng Yate at nabigyan na rin po sila ng accommodation sa may area po.
4: Okay. Pakibahagi po sa amin, Commodore, kung paano po sinagawa ng PCG ang inyong rescue operation at paano po natiyak ang kaligtasan ng lahat at ano po yung naging unang response ng PCG matapos po matanggap ang report po na ito.
3: Yes, Sir Joshua. Kahapon, natanggap natin yung report halos alas 5 ng umaga na accordingly, meron na itong yate, itong motor yacht Philippine Siren 2 na sumadsad sa bandang area po ng Tubataha Reefs. So ang ginawa po natin ay kagad po tayo nagpadala ng ating mga tauhan, kasama rin po ang personnel ng tuwas alas 5 ng umaga netong yate na ito. At initially, ang naging reason po netong pagkasadsad ay nakaranas daw po ng bigla ang malakas na hangin at sama ng panahon itong yate o tinatawag po nating squall or subasco. So habang ito po ay nakadaong sa isang anchored buoy sa may Tubataha Reef, halos 7.2 nautical miles silangan po ng Tubataha Reef. So ang ginawa naman po natin ay again, ang ating pong response dito ay sa pag-deploy ng ating mga tauhan. And good thing, Sir Joshua, meron din po doon that time na isang yate rin, itong motor yacht Resolute. Kaya itong mga pasahero, itong 14 na mga divers at 4 na crew netong motor yacht Philippines ay nilipat po sa motor yacht Resolute. At yung naiwan naman po na 10 kahapon, minomonitor po itong yate na ito. At kahapon din po, nagpadala rin po tayo ng ating barko para at least mailagay itong mga oil spill boom sa paligid po nitong yate. At kagabi, alas 8:30 ng gabi sa may Puerto Princesa City, ay na-turn over rin po natin lahat ng 14 na mga passenger divers kasama po yung 4 na crew. So ngayon po ay ongoing ang ating assessment dito. At nabanggit ko rin po kayo, Sir Joshua, na wala po tayo nakikita na anumang oil spill. At ongoing na rin po ang coordination ng owner netong yate kasama rin po yung ating salvor. So ang intention naman dito, Sir Joshua, is to extract kaagad, magkaroon ng emergency salvage permit. At ngayon naman po, maganda rin naman po yung panahon sa area. So wala po tayong dapat ipangamba.
4: Okay. Linawin na natin, Commodore Kay Abyab. Ito pong ginagawa nating assessment sa ngayon. Ano pong inaasahan natin makita dito?
3: Well, titingnan natin, Sir Joshua, kung meron po bang naging damage sa ilalim, no?
4: Okay.
3: Kasi ngayon, hindi pa actually kompleto yung sinasagawa nating underwater assessment dahil as per divers po natin, nakasadsad itong ilalim at nakapatong ito sa bahura. So nahihirapan po tayo makita yung ilalim po talaga ng yate. So inaantay rin po natin na medyo mag-high tide kasi low tide din po ngayon, Sir Joshua. So hindi talaga natin makita yung kabuuang kondisyon netong hal ng yate.
4: Okay. Well, nakaka-apekto po ba yung lagay ng panahon? Dahil we understand na nag-uulan din sa mga panahong ito. Isa po ba yun sa mga challenges na nakikita natin?
3: Well, ang nakikita po natin siya,

0: Challenge dito, Sir Joshua, is yung low tide. Kaya talaga hindi natin makita yung ilalim o yung kabuuan po ng hull netong yate. Pero ang atin naman pong intensyon, kaya naglagay rin po tayo ng oil spill boom in case po no, na nagkaroon ng butas o magkakaroon man ng oil spill or oil sheen, ay nakahanda po ang Philippine Coast Guard. At ongoing po at regular ang ating isinasagawang monitoring dito. Again, this is a marine protected area, so yun rin po yung iniiwasan po natin.
1: Okay. Now, sa information po, Commodore, bumiyahe daw po ito, nga po, gaya na inyo nabanggit mula Puerto Princesa para sa isang diving expedition. Para po sa kaalaman din ng publiko, ano po yung mga dapat na protocols na sinusunod? Yung safety protocols na dapat na alam bago pumasok sa protected areas gaya nga po dito sa Tumataha?
0: Well, dito naman, pag marine protected area, usually may mga clearance at permit naman talaga yan. So tama kayo sa Joshua. Umalis po ito ng June 10 no, sa may Puerto Princesa para magsagawa po ng isang diving expedition. At ang nangyari naman dito, Sir Joshua, although maganda po ang panahon, pero ang nakikita po talaga nating reason based sa mga initial inquiry natin sa pasahero ay, at crew, ay biglaan daw po ang pagsama ng panahon. So good thing at nasa anchored buoy din sila at hindi sila masyado napadpad. So, yun po ang nakikita nating reason ng incidenting ito. But okay. Usually, may clearance naman po yan sa Georgia before they engage into any activities pagdating po sa may tumatahali.
1: Okay. Commodore, follow-up lang po, no, not to preempt your investigation or your assessment. Tinitignan po ba ng PCG kung may lapses sa navigation, weather monitoring, o compliance sa maritime safety ang MY Philippine Siren 2?
0: Well, kasama yan, Sir Joshua, inaantery natin yung marine protest na ibibigay po ng kapitan para talaga maikwento niya kung ano yung buong nangyari. At kasama rin po yung isasagawa nating inspection po sa kabuuan po ng yate.
1: Okay. And ano po ang mga susunod na hakbang para maalis ang barko nang hindi po magdudulot ng dagdag na pinsala sa reef? Although nabanggit nyo nga po na hinihintay nyo rin po yung para sa extraction para mahila itong yate.
0: Yes, una-una sa Joshua, nakalatag po yung ating oil spill boom, nakaredy rin po yung ating mga absorbent pads dyan at inaantayan po natin na medyo mag-high tide para at least medyo aangat po ng kaunti dahil nakadikit po talaga at nakapatong itong hull sa bahura, so nahihirapan talaga tayong tingnan yung ilalim nito. At although may nakikita tayong halos 6,000 liters of diesel, pero itong nature naman po itong fuel niya ay madali po ito mag-dissipate no, in its natural way. So, again, handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito kasama po yung Tumataha Management Office. Again, ang atin pong objective as hindi po lumala at talaga mamitigate po natin in case na magkakaroon man po ng konting oil spill dito. At we will be containing po ang lahat ng mga posibleng mangyari po dito sa area na ito.
1: Okay. Commodore, sakasakali po na mapatunayan may kapabayaan o paglabag sa maritime rules, ano po maaari maging pananagutan ng operator o may-ari nitong naturang sasakyang pandagat?
0: Well, depende po yan. Una-una sa marine environmental protection po natin, meron po silang posibleng mga liabilities po dyan. Pangalawa is pwede po natin i-endorse po yan sa marina no, at pwede po kansilahin o isuspend yung kanyang lisensya. Depende po sa magiging lalim o degree nito magiging pinsala po sa area na ito.
1: Okay. Commodore, panguli na lamang po, mensahe at paalala nyo po sa mga yacht o private yacht owners, dive operators at turista po na bumibisita sa mga protected marine areas para po maiwasang maulit itong ganitong insidente.
0: Yes, ang atin pong paalala from the Philippine Coast Guard, una, i-check po talaga muna yung ating lagay ng panahon. Palagi po tayong makipag-coordinate. May mga nilalagay naman po mga announcement ang pag-asa. At ang pangalawa, in case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman pong layunin is really to ensure that only the lives of the passengers on board the yacht kasama rin po ang pagprotekta sa ating kapaligiran at maritime environment po.
1: Ang datot, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Yes, thank you Sir Joshua at magandang hapon po.
1: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks, para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
8: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
9: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
10: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
11: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
12: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
13: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
14: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
1: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
1: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
10: At matuto sa iba't ibang karanasan.
11: Yung hirap talaga talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates,

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba, itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.

0: Ang babalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa epekto at damages ng 7.8 magnitude ng lindol. Sa Mindanao, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Asik Rafi, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali and to all our viewers and listeners, good noon.
0: Asik, ano na po ang pinakabagong datos ng OCD pagdating po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at mga pamilya na apektuhan nito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
1: Oh, in terms of affected families, meron na po tayong 176,186 families that were directly affected coming from 512 barangays across regions 9, 11, 12 and Barm, no? In terms of casualties, as of this morning po, we have 65 reported dead casualties. Meron po tayong 1,447 injured and 36 still missing, no? That is as of this morning. So tuloy po ang ating paghahanap doon sa mga iba pang reported missing. This covers region 11 and 12.
0: Okay. Hingi na lang po kami ng resulta, ASEC, sa resulta po ng rapid damage assessment and needs analysis sa mga apektadong lugar, particular po sa kondisyon ng mga paaralan, ospital, tulay, pantalan at maging sa mga napinsalang gusali.
1: Yes, meron na po tayong cost of damage, no? Initial 1.13 billion in terms of infrastructure na nasira. So, meron po tayong 135 roads and 41 bridges that were affected. This is from regions 11 and 12, no? Yung ating airport na nagsara, yung ating General Santos Airport ay nagsara yan hanggang kahapon. But today, binuksan na po yan ng CAAP and commercial flights will resume as of today. So, there are 48 cities or municipalities na naka-experience pa po ng mga power outages. And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 158 cities and municipalities po. So, tuloy-tuloy will resume as of today. So, there are yes and affected pa nitong lindol.
0: Okay. Follow up po, ASEC, maliban po dun sa General Santos Airport po na bumalik na nga po sa kanilang operasyon, alin po sa mga ito yung mga nananatili may limitadong operasyon o nangangailangan pa ng masusing inspeksyon? Yung po ba mga ospital natin ay bumalik na rin sa kanilang, o kahit pa paano, ay nakabalik na sa kanilang operasyon dahil ito po yung mga kinakailangan din ng ating mga kababayan?
1: Opo, in terms of health facilities, no, wala naman pong nagsara or grabe ang effect doon sa mga hospitals. During lang first 3 days, mayroong yung mga pasyente ay nilabas lang nila because of the aftershocks and nagkaroon po ng immediate assessment doon sa mga hospitals natin all across the regions 11 and 12. But so far as medical services is concerned, tuloy-tuloy po yan, both public and private. In fact, yung ating DOH po ay tuloy-tuloy po ng pag-augment, no? In fact, meron po silang field hospital na tinayo sa GLAN, no? Para lang ma-augment yung existing facilities natin doon. But in general, yung ating medical services ay tuloy-tuloy po na ginagawa both the public and private hospitals po.
0: Okay. ASEC, we understand na sabi nyo nga po ay nagpapatuloy pa rin po yung inyong rapid assessment, pero may mga lugar na po bang o pa po na nananatiling delikado para sa mga residente dahil nga po sa posibilidad ng pagguho ng lupa, particular doon sa mga bulubundukin lugar, structural damage sa mga gusali, o iba pang secondary hazards na maaari maidulot nga po nitong tumamang lindol?
1: Yes, meron pa po, no? We are looking at itong Jose Abad Santos and sa GLAN area na meron pa pong mga unstable na mga lugar. Kaya meron pa po tayong binabantayan na yung mga prone to landslide. So in fact, ang dami pong landslide sa areas na yan. Nagkakaroon po tayo ng mga damming effect. May mga river channels po na apektado dahil na barahan, no? Ng mga debris from the landslide. So tinitingnan po 'yan ng ating MGB with our FIBOX teams, no, na umiikot ngayon para po i-assess and to come up with appropriate recommendations and interventions na maaari pong ipatupad ng ating mga local government units para maiwasan po itong tinatawag natin na secondary effect dahil dito sa crisis.
0: Okay. Asik? Right, medyo nawawala po yung inyong audio. Can we check kung tuloy-tuloy na po?
1: Yes, one. Right. Can you hear me?
0: Alright.
1: Okay naman po.
0: Okay na po. Asik, hingin na rin po kami ng update. Nabanggit niyo po itong Saglan, Sarangani, na isa sa mga isolated towns. Nabanggit po nitong Biyernes na may mga barangay pa daw pong hindi ma-access dahil nga po dito sa mga tulay na nasira at kalsada. Kamusta na po ang mga ito? Paano po ito napapaabutan ng tulong?
1: Oh, as far as major road networks are concerned, no, open na po ito, nadadaanan na po. Ang problema lang natin, itong mga secondary roads, mga barangay roads, leading to this isolated or far hard-to-reach barangays. So ang ginagawa po natin ay we are using our air assets, mga helicopters from the Philippine Air Force and the Coast Guard, to bring itong relief goods sa bundok, no, sa mga sitios. So this morning po, 5 sitio ang dinalahan natin sa Jose Abad Santos ng mga relief goods from DSWD. Yan po ang bilin ng ating Secretary Teodoro and Secretary Gatchalian na dapat maihatid kaagad itong mga food items at mga ready-to-eat foods, food boxes doon sa 5 sitio na ito. Sa meron din sa Glan, and again, helicopters po ang ginagamit natin kasi mahirap po daanan pa yung mga barangay roads at kailangan pa pong i-clear para makaakyat by land.
0: Okay. Asik, isa rin po sa gusto namin kumpirmahin itong sa may Malapatan sa na isa po munisipalidad sa Sarangani. Ito po ba'y napaabutan na rin po ng tulong?
1: Saan po yon?
0: Sa Malapatan po. Malapatan, municipality po ng Malapatan sa may Sarangani po. Na napabalita po na medyo nahihirap po ang napaabutan. Go ahead, Asik.
1: Yes, isa po ito sa mga munisipyo na south of Sarangani, no, na tuloy-tuloy po nating hinahatilan ng mga relief items via airlift and of course itong via sea. Ginagamit din natin, nag-ship to shore procedures tayo kasi meron tayong mga goods na nanggaling sa Davao na using Navy and Coast Guard vessels.
0: Okay. Asik, ano po ang magiging assistance naman ng pamahalaan pagdating po dito sa mga coastal communities kung saan na itala nga po ng FIVOX ang ilang hindi pangkaraniwang geological effects, kagaya nga po ng itong coastal uplift?
1: Oh, ito ang tinitingnan ngayon ng FIVOX and MGB, ano? Isa, titingnan yung mga struktura na apektado nitong nagkaroon ng uplift, no? Ang pwede namang interventions dito, kasi karamihan dito ay fisher folks, no? Kung ano po ang pwedeng maibigay or nasiraan ng mga fishing vessel, yung mga bangka, ay tutulungan natin yan. Yung livelihood siguro apektado, but again, meron namang remedyo dyan kasi nag-move lang naman yung shoreline natin. We will coordinate with the local government units dyan kung ano pong alternate livelihoods na pwedeng ibigay sa kanila. But so far po, natutugunan po ang mga pangangailangan nila, pati na rin po yung kanilang mga requirements doon sa mga nasira nilang mga bahay.
0: Okay. Asik, ilang lokal na pamahalaan na po ang nagdeklara din ng state of calamity sa ngayon. Ano po yung mga hakbang para sa mga lugar na ito para po sa mas mabilis na pagbangon o recovery at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar?
1: Opo, meron na po tayong 14 local government units from Davao Occidental, Sarangani, and South Cotabato na nag-declare ng state of calamity, no? Because of this declaration, mapabilis po ang mga procurement ng mga LGUs natin para makabili ng mga relief goods and of course, pag-conduct ng mga response and early recovery interventions. Isa po yan. And another one po, because of this declaration, meron po tayong price freeze na pinapatupad doon sa areas na apektado nitong lindol. Kaya dapat hindi po tumataas ang mga presyo ng mga basic commodities. Ang pinaka-importante po dito, it will hasten or fast track yung pagbibigay tulong ng gobyerno dito sa mga affected na communities. So with this declaration po, nakakatulong po ito in terms of our procurement and accounting procedures po.
0: Okay. Sa assessment po at sa perspective po ng OCD, Asik, ano po ang nakikita ninyong hamon pagdating sa rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta po ng lindol, lalo na nga po doon sa mga komunidad na lubha na pinsala na may mga establishmento at maging sa epekto sa ekonomiya nito?
1: Oo, ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila. So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them and construct new houses elsewhere. Kailangan po dito sa ating rehabilitasyon ay build back better. And dahil po dito, marami pong mga kabahayan na apektado. Halos umaabot na po ng 58,000, no? Sa apat na regions, but 11,000 dyan ay totally damaged. So, kailangan po mapabilis yung pagbigay tulong sa kanila in terms of assistance, shelter, repair materials, pati mga repair kits. Kasi ito po ang kailangan natin. Tandaan natin, papasok na rin yung ating rainy season. Kaya kailangan po mapabilis, maayos at ma-rehabilitate ang kanilang mga kabahayan.
0: Okay. So nabanggit mo, ASEC, 58,000 na kabahayan at 11,000 dito, totally damaged o talagang tuluyan nasira. Kumusta po ang kanilang kalagayan sa mga evacuation center?
1: Oo, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay una ng mga pagkain doon at tubig, no, sa mga evacuation centers. But ito po, tinutukan ng DOH yung kanilang mga health status doon kasi kailangan po ma-avoid natin na magkaroon ng outbreak ng anumang mga sakit, no, sa mga lugar na yan. Kasi pag meron pong evacuation center, doon po yan sa mga outbreak na mga like diarrhea and other diseases, no. So yun po ang tinutukan ng DOH. All hands po sila and yung mga medical teams nila ay round the clock na minumonitor yung ating mga kababayan doon sa mga evacuation center. But in terms of food and water po, wala pong problema. Tuloy-tuloy po yan galing sa ating DSWD and even from other agencies yung suporta doon sa ating mga kababayan na nasa evacuation center.
0: Right. On that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na patuloy na bumabangon dahil nga po sa malakas na lindol at tumama sa Mindanao.
1: Ito po ang dahil po sa utos ng ating Pangulo, no? Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong. This is a whole of government, whole of society approach. We are making sure that all assistance will reach yung ating tinatawag na last mile, no? Hanggang sa barangay, inisigurado natin yan. We are closely working with our local government counterparts. Nandyan po lahat ng ahensya, DSWD, DOH, DPWH, yung ating uniform personnel, ating mga uniform agencies providing logistics. Kaya po, tuloy-tuloy po ito, all hands, and we are making sure that we will be able to fulfill our mission. And of course, yun naman ay sigurado tayong sinusuportahan tayo ng ating Pangulo, no? Saka direktiba niya na dapat tuloy-tuloy lang ang tulong na ibibigay natin.
0: Okay. Alam namin, kayo po'y abala. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Salamat po, ASEC Rafi.
1: Maraming salamat din po at magandang tanghali.
0: Sa iba pang balita, umabot sa 279.1 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa ahensya, tumaas ito ng mahigit 14% kumpara sa nakolekta noong buwan ng Mayo na nakaraang taon. Katumbas ito ng 34.610 billion pesos na dagdag koleksyon kung saan nalampasan ng BIR ang target nito. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na ang magandang performance nitong Mayo ay dahil sa positibong epekto ng pinalawig na filing season at patuloy na pakikipagtulungan ng mga taxpayer. Pinasalamatan din ni Mendoza ang mga tauhan at kawani ng BIR sa maayos na serbisyo at operasyon ng ahensya. Sa tala ng BIR, nakakolekta ito ng 1.434 trillion pesos na gross revenue mula Enero hanggang Mayo ng taon na tumaas ng 5.49% kumpara sa nakaraang taon. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang mga reforma at programa para suportahan ang mga nagbabayad ng buwis. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kongreso sa isang opisyal o espesyal na sesyon sa Hunyo 17 upang pabilisin ang pagpasa ng mga panukalang batas para sa social protection sa gitna ng mga hamon sa enerhiya at epekto ng mga kalamidad. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, prioridad ang tatalakayin ng mga mambabata sa mga panukalang magpapalawak ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at ayuda para sa mga mahihirap at vulnerableng sektor. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ng agarang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, habang dapat ding tiyakin ang suporta para sa mga estudyante, senior citizens at iba pang nangangailangan, kabilang sa mga panukalang pag-uusapan ang AIX Act, mga pagbabago sa mga batas sa Educational Assistance, National Center for Geriatric Health at ang Anti-Political Dynasty Law. Gagamitin din ng espesyal na sesyon upang matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Naniniwala naman ang Malacanang nauunahin ng Kongreso ang kapakanaan ng mamamayan at ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng agarang tulong sa mga Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Best friend!
14: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
13: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
14: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
13: Talaga ba?
14: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
13: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
14: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
13: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
14: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sangguniang members, scientific and technological specialists, at iba pa.
13: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
14: Walang anuman, best friend.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mas pinaganda. Mas pinalakas.

0: Pinoy Kultura. Pinoy Kultura. Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
1: Siyam na minuto makalipas po ang alauna ng hapon. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay June 15, 2026 at sumasa niyo na po ang ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Live po tayo sa 1017 sa inyong mga radyo at live din po tayo sa Radyo Pilipinas, Lucena Facebook page. Katuwang po natin sa ating master control si Ate Utoy Evangelista, kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. Sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Egay Dries. Dito po sa ating palatuntunan ngayong hapon, may makakapanayam po tayo. Mapalad po tayong makaharap ngayong hapong ito, no, ang PhilHealth. Yan, pag-uusapan po namin ang yakap o yaman ng kalusugan program. Ano nga po ba ang pangunahing layunin nito? Ano po yung mga serbisyo na pwede pong ma-avail nating mga PhilHealth members sa ilalim po ng yakap? Paano po magagamit ng mga miyembro ang PhilHealth yakap? Lahat ng yan pag-uusapan po natin dito sa ating palatuntunan. Kung kayo po may katanungan sa ating guest, pwede nyo pong iwan sa comment section ng ating Facebook Live at atin pong ibibigay, of course, no, sa ating guest ngayong hapong ito. At I'm sure sasagutin po yan ng malinaw ng ating panauhin. So mga kaibigan, ipinakikilala ko po sa inyo ang makakasama po natin ngayong hapong to, no, sa ating program. Wala pong iba si Dr. Edwin M. Oriña. Siya po ang Acting Regional Vice President ng PhilHealth Regional Office 4A. Doc Ed, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas.
2: Okay. So magandang hapon. Magandang hapon na, no, sa Mamara. At also dito sa mga tagapakinig. Actually, hindi nga lang pala tagapakinig kasi merong na kayong FB. So, taga-subaybay na sa inyong Pinoy kultura. Magandang hapon uli.
1: Magandang hapon po, Doc Ed. Kumusta po kayo? Kumusta po ang PhilHealth 4A?
2: Ang PhilHealth 4A, wala naman tayong problema, no? Maayos naman. Maganda yung pagpapatakbo, mabilis yung ating mga, sabihin nating payment sa ating mga hospital para sa mga benepisyo ng ating mga miyembro. At of course, masasaya ang mga tao doon. Ma-happy ang taga 4A.
1: Opo, ayan. Doc Ed, palagi naming naririnig ang PhilHealth yaka, pero maganda nga po na palagi natin silang natatalakay, lalo na po sa ating mga programa. Lalo na nga po at ito po ay programa ng PhilHealth na bago. At dati may biruan po kasi ako narinig at nasabi ko na rin po ito siguro sa inyo na ang PhilHealth daw po dati, no, magagamit mo lang siya, isang benepisyo na magagamit mo lang kapag nagkasakit ka. So siya daw po ay benepisyo na ayaw mong magamit kasi kailangan mo munang magkasakit. Pero dahil po sa PhilHealth yakap, kahit po wala tayong sakit, pwede po tayo makagamit ng benepisyong PhilHealth. Ayan, Doc Ed, pwede po bang ipaliwanag po sa amin kung ano po ang yakap at ano po ang pangunahing layunin nito?
2: Okay. Simula noong nagsasalita ako, tama ka lagi kung sinasabi yung ito ang benepisyo na gusto mo, meron ka, pero ayaw mong gamitin. Kasi of course, syempre magbabayad ka ng contribution dito. You're a member, you're a registered member. Pero gagawin mo siyang security. No? Pero sa ngayon kasi, because of this advent, actually, hindi naman ngayon lang yan, maging before pa, pwede mo nang sabihin na ito yung gusto mong maging miyembro. At siyempre, gusto mo ring magamitin. So, tignan natin, no? Kasi sabi natin ngayon, meron tayong yakap or yaman ng kalusugan program. Actually, hindi siya bago lang. Matagal na siya. Meron tayong check-up before. Tapos, naging konsulta siya. Yung konsultasyong sulit at tama. Now, itong konsulta na to, lalo pa nating in-expand, pinaganda. So, ibig sabihin noon, meron na tayo itong primary care benefit. So, yung konsulta natin before, konsultasyong sulit at tama, ang benepisyo ng isang ng miyembro noon ay 500 for government at 750 for private. Pero, itong 500 na ito or 750, pagkakasyahin yan per family. So, ibig sabihin, pag ang isang pamilya, tatlo sila, magulang at anak, so tatlo, meron namang isang pamilya dyan na 10 magulang at 8 anak. Yung dalawang pamilya na yon, pareho lang nang gagamitin. 500 per family yung maitutulong natin sa kanila para dito sa tinatawag nating primary care benefit. No? Pero nung pumasok yung yakap, yung yaman ng kalusugan program, in-expand natin siya. Ginawa natin siyang 1,700 at ito ngayon ay per individual. So yung 500 at 750 before naging 1,700, yung per family noon naging per individual na. So mas pinalaki pa natin. And at the same time, marami po tayong pinasok. Marami tayong pinasok sa yakap like yung dental, yung optometric, yung anti-cancer screening at yung pinakamaganda pa dito. Kasi dito sa ating yakap provider, nagbibigay na tayo ng libreng laboratorio. 13 yon na common laboratories. Aside from that, dito sa ating yakap provider, nagbibigay din tayo ng at least 21 medicines na libre doon sa yakap provider. At ito yung magandang expansion. Nag-a-accredit na rin tayo ng mga pharmacy. Pharmacy na gusto magpa-accredit sa atin para naman magbigay ng at least karagdagang 54 medicines. So, ibig sabihin, pag yung gamot mo nasa 21, dun ka na sa 21 ng yakap provider kukuha. Pero kung ang gamot na binigay sa iyo ng isang primary healthcare physician wala dun sa 21 na pwede mong makuha sa yakap provider, lalabas ka ngayon at nandun naman yan sa 54 medicines ng gamot provider. Pero paaalala lang na sabihin natin 54 medicines, pero kung titingnan mo ang preparations niyan, yung 54 are the core molecules. Pag preparations niyan, let's say for example, meron kang 250/5, 125/5, meron kang 500 milligram tablet. So as to preparation, meron siyang umaabot na 242 medicines na pwede nating makuha sa gamot provider, which is another accreditation being done by PhilHealth. So ayun ay kadikit din ng ating yakap provider.
1: Okay. Yan. Doc Ed, magandang punto yun. Hindi naman bago talaga ang PhilHealth yakap. May mga pinagmulan itong programa tulad yes. po ng PhilHealth Consulta.
2: Consulta.
1: Opo. Doc Ed, sino po yung pangunahing target beneficiaries ng yakap?
2: Actually, sabihin natin ito kasi panlahatan to. Every Pilipino, yung 110-111 population ng Philippines, pasok na agad dito. So walang bata, matanda. Pero kung sasabihin natin sino yung pangunahin, siyempre yung gustong pangalagaan yung kanyang kalusugan, ayun ang tiyak nating pangunahin nating bibigyan ng serbisyo. So ibig sabihin tayo man dito, gusto natin malusog, so pangunahin tayo. So yun ang importante ng yakap kasi through the yakap, which is a primary health care provider, ang ginagawa niya kasi is for a person to prevent na magkasakit. Also, ang isang ginagawa niya is to, pag may sakit na pumunta ka sa yakap provider, is to prevent na lumala yung sakit mo para ma-confine ka pa. Kasi pag na-confine ka, mababa ang 10,000 mo even sa small facilities, sa confinement room and board, sa doctor's fee, sa laboratory and medicines, yon at saka yung mga iba pang gagawin sa'yo. So mababa ang 10,000 pag na-confine ka. So this yakap, yaman ng kalusugan program, will help to prevent you to be put in a confinement in a hospital.
1: Yan. Ayun, yun po yung sinasabi natin kanina na ang PhilHealth pwede nang magamit kahit hindi ka naman nagkakasakit.
2: Yes.
1: Ayan, para ma-maintain ang ating kalusugan. Mm-hmm. Doc Ed, binanggit mo na po kanina yung mga bagong programa sa ilalim po ng yakap o bagong offerings ng PhilHealth sa ilalim po ng yakap program. May specific conditions po ba, Doc, na mas binibigyang priority?
2: As to priority kasi, siyempre sabihin natin anyone who wants to go there eh. Pero sige, tignan natin, no? Unang-una, registration, selection, papasok ka. So yung mga gustong mag-alaga ng health nila, papasok dyan. Okay, now yung benefits ngayon dyan, papasok tayo sa dental. So meron tayong benepisyo na at least 1,000 pesos for dental services. So, kung titingnan natin dito, pwede kang magpalinis at saka pag nagpapasta ka, at least dalawang pasta, pwede yon. So, it will total to at least 1,000 pesos. And then, the other one is the optometric. Yung optometric kasi natin, 0 to 15 years old pa lang ang ating pwede na matulungan. So, pinag-aaralan pa yung mga 16 upward. So, syempre, yung 0 to 15, ito yung pinapangalagaan pa natin, yung supposedly magagamot. Kasi kung minsan yung mga nakikita nating bata na nagsasalaming na or mahina na yung mata. So, magkakaroon na ng consultation and then we will give correction glasses. Yun yung tawag natin, correction glasses. Now, another thing, yung tinatawag nating anti-cancer referrals or screening. Kasi dito sa anti-cancer, alam natin na dreaded ang isang tao na may cancer. Dreaded meaning pwedeng malala, pwedeng mataningan ng buhay. Pero the big question here, pwede ba natin siyang if prevent? No? Pwede ba natin siyang makita? This is through the screening. Kasi ang cancer, usually nakikita yan sa mga hospital pag medyo stage 3 na, stage 4 na, pag medyo malala na. Kasi pag sinabi natin cancer, ito yung parang bukol. Yung bukol na pwede nating makapa, yun, pwede nating masabi na nalalaman natin. Pero yung mga bukol sa loob ng katawan natin na hindi natin nakakapa, ayun yung mga bagay na lingid sa kaalaman natin, lumalaki siya, at pag dinala mo na siya sa hospital, medyo malala na siya. Okay? Kasi kung minsan asymptomatic siya, wala tayong nararamdaman. Of course, ang pinakamasakit lang mararamdaman mo agad are the bone cancers. So, pero the other cancers kasi, hindi mo siya mararamdaman unless otherwise na magkaroon at makita sa screening. Now, ito yung magandang pumasok kayo sa PhilHealth. Kasi, in connection with the yakap, meron tayong anim na kasama sa anti-screening. Ang ini-screen niya dito ay yung ating liver, yung ating daanan ng mga pagkain, yung colon natin, yung lungs natin, at saka yung breast. Ito yung mga common cancers na nakikita rin sa atin, sa mga pasyente. So, through this, if we say na primary care facility ito, for which ang primary niya is to prevent, ngayon, meron tayong mga pinapasunod na mga edad. Let's say, for example, no? Pag halimbawa 50 to 59 years old ka. So yung primary care physician mo i-refer ka na sa isang anti-screening facility with regards to your breast. So kahit wala siya nakikita diyan, i-refer ka na para mabantayan. Para at least pag may nakita, maliit pa 'yan, madali pang gamutin. Pwedeng ikakat lang 'yon and then okay na. Pag let's say for example, may history sa family nyo. Pag 49 years old ka pababa, tapos meron kang history sa family ng mga breast cancer or any kind

0: ABC, ito yung mga HBS, HbA1c. So yung mga common natin, urinalysis, common natin na makikita natin sa isa, sa mga RHU, sa mga yakap providers, ito yon. So free yan, no balance billing yan. Ibig sabihin, walang kailangang bayaran. And then, sa isang yakap provider kasi, hindi lang laboratory, hindi lang 13 laboratory, you also have 21 medicines. And these medicines, mga gamot to sa hypertension, sa diabetes, so sa cholesterol, these are the medicines, common medicines na ginagamit din ng ating mga kababayan. And these are 21 medicines na nandun sa yakap provider. Pero kung lalabas ka sa yakap provider, meron din tayong 54 medicines nandito naman sa gamot provider, yung ina-accredit natin na pharmacy. So, in totality, we have at least 75 free medicines na kung titingnan mo, yung 54 medicines can be 242 medicines in different preparations.
1: So, ibig sabihin po, Dok, 242
0: in different preparations yung 54 medicines na yun.
1: Opo. Ibig sabihin po yung ating mga yakap provider, kailangan po na mayroon nung 21 medicines.
0: Dapat, oo. Okay. Yung yakap provider natin dapat may 21 medicines. Ngayon, sa gamot provider naman, kasi ang gusto muna natin is paramihin sila. Okay? So, pwede pang hindi umabot sa 54 yung medicines na pwede nilang dala. Pero definitely, in few years, in few times, kailangan kompleto na yon. Pero as of now, na kailangan muna natin silang paramihin. Kasi if we can remember, we have here in Calazon, no, Cavite, Laguna, and Quezon, in Region 4A for PhilHealth, we have at least 298 yakap providers. And we have at least 221 gamot providers. So, ibig sabihin, mababa pa yung gamot providers natin. So, kailangan natin siyang paramihin, kailangan natin mag-accredit pa ng mga ibang pharmacy para lahat na ng municipality, barangay within the Region 4A, magkaroon tayo ng gamot provider para if ever dito sa yakap provider, kailangan na nilang gamot na wala doon sa 21, pwede na silang lumabas at doon lang halimbawa sa malapit sa yakap provider or malapit sa residence mo, meron ka ng mga katabi doon na gamot provider. So, we really need to increase the number. Though, magtataka ka lang, isingit ko lang to. Magtataka ka lang kasi we have so many pharmacy. But, pero ang tanong, bakit 221 lang yan? Diba? So, sa dami natin. It is because meron tayong tinatawag na price limit sa mga gamot na kailangang ibigay noong ating gamot provider. So one sample, no, magbigay lang tayo ng sample. Halimbawa, isang paracetamol. Yung paracetamol, bibilin mo yan sa labas. Mga branded niyan is about 12 pesos, 15 pesos. Pero dito ngayon, sa pagpasok sa isang gamot provider, mga 2 pesos and 50 cents lang yan. So dito ngayon pumapasok, if naririnig nyo yung 20,000 pesos per individual.
1: Per year.
0: Per year ng pwedeng makuha ng isang miyembro ng PhilHealth sa isang gamot provider. So bawat kuha mo doon, ibinabawa sa 20,000 na allotted sa isang tao kada taon. Yun. So ayun yung mga magagandang changes, magagandang sabihin natin expansion na ginagawa natin for the program of yakap.
1: Opo. Eto, Dok, siguro palagi din po kayong natatanong tungkol dito kasi meron po tayong programa. Ang tanong din po sa amin, paano ba yan? Paano ba magagamit yung PhilHealth yakap na yan? Dok, paki-explain nga po saan kami magsisimula para magamit ang PhilHealth yakap.
0: Okay. So sa PhilHealth yakap, pwede kasi yan, registration, pwedeng online, pwede naman sa mga peakers natin, yung mga tao natin sa PhilHealth, sa hospital. Tapos mismong doon sa yakap provider, pagpupunta ka doon, or even dito sa ating mga service offices, PhilHealth service offices, pupunta ka lang doon and then you will be registered. Pero syempre, pag sinabi kasing nating registration,

0: pagkaibahin lang natin, ha, membership versus registration. Yung members kasi, because of the universal healthcare, all are members. Pero hanggat nas wala ka sa system ng PhilHealth, you're not yet registered. So kailangan about 96% kasi registered na of that 111 million Filipinos. So ngayon, para mapasok ka sa registration, of course pupunta ka dun sa mga sinabi nating online, sa mga facility, sa mga
1: sa eGov app po.
0: eGov app and then sa ating mga service offices. 'Yon, pwede kang pa-register doon. And then doon na rin mangyayari yung selection. Yung selection doon yung titingin ka ng isang yakap provider kung saan mo gustong magpa-select. Kasi ano eh, dapat ikaw ang masusunod kung saan mo gusto. Yan. So, let's say for example, ako, gusto ko dun sa isang yakap provider na malapit sa amin. So, titignan ko ngayon kung accredited yon as a yakap provider. Pag accredited siya, dun ngayon ako magpapa-select. Okay? Now, pag nakaselect na ako doon, pupunta ngayon ako doon for a PCU or the tinatawag nating liveness check. So, para tiyak natin na buhay yung pupunta sa isang yakap provider. And then, after that, magkakaroon tayo ng first patient encounter. So, dito sa first patient encounter, dito kinukuha yung history ng kalusugan ng pasyente natin. So, of course, yung confinement dates mo, previous confinements mo, if there are surgical procedures, kung ano pa yung mga sakit mo, kukunin dito sa first patient encounter. And then, after that one, sandali ah.
1: Sige po. Opo, magandang hapon po muna sa mga nakikinig po sa atin, nanonood sa atin pong Facebook Live. Hello po kay Sir Tom Alvarez, kay Kuya Romel, kay Kuya Egay, kay Maria Elaine Machete. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Sorry po yung iba, hindi ko na nakita kung medyo tumaas na yung kanilang mga comment. Ayan, kay Kuya Jaren, magandang hapon po. Kay Ate Josie Gonzalez. Ayan, sige po, Dok.
0: Okay, so magkakaroon ngayon tayo ng after the first patient encounter, magkakaroon tayo ng MCA or the Mutual Care Agreement. So dito, magkakasundo na yung doktor at saka yung pasyente kung paano yung plan of treatment. Ito yung magpagpagplanuhan na nila. And then after that, magkakaroon ngayon tayo ng tinatawag nating consultation. So sa consultation, titingnan ngayon kung may sakit o wala through the gagawin na consultation ng doktor. So if ever na may makita siya, kailangan magpa-laboratorio. So, ipapasok ngayon natin yung 13 free laboratories. And then, napadire-direcho ang kan.
1: Again, kasama po doon sa 13 common laboratories yung HbA1c, hoy, para sa mga medyo tumataas na ang sugar dyan, Dok.
0: Yes, oo.
1: Opo. Ayan, CBC, complete blood count.
0: Yes.
1: Kasama po dyan, Dok, yung ano, yung naririnig ko sa kanila, yung mga crea, yung...
0: Yes, yung mga platelet. Opo, nandyan. Yan. Kasama yung mga yan. So, pag nakita natin sa laboratories, of course, medicines, yung sa 21, sa yakap. Pag wala ngayon sa yakap provider, yung mga medicines na nireseta sa'yo, pwede ngayon siyang magbigay ng prescription para naman makuha mo siya sa ating mga gamot providers. If ever na kailangan ng pagtingin consultation for dental, pwede rin siyang mag-repair. Optometric, pwede rin siyang mag-repair. And the most important, pwede siyang mag-repair for the anti-cancer screening. So, ayun yung ginagawa sa buong yakap provider. Nang buong yakap provider sa ating mga miyembro.
1: Opo. Ayan. Maganda po yung ano nabanggit po ni Doc Ed kanina, yung eGov PH app. Maganda yun kasi kahit po yung ating data, yung ating membership sa PhilHealth at sa iba pang mga ahensya, SSS, pag-ibig nandoon na po.
0: Yes.
1: Opo. Doon ako nagpumili ng aking facility. Ayan. Doc Ed, pwede mo bang ibahagi po sa amin yung latest data kung ilan na po ang mga miyembro na nakapili na po o naka-enroll sa kanilang preferred na yakap facility at ilan na rin po yung aktwal na nakagamit na po nitong benepisyo sa ilalim po ng yakap hanggang sa kasalukuyan. Sabi niyo po kanina, meron na tayong 298 Yaka Providers, ito po ba ay sa Calazon, Doc?
0: Oo, sa Calazon area to. Kasi ang pinagkaiba kasi ng Region 4A, Cavite, Laguna, and Quezon lang. Mm-hmm. Yung Batangas natin, nakasama siya sa Region 4B or sa Mimaropa.
1: Opo.
0: And then yung Rizal naman natin kasama sa NCR kasi malapit sila doon.
1: Opo.
0: So, ang mismong area lang ng Cavite, Laguna at Quezon, ayun lang yung pumapasok sa ating jurisdiction na 4A for PhilHealth. So, actually, we have at least sa Laguna, meron na tayong 1.4 million. Sa Cavite naman, 1.8. At saka sa Quezon, we have 942,549. Now,
1: ayan, Laguna po.
0: Yes, kasi kami dito sa Region 4A, nag-target din kami na kailangan at least we can get as much as 4.8 million na dapat maipasok namin. Pero as of now kasi, we still have at least 1.8 million. Na nakapasok and undergone their first patient encounter. Kasi pwedeng sa amin kasi madaling magpa-register pero ang madali rin sabihin natin meron din tayong mga pumapasok na first patient encounter pero the question there napuputol siya, nawawala yung consultation. Kaya nga, ang pinakamaganda dito, dapat yung mga miyembro natin, ituloy-tuloy niya. Kasi this is a primary care facility. This will prevent them from having an illness. So, sana, hindi lang tayo tumigil sa first patient encounter or even hindi lang tayo tumigil sa registration, first patient encounter, dapat magkaroon din tayo ng consultation kahit na walang sakit. Hindi naman ibig sabihin pupunta lang tayo doon pag may sakit na. Yan. So, maganda i-prevent natin yung pagkakasakit natin by visiting our primary care physician in a yakap provider.
1: Opo. Ayan, Laguna po 1.4 million, Cavite 1.8 million and Quezon 942 1,000.
0: Yeah,
1: ito po yung nakarehistro na po
0: yes,
1: o nakagamit na. Yes, ito yung
0: registered na natin.
1: Registered. Opo. At sabi ni Doc, tumitigil kapag po magpapa-check up na.
0: Oo, ayun nga medyo nawawala na. Mm-hmm. Kasi siguro, I don't know, ha, baka ganun tayo na pag wala tayong nararamdaman, work lang ng work. Pero hindi natin alam na pag, parating na yung sakit, hindi na natin nabantayan ng sarili natin. Pero, it's okay naman. Ang gawin na lang natin, pwede namang work ng work. Pero pag may kaunti man lang na naramdaman tayo, pumunta na tayo. Kasi baka lumalayan, hindi lang tayo kasi ang affected. Maapektuhan dyan lalo yung inuuwian natin na pamilya sa bahay. Kasi pwede tayong makahawa na later on, lahat sila may sakit, mas malaki ang magagasta natin pag hindi tayo nagpapayakap. Even the whole family, mas maganda nakayakap lahat sila.
1: Opo. Ayan po. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, atin naman pong alamin kung magkano na nga po ba yung naibayad o nailabas ng PhilHealth na pondo para sa yakap services at ano ba yung mga pangunahing hamon ano po sa implementasyon ng yakap, lalo na po dito sa Calabarzon. At iba pang mga katanungan po mamaya po ating ibabato no, kay Doc Ed. Pag-usapan po natin siguro kahit po kaunting pagkakataon, itong kumakalat sa social media yung kwento ng isang pamilya na nawalan po ng mahal sa buhay dahil sa brain hematoma. Baka po nabasa nyo na po yun para sa mga mahilig mag-Facebook. Ayan. Ano ba ang patakaran ng PhilHealth kaugnay po ng confinement? Mamaya po ating alamin mismo, mula po mismo kay Doc Ed Orinia. Magbabalik po tayo sa Pinoy Kultura makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni Robin at Kate. 2 PM yun.
6: 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
5: Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
6: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
5: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
6: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
5: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
6: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Yelin Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanilalo po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, nakakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan Pinoy Kultura. Kasama pa rin po natin si Dr. Edwin Oriña ng PhilHealth Regional Office 4A. Pinag-uusapan po namin siyempre ang YAKA program ng PhilHealth. Ayan. Doc, balikan po natin yung bilang ng mga nakarehistro na po sa PhilHealth. Ilan na po sila?
0: Okay. Yung kanina, no, ilinaw ko lang kasi sabi ko nga nagkaroon kami na sarili na, naming target na dapat maabot namin yon para at least we can say marami na tayong naimiembro na ating mga kliyente, no? So yung sinasabi nating 4.2 million ayun yung ginawa nating working target ng PhilHealth dito sa Calazon, and about 1.8 of it ito yun na yung mga enrollees natin. So ayun yung ano, kailangang sabihin nating marami pa rin tayong kailangang abutin. Nasa more than 2 million pa rin yung kailangan nating abutin na ating mga miyembro na kailangang ipasok natin. And of course, hindi tayo malilimit dyan. But bagkos, pataasin pa natin lalo, more than 4 to 5 million sana ang dapat nating gawin.
1: Opo. At doon po sa bilang ng ating accredited facility sa ilalim po ng YAKAP, sabi po ni Doc Ed kanina, 298 YAKA providers. Saan po namin pwedeng makita yung listahan po ng yung specific po na YAKA provider sa aming mga lalawigan?
0: Okay. So pag pumunta kayo sa isang YAKA provider, actually meron kami mga QR code na pinakalat na sa lahat ng mga YAKA provider. At also, meron din kaming mga QR code na ikinalat din sa mga gamot providers. So dito sa QR code na to, pag in-scan mo yan, lalabas dito ang mga yakap providers at saka location, ang mga gamot providers and their location, at saka yung mga yakap and gamot providers. Kasi meron tayong mga yakap provider na mismong yung pharmacy nila accredited na natin. So, okay. Yakap and gamot providers. And then, meron din tayong mga QR code, which is, this innovation is nagawa pa lang sa Region 4A. Wala pa ito sa ibang regions. Only in Region 4A pa lang yung gumagawa nitong innovation na to. So, another QR code na binigay natin sa ating yakap provider at saka gamot provider are the names of the gamot provider at kung ano yung mga gamot na nasa kanila. Kasi tulad ng nasabi natin kanina, para mapasdami namin ang accredited gamot provider, pwedeng hindi muna nila makumpleto yung 54 medicines. Okay. So, ibig sabihin, pag ako, binigyan ng isang prescription na makukuha ko sa gamot provider, pwedeng pumunta ako sa isang gamot provider A. Pagpunta ko doon, nagbiyahe ako, nagpagod ako, nagpaaraw ako. Pagpunta ko doon, wala siya nung kailangan kong gamot. So, di ba, ma-i-stress ka lang noon. So, ngayon, itong pinakalat namin na QR codes, nakalista na dito yung gamot provider na, let's say, makikita nyo kung saan kayo pupuntang gamot provider. And pag-clinic nyo yung list of drugs beside that gamot provider, lalabas din kung ano yung meron siyang mga gamot. So, ibig sabihin, makikita nyo na ngayon kung saan yung talagang pupuntahan nyo na pag pinuntahan nyo yung gamot provider na yon, meron kayong makukuhang gamot na kailangan nyo. Yan. So, ayun po. We can give you a copy later on siguro.
1: Sige
0: nung
1: po.
0: QR codes na yon.
1: Opo, pero yan, nasa website din yeah, po. Okay. Parang dito po sa Lucena ay itong Doctor's Hospital, St. Anne, yung Pimentel's Clinic po sa Maydalahican. Parang ito po yung mga ano. Ang Mount Carmel po hindi pa.
0: Mount Carmel is hindi pa siya yakap provider at hindi pa rin siya gamot provider. Ang CMC. CMC is...
1: Ay, opo.
0: I'm sorry. CMC.
1: QMC.
0: Opo. Kasama na rin po yan as yakap and gamot provider.
1: Ayun, yakap and gamot provider na. Yakap provider na, pwede ka pang makakuha doon mismo ng gamot.
0: May accredited pharmacy na tayo sa loob ng facility.
1: Opo, ayan. Dok, magkano na po ang naibayad ng PhilHealth para po sa yakap services?
0: Actually, yung nabayad natin is amounting to 14 billion, but it's not only yakap. No? Hindi lang yakap yan. That's the whole, including the benefits in confinements, yung inpatients natin, yung outpatients natin, yung Zay benefits natin, yung MDG natin. So, that's about 14 billion. Yan. So, malaki na. Napakalaki na.
1: Opo. Follow up po, Doc. Ano pong klaseng services yung may pinakamataas na utilization o claims po sa mga dito po sa 14 billion na ito?
0: Okay. I-ano lang natin yung question mo mismo ay sa yakap. Actually, we've paid at least 122 million. So, that's 122 million. That is about 96% of our target to be paid on the yakap. Of course, ang pinakamataas natin, alam naman natin, yung inpatient benefits. Ito yung mga confinements natin. Ayun yung gusto nating ma-prevent na mapababa natin ang inpatient, mapataas natin itong yakap. Kasi, pag napataas mo ang yakap at napababa mo ang inpatient, dun mo palang masasabi na successful itong preventive natin. Kasi ayun yung importante. I-prevent natin sila for them to be hospitalized.
1: Opo. Ayan. Doc, ano po yung mga pangunahing hamon na nararanasan ng PhilHealth sa pagpapatupad po ng yakap? Ito po ba ay sa logistics, sa accreditation o sa awareness ng publiko?
0: Of course, hamon dyan, unang-una yung tinatawag nating EMR or electronic medical record. Kasi through this EMR, doon kasi sila nagpapasa ng kanilang mga data going sa amin. At ito, pag naipasa nila, ito ngayon yung tinitignan namin for payment. So magka-problema sila sa EMR, hindi nila matra-transmit lahat, pwedeng magka-problema rin yung pagbabayad natin sa mga kanila. No? And then, ang isa pa dito is yung liveness check natin. Kasi yung PCU. So, kailangan kasi tiyakin natin na buhay sila. Kasi there was a time nung wala pa tayong liveness check, meron kasing mga na-first patient encounter na patay na. So, kailangan nating magkaroon ng checking doon para tiyak natin na yung nagkakaroon ng PCU or nagpapaselect sa isang yakap provider ay buhay talaga. Okay. So, ayun yung usually na nagkakaroon ng mga problema dito sa ating mga primary care facilities. And of course, yung another one is yung nagpasok tayo nung tinatawag nating mutual care agreement, the MCA. Ito yung security natin dahil marami ring umaangal before na hindi naman ako na first patient encounter dyan. Bakit ako sa kanya nakalista? Hindi pa nga ako nakapunta dyan sa facility na yan. Bakit dyan ako nakalista? Yun. Ayun yung mga nakikita natin. But because of this MCA, magpipirmahan kasi ang pasyente at saka yung doktor para dun sa health plan niya. So, ibig sabihin lang, pag may pirma yung pasyente, ibig sabihin lang, nagpatingin talaga siya dun. So, hindi niya makakaila na hindi pa siya napunta dun. Or even, pag walang naipakita na MCA ang isang facility, totoo yung sinasabi na pasyente na hindi nga siya nagpupunta doon kasi wala nga siyang pinirmahan. So, inilista lang posibilidad na inilista lang ng isang facility yung pasyente at ipinasok sa PhilHealth para mabayaran natin siya. So, ayun yung mga bagay na nilagyan natin ng security para tiyak natin na legit yung mga binabayaran natin sa mga facilities.
1: Opo, parang pinapalabas po ng facility na na-check up ko itong taong ito pero sa totoo ay patay naman na yung tao.
0: Yes, oh,
1: may
0: that's
1: mga ganung nangyayari
0: meron
1: talaga.
0: Meron naman po. Meron po. Kaya ginawa namin tong PCU, the liveness check. And also merong mga hindi naman nagpupunta din yung pasyente pero nagkaroon siya ng first patient encounter dun sa facility na yon. So ito naman yung ginawa natin ng security, which is the mutual care agreement or the MCA.
1: Baka po ito yung ito po yung sinuggest ni Ate May na itanong ko sa inyo na may mga nagsasabi raw po na gamitin nyo na yung yakap kasi kapag daw hindi ginamit, iba ang gagamit.
0: Hindi naman mangyayari siya. Oo. Kasi let's say for example, ako ginamit ko. Alimbawa, ako ginamit ko, siya hindi. Ako ginamit ko, nagkaroon ako ng first patient encounter. Okay, pag nagkaroon ako ng first patient encounter sa kanya sa isang facility, that's the time na magsasabi sa PhilHealth na pwede niyang bayaran yung facility. Yung isa naman, pumunta siya doon sa registration pero hindi siya nagkaroon ng first patient encounter. There's a possibility na hindi pa siya nakatali doon sa yakap provider na yon. Pero yung nakapangalan kasi sa akin, hindi niya pwedeng gamitin. Kasi sa ngayon, magkakaroon tayo ng liveness check. And ang pinakamaganda doon, ayun nga, yung eGov. Kasi pag nagkaroon ng liveness check through eGov, makikita ng eGov. Kasi diba, nung nagpa-register ka sa eGov, may picture taking yon. So, tinitignan yon. At saka dapat, syempre, magkamuka. Diba? And then, yung MCA naman natin, kausap ka mismo kasi ng doktor. So, unless na lang kung magaling ka talagang magpanggap na hindi ikaw yung supposedly na tao, no? Pero because of those securities, hindi pwedeng gamitin ng isa yung supposedly yakap niya. Ayan. And if ever lang naman, if let's say for a certain percentage, napakamaliit na percentage na nagamit, pwede namang umangal siya and we will look into investigating it. Yan, para malaman talaga natin yung katotohanan.
1: Okay. Dok, kung ang isang yakap clinic na napili po ng ating isang miyembro ay mawalan po ng accreditation, ano po ang pwedeng mangyari?
0: Okay. So, of course, ang isang ano lang naman, ang isang yakap clinic, yakap provider, nawawalan lang naman siya ng accreditation pag halimbawa, voluntaryo na aalis siya. Because of certain reasons. For example, wala na siyang doktor na pwedeng tumao doon for 40 hours a week. And then, meron silang upgrading sa facility na hindi na maasikaso yung yakap. Or even nagka-problema siya sa mga EMR niya, sa mga liveness checking nila. So, ayun yung mga possibilities. Now, i-explain ko lang, no? Kasi once na ang isang kliyente nagpa-select sa isang primary care provider at nagkaroon siya ng first patient encounter doon, nakatali na siya doon sa primary care provider na yon for the whole year, whole calendar year. So hanggang December yon. Pwede lang siyang magpa-transfer to another facility, to another primary care provider on the fourth quarter of that year. So October, November, December, pwede siyang magpa-transfer going to another provider from that previous provider. Transfer lang yon yung fourth quarter. Pero tsaka lang niya magagamit yung pinag-transferan niya na yon on the first day of the next year. So January 1, 2027, doon pa lang niya magagamit yung supposedly pina-transfer niya nung October. Okay. So doon makikita mo na natali ka sa isang primary care provider. So let's say for example, nakatali ka sa isang primary care provider at nag-disengage siya. So dito, totally mawawala yung first patient encounter mo. Ibig sabihin lang, pwede ka nang lumipat sa iba pang primary care provider without following the fourth quarter na transfer. Yan. So, now, ayun yung isa. Ulitin ko. Pag magkaroon ka ng first patient encounter at nagsarado yon, anytime pwede kang magpa-transfer at magamit yung iyong benepisyo. So, hindi na natin titignan yung nakatali ka doon sa naka-disengage. Yung ikalawa naman, if ever na nagkaroon ka ng registration pero wala kang first patient encounter sa isang yakap provider, pwede kang lumipat agad. Yan. Kasi ang nagpapatali lang naman sa'yo is the first patient encounter.
1: Yan. Ganon din siguro do kapag po lumipat ng lugar.
0: Yes, oo. Pag lumipat ka naman ng lugar, papasok pa rin yan sa transfer. Let's say for example, hindi nag-disengage yung una mong provider, hindi nag-disengage. Pero lilipat ka ng lugar. Kaso nakatali ka dun sa una. So aantayin mo, may first patient encounter ka dun sa una. Lumipat ka, so ang aantayin mo is the fourth quarter, October, November, December for you to transfer. Pag nakapagpa-transfer ka dun sa bago mong tinitirhan na malapit na primary care provider, magagamit mo lang siya ng January 1, 2027. Okay. Pero, ito naman, pag halimbawa, nandito ka sa old primary care provider at nag-disengage siya, umalis siya, nag-disengage yung primary care provider, lumipat ka ng tinitirhan, so ang gusto mo ngayon ay doon sa malapit sa tinitirhan mo. So, because nag-disengage yung primary care provider, mawawala na yung first patient encounter mo sa kanya, pwede ka nang lumipat and at the same time, pwede mo na rin gamitin yung benepisyo mo anytime.
1: Doon sa bago.
0: Oo, doon sa bago.
1: Opo. Ayan, napakalinaw, Doc Ed. Ayan. Doc Ed, ano po ang ginagawa naman ng PhilHealth para masigurong maayos at tuloy-tuloy po hindi naantala yung implementasyon ng yakap?
0: Okay. Of course, kailangan namin tulungan ang mga yakap providers. Unang-una, kailangan ayusin namin yung pulisiya with regards to capitation payment. Kasi of course, kailangan mabayaran namin sila because sabi nga nila, syempre, they are doing their services and we should give them what is due to them. So inaayos natin yung mga policies on payment. And then, we are directly coordinating with them dun sa mga PCU nila, sa MCA nila. So any questions regarding system, nandyan po, meron kaming dedicated person to answer them. Yan. And then, yung mga EMR, kasi supposedly, previously because of birthing pains, kami muna yung nagbigay sa kanila ng EMR, which is the Econ, ang kung tawagin namin, electronic consulta. So ayun yung binaba muna namin. Pero of course, kailangan din namin kunin later on hanggang katapusan ng June, dapat magkaroon na sila ng sarili nilang EMR. So mag-hire na sila ng sarili nilang EMR. So continuous yung coordination, monitoring, and of course, helping them kung saan sila nagkakaproblema.
1: Okay. Ayan. Doc, ito po, kumakalat po ngayon sa social media itong kwento ng isang pamilya na nawalan daw po ng mahal sa buhay dahil sa brain hematoma. Doon po sa salaysay ng asawa, sinabi po niya na hindi raw po naibigay ang PhilHealth benefits dahil sa maikli lang po yung kanilang confinement, wala pang 24 hours at may mga issue rin daw pong lumitaw tungkol sa resuscitation package. Pero 25 years daw pong naghulog religiously ng kanyang contribution, yung kanyang asawang namatay. Doc, paano po ba pinaiiral ng PhilHealth yung mga polisiya nito sa ganitong klase po ng emergency at mga end of life cases? Ano po ang patakaran ninyo sa confinement at ano po ang o paano po ninyo tinitiyak na hindi po naapektuhan yung karapatan po ng mga miyembro sa benepisyo?
0: Okay, sige. Tingnan natin isa-isa, no. Unang-una nabanggit mo yung resuscitation. Actually, meron tayong resuscitation package which is being done once na nasa emergency room ka. Iilinaw lang kasi natin, and once na emergency room, nasa emergency room ka, less than 24 hours and not admission. Okay, iba yung admission. So yung resuscitation natin being done dun sa emergency room. So meron tayong resuscitation package before, I think that is 4,000. Pero pinaganda actually natin siya eh. Inalis natin yung resuscitation package at pinasok natin yung OECB or the Outpatient Emergency Care Benefit, OECB. Itong OECB na to, mas pinaganda supposedly yung resuscitation. Kasi imbis na 4,000 lang makukuha mo, malaki ang makukuha mo sa OECB. Kasi tinitingnan na natin dito yung for laboratory, for medicine, mga ginawa, lahat yon in accordance dun sa annexes natin sa ating polisiya, ayun yung babayaran natin. So, mas mataas siya. Pero, kung titingnan natin, emergency. Yan. Less than 24 hours, emergency, nasa emergency room ka. Ngayon, ito, dito ngayon pumapasok yung kay ma'am. Kasi, confined siya. Okay? Nasa emergency room and then, na-confine. So, ibig sabihin, confined. So ngayon, may polisiya naman ng PhilHealth on the confinement of at least 24 hours pataas. Yun. Yun yung dun naging isa sa problema. Kasi may isa pa kaming nakitang problem dyan on the asking for, ano, for down ba yun? Deposit. Asking for deposit for an emergency illness, emergency case na supposedly hindi dapat magkaroon ng deposit for emergency case. Pwede yung mga deposit for elective. Elective meaning hindi ganun nagmamadali. Mm-hmm. Okay. So now, the patient is confined pero namatay siya less than 24 mm-hmm. hours. So kasi sa PhilHealth naman, confinement of more than 24 hours para makapasok siya dun sa supposedly benepisyo. Ngayon, ayun yung ano, dito, pinag-aaralan ngayon ng gusto ng PhilHealth yan para lalo pa nating mapaganda at saka kung ano yung pwede nating ipasok dun sa mga tinatawag nating less than 24 hours confinement. So, hindi pa ako makakapagsabi kung ano po yung mga yon kasi pinag-aaralan. Actually nga, as this moment, kinakausap si PCO Edwin Mercado. I'm not sure kung ano yung program na yon, and doon, napag-uusapan nila yon, and at the same time, patuloy din nating pag-uusapan ng ating management yung mga benepisyo na pwede pa nating idagdag kasi we are in continuous expansion, increased benefits of our products. So, ayun siguro yung part na yon na hindi pa tayo nakapasok dun sa benepisyo. nalalagyan natin ng benepisyo in the next few months. Yan. So ayun yung less than 24 hours confinement. So ayun yung pinagkaiba niya sa emergency room cases.
1: Opo, Doc Ed, may pagkakataon po ba na nire-review o binibigyan po ng special consideration yung mga claims sa ganitong critical at mabilis na pangyayari, lalo na po kung may pagkamatay within hours of admission?
0: Meron namang ano, meron namang sabihin natin nga, kasi once na na-deny ka sa benefits, meron pa yung mga susunod na pwedeng pag-apilan. We have the CRC, we have the part, and then we have the ex gratia ata yun na pwedeng pag-apilan nitong mga case. Kaya nga ang pinaka-payo rin sa ating miyembro is to do a direct filing. So ibig sabihin, aayusin nila yung mga documents, tapos ipapasa nila sa PhilHealth for evaluation. And then titingnan natin kung saan papasok na kategorya ng appeal or protest yung mga bagay na yon. Kaya hinihingan siya ng mga dokumento for supposedly direct filing.
1: Mm-mm. Opo. Ito, Doc, katadungan po ito ni Ate May Formaran tungkol po doon sa PhilHealth gamot.
0: Okay.
1: Bakit daw po yung ano, yung mga karaniwan daw pong gamot na sakop ng yakap ay sa hypertension, sa diabetes, at papaano daw po kung yung nireseta ng doktor ay wala po sa gamot provider at wala din po doon sa 54 pa na mga butika na accredited,
0: okay,
1: ng PhilHealth.
0: Sige, sagutin muna natin yung ano. Let's say for example, coming from a family physician, private doctor mo. Okay? Niresetahan ng isang pasyente ng isang private doctor, pero of course, yung reseta ng private doctor, hindi yan i-honor ng gamot provider. Okay? So meaning, hindi siya makakakuha ng libre na gamot na nakalista dun sa 54 doon sa gamot provider kung prescription yon nung family physician niya. Okay? Let's say, for example, ako. I have my family physician, my private doctor. Ito po, reseta sa iyo. Magpa-enroll ka pa rin sa yakap. Magpa-register ka, magpa-select ka, mag-select ka, and then magpa-konsulta ka sa isang yakap physician. And then, during consultation, of course, makikita naman din yung, both of them are doctors, makikita din yung sakit at saka kailangan gamutin. And then, pwede naman niyang ipakita yung prescription niya. If he or she agrees on the prescription, pwede lang naman niyang, siya yung gumawa ng prescription na yon in accordance sa gamot na binibigay ng gamot provider. So pag na-prescribe na niya yon, meron kasing security code yung ating prescription ng yakap provider. So ayun yung ipapakita kasi sa gamot provider para masabi ng gamot provider na this came from the yakap provider. So doon nga ngayon siya makakapagbigay ng gamot na nasa 54 medicines. Now, if ever na ang gusto ng pasyente ay yung mamahaling gamot, pumunta ka sa isang gamot provider at hindi yan marirelease ng gamot provider, you are off to for an out-of-pocket. Babayaran mo yun ng sarili mo kasi hindi yun yung nakalista sa ating yakap, sa ating gamot provider. So, mas mataas ang presyo. Kasi diba sabi nga natin kanina, mayroon tayong price limit. So, ayun yung possibility. So, anything that is, let's say, for example, yung gamot mo, nasa 54 medicines naman. Pero, mas gusto mo yung mas mataas na presyo. So, out-of-pocket yun. Pag halimbawa naman, wala sa 54 medicines yung gamot na kailangan mo, pagpunta mo sa gamot provider, out-of-pocket mo rin yun. Mm-hmm. Kasi hindi siya nakalista doon sa gamot. Mm-hmm. Gamot list. Now, alam natin na tawag natin dito sa population natin mataas tayo is yung hypertension, yung diabetes, and then yung cholesterol, asthma, okay, and infections. Ayun yung napakataas na census ng mga Pilipino, eh diabetic nga ang dami, eh so ayun yung inuna natin, those are the non-infectious illnesses na pwede nating magbigyan ng gamot. So, ayun yung mga inuuna natin. Kasi nga, sabi nga natin, it can be 75 medicines now. Later on, baka dumami pa siya. Pero inuuna natin yung mga non-infective illnesses.
1: Okay.
0: Hypertension, diabetes, asthma, yun.
1: Mm-hmm. Yun. Naalala ko po yung tala galing sa PSA. Sabi po ng PSA, yung common na dahilan ng pagkamatay daw po ng mga Pilipino ay sakit sa puso at saka number one ang sakit sa puso at ikalawa ang parang komplikasyon dulot po ng diabetes.
0: Diabetes. Kasi okay. Nga, those two, unang-una diabetes because of your food and your, ano, mm-hmm. yung the way you live. Mm-hmm. Diba? Kasi pumasok ka pa lang sa mga restaurants ngayon, you're putting one foot on the, ano, sa taba, sa karne, yun. And then, alam natin na dito kasi sa atin, sa trabaho, sobrang stress. Kaya nga, ako nga, hindi nagbabasa ng dyaryo, hindi nakikinig ng radyo na, ano, yung mga news, yan. O, kasi, to prevent stress, yan. So, pag ma-stress ka, hypertension na agad ang ano mo dyan. So, ayun yung pinakamarami sa populasyon natin. So, ayun yung inuuna natin.
1: Mm-hmm. Apo, malinaw po, Doc Ed. Mm-hmm. Doc, ito po bang 75 na gamot na binabanggit natin? Mga ano po ba to? Mga, ano po tawag doon yung generic medicines?
0: Yeah. Oo. So, meron ditong generic at meron din naman ditong branded. Basta ang importante lang dito, kaya yung price ceiling natin. Let's say, for example, you have that branded, ano, na ayun din naman yung generic niya. Kasi ang inaalang namin is, pag sinabi kasi natin branded, ito yung other name na binibigay ng pharmaceutical. Yung generic, ito yung core ingredient. Ito yung main ingredient na nilalagay natin. Okay? So, I'm using the generic. Ang ano lang naman dito, the generic, the same ang content niya, molecular content niya with the branded medicines. Tumataas lang ang branded kasi, of course, sa pangalan, sa gumagawa, and sa packaging. Kasi yung generic, kaya naman nating naiisip na ah, hindi effective yan kasi meron tayong mga packing generics. Dahil mas madaling pikein ang generics. Kasi kung titignan mo, merong mga generic na tablet na kuminsan nasa bote. Diba? 100 pieces na nasa bottle. Pero yung mga branded, naka-blister pack yan. Aside from naka-blister pack, meron pa uling isang balot na foil. So, pero hindi natin alam, part yun ng binabayaran natin. Kaya tumataas yung mga presyo nila. Pero, generic per se is a good medicine.
1: Opo. Ang iniinom kong paracetamol ay bili ko sa generics pharmacy. Yan ang gusto kong paracetamol.
0: Even ako, even antibiotics ko binibili ko sa generics.
1: Opo. Kahit generics. Po yung asawa ko na may, yung asawa ko po kasi may hypertension, yeah. May diabetes. Binabanggit ni Do kanina. Bumibili rin kami sa generics at malaki naman talaga po ang katipiran.
0: Oo, pero hindi nyo na kailangan bumili. Kung gagamitin nyo, yung binibisyo natin sa yakap. Ayan. Kasi libre sila sa yakap.
1: Okay, ayan. Dok, kakunti na po yung ating oras. Mensahe nyo na lang po sa atin pong mga PhilHealth members at sa publiko tungkol sa yakap.
0: Okay. So, siguro ganito na lang, no? Gamitin natin yung yakap natin. Kasi ito yung magpe-prevent sa atin na magkaroon ng malalang sakit before afterwards or even ito yung magbibigay alaga sa atin para hindi na tayo makadanas ng paghihirap sa sakit later on. Mape-prevent din natin ang pamilya natin na mahawa sa atin if ever na hindi tayo nagpapayakap. So, ang sa akin lang, yung prevention ang gawin natin because napakalaki ng matitipid natin para gumasta during confinement if we are having a religious visit to our doctor through our yakap provider. So, prevention is better than cure. Ayun lang masasabi ko.
1: Ayan. Maraming salamat po sa pagkakataon ngayon, Doc Ed. Hanggang sa kasunod po sigurong talakayan. Parang kulang isang oras talaga.
0: Oh, yeah. Uh-huh.
1: Sa mga ganito pong usapin. Ayan po. Mga kaibigan, nakasama po natin si Dr. Edwin M. Orinia, ang Acting Regional Vice President ng PhilHealth Regional Office 4A. At ako po si Mara Gresula ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat kay Ate Utoy, kay Ate Josie, kay Kuya Egay. At maraming salamat din kay Ma'am Cheryl Carpio ng PhilHealth 4A. Hanggang tomorrow po sa ating kasunod na palatuntunan. Ingat po kayo, magandang hapon. Magpayakap na po tayo. Kami po ang Pinoy Kultura dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justine A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Dila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
4: Nakagat ako ng aso, inay!
3: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
4: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
3: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
4: Ano na po ang gagawin natin, inay?
5: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Anong nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati 2 motor ginagamit namin, so ngayon 1 na lang ang gagamitin namin. So 2 na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
9: Tuklas Pilipinas!
8: Umaapaw sa masasarap na pagkain, matatakam ka! Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita! Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.
10: 2:22 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Carmi Isles po ang inyong kasama para sa Tuklas Pilipinas. Today is Monday, June 15, 2026.

Siguro mga tatlo yan. O, paumanhin na po at inuubo ang babaeng ito. Anyway, bago ang lahat ay gusto ko munang ikwento po sa inyo yung mga naging kaganapan po dyan po sa San Pablo, Laguna last week. Ano, we were there last Thursday at atin pong sinamahan ulit si Secretary Vince Dison ng DPWH para po inspeksyonin, ano, at tuluyan ang gawang aksyonan ito pong matagal nang nakabinbin at nakatenga po na San Pablo Alaminos Bypass Road. So parang nearly a decade, no, of unfinished project. Ayan, finally, ano, it comes to an end na yung mga hindi po nababayaran na right of way plus yung ilang kapiranggot na lang na bahagi ho ng kalsada na hindi pa natapos, finally po ay magagawa na, no, at tuluyan na mapakikinabangan po ng ating mga biyahero, ng ating mga motorista, no, papunta po dito sa Southern Tagalog. Sabi nga ni Mayor Nudge ng San Pablo, this will boost the economy of the Southern Tagalog kasi mas madali na from Manila to Laguna to Quezon Province at patungo pa ng Bicol, mas madali na po yung biyahe. Hindi na tayo dadaan sa sandamakmak na traffic dyan po sa San Pablo, no, na iniiwasan talaga natin. Sabi ko nga, anytime, walang palya yan. Kahit anong oras ka dumaan sa San Pablo, kahit pa yan ay mapamadaling araw, eh, may traffic pa rin. At talagang gumagrabe yan sa oras na po ng rush hours. Edi yun, we were there around mga 9 o'clock, no? 10:30 talaga yung arrival ni Sec Vince, no? Supposedly, hindi kasama yung area na yan. Nabibisitain po ng Kalihim. Pero meron na siya talagang planned visit sa iba pa pong bahagi ng Laguna. Pero dahil nag-viral, ano, before the visit, yun pong pagbisita ni Mayor Nudge dyan po sa bypass road na yan, eh, isinama na ho sa itinerary po ni Sec Vince yan. So yun, it's a total of 300 to 350 meters na lang na aayusin po, no, at ikokonkreto na kalsada para po magdugsong na dito sa San Pablo Alaminos Bypass Road. Pero ang talagang malaking problema ho dyan kaya hindi tuluyang masimento yung ilang area ay dahil po may problema pa sa pagbabayad po sa right of way ng mga may-ari po ng lupa dyan.

So yun, parang around 200 million po yung gagastusin para sa pagbabayad ng right of way at the same time yung pag sasaayos po ng ilang pambahagi po ng bypass road na yan.

So ang mangyayari po, today, no, expectedly na po, dahil sinabi ni Sec Vince nung Thursday na dapat sa Lunes na Lunes, dahil nung Friday po ay holiday, talagang atas ni Sec Vince, Lunes pa lang, pulungin na yung mga may-ari ng lupa, pulungin na yung contractor para talagang maisakatuparan na po yung ano, no, yung pagsasaayos po niyan. Kasi ang sabi ni Sec Vince, talagang ultimo siya ay kinumpirma na ito po ay isa sa mga proyekto ng Discaya na pumalya, no. Kumbaga parang ang tagal na kabinbin nung proyekto, ang tagal pong hindi natapos because of the issues on Discayas, no. May pondo pero hindi siya ginagawa. Ang sabi nung ilan nating mga nakausap na landowners, nagkaroon ng hindi maayos na komunikasyon sa pagitan po ng DPWH at ng landowners. May ilang areas daw na binibili ng 1,100 per square meter. May mga areas naman na binibili rin ng 550 lang. So silang mga mababa ang offer, talagang hindi sila kumagat. Kasi ano ba naman daw yung sana ay nabili sa maayos at sa tamang presyo, no? So yun, they're asking for cash. For cash money na yun ang ibayad sa kanila. Before kasi ang

commitment ng DPWH was they'll pay for the 50% of the total cost of the land, tapos another 50% pagkatapos na ng project, pag nasimento na. Hindi kasi okay doon, yung landowners, nagbo-worry sila kung mababayaran pa ba sila. And even yung ano, yung lupa na hiniram, no, para doon sa, actually, sakop yan ng ano, isang subdivision, ayon ho doon sa mga residente na kausap natin, sakop siya ng subdivision, tapos, kumbaga, parang hiniram, no, para daanan, no, magbubuhos daw para sa tulay, pero later on, no, hanggang sa naging, ano na siya, yun na yung ginawang alternatibong daan na hindi dapat, no, kasi talaga ang nasa plano, may ilang kabahayan na talaga maapektuhan yung landowners doon, hindi pumayag kasi nga hindi sila pinabayaran. Again, it was one of the Discayas failure project, no. So, December of this year ang commitment po ni Sec. Vince Dizon para matapos yung yun pong proyekto na yan sa San Pablo Alaminos Bypass Road. And kapag ka, siguro yan ay binuksan, sana maging part tayo niya nun, kasi talagang legacy ito, kumbaga naiiwan, dahil sa 10 taon na nakatingga po yung proyekto, finally, no, within ilang buwan lang, no, kumbaga parang 6 na buwan lang, matatapos na po siya. Okay, so that's one of our our coverage last week, no. We also covered the declaration of SIPS or the internal peace and security, no, stable internal peace and security declaration of the whole Calabar Zone last week po, no. This is the very first time na ang DILG po, no, sa pamumuno ni Secretary John Vicrimulya ay nagdeklara po ng isang rehiyon bilang insurgency free, no, or dineklara having security, stable internal peace and security, no. So congratulations sa lahat po ng mga ng namumuno sa Quezon Province and of course the whole Calabar Zone, dahil nakamit po natin ang deklarasyon na ito. So yon, ano pa ba ang mga kaganapan?

0: Aha, ano pa ba? Ako natuwa lang kanina pagdaan ko sa Quezon High, yun. May mga sadyanteng tumatawid via the overpass, no? So, gusto ko sanang picturean pero baka mabangga ako. Pero natutuwa ako kasi, di ba ito yung matagal ko nang nirarant na bakit hindi kasi gamitin yun pong overpass, no? Para hindi nagkakaroon ng bulto ng pagtawid ng mga sadyante, no? So, kaninang tanghali, was very, very glad na, ay, may tumatawid naman pala. Kahit mainit, ha, parang ito rin talaga yung ano nila eh, way of following the traffic rules, diba? Para hindi talaga magsikip. Diyan po sa bahaging yan po ng Quezon High at Lucena West. Yan. Magbe-break muna po ako. Magpapatuloy po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala ng ating himpilan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: 2:35 oras natin. Tanggap muna tayo ulat mula kay Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ate May, sa iyong ulat.
9: Pinag-uusapan na ni Oriental Mindoro Governor Hormilito Bonsdolor at mga kinatawan ng Napocor, Transco or Meco Incorporated at isang independent power provider ang mga isasagawang hakbang upang masolusyonan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Dolor, kabilang dito ang pagtatayo at pagkonekta ng dalawang bagong planta ng kuryente sa bayan ng Socorro at lungsod ng Calapan sa 13.8 kV na linya ng Ormeco. Kapag naisagawa na ito, hindi na gaano maapektuhan ang rotational brownout ang ilang mga barangay sa Pola, Socorro, Pinamalayan at sa Calapan City. Bukod dito, pinabibilis na rin ang proseso ng pagkonekta ng 7 megawatt na planta ng isang IPP. Ito ay sa bansod sa 69 kV transmission line ng Napocor. Inilatag na ng mga kinatawan ng Transco ang mga kailangang isimitis ng isang IPP upang agad na makapagsagawa ng generating unit capability tests, makapag-issue ng clearance at tuluyan ang maikonekta ng Napocor sa kanilang linya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Maraming salamat Ate May sa iyong ulat. Puntahan muna natin ang DTI Quezon. Magkakaroon po ng diskwento caravan, no, para po sa ating mga kababayan dyan po sa Riel Quezon sa Municipal Hall Grounds. No. Ito po ay mangyayari on Thursday, 7 a.m. Alam nyo po, anuhin nyo, samantalahin nyo yung ganito pong mga diskwento caravan kasi mas mura talaga siya compare po dun sa mga tinda sa mall. And yung iba po ha, sinasabi na may expired na daw kaya binibenta ng mura. Hindi po, no. I-check nyo po at hindi naman talaga mag-expire pa yung mga yan, ano. Tsaka, ako, there's nothing wrong buying yung mga soon to expire goods kung i-consume mo naman talaga agad siya before the expiration, no? Pero meron akong isang ano, isang grocery store na napasok, no? Yung kanila pong mga products are on buy one get one promo. Tapos nung chinek ko, yung isa expired na, tapos yung isa next week expired na din. Tapos naglapit ako dun sa cashier, sabi ko, "Miss, bakit dini-display niyo pa yung mga expired items?" Tapos ang sagot niya, "Ay, buy one get one naman po 'yun." Sabi ko, "No. Dapat hindi niyo na binebenta kung expired na siya, no? What if may mga consumers po na hindi na chine-check kung yung expiration kasi parang na-overwhelm na, "Ay, buy one get one," no? Alam mo naman tayo pag sale, bili agad din na nag-check. So, hindi dapat, no? Kasi parang anong tawag doon? Parang niloloko natin yung buyers, no? Kasi not all nga ay magsa-check ng expiration date. Sabi ko, "Miss, tanggalin nyo na yan." Tapos sabi niya pa, parang nangangatwiran pa siya na, "Choice naman po ng buyers kung bibili sila or hindi." Sabi ko, talagang susumbong ko sa DTI. Sabi ko, ganun. Sabi ko talaga, "Ay, wag tawag dito. Huwag may katwiran sa akin yan." Sura ko talaga sa kanya. Ito pa sa DTI pa rin, nag-conduct po sila ng Food MSMEs Capability Building Program in Siao. Ang dami laging activity ng DTI na kung iisipin mo, parang ang sarap ng negosyo kasi meron kang assistance na natatanggap from them, no? And one thing pa, itong DTI, parang tutulungan ka to start a business hanggang sa i-develop ang business, hanggang sa, alam mo yun, hindi ka nila iiwan until ikaw ay successful entrepreneur na. Kasi ikaw naman na successful entrepreneur ang tutulong sa DTI na makatulong naman sa iba pong mga startups, no? Startup businesses. And ito sana yung sinasamantala po nung iba, no? Kasi free po ito, no? May mga nakausap tayo na sabi nila kung hindi dahil sa DTI, hindi makikilala ang produkto nila. Or kung hindi dahil sa DTI, hindi sila makakasama sa mga exhibit, no? Diba? Itong mga exhibit na kasi na ito, ito yung talagang dapat ginagrab. Kasi imagine nyo ha, sa isang mall, kasama kayo sa exhibit, ang dami-dami makakakita ng product nyo, no? Others would say, nasa Facebook naman, nakakapag-advertise naman kami, and so and so. Pero iba pa rin yung nasa physical na stall or nakikita ng tao, no? Mas pagtitiwalaan kasi nila, no? Ewan ko ako ha, kahit nasabihin, "Ay, masarap yan, ganyan-ganyan." Pero pag hindi ko siya kita or pag hindi ko siya nahahawakan, parang hindi pa rin 100% yung trust ko. Kahit na halimbawa ang daming good reviews, paano pala kung yung standard ng iba ay okay na yun sa kanila, tapos sa'yo ay hindi pa rin, diba? Ayan, ito pa yung ibang activities ng DTI. Nagkaroon din po sila ng youth development sa Hingewe National High School sa pamamagitan po ng financial literacy and entrepreneurial mindsetting topic. Sige po, bago tayo magpatuloy, isa pang report tanggapin natin mula ulit kay Ate May Formaran.
10: Radyo Pilipinas.
7: Go ahead, Ate May.
9: Mababawasan ang 45 minutes hanggang 1 hour ang 2.5 hours o 2 to 3 hours na biyahe mula Manila hanggang dito sa lungsod ng Lucena kapag natapos na ang proyektong SLEX TR4. Ayon sa pabatid ng TRB o Toll Regulatory Board, ang 66.74 kilometer expressway ng SLEX mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena ay makakatulong para maibsan ang traffic congestion sa bahagi ng Maharlika Highway. Ibinahagi rin ng TRB na ang portions ng 58.4 billion pesos project ay posibleng matapos na hanggang ngayong taong 2026. Ang SLEX TR4 ay inaasahang magdudulot ng pag-usad, lalo na ng koneksyon sa bawat bayan at lalawigan sa rehiyon, gayon din sa pagpapalakas sa kalakalan, turismo at kabuhayan sa buong Southern Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: We're looking forward to that, no, na madaanan na po yung TR4 talagang. Sabi nila, Quezon to Manila would only take parang 1 to 1.5 hours, no? Kumbaga, hindi na natin sasabihin na malayo ang Quezon Province sa Metro Manila. Kasi pag narinig ang Quezon, palaging ang sinasabi ay, ang layo nyo naman. Mapuno ba dyan? Parang, oh hindi, kami ay ano din ha. Kami hindi na ganun ka-probinsa. Diba? May mga malls na rin kami dito. But yun, expect na rin natin na medyo malaki yung magiging toll fees kasi ang haba na eh, ba? Diba? Pero yun, more boost in economy and in tourism and in trade, no, dito po sa Quezon Province pagka na-open po yan. Break muna po tayo. Babalik ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
13: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
14: Okay lang yun. Para mo lang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila baka maunahan ako.
13: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
14: Sige na nga, pakis nga.
13: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Parang ang bigat na naman ng katawan ko.
17: Masama ang pakiramdam. Posibleng dulot yan ng pabago-bagong panahon. Paalala mula sa National Nutrition Council. Kumain ng masustansya para malakas ang resistensya. Ngayong pag-ulan, palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pagkain. Kumain ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina, tulad ng dalbos ng kamote na mayaman sa bitamina C, carrots at kamatis na mayaman sa bitamina A, avocado na mayaman sa zinc upang malabanan ang sipon, ubo at iba pang mga sakit. Huwag kalimutang uminom ng tubig kahit malamig ang panahon. Iwas dehydration pa rin. Itlog, isda, karne at munggo, mayaman sa protina na tumutulong sa mabilis na paggaling kung sakaling magkasakit. Sa masustansyang pagkain, malusog ang katawan. Ito'y protektado, tag-init man o tag-ulan.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: That was Sikulo by Maki and Angela Ken, including Nico. It's 2:54 in the afternoon. Isa pang ulat tanggapin natin bago tayo magpaalam. Pero wait lang daw pala. Ayan. Abangan nyo pala yung campus mic natin this week. We will be having the CEFI again, ano, the CEFI comm students, and may interview sila. I think one of their CPA board exam passers, no? So, yan, let's get a tip from this passer, no, paano makapasa, diba? And, of course, let's hear from the CEFI students, ano mga kaganapan nila inside the campus, ayan. And now, sige po, tanggapin natin ulat, Pilipinas Patrol number 5, May Formalan. Report po.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, sa iyong pahabol na ulat.
2: Inaprubahan ng sangguni ang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang resolution hinggil sa 70 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa pagpapaganda ng Tagbakin Falls Trek sa Barangay Tagbakin sa Bayan ng Pola. Ayon sa pabati ng PIO Oriental Mindoro, ang 70 million pesos ay mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority OTS. Nabatid na inihain ni Sangguniang Panlalawigan Member Ronald Ruga ang resolusyon bilang bahagi ng pagpapalakas ng ecotourism sa lalawigan at ang paglikha ng oportunidad pang kabuhayan para sa mga komunidad na malapit sa naturang trek. Bukod dito, nais din ng probinsya na mapangalagaan at maproteksyonan ang naturang likas na yaman kasabay ng pagsusulong ng responsableng turismo. Samantala, tiniyak naman ng Sangguniang Panlalawigan na ang pagpapatubad ng proyekto ay susunod sa umiiral na environmental laws, regulatory requirements at pagkuha ng mga kinakailangang permit at clearance mula sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Report!
0: Thank you so much, Ate May. And on that cue, ako po yung magpapaalam na 4 minutes before 3 o'clock. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Maraming salamat kay Ate Josie, kay Ate Otoy, at kay Kuya Egay sa Transmitter Side. Maraming salamat, Ate May, sa mga ulat. Ito po si Carmi Isles. Ito po ang Tuklas Pilipinas. Magandang hapon po.
3: Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
4: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang ina abangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990,
5: and at mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo,
3: 1578, and the Jesuits administered it in 1590.
1: www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 2:57.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Russia ngayong linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lahing Kaz and Russia, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17 hanggang 18 upang pangunahan na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang Pilipinas sa nagsisilbing ASEAN Chair para sa taong ito. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na makakasama ng Pangulo bilang co-chair si President Vladimir Putin. Mahalagaan niya para sa Pilipinas ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng bansa. Sa kaganapan, inaasahan na pagkakaroon ng review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership na nakatutok sa energy, food security, trade investment, people-to-people exchanges at iba pang areas of cooperation. Ilan lamang sa mga inaasahang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperation.
8: Across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. So also taking into consideration that Russia has long been for years, a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partners.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Senate Majority Block handang tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Marcos sa Miyerkules. Si Niff Asuncion sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na handa ang Majority Block na tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa June 17. Ayon kay Zubiri, itinakda ng alas 9 ng umaga ang session nila sa Miyerkules at sumang-ayon na rin dito ang Kamara. Malinaw at urgent anya ang agenda sa special session kabilang ang mga panukalang may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan, pondo para sa edukasyon at ayuda para sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis. Sinabi ng Senador na ang mga usaping ito ay may direktang epekto sa buhay ng maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan. Bukod dito, binigyang din ni Zubiri na mahalaga ring magampanan ng Commission on Appointments sa CA ang tungkulin ito sa pagbusisi sa mga nominasyon para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Dagdag pa niya, napatunayan na ng Senado sa mga nagdaang hamon na kaya nitong lampasan ang mahihirap na sitwasyon at magpatuloy sa pagtupad sa tungkulin para sa mamamayan. Ginit din ng Senate Majority Leader na walang dapat maging dahilan para maantala ang trabaho ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niff Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: House Prosecution Panel pinag-aaralan ang paggamit ng Pilipino at mga regional dialects sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdez-Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang posibilidad na gumamit ng Pilipino o Tagalog at iba't ibang regional dialects sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Lead Prosecutor Jervil Luis Ro, kasama ito sa kanilang ihahain sa nakatakdang pre-trial conference sa June 18. Iminungkahin ni Luis Ro na payagan ang paggamit ng Filipino o Tagalog sa ilang bahagi ng paglilitis kung saan ito ay posible kapwa para sa prosecution at depensa upang mas maintindihan ng mas nakakaraming Pilipino ang proseso. Giit niya, bagamat may mga teknikalidad o terminology na legal na mahirap isalin, mahalaga pa rin maging bukas at maunawaan ng publiko ang impeachment trial. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
11: The prosecutors and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipino.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At mawakas na balita, mga hackers ng website ng Senado at Kamara, tukoy na ng National Bureau of Investigation. Si Luisa Irispe sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tinutugis na ng National Bureau of Investigation ang nasa likod ng panghahack ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang Linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, kilala na nila ang mga individual na nasa likod dito at kabilang lang sila sa iisang grupo na nangahack ng website ng gobyerno. Tiniyak naman ng NBI na papanagutin nila ang mga nasa likod dito at sasampahan ng patong-patong na kaso. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
13: Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So, abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa na nito because this will be illegal.
12: Samantala, siniguro naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: abangan ng mga kababayan natin dito sa upcoming activity natin na ito?
1: Ayan, exciting kasi June 18 this Thursday, we're having a Good Stories Happy Happening ang tawag namin.
0: Happy
1: yes, alliteration. Sa DNR Social Hall at 9 to 12 in the morning. Uh-huh. This is really an excuse but also a gathering of friends, people of shared passions is what we call it, and also quiet stewards from all around the Philippines. Those that are doing quiet good work. We spotlight their stories on June 18.
0: I see.
2: June 18 mismo, Sir Ember and Sir Ma'am Jen, no, is in itself a good story. So, yes.
0: So, anong significance ng June
2: 18? it is in itself a good story. Kasi po, a good story is like more than a collection of stories. It actually unites people of different passion into one and shared, no? Shared narrative. One call to action. Okay. So, meron din tayong from after lunch, meron din from 12 to 3 p.m. meron tayong fellowship, and then at the same time, yes, get to know also our honorees kasi some of our honorees are also coming from the different parts of the Philippines. Wow. So it would be great to hear their stories firsthand, no?
3: Of course.
2: Yeah. So yun yung mangyayari po sa June 18.
3: Saya. Parang dapat pumunta din tayo.
0: Parang dapat nandun tayo.
1: Invited po kayo.
0: Okay lang tayo, di ba? Open ba ito sa public?
3: Pwedeng
0: anyone can go, ganyan? Ano ba ang ating set up dito pagdating sa ating mga attendees?
2: So far po ang mga attendees natin, they are invited through, of course, DNR and some of our partners. And then, unfortunately, kasi maliit lang yung social hall, we cannot open it to the public, but we are making sure that kapag meron pong mga like last minute na, you know, like can't attend or and whatnot, we can still invite other advocates in the industry. That's for sure.
0: Ayan.
2: And antabayanan na lang sa Facebook namin kasi magpo-post din po naman kami ng mga photos.
1: And it will be live-streamed.
2: Yes, it will be live-streamed.
0: So, excited tayong lahat dyan. So, mga kababayan, yung mga nanonood at nakikinig, i-share din po namin yan sa aming Facebook pages. Kasi excited din ako marinig kung ano yung mga ano yun.
3: So
0: ito yung mga gold nuggets ng mga ano ng mga stories. Pero may sugar, Miss Alexa, pansamantala po muna tayong magbibigay daan, no? Since may mga huling-huling mensahe na lang tayo. Medyo napag-usapan naman na natin lahat. Pero magpa-flash report po muna tayo. Posibleng homicide at hazing po na tinutumbok ng direksyon ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po yan sa CIDG. At dito po si Ms. Diane Liar para magbigay ng karagdagang impormasyon.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Nasa ibinahagi ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, itong timeline ng mga pangyayari sa pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Partikular na rito nung simulang umalis sa Davao si Baterbonia hanggang mangyari nga itong malagim na trahedya ng pagkalunod nito sa isinagawang umano'y training ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II, posibleng homicide at icing ang tinutumbok na direksyon ng isinasagawang investigasyon. Ito'y magbabase sa resulta ng isasagawang mga interview ng CIDG sa mga ipinatawag na individual, kabilang na dyan yung mga coach, basketball players at mga dating student-athletes at iba pa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico.
6: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or casing investigation.
5: At ayon kay Morico, ang Republic Act number 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ay sumasaklaw hindi lamang sa mga fraternity, sa mga akademya at organisasyon gaya ng police training, pero lahat ng organisasyon. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ng CIDG yung ginawang calisthenics ng grupo, yung exposure sa weather, yung brutal treatment at force physical activity. Batay sa initial na investigasyon, sinabi ni Morico na noong araw na nasawi si Baterbonia noong June 8 ay natalo ang kanilang grupo at sila mismo yung naghanda ng tanghalian para sa buong

0: team. Kanina nga umaga, pinatawag na itong mga coach ng Ateneo de Manila University dito sa CIDG sa Campo Crame para nga sa gagawin dong fact-finding investigation. Pero tanging si Mr. M na nga head ng athletic department lang ang dumalo at yung mga abogado. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Diane Lear ng Radyo Pilipinas. Balik po tayo sa ating usapan ngayong hapon. Ito pa rin po ang impormasyon at aksyon. Final message na lang tayo, Ms. Sugar and Ms. Alexa, bago tayo magtapos sa ating segment at mabitin na naman tayo sa usapan natin. Dahil napakarami pa talaga dapat natin pag-uusapan. No? Pero kailangan po natin mag-break sa commercial. Pero bago po yan, hingan mo muna natin ang mensahe.
3: Siyempre, ang ating
2: panauhin dito ngayong hapon. Sige, go ahead, Ms. Sugar and Alexa.
4: Ayan, so siguro as part of the call to action na lang din, no, we want to, or we invite our young people, the government agencies, the civil society organizations, to start already with the narrative of thinking for future generations. Mm-hmm. Mm-hmm. So at the end of the day, we're not just doing this for one day. Hindi po nagtatapos yung movement na ito sa ating event, no? So we invite our advocates in the sector to join us through Good Stories Movement, and at the same time build or create innovations that are innovative, no? That are disruptive, that are visionary, so that it will continue to last for future generations.
2: Very well said. How about you, Ms. Alexa?
5: I guess for me, I want us all to believe in one thing. One thing that anchors our movement is we can change the story of the world if we change the storyline. Mm-hmm. That means breaking away from your passive role. Mm-hmm. Even as a youth, you might feel small. Mm-hmm. And ito din, personal account ko din. You might feel like the vision is bigger than your experience. I felt that way many times as a young person. But what's bigger than us is our future. What kind of relationship are we building with our future? We treat it as our kin. Yeah. So believe that that's possible. Believe in hope that that's possible, because it doesn't end in policies. It starts with us also.
2: So very nice. Well said, no? Napakaganda at napaka-inspiring ng words of wisdom ng ating future generation. Future generation, parang hindi tayo kasama sa youth, eh, no?
3: Pero katulad na lang, ang may hawak ng ating kinabukasan, we are always
2: happy and excited to know kung paano mag-isa pa mga future leaders, yung mga future thinkers.
3: Pero
2: sabot,
3: no? Hindi pa sila disheartened.
2: Oo.
5: Importante yan.
2: Ayan, no? maraming salamat, Ms. Sugar, Ms. Alexa. Sana po makausapan namin kayo ng mas masinsinan at mas matagal sa mga susunod na panahon. No, ang dami pa nating pwedeng inspiring stories na ma-share sa ating mga kababayan. Pero mga kababayan, pansamantala po muna ulit tayong magbe-break. Magbibigay daan po muna tayo ulit sa ilang paalala para po dito sa ating programang Impormasyon at Aksyon. Magbabalik po kami.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo!
7: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mga ka-PIA, mula po sa ating talakayan, tayo naman po ay tutungo sa isang segment na nagbibigay po ng aliw. Habang nagdadagdag ng kaalaman, makiisa po sa pagtuklas ng kawiwili-wili at napakahalagang impormasyon. Kasama po si Engoy, ang ating resident puppet dito lang sa Alam Mo Ba?
8: Ayan! Mainit na araw mga ka-PIA! Hello. Alam nyo ba na may babalang DOST Pag-asa na nararanasan na natin ang El Nino? Ito ay isang panahon kung saan mas mainit kaysa karaniwan ang dagat sa Pacific na nakakaapekto sa panahon sa Pilipinas. Sa simpleng salita, ang El Nino ay madalas nagdudulot ng mas kaunting ulan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito, may panganib ng tagtuyot at kakulangan sa tubig, lalo na sa mga lugar na umaasa sa ulan para sa agrikultura at inumin. Pero mag-ingat ha, dahil sa panahon ng habagat, may mga lugar na maaaring makaranas pa rin ng malakas na ulan at pagbaha, lalo na kung may bagyo. Kaya naman patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang sitwasyon. Kaya mahalaga na maghanda tayo ha, magtipid ng tubig, mag-ingat sa init at makinig sa mga abiso ng pamahalaan. Ang kaalaman at paghanda ay sandata laban sa El Nino. Magkaisa tayo para sa kaligtasan ng lahat. Oh, ayan! Alam nyo na! Kita kits!
2: Maraming maraming salamat, Engoy!
8: Walang anuman po!
2: Yeah, ang cute ng damit mo ngayon. Ha?
8: Yes!
2: Kulay, anong kulay ba yan?
8: Green!
2: Mint green. Mint green. Ayan, napakaganda. Iba-ibang wardrobe mo, linggo-linggo. Ano kayang suot mo next week? No? Maraming salamat sa iyong impormasyon at kaalaman na dala-dala. Siyempre, marami tayong natutunan yan. See you again next week,
8: yes! Kita-kits!
2: Ayan, heto naman po ang ating Think PIA question. Ano kayang sagot, Miss Jen, sa iyong Think PIA question of the day?
3: Mga ka-PIA, naging katanungan natin, sino ang nagtatag ng Good Stories Movement noong 2017? At ang tamang sagot ay B, Antonio Opposo Jr. Si Antonio Opposo Jr., isang kilalang environmental lawyer mula sa Pilipinas, ang nagtatag ng Good Stories Movement noong 2017 sa Cebu. Kilala siya sa makasaysayang kasong Opposo versus Factora noong 1993 na nagbigay ng karapatan sa mga susunod na henerasyon na ipagtanggol ang kalikasan. Sa pamamagitan ng kilusa, nais niyang baguhin ang nakasanayang pagbabalita na pura bad stories at itampok ang good stories sa mga komunidad na nag-aalaga sa land, air, at water, ang tinatawag niyang law of life. Layunin nitong magbigay inspirasyon, pag-asa, at kapayapaan.
2: Ayan, bago po tayo magwakas, babatiin po muna natin ang ating mga tagapanood at tagapakinig, no? Mga nagko-comment po sa atin dito, napakarami po nang nanonood pero onti lang yung nag-comment. Pero syempre, hindi pa rin natin papalampasin yung comment ng iyong mother dear, si Miss Jeng Red. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Great topic daw. Oh, diba?
3: Siyempre, hello so, na rin kayo, Mami mo, Ardy. Hello, Tita Mercy.
2: Hello, Mami. Ayan, si Miss Flor de Rizal, ba? Maraming maraming salamat hello din po sa panonood. At syempre, yun pong mga iba-iba pong nanonood sa atin sa TV Plus at sa Afford the Box, no? At maraming salamat po sa panonood. Ayan, dito po nagwawakas ang makabuluhang talakayan na mahalagang impormasyon at serbisyong hatid namin sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pakikinig at panonood at pagsubaybay sa ating programa. Huwag niyo pong kakalimutan tumutok muli. Susunod na Lunes yan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin po ang andito pa rin po ang inyong paboritong programa. Mapapakinggan po rin po kami sa Radyo Pilipinas at mapapanood pa rin po kami sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. At syempre, sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share po ang ating programa para mas marami po yung makinabang sa impormasyong may kabuluhan. Muli, ito po si Enver Cortez.
3: At Jenny Ren pa rin po.
2: Ayan, kami po ay taos pusong bumabati sa inyo ng isang maganda, ligtas at mapagpalang buhay para po sa lahat. Bago po tayo magpaalam, paalala lang po na kaugnay po ng magnitude 7.8 na lindol na naitala po sa bahagi ng Mindanao. Lagi po tayo maging handa at mapagmatsyag sa harap ng mga sakuna. Sa oras po ng pagyanig, mag-duck, cover, and hold po tayo. Higit sa lahat, unahin po natin ang kaligtasan ng sarili at ng ating mga pamilya. Sa ngalan po ng Philippine Information Agency, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig, at pakikibahagi. Magandang hapon po at manatili po tayong ligtas. Mga ka-PIA, magsama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin magkakaroon ng bilateral meeting ngayong Linggo. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ng DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ng dalawang lider ang mga paraan para higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng enerhiya at food security. Tututok rin niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan. Magiging bahagi rin niya ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges.
4: So I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Erwin Tulfo giniit na walang pagdinig ang Blue Ribbon Committee bukas. Ang detalye sa live report ni Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nilinaw nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na walang pagdinig ang kanilang komite bukas June 16. Ito italiwa sa isang social media post ni dating Congressman Mike Defensor na nag-anunsyong may hearing bukas ng Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Senador Dante Marculeta sa isang lugar sa EDSA. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Tulfo na ang inanunsyong hearing ni Defensor ay walang otoridad at pag-aproba ng Blue Ribbon. Pinaalala ni Senator Erwin na sa ilalim ng Senate rules, ang anumang legislative proceeding ay dapat magkaroon ng isang formal na 3-day notice at ipamahagi ang agenda bago ang anumang pagdinig. Binigyan din rin ng senador na hindi miyembro ng Senado o ng Blue Ribbon si Defensor kaya wala itong legal standing na mag-anunsyo ng anumang Senate proceedings. Hindi niya papayagan ng Blue Ribbon Committee ang anumang less representation o paggamit sa pangalan ng komite ng walang otoridad. Inikahit rin ni Tulfo ang publiko na dumipende lang sa mga opisyal na anunsyo at advisories mula sa Blue Ribbon Committee at sa Senado ng Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
6: Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Pangalawa po, hindi naman na po si, di ba na-deklara na pang all six vacant. So, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senator Pia. Gayon din po si Senator Marculeta. Hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano pa ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? So, yun po yung pangatlo, ay, sa labas niya po gagawin. So, malino po na ito po yung Blue Ribbon.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, planong Blue Ribbon Committee na gaganapin sa labas ng Senado, inaasahang magdudulot ng distraction sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. May live report si Melanie Valdos Reyes.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Albert, tinawag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na PR stunt lamang upang i-divert ang focus sa impeachment trial ang nakatakdang Senate Blue Ribbon Committee bukas. Ayon kay Adyong, ang hakbang umano ng ilang senador na kaalyado ni dating Speaker Alan Peter Cayetano ay tila hindi nakatutok sa prioridad ng Senado bilang impeachment court. Dagdag ng Mindanao Solon, dapat manatiling pangunahing tungkulin ng Senado ang pagdinig sa impeachment cases bilang mandato ng konstitusyon. Ito ang tugon ni Adyong sa nakalathalang plano ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Marcoleta at napaksyon ni Cayetano na magsagawa ng pagdinig sa labas ng Senado. Narito ang pahayag ni Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
8: That this is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. Remember, the impeachment trial is a constitutionally mandated priority of the Senate right now. They have already convened as an impeachment court, and I think the people deserves clarity and closure on the subject matter that are being allegedly committed by the Vice President.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Sa iba pang balita, Senador Ronald Bato de la Rosa hinimok ng NBI na ibalik na rin ang 117 mga armas nito. Mayulat si Luis Ririspe.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Idinaan sa pasimpleng biro ni NBI Director Melvin Matibag ang paghamon kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ibalik na rin ang higit 1,000 armas na nakarehistro sa kanyang pangalan. Sa isang press conference, ayon kay Matibag, mabuti ang ginawang pagbabalik ni Bato ng 20 firearms sa PNP-CIDG na nakapangalan sa kanya. Pero sana anya, lahatin na ito ng senador at ibalik na rin ang lahat ng 117 na firearms. Nagpahabol pa nga si Matibag na sana anya sumama na rin si Bato na sumuko kapag nagbalik siya ng armas. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
10: 20 armas, mabuti naman, pero sana yung 117 isurrender lahat. Diba? Kung sana pag surrender ng armas, sumama na rin si Senator Bato pag surrender, no?
9: Sa ngayon naman, tinatrack pa rin ng NBI ang lokasyon ng senador at may matibay silang lead sa kinaroroonan nito. Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa rin si Bato dahil wala pa itong record sa Bureau of Immigration na lumabas ng bansa. Giit pa niya, mas mahihirapan si Bato kung lalabas ito ng Pilipinas dahil International Criminal Court o ICC ang naglabas ng warrant laban sa kanya at madali siyang mahuli ng mga otoridad kung nasa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita, Ateneo de Manila University bumuo ng independent fact-finding body kaugnay pa rin sa pagkalunod ng mga student-athletes. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Bumuo na ang Ateneo de Manila University ng independent fact-finding body upang imbisigahan ang pagkalunod ng kanilang student-athletes. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ateneo University President Father Roberto Yap na ang komite ay binubuo ng mga external, legal at technical experts. Layunin itong matiyak ang malaya, patas at walang impluensyang pagsusuri sa insidente at makapaglabas ng rekomendasyon para sa mga kinakailangang hakbang. Nanindigan ang universidad na makikipagtulungan ito sa lahat ng imbestigasyon ng mga otoridad kasabay ng pagsusulong ng transparency, accountability at hostisya. Tiniyak din ni Padre Riap na magbibigay ang Ateneo ng tulong pinansyal, emotional support at sasagot sa gastusin kaugnay ng burol at iba pang pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Samantala, kinumpirma ng Ateneo ang pagtanggap sa pagbibitiw ni Head Coach Tab Baldwin ng men's basketball team. Epektibo agad bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para sa integridad ng sports program at safety protocols ng institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Yeah. Mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
1: Radyo Pilipinas.
12: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, ang nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. And very excited tayo, no? Ngayon po ay June 15 mga kaibigan, Lunes. At sa ilang mga araw po ay meron tayong makakapanayam na special na doktor. Ano po? Siya ay isang nephrologist at hopefully ay magtuloy-tuloy yung ating pinaplanong serye kasama siya kung saan ipapaliwanag ano nga ba yung chronic kidney disease, ano yung treatment para dito, bakit nagkakaroon ng ganyang klaseng sakit, at sino yung mga at risk o maaaring magkaroon ng ganitong klaseng karamdaman, bakit ba maraming mga Pilipino ang may ganitong sakit sa kasalukuyan at bakit napakarami na bata pa lang may CKD na. Isa po ang kidney disease, kasama ang cancer, kasama po ang diabetes at syempre hypertension and cardiovascular diseases. Sa mga sakit po na masusing binabantayan ng kagawaran ng kalusugan dahil yan po ang mga leading na karamdaman sa ating mga Pilipino. At syempre yung ating specialty hospitals ay yan naman yung kanilang field of specialization. Ano po? Yung sa heart for the cardiologists, yung ating for brain and spine, yung ating mga neuro, and yung ating mga nephrologists para po sa ating kidneys. At syempre yung gastrologists po natin para sa mga sikmura, sa liver, sa atay, at syempre sa saan pa nga ba, no? Yung ating for cancer. Ano nga ba ang dyan? Ang tawag sa kanila, oncologist. Yan. So, yan. Sila ho ay nagbabantay. May mga specialty hospital na kalimitan ay nasa Greater Manila area o nasa Metro Manila. Pero sinisikap po ng DOH na magkaroon ng specialty hospital sa iba't ibang mga rehiyon at dalawigan para mas maging accessible po at mas maging malapit sa ating mga kababayan ang pag-aalaga na kanilang kinakailangan kung sila po ay mayroong mga malalang sakit. Samantala mga kaibigan, alinsunod po sa mandato ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tulungan at mag-extend ng helping hand yung ating national government agencies kasama na ang DOH dyan po sa mga naapektuhan ng lindol sa Sarangani Province. Kamakailan, handa po ang DOH na magpadala ng water filtration trucks para sa mga apektado ng lindol sa General Santos. Narito po si Secretary Ted Herbosa.
1: Bumisita lang tayo sa General Santos at malaki ang problema nila sa power, and pag nawawalan ng power sa probinsya, nawawalan din ng water distribution. So some of the houses, medyo erratic at problematic ang water source nila. Sa first 24 hours ng any disaster, ang kailangan natin, water. Kasi ang tao, pag hindi na kainom ng tubig for 24 hours, mauuhaw yan, magpropel ang kidneys at pwedeng mamatay of dehydration. So very important itong device na to, because this is one of the first things gusto mong ma-deploy kaagad. Meron tayong sources of potable water. So nandito sa tabi ko ngayon, nandito tayo sa regional office ng Davao, Davao Region ng Department of Health, at kasama ko si Engineer Ever. Ipapaliwanag niya, so isa sa ating mga WASH facilities. WASH is a water, sanitation, and hygiene. Isa ito sa emergency response ng Department of Health. Nagpapadala tayo ng safe potable drinking water either through jerry cans or itong water filtration system. So ito, nandito tayo dito sa mobile water filtration system.
2: Dito natin ipasok yung kuryente natin. Ang source natin is either generator or power. Line, oh. First of all, meron tayong submersible pump, pwede is ilog. So baha,
1: tubig baha.
2: Irrigation, pwede po irrigation. Pwede.
1: Tapos si unang-una, pebbles.
2: Pangalawa
1: yung
2: sa
1: chlorine. Dito lalabas yung treated water. Tapos lalagay mo na sa bladder. So tapos di-distribute na yon. Gaano katagal bago ma-filter at may lalabas na dito sa
2: experience namin sa mga 30 minutes.
1: Tapos ilang litro ang nagagawa nito sa isang araw?
2: So kasi niya. ang bladder natin po 10 cubic meter yan eh.
1: So 10,000 liters. Meron silang mga pang-test for bacteriology, for pH. So pag na-test na 'yon, potable na siya. Pwede na siyang inumin.
0: Ayan, maganda po ang kagawaran ng kalusugan, mga kaibigan, na magdala ng ano no ng water filtration trucks para po sa mga apektado ng lindol sa General Santos. At yung water filtration trucks po na yan ay merong mahabang proseso no yung filtration, kaya makakasigurado po na kayang maglinis ng tubig ulan, tubig baha, yung mga facilities po na yan para may safe na inuming water, no, inuming tubig yung ating mga kababayan. Ayan. So, sana madala po kaagad yung mga yan sa ating mga kababayan para sila po ay magkaroon na ng access sa malinis na inuming tubig. Samantala, mga kaibigan, patuloy po ang pakikibaka ng kagawaran ng kalusugan sa pag sa sagawa ng total ban sa vape at sa mga sigarilyo. Nagsimula po sa pagtanggal ng stress at nauwi naman sa pagka-ospital dahil sa seryosong kondisyon sa baga at puso. Hindi sulit ang panandaliang ginhawa kapalit ng kalusugan at buhay. Ayon po sa mga eksperto, pareho may masamang epekto sa katawan ang paninigarilyo at vaping. Ang mabuting balita, mayroong benepisyo ang pagtigil. Huwag nang hintayin magkaroon ng health scare bago magbago at huwag nang magpapaloko sa vape at sigarilyo. Si DJ Zyho, mga kaibigan, isa siyang radio DJ and anchor and showbiz correspondent, no, ay nakita na dahilan ng kanyang sakit sa baga yung kanyang extensive vaping. So, ito yung pahayag ni DJ Zyho noong World No Tobacco Day and No Smoking Month 2026.
3: Hi, ako po si DJ Zyho. I'm a radio DJ, anchor, and showbiz correspondent. 2018, nag-transition ako into yung vape. Hanggang sa yung pinaka-recent na meron tayong vape ngayon, nag-decide ako sa kadahilanan na natakot ako na yung sayosi is baka mamaya humantong na mawalan ako ng boses, masira yung lalamunan.
4: Well, in general, anything that's in the air will affect our lungs. Kasi if you spread out the surface area of the lungs, parang kasing laki siya ng tennis court. Definitely, we're getting some sort of an acute lung injury manifestations for patients who vape.
3: Yung sa vape naman, recently lang, kasi na-hospital ako na parang nagkaroon ng heart failure, nagkaroon ng tubig yung baga ko. And isa sa pinaka-dahilan is aside dun sa pagod, sa trabaho, sa lifestyle, is syempre malaking trigger point yung pag-vape.
4: It's so bad that school children are into vaping. There's no good effect of vaping at all.
3: Mahal ko yung buhay ko. Mahal ko yung trabaho ko. Gusto ko pang magpasaya ng maraming tao. Fully, nag-quit na ako sa paninigarilyo at sa pag-vape because I want to begin and to start a new life without yung ganong vices.
4: So smokers and vapers, stop right now. Your heart rate goes back to normal within hours. Your risk for heart disease goes back to normal within years. And of course, yung risks mo for acute lung injury will definitely go away. Bababa yung risk.
3: Huwag nyo nang antayin pa na tumagal kung kaya nyo naman na hindi na humantong doon sa pagkakahospital.
4: Don't start smoking. Don't start vape. Huwag magpaloko sa vape at sigarilyo.
0: Ayan po ang mensahe ng kagawaran ng kalusugan kasama si DJ Zyho, no, na isang testimony noong World No Tobacco Day, No Smoking Month 2026, na meron hong innate dangers, no, yung vaping and of course yung sigarilyo. Alam naman natin na it causes a lot of illnesses sa ating respiratory system. Kaya hanggat maaari, huwag hong simula ng bisyo na yan, at kung meron ka na bisyo, ay itigil na. Sa gitna naman po ng banta ng mga nakakahawang sakit gaya ng Ebola, handa po ang 16 na specialty center ng Department of Health sa DOH Jose B. Lingad Memorial General Hospital na magsilbing pangunahing pasilidad para sa pagtugon sa infectious diseases. Mula po sa pagiging isang COVID-19 PCR laboratory at pandemic sub-national reference lab noong pandemya, isa na itong makabagong Central Luzon Infectious Disease Referral Laboratory na may

0: Giving God. And then nakita nyo naman, napaka-modern yung ating bagong Center for Infectious Diseases.
1: Napakaganda po ng proyekto ng HEAL, ang Health Systems Enhancement to Address and Limit COVID-19 or Other Emerging Infectious Disease Project dito sa Pampanga, sa JB Lingad. Tayo dito, ang ginawa natin dahil nagdeklara ng Public Health Emergency of International, i-review natin yung pandemic preparedness plan natin dahil yun ang i-activate natin pag umabot dito yan. Meron na tayo dito sa Region 3, meron na tayo sa Visayas, meron na tayo sa Mindanao.
2: Kaya sabi ko, matutuno tayo. Kahit papaano, kung hindi man COVID, ibang klaseng magiging problema ang dadating, ay dapat medyo maghanda na tayo.
3: Ito talaga, nakapasok siya sa WHO standard of safety. Kagaya ito ng ating molecular laboratory during the COVID-19. Pero may upgrade kasi now we are already confirming cases of, sabi natin, yung vaccine-preventable diseases. The laboratory is in itself operational kasi hindi kami nagsara when we transferred all other equipment. So we made the molecular lab functional while we are setting up the referral lab. For the infectious disease isolation facility, it's ready for admission. Sabi nga natin, this is narrowing the gap, yung equity in health. So may pera, may pambayad o wala, isa lang, zero balance billing.
4: Patuloy po ang kagawaran ng kalusugan sa pagsasagawa ng mga programa para mas mapataas pa po ang kalidad ng ating healthcare. Para nang sa gayon po ay mas maraming mga Pilipino ang makinabang at mas maraming mga Pilipino ang maligtas sa anumang uri ng mga sakit. Magbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng farm-to-market road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Mare!
12: Uy, Mare, saan ang punta mo?
11: Magpapacheck up ako sa OB-GYN ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
12: Wow, malapit mo nang makita ang baby mo, Mare.
11: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
12: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng Barangay Health Center natin ng Child Immunization Record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating Barangay Health Center.
11: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
12: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa Child Immunization Card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis

0: hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa limang sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine contra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
1: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
0: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
1: Magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
0: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
1: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
0: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Alam mo ba, akala ko dati kapag malusog ang isang tao, wala na siyang HIV. Ibig sabihin yung kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV? Diba? Ako pa naman tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010. Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay pinagbiwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabling desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
6: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
7: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Isa po ang Talim Island sa mga malalayong komunidad o underserved and unserved areas o UUA. Kung kaya alinsunod po no, sa utos ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tutukan ng mga liblib na lugar, pinalawak po ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at gamot sa tulong po ng Simba Kalusugan. Pinangunahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare at Diocese of Antipolo ang paghahatid ng mental, emotional at spiritual na mga serbisyong pangkalusugan sa mga taga-Talim Island. Mahigit 350 tao po kasama na sina Nanay Elizabeth at Kuya Jeffrey ang naserbisyohan sa Talim Island sa Binangonan, Rizal. Ilan po sa services na kanilang nakuha, yung medical consultation, chest x-ray o TB screening, electrocardiogram o ECG, dental services tulad po ng pagbunot ng ngipin, oral prophylaxis o yung cleaning at fluoride varnishing, mental health counseling, HIV testing and counseling, nutrition services at pamamahagi po ng libreng gamot. Yung Talim Island, mga kaibigan, yan po ay malayong lugar. Actually, yan ay largest lake island in the Philippines na matatagpuan po sa Laguna de Bay sa Rizal Province. Meron niyang 24 barangays at yan ay shared sa pagitan po ng Binangonan at Cardona, Binangonan Rizal and Cardona Rizal. Sikat ang Talim Island sa fishing communities at hiking trails nito. At mararating mo yan sa pamamagitan po ng 1-hour boat ride mula po sa mainland. Yung Talim Island, meron siyang highest point na kung tawagin ay Mount Tagapo. Yan ay 270 to 411 meters above sea level at locally known po yan bilang bundok ng hindi pala maganda. basta 'yon. Mount Tagapo. And yung mga residente po ng Tanim Island ay primarily, sinusustain po nila yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng aquaculture, fishing, at thriving na bamboo cottage industry. So sila po ay gumagawa ng mga furniture, mga cottage na yari sa bamboo na ginagamit naman ng mga halimbawa businesses, kasi yung mga restaurant na sa May Laguna de Bay, ganun po ano. And volcanic in origin po itong ano, no, Tanim Island, kaya may unique landscape, may rolling hills at volcanic craters tulad po ng malaki na crater nito na umiikot dyan sa Barangay Balibago at Tuna. So, kung mula sa Metro Manila, ikaw ay magpupunta sa Binangonan o Cardona ng via bus or jeepney. Tapos sa mga port po ng Binangonan Fish Port o sa Cardona Port, pwede kayong sumakay ng local passenger boats o kayo ay kukontrata ng mga ano, no, mga bangka para makarating dyan sa Tanim Island. Usually, 1 to 1.5 hours o isa hanggang isa't kalahating oras po ang inyong magiging biyahe, depende sa inyong destination barangay at sa kondisyon ng lawa. So yan, medyo ano, no, interesting and exciting at ma-action ang papunta sa Tanim Island. Kaya naman hindi rin ho sila basta-basta nahahatiran ng mga serbisyong medikal o ng mga programa ng pamahalaan. Pero ginagawa natin at ng national government yung best na kaya natin gawin para mahatiran po sila ng mga programa at proyekto ng ating national government.
9: Ang tungkulin ng Department of Health ay iparating ang serbisyong medikal at libreng gamot. Sa katayuan ng isang Pilipino, paano nga ba nila ito naaabot?
10: Kasi mahalaga po sa akin mga anak ko. Siyempre, anak ko pag gusto ko din turo ng gamot. And anytime po na magayong lagnatin, kung may sipon, may ubo, may maiinom po din. Sabi ko, tama-tama po kasi may check-upan.
11: Ito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin.
10: Masaya po, siyempre. Kasi kapag po pumunta pa po kami sa doktor mismo sa amin, ay may bayad na yun, di ba ba? Siyempre, pamasahe pa lang ay magkano na.
9: Ang kadalasang dalawa hanggang apat na biyahe ni Kuya Jeffrey, isang beses dito ay natagpuan niya ang swerte dahil naging pasahero niya ang mga doktor na patungong isla para sa medical mission.
12: Yung nga po, nalaman ko kasi dito sa may-ari ng bangka, sinakyan natin. Kasi siya yung napagsasabihan ng ano eh, na may medical mission. Kaya ako nalaman. Sa katagang papabunot ko na rin to, kaya nang ano, sa kalibri na pati, kaya napabunot na ako. Malaki rin na tulong kasi siyempre, di na sila luluwas ng ano, na mainland. Sa kalibri pati, wala na silang gastos na pumasahe sa bangka, nabalikan, pati pagkain, wala rin.
9: Sa katayuan ni Nanay Elizabeth at Kuya Jeffrey, ang medical mission na isinagawa ng Simba Kalusugan ng DOH at CBCP ay isang malaking biyaya mula sa itaas.
13: Kahit anong gawain, kahit anong papalatugin, kapag kasama si Kristo, nalipayo pa nato.
8: Isa po ang Simba Kalusugan sa mga programa ng kagawaran na naghahatid ng mga serbisyong medikal sa mga underserved and unserved areas at maging dun sa ating mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasama ng Simba Kalusugan, yung ating Purok Kalusugan, na nagdadala naman po sa mga barabarangay ng ating health services. Yung Simba Kalusugan po kasi, from its name, no, Simba, ay tie-up program ng DOH kasama po ang CBCP, kasama ang Simbahang Katolika, kung saan ginagawang venue nung nung mga check-up nung health services ang simbahan mismo. At bukod doon sa health, bukod doon sa physical and mental check-ups na ginagawa po dyan, ay meron ding spiritual. Meron tayong mga tao mula sa simbahan na nakikipag-usap sa ating mga tao, sa mga deboto, na nagbibigay din naman ng spiritual na kagalingan. Kasi naniniwala ang DOH, naniniwala ang simbahan na hindi lamang yung healthy mind and healthy body, kundi dapat malusog din, dapat ay maganda rin, peak condition din yung pananampalataya ng bawat isang mamamayan para mas maging produktibo at para mas maging, kumbaga eh, mas maging maunlad ang kanilang pamumuhay. Samantala mga kaibigan, sa nagdaang long weekend, kayo ba ay bumiyahe? Kayo ba ay nag-long ride? Meron ba kayong mga pinuntahan? Well, sa tala po ng DOH, umaabot po sa 33,485 ang kabuuan bilang ng mga road crash injuries ang kinasangkutan ng mga motorista mula po Enero hanggang Abril ngayong taon. 30,588 sa kanila ay hindi nakasuot ng helmet. Nako, mas mataas po ito kumpara sa naitalang 13,868 road crash injuries na kinasangkutan ng mga motor sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa naturang bilang, 12,790 sa kanila ang wala pa ring suot na helmet. Narito po ang paalala ng DOH.

0: Paano pa kaya? Uy, pre! Pre, ano nangyari sa helmet mo?
1: Wala, ganito talaga yung itsura niyan. Araw-araw ko kasing ginagamit.
0: Oo nga, no. Daming gasgas, oh. Tanggal pa yung pintura. Wala rin yung visor?
1: Wala, pre. Parang maganda nga mayroong visor, ano?
0: Hmm. Kailan mo pa yung binili?
1: 4 to 5 years na sa akin to, pre.
2: Alam mo ba na may expiration din ang mga helmet? 3 to 5 years after natin bilhin o simulan gamitin ang mga helmet, ay maaari na natin itong palitan. Pangalawa, i-check ang manufacturer's recommendation ng ating helmet. Bakit? Kasi mayroong mga components na madaling masira at rumurupok kung araw-araw natin ginagamit ang ating mga helmet gaya ng EPS o foam na pumoprotekta sa ating ulo. Pangatlo, sa araw-araw nating pagbiyahe, meron tayong environmental or external factors na makakaapekto sa tibay ng ating helmet, gaya ng ulan, UV rays, o kaya naman mga bagay na makakagasgas sa ating helmet. Tandaan na palitan ang helmet pagkatapos ng road crash, kahit na walang nakikitang sira. Kaya mahalagang i-check kung may sira na o gaano nakatagal ang inyong helmet at kung pasado pa ito sa standards. Maaari nyo rin i-check kung meron itong PS mark o ICC stickers na DTI approved.
0: Pre, para sa'yo, bagong helmet. Para di na luma yung ginagamit mo.
1: Thank you, pre, ha. Excited na ako, sukatin ko na, ha.
0: Ba't ba kasi ang ganda mo?
1: Agad na hulog sa iyo. Okay na okay to, pre. Pasok na sa standards. Nakaka-inlove ka talaga. Ikaw na ang biyahiro ko.
0: Ikaw talaga. Sige, pre. Welcome.
1: Salamat.
3: Biyahiro tayo! Helmet on, buckle up! Ride safe!
4: At yan po ang paalala ng DOH. Well, meron talagang expiration yung helmet, no? Dahil ginagamit yan palagi na expose sa weather, sa ulan, araw, at syempre sa pawis, sa lahat-lahat, no? Ay numinipis o nadideteriorate yung material na pumoprotekta sa ulo. Kaya 3 to 5 years lang ang isang helmet. At ito kasi yung gamit na once na it served its purpose o naproteksyonan kanya sa isang road crash, ay dapat papaltan na agad siya. Kasi yun yung problema, no? Minsan na aksidente, tumumba, tumama yung helmet, wala namang nakitang damage, hindi papaltan. So gagamitin ulit. Well, hindi po dapat ganun. Kasi ang purpose ng helmet is to save your life once, no? Kapag ikaw ay nailigtas na niya sa aksidente, papaltan mo na siya. Bakit? Kasi baka meron kang hindi nakikitang sira o kaya numipis na siya because of the impact o kaya po ay yung iba talagang nakakadkad din na nagagasgas yung helmet. So, ibig sabihin, kailangan na pong mapalitan. Huwag ho natin pagtipiran yung ating kaligtasan. Huwag ho natin pagtipiran yung mga bagay tulad ng helmet, ng gloves, ng balaklava para humaproteksyonan yung ating sarili. Lalo na kung tayo ay mahilig magmotor. Papasok ng eskwelahan, papasok ng opisina. Kailangan sigurado po na safe tayo at inaalagaan natin yung ating mga sarili. And of course, ang helmet po ay nilalagay sa ulo at hindi sa ating mga siko. Babalik po ang ating programa makalipas ang ilang mga paalala.
5: Lanito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Mga ating palatag Pilipinas.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ako si Beta Haribo Kilit Maclean, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay in-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
3: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ayan. At nawala yung aking inahanap. Well, alam niyo ba na ang gamit na mantika ay ginagawa pong biodiesel ng isang DOH hospital sa Mindanao? Ayan, at nakakatipid po sila no, ng malaking pera ng dahil dyan. Nakakatipid po ng halos 8,000 ang DOH Zamboanga City Medical Center sa gastusin sa gasolina sa tulong ng 10% biodiesel na kinakarga sa 5 sasakyan ng ospital bukod sa commercial diesel na ginagamit para rito. Mula po sa National or mula sa Nutrition and Dietetics Department ng ospital, kinokolekta ang mga gamit na mantika na pinoproseso katuwang ang Philippine Coconut Authority Zamboanga Research Center bago kinakarga sa mga sasakyan ng ospital. Alamin natin paano ito sinimulan at ng pamunuan ng ospital at kung paano ito nakakamenos sa kanilang budget sa gasolina at paano nila na-develop itong biodiesel na ito.
4: Ba na nagagamit ng isang DOH hospital sa Mindanao ang gamit na mantika bilang diesel sa kanilang mga sasakyan? Kung bakit at paano? Alamin natin! Sa DOH Zamboanga City Medical Center, ginagamit ang tinatawag na biodiesel, kung saan hinahaluan ng used cooking oil ang diesel na ikinakarga sa kanilang mga sasakyan.
5: One of the major issues kasi in terms of hospitals na palaging nabibring up is yung waste natin na nage-generate. Cooking oil kasi tinatapon lang siya. So sa amin, naisip namin, is there another way, no, for these things to be upcycled? Sa research natin, nakita natin that actually, pwede siya going biodiesel.
6: We are intensifying energy efficiency programs and expanding our biofuels blending targets to reduce the volume of imported petroleum that our economy requires day to day.
4: Sa ngayon, nasa 5 sasakyan ng DOH Zamboanga City Medical Center ang kumokonsumo ng 400 liters ng diesel kada linggo, kung saan 360 liters ay commercial diesel na 85 pesos ang kada litro at 40 liters naman dito ay biodiesel na 40 pesos ang isang litro. At dahil dito, nakatitipid sila ng halos 2,000 piso sa 8 refuel sa loob ng isang linggo, katumbas ang halos 8,000 pisong natitipid sa loob ng isang buwan.
5: So we are hoping to be able to refine this product and hopefully sa future po ay mas maganda na siya. At the same time, much better quality. We're very optimistic that in the future, we will be able to fully utilize this in all the vehicles of CCNC.
3: Ayan, and sana no, maging permanenteng solution din yung paggamit ng alternative products tulad nga ng used oil na maging ano no, maging chance siya na makatipid din yung mga regular na mamamayan sa gasolina. Kasi kung halimbawa mas ma-develop pa itong teknolohiyang ito at magiging pwedeng puro na ganun na lamang yung gagamitin, edi mas maganda, di ba? As of now po kasi 10% ng isang mixture yung biodiesel, yung used oil, no? Tapos regular na diesel pa rin yung 90%. Although nakakatipid, malaki din yung 8,000 kada buwan ha na kanilang natitipid. Pero looking forward tayo to the point na ma-develop ito ng sobra at magkaroon ng pagkakataon na ito na lang mismo yung gagamitin ng ating mga kababayan para sila po ay kumbaga makaandar yung kanilang mga sasakyan, mga traktora, mga generator at iba pang nangangailangan ng gasolina o diesel. Hindi lamang sa larangan ng healthcare kundi sa lahat po ng ating mga larangan at aspeto ng pamumuhay. Samantala mga kaibigan, sanib pwersa po ang DOH at ang United States para maprotektahan ang mga Pilipino sa lumalalang kaso at tumataas na kaso ng HIV sa bansa. Inaasahang darating ang 15,000 doses ng lenacapavir o LEN o injectable PrEP sa Pilipinas kung saan libre itong makukuha sa mga piling HIV care facilities sa bansa. Ang LEN ay isang long-acting injectable PrEP na binibigay lamang kada 6 na buwan para sa mga taong negatibo sa HIV tests. Batay sa pag-aaral, ang LEN ay ligtas at 96% effective kontra HIV infection. Patuloy namang umaasa ang DOH na idedeklara ang HIV bilang isang urgent public health concern kaugnay sa tumataas na kaso ng HIV sa Pilipinas. Yan. So yung lenacapavir, mga kaibigan, ay isa siyang first-in-class HIV capsid inhibitor. So paano ba siya ginagamit? Ito po ay kasabay ng iba pang mga gamot. Nakadepende kung paggamot ba siya ng HIV or PrEP, yung pang-iwas sa HIV. So kung if it's going to be used as a medicine, 2 tableta or 300 milligrams bawat isa kada araw yung gagawin niya, no? Tapos sa 8th day, 1 tableta naman ng 300 milligrams. So nag-iiba siya ng dosage kung as a medicine. Pero kung as a PrEP, 2 tableta at 2 inyeksyon. Yan, ganyan ho yung ginagawa sa kanya. So iba-iba, hindi pwede mag-self-medicate. Ito po ay binibigay ng doktor o kaya naman kung sa DOH kayo nagpunta, no, magbibigay naman sila ng instruction. So bakit nga ba kumakalat yung HIV dito sa bansa? Diba? Ang HIV kasi ay natatransmit sa pamamagitan po ng ng pakikipagtalik. Ayan. So, meron kasi tayong average of 47 to 57 new HIV diagnosis ang nare-record kada araw sa buong bansa at over 90% ng mga bagong kaso na yan ay kalalakihan at concentrated sa 15 to 34 age group. Sa kasalukuyan, ang hotspot po ng HIV sa bansa ang NCR, Calabarzon at Central Luzon. Yan ho yung may pinakamataas na kaso ng human immunodeficiency virus. So actively working naman ang bansa, no, sa UNAIDS 95 targets kung saan yan yung 95% diagnosed on treatment and virally suppressed. Pero napakalaki pa ho nung kailangan gawin ng ating kagawaran ng kalusugan para dito. As of now kasi 61% pa lamang yung diagnose, 60% naman yung meron ng antiretroviral therapy at sa viral suppression naman ay kalahati lamang ng mga yan. So paano nga ba pine-prevent o iniiwasan ang pagkakaroon ng HIV at paano yung testing? Ang DOH po kasama yung mga LGU natin ay nagpo-push ng early diagnosis and destigmatization. Yan. Kasi ang hirap po kasi nagamutin ng HIV kasi takot yung mga meron nito na magpa-check up. Takot sila sa stigma, takot sila sa judgment ng tao, takot sila sa kung ano ang sasabihin ng kanilang mga pamilya. Well, meron po tayo mga local social hygiene clinics na dedicated po sa community centers tulad ng Klinika Batasan o Klinika Eastwood na nagpo-provide po ng libre at confidential screening or testing and counseling for HIV. Tapos, syempre, yung PrEP access, yan ho ay ginagawa din ng ating pamahalaan, yung pre-exposure prophylaxis, isa yung oral medication na nagpapababa ng risk na pagkakaroon ng HIV ng isang tao. At pwede ho nating puntahan yung DOH National HIV AIDS and STI Prevention Program at mag-reach out po tayo, no, doon sa local LGBTQIA+ and health advocacy organizations para po sa accredited testing and treatment facilities na malapit sa inyong mga lugar. Bakit ba majority ay lalaki? Dahil nga sexually transmitted ito at kumbaga yun kasi yung medyo marami, very mahirap siyang pag-usapan and very sensitive siyang paksa. Ano po? Pero talagang hinihikayat ng DOH na gumamit ng mga contraceptives to practice safe sex. At huwag naman, kung kaya iwasan, iwasan hanggat maaari. Magpa-test, siguraduhin malinis, siguraduhin maayos ang inyong kalagayan dahil kumakalat nga po yan dahil sa unprotected and unsafe sexual encounters. Well, ito po ang mensahe ng DOH.
7: Alam na natin na patuloy na tumataas ang kaso ng HIV sa bansa, lalo na sa kabataan. So ang pagkakaroon ng injectable PrEP ay nagbibigay tayo ng bagong option sa ating mga key populations. Ang lenacapavir or LEN ay isang bagong long-acting HIV prevention option o tinatawag na PrEP. Katulad ng oral PrEP, ito ay isang uri ng gamot na tumutulong ma-prevent ang pagkakaroon ng HIV infection sa mga non-reactive or wala pang HIV. Ang kaibahan nito is kung paano siya binibigay sa ating mga key population. Kumpara sa oral PrEP o yung iniinom via tabletas, ang kaibahan nito, ang LEN naman ay isang injectable na binibigay natin every 6 months lamang. So mahalaga ito dahil nagbibigay tayo ng option sa mga key population natin, ng prevention option, lalo na yung mga nahihirapan na uminom araw-araw o nahihirapan mag-access ng gamot. Ang lenacapavir or injectable PrEP na ito ay isang donasyon at libre pong makukuha po no, sa lahat po ng facilities po natin na ma-select or mapipili. Ang HIV ay preventable at treatable. So merong tayong treatment na nabibigay na libre. Meron din tayong prevention options na libre. Lahat ng ito ay available sa lahat ng treatment hubs po natin at iba pang HIV service facilities na kasama po ng Department of Health, both public and private sa buong bansa. So, ini-encourage po namin lahat kayo na huwag matakot. Actually, dapat mas alam po natin yung status po natin when it comes to HIV upang mabigyan po natin ng karampatang serbisyo po na kailangan po ninyo. Lahat ng ito ay confidential, safe, effective, at lahat ng ito ay meant to support po and protektahan po bawat Pilipino.
3: Bukod ho doon sa ano no dito sa 15,000 na LEN o lenacapavir o injectable PrEP ng US Philippine DOH partnership ay marami pa rin naman mga programa ang DOH para po sa HIV and AIDS no, lalong-lalo na yung ating mga counseling, yung ating screening at syempre yung mga hotline na po pwede pong mga tawagan. Kaya naman, huwag ko tayo magatubili magpa-test, huwag ko tayo magatubili na magpa-check up dahil mas maganda na malaman as soon as possible kung ikaw ba ay merong HIV or STD o anuman para lang ho sigurado na safe ka rin at ang iyong partner sakali na ikaw ay merong nararamdaman. Ayan. Samantala mga kaibigan, toong 2023 nang ma-stroke naman si Nanay Josefina dahil kapos sa budget, hindi na niya ito muling naipatingin. Isa sa mga deboto ni Padre Pio si Nanay kaya laking pasasalamat niya na masuri muli dahil sa programang Simba Kalusugan. Bilang bahagi sa patuloy na pagpapalakas ng universal healthcare, mas pinalalawak pa ng kagawaran ng pagkikipagtulungan sa simbahan at lokal na pamahalaan para mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa malalayang lugar alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa ngayon, 6 na lugar na ang napuntahan ng Simba Kalusugan mula noong February 2026 at sa mga susunod na buwan ay makararating na rin ito sa Mindanao.

0: Ako'y natutuwa sapagkat sa pamamagitan ng aming opisina, CBCP, Commission on Healthcare, DOH, yung malalayo ay pinararating namin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng healthcare.
1: Dito po, walang bayad. Para po sa mahihirap. At ang dasal ko, talagang pinakinggan. Galing kami ng Baguio. Pinipigil nila ako. Umuwi ako ng Bicol. Kaya doon nangyari, hindi na ako nakabalik. Inaatake ako madaling araw. Dati hindi ako nakakalakad. Saka ganun. Kinakargar ako.
2: Tuwing linggo nagsisimba kami. Nag-announce na mayroon naman dito sa simbahan. Eh kami napapunta dito. Medyo mahina ang katawan niya. Na-stroke kasi yan.
3: Taong 2023 nang ma-stroke si Nanay Josefina dahil sa kakulangan sa pinansyal, hindi na niya naipagamot muli ang kanyang kalagayan. Sa halip, inalay na lamang niya ito sa dasal, umaasang balang araw ay muli siyang makakalakad.
1: Walang money, may bayad, walang pera. Dito po, walang bayad. Para po sa mahihirap, panata ko si Father Pio. Dahil nagpapagaling siya, tawagin mo lang siya. Pinakikinggan niya lahat.
4: O Padre Pio, Saint of Light.
5: Mahal ang gamot, kulang ang paggamutan, walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin.
6: Sa pamamagitan ng Simba Kalusugan at sa pang-Archdiocese na Commission on Healthcare, ay talagang lumaas ang porsyento ng o yung kakayahan ng simbahan at ng society na matulungan ang ating mga may sakit at sila ay maabot, yung lalong mga nasa liblib ng lugar na ito.
0: Tama lamang ang sinasabi ni Pope Francis. Hayaan niyo na pumunta sa mga laylayan ang tinatawag na existential peripheries. Ako'y natutuwa sapagkat sa pamamagitan ng aming opisina, CBCP, Commission on Healthcare, DOH, yung malalayo ay pinararating namin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng healthcare.
2: Maraming salamat po sa Simbahan Department of Health na napansin kami na ganito ang buhay namin. Pero pasalamat pa rin kami, gawa ng kahit kami naghihirap, ang Diyos nagabantay sa amin.

0: At yan mga kaibigan, yung Simba Kalusugan at kwento ni ano no ni Nanay Josefina. Yan yung ginawa naman sa Padre Pio Shrine, yung Simba Kalusugan dyan. Marami yung mga kwento ng mga deboto, maraming mga kwento ng mga misakit ang natulungan ng programang ito ng DOH, kung saan pinagsasama yung healthcare and spiritual care para po sa ating mga kababayan na mayroong mga karamdaman. Okay. Yan muna mga kaibigan, ating palatuntunan ngayong hapon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas Lucena. Ito po ang Nutrisyon at Kalusugan. Muli po, Joshua Miguel Suarez, nakasama ninyo ngayong hapon sa ating Technical Side Master Control. Nandyan si Ate Otay Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at Kuya Egay Drizpo sa ating transmitter site. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: At ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabot po?
10: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
12: .507 ang ating oras ngayon pong araw ng Lunes, June 15, 2026. Magandang hapon, lalo na sa mga sumueldo na po ngayong araw. Maynard, nakapag-withdraw ka na ba? Wala? Pat girl, birthday mo pa naman ngayong araw na to. Tuwing Lunes ka nagbe-birthday pagkatapos. Wala. John Mogol po dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Live po tayo napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating live stream sa DZSR Sports Radio 918 Space Kilohertz on Facebook. I-type mo lang ang SR918. Live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ganun din sa Capital 104.3. Ngayong araw na to, actually kaninang umaga to, alas 9 na nagsimula to eh. UFC Freedom 250 is now in the books after niyang ganapin earlier today dun mismo sa South Lawn ng White House, ang pinakasikat na bahay sa buong mundo. Masikat pa yan sa bahay ni Big Brother, ano, itong White House. For the very first time, isang professional sporting event ginanap sa grounds ng seat of power ng United States of America. Ito po ay bahagi ng kanilang according to Trump, ay bahagi ng selebrasyon ng 250th year of independence ng US of A. Pitong laban ang nakaschedule kanina, no? 7 fights on the card, and lahat ng laban kanina natapos via finish. Hindi naman 'yan yung unang beses na nangyari na yung ganitong klaseng event, isang live pay-per-view event, ay 100% finish. Ano, lahat ng laban, it's either submission or TKO, knockout, natapos, ano. UFC 146 back in May 17, 2012, that was the first event na lahat ng laban in the main card ay walang umabot ng ano, ng unanimous decision or split decision, lahat knockout or submission. Ngayon, eto naman pong pitong laban na nakalista under UFC Freedom 250. Lahat naman ito kasama sa main card eh. Isang malaking main card lang. Ito pong laban na ito kumpara dun sa iba nilang pay-per-view events na may preliminary tsaka may early prelims. But simulan natin ano, itong recap ng nangyari kanina sa UFC Freedom 250 sa naging panalo ni Diego, anak ng Josh Lopez. Bakit anak ng Josh ang tawag ko rito? Paborito ito eh. Ewan ko ba, tagapagmana yata ito, ano? Although kanina, panalo si Diego Lopez over Steve Garcia, round 2 TKO. Kasi this fighter, magaling naman yung Diego Lopez kung sa magaling, ano? But napapansin ko lang, kasi galing pa to sa pagkatalo in his last fight, doon sa rematch niya against Alexander Volkanovski. He also lost that yung unang laban nila, but he keeps on getting the big fights on the big cards. Kaya feeling ko talagang paborito itong si Diego Lopez. Pinupush talaga na maging champion. And in fact, kahit na lumalaban siya sa featherweight division, siya yung alternate, siya yung kapalit, replacement, kung sakasakaling may isang fighter dun sa main event for the lightweight world title. Siya pa yung alternate dun na kahit hindi naman siya ranked, hindi siya lightweight fighter. But dito sa naging laban niya against Steve Garcia, pinakita naman niya kung ano yung kaya niyang gawin inside the octagon. Pinakita niya kung ano yung karakas niya. And it was sort of a come from behind win para kay Diego Lopez. Kasi kontrolado ng Garcia yung aksyon in round 1. But in the second round, dito na naging agresibo itong si Diego Lopez. And nasaktan niya itong si Garcia with a hard left hook. Maya-maya, nasundan pa yan ng isang right hook, left hook combination. Ayun na, bumagsak na po etong si Steve Garcia. And Lopez followed up with more combinations para makuha etong finish. So he improves to 28-8. And hindi na ako magtataka kapag nilaban ulit for a world title eh. Ano, pero sa tingin ko, he has to work his way back up to fighting to having a another shot at a world title, because dalawang beses na niyang nilabanan si Alexander Volkanovski at dalawang beses na rin siyang natalo. Meanwhile, eto namang si Bo Nickel, panalo over Kyle Daukaus, round 1 TKO. Isang straight left and a big right hand mula kay Nickel ang nagpabagsak dito kay Daukaus, and sinundan ni Nickel sa ground. Etong si Daukaus, nagpakawala siya ng elbow strikes para makuha etong kanyang ikalawang sunod na panalo. He is now 9-1. Now, in the third fight netong UFC Freedom 250, Mauricio Huffy with a first round TKO victory laban kay Michael Chandler. Nagsimula po ang katapusan nung tamaan ni Mauricio Huffy nung short right hand, ito pong si Michael Chandler, nung sinubukan ni Chandler na kumuha ng takedown. And grabe yung power na na-create nitong si Huffy from such a position, kasi halos malapit na talaga sa kanya si ano eh, si Chandler, ready ng sunggaban yung hips niya to get the takedown, pero natigil on his track etong si Chandler because of that short right hand coming from Huffy. And after that, sunod-sunod na yung atake itong si Mauricio Huffy, and yung pinaka mabigat, pinaka malala niyang ataking pinakawalan, yung dalawang spinning heel kick niya. Sapul yung mukha doon ni ano eh, nitong si Michael Chandler. And when Huffy landed the second heel kick dito sa may bandang tenga, ano, yun na, hindi na maganda yung lagay nitong si Chandler. And Huffy landed more punches. Yung isa niyang uppercut tuluyang nagpahiga dito kay Michael Chandler, and the referee promptly stepped in para itigil yung laban. So nakakadalawang sunod na panalo na si Mauricio Huffy for a 14-2 record. And gusto rin lang i-point out dito sa naging panalo ni Huffy over Chandler, yung pinakita niyang sportsmanship. Kasi I think he knew, alam na niya na he will get the knockout, he will get the TKO, the finish, nung nasaktan na nga niya itong si Chandler. Pero yung mga finishing touch punches niya, I think nakadalawa or tatlo yata siya, tingin ko hindi na niya tinodo eh. Seeing na nasaktan na talaga si Chandler, and it's just a matter of time before umawat yung referee para itigil yung laban. So, big ups para kay Mauricio Huffy dun sa gesture niya na yon. Sa kabilang banda, tingin ko, tapos na itong si Michael Chandler at least sa mga pay-per-view events ng UFC. I mean, he was a celebrated champion dun sa previous sa PFL, and then lumipat siya dito sa UFC. First fight niya, world title fight kaagad yun eh. Now, all his fights dito sa UFC were all pay-per-view. Nandun siya sa malalaking card, pero anim na laban yun. Pero 2-4 lang ang kanyang record overall. Ano? And etong ang talo niya against Mauricio Huffy ay ang kanyang ika-apat na sunod na panalo. So, kapag nakita ko pa to sa isang malaking pay-per-view event, ewan ko na lang talaga. Personally, not a fan of Michael Chandler. Sinasabi nila, exciting tong fighter na to. Exciting. Eh, lagi namang natatalo. Ewan ko ba. Mas gusto ko na maging boring pero laging panalo, di ba? Kesa yung exciting tapos lagi ka namang natatalo. Now, fight number 4 dito sa Freedom UFC Freedom 250. Labanan ng mga heavyweights ito. Josh Hockett with a second round TKO victory laban kay Derek Lewis. He remained undefeated, 10-0 na. Ito pong si Josh Hockett na gumawa literal ng ingay even before ganapin itong UFC Freedom 250 na to. Laban kay Derek Lewis, nakascore siya ng takedown sa round 1, and from there nagpaulan siya ng mga suntok. Nagkaroon pa ng ano ng cut sa mukha ni Lewis, and then in the second round nagpakita ng konting buhay itong si Derek Lewis. He landed some uppercuts habang nagki-clinch sila, pero yun na yun, wala na siyang ibang naipakita sa laban as Josh Hockett countered with a quick combination. Nasundan pa yan ng sunod-sunod na atake, and si Derek Lewis, as the round went on, second round pa lang yun ha, kitang-kita na yung pagod hinihingi lang, hindi na halos siya makagalaw eh. And ginulpi lang siya ng ginulpi nitong si Hockett until umawat yung referee. And as expected, Josh Hockett, dun sa kanyang interview after his win, called out Alex Pereira na naghahanda during that time para sa kanyang co-main event fight. Personally, naiingayin ako masyado rito kay Josh Hockett, and isa ako sa mga nag-aabang na patulugin siya, pabagsakin siya, in-knockout siya nitong si Derek Lewis. But credit dito kay Josh Hockett, ha, talagang ginawa niya yung trabaho niya. Kumbaga sinigundahan niya yung mga pinagsasabi niya by finishing itong si Derek Lewis. And he looked really great. Yung conditioning niya para sa laban na ito maganda. And yung game plan niya, he executed it. Sa kabilang banda naman, ewan ka ba, parang yung fighters na lang yata, yung pinuntirya dito ni Derrick Lewis eh. Yun na lang yung ano eh, yun na lang yung inilaban niya, yung makukuha niyang sweldo. Ano? Kasi isipin mo naman, he weighed in at 265 pounds para sa laban na to. He was what, 24 pounds heavier than Josh Hockett, who checked in at 231 pounds. And pagdating dun sa laban, kitang-kita yung nahihirapan niya sa bigat ng katawan niya. And I don't think he really tried para you know, to put up a solid performance laban dito kay Josh Hockett, kahit na sinabi niya, yeah, nare-realize ko na gusto ng lahat, patulugin ko siya. Sinabi niya, yes, I will knock out Josh Hockett, pero wala naman eh. Disappointing, nakakadismaya lang etong naging performance netong si Derrick Lewis in his loss kay Josh Hockett. Samantala, former bantamweight champion Sean O'Malley defeated Ayman Zahabi, round 2 TKO ito. Now, of all the matchups dito sa fight card na to, ito na sa tingin ko yung pinaka-mismatch. And nung nakikita ko yung laban kanina, napaisip ako, saan bang kuweba hinukay ng UFC itong si Ayman Zahabi? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, overmatched siya against Sean O'Malley. Naglolokohan pa nga kami kanina ng ating kaibigan si Mr. Nisi Casiano. Sabi ko, saan ba nila hinukay itong si Zahabi? Sabi sa ni Nisi, kahit ikaw, kaya mong manalo dyan eh. Hindi ko nakitaan ng ano eh, ng tikas kanina. And hindi mo akalain na si Zahabi has wins over Jose Aldo and Marlon Vera. Because he was simply outmatched kanina ni Sean O'Malley. First knockdown in the second round, isang straight left galing kay, of course, kay O'Malley, and then maya-maya, isang kana naman for the second knockdown, and at that point, agad na tinigil na ng referee yung laban. So, ang target ni Sean O'Malley next is the reigning bantamweight champion na si Piotr Jan. Okay, limang laban na yan. Last two. 5:20 ang ating oras in the co-main event of UFC Freedom 250. Cyril Gane is the interim UFC heavyweight world champion matapos niyang umiskor ng second round stoppage win over two-division world champion na si Alex Pereira. I don't know if you remember, but last week when I talked about etong UFC Freedom 250 card, may tanong ako dun tungkol kay Cyril Gane. Can he finish Alex Pereira? Because para sa akin, that's the only way na mananalo siya against Alex Pereira. And sinagot ni Cyril Gane yung ating katanungan na yan. Ano? Sa totoo lang, kanina, siyempre, nasa octagon na sila, magkaharap sila, no? Nung giving, and si Herb din nagbibigay ng instructions. Na, ang laki nung difference nung katawan nitong si Cyril Gane kumpara kay ano kay Alex Pereira. Sa braso pa lang eh. Sa braso pa lang. Talagang Cyril Gane is a true heavyweight dun sa porma nung katawan niya kanina. Yung si Alex Pereira, I don't know, parang nakulangan ako sa kanya as a heavyweight physically speaking, kasi parang ano lang siya, parang nasa light heavyweight pa rin siya na sumobra lang. Samantalang yung Gane, alam mo talaga na heavyweight to. Although, in the opening round ng laban nila, hindi ganun, he did not look that way. Kasi maganda yung head kicks na pinataman ni Alex Pereira. Meron din siyang leg kicks. Although, sumagot ng sarili niyang head kick itong si Gane. Napatras niya rin si Alex. But in the last 2 seconds ng opening round, Alex landed a couple of right hands. Pero pagdating ng round 2, dito tuloy ang iba yung kwento. Nung tinamaan ni Cyril Gane ng mabigat na jab, eto pong si Alex Pereira, and bumagsak, eto pong si Pereira. And I think that's the power of a heavyweight fighter. Let alone a champion pa, di ba? Gane tried to finish the fight with elbows, pero nakatawi pa rin si Alex Pereira. Si Gane, hindi na niya tinantanan kasi alam niya talagang dehado na eh. Nasaktan na niya itong si Pereira. Power shot after power shot, and a right-left combination pushed Alex Pereira against the fence at doon umawat si referee Herb Dean. So si Rilgan improves to 14-2 and another title shot ang nakuha niya against the champion na si Tom Aspinall. Samantala, no Shama today. Ano, nabigo po si Alex Pereira para maging kauna-unahang 3-division world champion ng UFC. Ang tanong ko about Alex

0: nung netong UFC Freedom 250, maganda yung ginawa nilang walk out ng mga fighters. Instead na kasabay na naglalakad ng fighter, usually yung mga yung sa team niya, ano, may mga war veterans, may mga sundalo, merong mga galing sa fire department, o iba-iba pang galing sa law enforcement agencies ng US. And then yung mga walk out song ng mga fighter, they were performed live nung Marine Band nandun mismo sa South Lawn. Merong banda ron na nagtumugtog nung walkout song ng mga fighters. So that was a different different flavor for UFC Freedom 250. Alas 5:30 po ng hapon ng ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly. Makakausap po natin ang punong abala sa magiging Asian Oceania Sambo Championships na dito po gagalapin sa Pilipinas. Abangan po ninyo yan sa pagpapatuloy natin dito lang sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oras na din, it's now 5:32 for Fight News Weekly po dito sa Sports Radio 918. Ano pensya natin ngayon? Hunyo 15. Next week na po ito. From June 25 to 28. So 10 days from now, gagarapin na po dito sa Pilipinas ang Asia and Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Unang beses po ito na dito i-stage ang event na to sa Pilipinas. Alamin natin kung kumusta na ba yung paghahanda dito sa malaking event na to and the other details about this competition. Kasama po natin live dito sa programa natin ngayon ang Pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Incorporated. At sabi ko nga kanina, punong abala for the preparations for the hosting, Mr. Paulo Tancontian. Sir Paulo, magandang hapon po. This is John Magol.
9: Good afternoon po, John, and good afternoon sa Sports Radio.
0: Yes, sir. Well, una sa lahat, Sir Paulo, kayo ho ba'y kumusta na? Are you fully recovered? Kasi I remember, okay na, okay. Nagkaroon ka ng surgery eh.
9: Opo, opo, medyo recovery na, pero hanggang ngayon medyo hindi pa masyadong nagpapagaling pa rin.
0: Nagpapagaling pa rin, pero good news naman yan kasi nagre-recover kayo, kasi alam ko busy na kayo dito kasi next week na po ito. So that leads me to ask you, kumusta na ho ba yung paghahanda ng inyong NSA for the Asia and Oceania Sambo Championships?
9: Sir, nasa huling yugto na tayo. So, we are already prepared na tayo sa upcoming natin. And yung organizing committee natin at nasa ending na tayo ng pagpa-prepare natin.
0: Ano na lang, sir, yung kasi sabi mo, final stage to ending na. Ano na lang yung inyong mga inaasikaso sa ngayon?
9: So far ngayon, yung ano natin, sir, yung mga, siyempre, darating sila, sundo, hatid-sundo.
0: Ayun.
9: And of course, yung Kuan, yung Transpo, yung hotel.
0: Okay.
9: Yun po. Kasi iba-ibang schedule po kasi ang dating nila, sir.
0: So, kumbaga, ano to, more on the logistics side, ano, sir?
9: Yes, yes, logistic po.
0: But so far, Sir Paolo, ano ho yung naging pinaka-demanding na bahagi or aspeto nung inyong ginawang paghahanda para dito?
9: Unang-una sa lahat, kasi ito is a Class A tournament.
0: Mm-hmm.
9: Pangalawa, ito is ano siya, yung Suwao and Tias ano tournament.
0: Okay.
9: So, ano ito siya, yung recognized ng Tias at saka Suwao.
0: Mm-hmm.
9: And this is the first time na ano natin na mag-host tayo ng Class A tournament. Ranked tournament po ito. So, mataas ang expectation nila, pero so far okay naman din. Okay naman din ang ano natin, ang ating preparation in terms of ano.
0: Anong bansa po ba yung huling host nitong competition na to?
9: Ang huling ano natin is, kung di lang ako magkamali, sa Uzbekistan po.
0: Ayun, okay. And I know, syempre, nandun din po kayo, nag-observe kayo nung mga kung paano la ginawa yun. Sa tingin mo, sir, ano yung sabihin nating observations nyo roon na nakatulong sa inyo for preparing for this one?
9: Okay, ang ano natin dito, ang na-observe ko dito, ito ang pinakamaraming, sir.
0: Mm-hmm.
9: Ito ang pinakamaraming participant. So, may ibang team, like Kazakhstan, mayroon silang like 70 athletes.
0: Wow.
9: Tapos, mayroon din yung iba, 40, 30, basta sobrang dami.
0: Mm-hmm.
9: So, ito ang pinaka-biggest delegation sa lahat ng ano, biggest ano.
0: Ballpark figure ba natin, sir? Mahigit 600 na atleta?
9: Yes, yes. Nandiyan tayo kasi umapalo lang sila sa 400, 500 tayo, 600 plus na sa ngayon eh.
0: Okay.
9: So may dumadagdag pa kasi yung iba nabigyan yata ng mga visa din ng like Syria, yung mga ibang kwan, like Lebanon, may ibang kwan yung kailangan ng mga visa.
0: Mm-hmm.
9: So Iran, yun, nabigyan sila ng mga visa.
0: Aha. Sir Paolo, paano ba yung naging proseso nito ng kung paano ba nakuha ng Pilipinas yung hosting rights dito sa tournament na to?
9: Okay, kasi ganito yan, tayo naman bago tayo dito sa ano sa larangan ng Sambo.
0: Mm-hmm.
9: So ano lang tayo, 10 years old lang tayo dito sa Sambo. So last year kasi, we rank number 4 in Asian Oceania. Tapos nakakuha nga tayo ng 2 gold medal.
0: Mm-hmm.
9: Ngayon, panay lang kasi, yung nag-host nito is ano lang, laging nasa Central Asia.
0: Yes.
9: That's why tayo na 4th place, sabi nila, kayo na, why not, kayo naman na mag-host. So sabi ko, ang una naming plano nito is beach
0: yes,
9: World Beach.
0: Yes, opo.
9: Pero napunta sa atin yung Asian Oceania kasi yun nga, nag-fourth place tayo. And talagang may tayo chance din kasi tayo. Kasi imagine, we are fourth place, bagong-bago lang tayo sila. They are practicing Sambo for like 80 years. 60 years. So, tayo bagong-bago pa talaga.
0: Right. Mm-hmm. So, nabanggit mo nga, Sir Paolo, ano? Kasi yun naman talaga yung original plan, yung World Beach Sambo. Di ba? Ako,
9: yes,
0: personally,
9: yes,
0: sir, inabangan ko yun. Sabi ko, magandang i-cover ito, magandang maging event ito. But, looking back, sir, tingin mo mas okay na rin na ito munang Asian Oceania ang i-host natin before hosting a bigger event like the World Beach Sambo?
9: Yes, yes. Kasi dito, we have the chance.
0: Mm-hmm.
9: And itong ating mga kuan, itong mga athlete natin, mahirap kasi na mag-send tayo ng sobrang dami kasi mostly, average lang tayo, 4-5 pag nagko-compete tayo. Pero this time, I think 30 plus na tayo eh. 30, almost 40 athletes na tayo from the Philippines. So we have 72 categories. So na-cover natin more than kalahati na.
0: Mm-hmm.
9: So malaki ang chance natin kasi hindi naman lahat ng weight makukumpleto.
0: Uh-huh.
9: So itong 21 na national team natin, aside from them, meron pa tayong mga non-national team na maglalaro.
0: Ayun,
9: so palaking okay. tulong na rin ito, especially sa mga local provincial athletes natin na ma-expose at mm-hmm. mapanood nila mismo yung paano ang gaano ka lakas, gaano ang level natin to Asian Oceania.
0: Mm-hmm.
9: Kasi itong dito, mga world champion din ang sumasali. So doon, sa ganong paraan, mag-gauge natin kung hanggang saan ba talaga tayo kung tayo mm-hmm. ang host.
0: Mm-hmm. Sino po ba ang katuwang, ang katulong ng Pilipinas Sambo sa paghahanda rito? Because sabi mo nga sir, class A ito, bigatin ito. And sino po ang kapartner ng Pilipinas Sambo rito?
9: Unang-una, hindi namin magagawa itong ganito kalaking hosting without the help of course, the PSE,
0: mm-hmm.
9: especially sa kay Chairman Pato, and of course, sa interagency, at sa POC, siyempre si POC President Pambol Tolentino, and to our Sec Gen Attorney Wharton Chan,
0: mm-hmm.
9: and yan, and si sa mga sponsors and mga coaches natin, talagang tulungan ang pag-organize, hindi basta-basta kasi yun nga, first time, saka malaking tournament talaga.
0: Right. Eto mm-hmm. sir, medyo pagdating sa, alam mo naman, sa panahon natin ngayon, pagdating sa budget sensitive na topic eh, can you share sir, magkano ba yung budget for this hosting? Kasi yung iba yatang, di ba sir, yung ibang events na hinost natin, merong hosting fee, meron din bang ganito ito?
9: Ah, wala naman po. Wala naman pong hosting fee. Pero ang sa budget, kasi para siyang, hindi siya buo-buo yung parang,
0: standard, so, ba?
9: Oh, yes. Pero sasapat naman, God will provide, and medyo nandito na tayo, medyo clear naman na.
0: Right.
9: Nandito na yung ating mga equipment, nandito na. So, kampante naman ako na hindi magkakaproblema in terms of budget.
0: Mm. Another hot topic sa mga panahon natin ngayon, sir, yung safety ng ating mga atleta. I'm sure alam mo yung kung ano tinutukoy natin. So, ano po yung nakalatag ninyong measures para masiguro na magiging safe yung conduct ng competition, especially sa mga atleta?
9: Dito sa Sambo, especially nga, yung nga sabi ko kanina, ito is recognized ng PIAS, yung aming World Federation, and also the SUAW, the Sambo Union of Asia. Talagang mahigpit kami. Safety is our priority. So, sa isang mat, kasi kaibigan ko rin si ang in-charge dito sa Dr. Tabar. So, siya talaga yung in-charge dito. Bawat mat, tatlong mat kasi yan siya eh. May combat sambo, which is yung may suntok.
0: Mm.
9: Tapos meron sport men and women. Mag-separate yung mat na yon. So, bali tatlong mat. So, may assign kami bawat... may isang doktor kami. And meron kaming isang PT at saka isang nurse. Bawat mat,
0: okay.
9: Anim sila at saka may naka-standby kami na ambulance. Mm-hmm. Whatever, kung may mga, huwag naman sana.
0: Yes, opo.
9: Meron kaming partnership with the Hospital ng Maynila.
0: Ayun.
9: Pinakamalapit na kuan. So talagang inaano namin. And of course, yung mga referee natin, well-trained naman sila. At saka hindi, yung mga referee na yan is nung SEA Games natin, 2019.
0: Mm-hmm.
9: So siguro alam na nila pagka medyo alanganin na. At saka ako rin talaga, minomonitor ko rin doon na pag medyo alanganin na, huwag na ituloy. Especially yes. dito sa mga bata.
0: Opo.
9: Yung underage. Meron kasing mga minors like juniors and cadets.
0: Opo.
9: So meron tayong mga under 18. So yun talaga kailangan. Very careful tayo doon kasi yun ang pinakakuha natin. Safety is our priority.
0: Mm-hmm. Thank you for that information, sir. Now, dito rin sa schedule na nakita ko, meron kayong coaches certification seminar. Kasi kanina nabanggit yun, sir, meron tayong mga magpa-participate na non-national teams. Yung bang mga coaches po nila ay pupwede rin dito sa ano sa coach certification seminar?
9: Yes po, yes po. Everyone is invited para itong mga coaches ano rin ito, parang ranking din.
0: Opo.
9: Kasi pag hindi ka nag-seminar or hindi ka nabigyan ng rank na yon, pwedeng hindi ka makakaupo doon as coach. So, kailangan you are certified coach. So, yun, siguro tuturo lahat doon. Meron din kaming mga referee seminars. So, yun, talagang inano ko sila, inobliga ko sila na kailangan mag-attend for the seminar. Kasi para yung mga players nila, yung mga coaches, makakaupo din doon. Kasi yes, alam nila kung ano yung mga rules.
0: Mm-hmm. You mentioned kanina, Sir Paolo, na we're looking about 30 plus na atletang Pilipino magko-compete dito. So, kasi doon sa nakita kong schedule, you have youth, junior, tsaka yung senior. So, all of those age categories merong panlaban ng Pilipinas.
9: Yes po.
0: Mm.
9: Yes po.
0: Pero sa...
9: na manalo kami ng gintong medalya at mahigitan natin yung ating performance last year na 2 gold medals.
0: Yun. Pero syempre, we already have world champions, kaya doon talaga tayo sasandal. Of course, we're talking about Sydney, si Tan Conchan, si Asia po ba lalaro, Sir Paolo?
9: Lalaro si Sydney and si AC. Pero inaasahan ko rin itong ating mga juniors and youth. Kasi talagang magaling ito sila. Talagang galing pa sa probinsya at pumunta dito, nag-training na. Naghanda rin sila. Last month pa yan, nandito na sila nag-training.
0: Mm-hmm. Ilan from the national team natin mismo, Sir Paolo, ilan ang ang magko-compete dito?
9: 21 po.
0: 21 from our own national team. Ayun. And since nabanggit mo na rin, sabi mo nga, galing sa probinsya. Alam ko, yung Pilipinas ang buong umiikot sa mga probinsya ng Pilipinas. Nagsasagawa po kayo ng clinics, introducing the sport sa mga atleta natin in the provinces. Kumusta po yung naging response ng combat sports community rito sa Sambo?
9: Oh, talagang the last time nagkanda kami ng national sa Davao.
0: Mm-hmm.
9: Napakarami ang sumali and mayroon kaming na discover and hindi lang 'yan, mayroon pa sa Baguio, mayroon pa sa Kuan. So maganda din yung mga ganun because ma-inspire mo sila, especially yung mga national team, papasyal sa probinsya and makakalaro nila and makaspar, tapos may mga tips, may mga matutunan silang mga technique. So napakaano yan. Yung mga coaches ko nag-iikot sa buong Pilipinas to kuan, mag-scout din ng mga athlete na galing sa probinsya kapag aaral dito sa Manila.
0: Sa observation niyo, Sir Paolo, yung mga nagkakaroon ng interest sa Sambo ay mas marami ba sa kanila yung nanggaling o yung meron ng background when it comes to combat sports? Kasi, yung Sambo, para siyang pinaghalo-halong, di ba, may judo, may wrestling, may grappling. Mas marami bang, kumbaga, meron ng dati ng background dun sa mga sport na yon na napunta sa Sambo?
9: Yes, yes, yes, totoo yan. Yung mga may mga background na, especially wrestler, mga wrestler, judo, jiu-jitsu, meron kami mga ganong athlete. And madali naman mag-adapt sila. Yung rules lang talaga kasi parang same lang din yung training na ginagawa. Mm-hmm. Yun lang, ang Sambo is complete sa kasi may standing, may throwing, may grappling. So kung saan yung medyo kulang nila, doon ang ginapunuan namin para sa ganun, magiging complete siya, magiging equipped siya as a Sambo fight player.
0: Ayun. Ito, balikan ko lang, Sir Paolo, about the ranking points na meron dito sa competition ito. These are world ranking points, ano po?
9: Yes po. Class A tournament, saka ranking po ito.
0: Ano ba to, Sir Paolo? Is this a qualifying event for World Sambo Championships, itong Asia and Oceania?
9: Yes po, yes po. Kasi most of the mananalo dito is mga world champion din.
0: Mm-hmm.
9: So, pag malaking points ito pag nanalo ka sa Asia and Oceania. So the last year nga naging number one rank si Sydney at saka si AC because of nanalo sila dito sa ano. So siguro malaking tulong ito, especially yung maglaro tayo ng ano, may Asian Beach tayo, may hosting tayo and may ano tayo, may mga upcoming tournament sa World Games, mga ganon. So malaking tulong itong points na ito pag nakuha nila, pag nag-champion sila.
0: Opo. Sarado na ba, sir, yung registration? So, may pwede pa bang humabol yung iba or close na?
9: Pwede pa. Pwede meron pa. Pang humabol. Okay. Meron pang nagsikaso ng visa. Meron pang guan. So more to come. Mm-hmm. Pero na ibilang na namin may 600 plus na na athlete na naka-register and more to come.
0: Mm-hmm. At syempre mapapanood po ito nang pwede niyo pong mapanood to nating mga kababayan kasi malapit lang naman ho, lalong-lalo na yung mga taga diyan sa Maynila sa Ninoy Aquino Stadium. So bilang panghuli na lang, Sir Paolo, invite po yung ating mga kababayan to witness itong magiging exciting action dito sa Asian Oceania Sambo Championships natin.
9: Yes, ini-invite ko lahat ng mga martial arts enthusiast na manood ng Asian Oceania dito sa Ninoy Aquino from 25 to 28 June 25 to 28. So dito ay napaka action pack and suportahan natin yung ating mga pambatong atletang Pilipino. And sana manalo sila at kailangan namin ng inyong support at dasal. And itong ating mga atleta, tuwang-tuwa sila. They're very excited na mag-cheer tayo at sila ay mananalo dito mismo sa ating Pilipinas. Sa Pilipinas.
0: Sir Paolo, marami pong salamat. I know you're very busy man dahil malapit na po ito. Thank you sa pagbibigay po ng oras. Mga kababayan, ang Pangulo po ng Pilipinas Samba Federation Inc., Mr. Paolo Tancontian.
9: Thank you so much din po. Thank you so much sa pag-invite. Salamat po.
0: Yes, sir. 5:51 ang ating oras. Again, June 25 to 28, Asia and Oceania Sambo Championships. Merong sport and combat sambo, youth, junior and the senior. Ano pa magiging age categories dito sa magiging competition na to, first time nagagawin sa Pilipinas. Sabi ni Sir Paolo, Class A event, kaya we can expect Class A ang magiging level ng action dito. Pahabol na balita natin. Dalawang Filipino MMA stars will be back in action next month na po ito sa The Inner Circle 21, July 10. We have the former two-time lightweight world champion Edward Folayang. Makakalaban po si Shozo Isojima. Unang laban ni Edward since March last year nung natalo siya kay Shinya Aoki. And you know, at 42 years old, still going si Edward, pero hindi mo maiwasang itanong, ito na ba ang magiging huling laban ni Edward inside the ONE Championship Circle? He is 2-8 sa kanyang last 10 fights. Samantala, yung kanyang mga kalaban ay naghahanap din, magtatangka rin na tapusin yung kanyang losing skid. Nakakadalawang sunod na talo na ito eh. Si Isojima, pero ang layo ng age difference ha, 14 years, 28 years old. Ito po mga kalaban ni Edward Folayang. And we have Joshua Pasho returning to the strawweight division para depensahan ang kanyang world title against Mansoor Malakayev. A second title defense ni Joshua since nabawi niya yung kanyang title from Jared Brooks. Ito rin ang kanyang unang laban since natalo siya kay Yuya Wakamatsu nitong nagdaang Nobyembre in Tokyo, Japan, nung sinubukan niya na maging two-division world champion. And itong laban ni Pasho at ni Malakayev, ano po ito, rematch ito. 2023. Nung una silang naglaban, panalo doon si Joshua Pasho by unanimous decision. At after matalo ni Malakayev doon sa laban na yon, nakatatlong sunod na panalo na siya. At mga former champions pa yung tinalo niya. Yosuke Saruta, Jared Brooks, At yung pinakahuli, etong si Bokang Masunyane. So that's July 10, The Inner Circle. Magbabalik aksyon sina Edward Falayang at si Joshua Pasio ng Lions Nation MMA. Samantala, si Lito Adiwang, may susunod na laban din to eh. Eto ah, saan na nga ba yun? Ayan, against Joshua Pereira sa One Fight Night 45, July 17 sa Bangkok, Thailand, sa Lumpini Boxing Stadium. Galing lang galing si Lito sa 34-second knockout victory niya laban kay Echo Ronnie Saputra. Last month lang yun. So, hindi mo... 34 seconds eh. So hindi siya nagasgasan kahit maliit doon sa laban na yun. Kaya he will be back in action July 17, One Fight Night 45 sa Bangkok, Thailand. 5:55 oras natin Pilipinas, at dyan po nagtatapos ang Fight News Weekly ngayong araw na ito ng Lunes. So next Monday po ulit, sama-sama tayo dito po sa ating programa. Up next ay Sports 918. Sino bang host natin ngayon dito? Sino yan? Kasama si Matthew Pacheco! Tanan-tanan-tanan-tanan-tanan-tanan-tanan. Oh, magalala, gagawan kita ng ganong intro. Okay, Sports 918 with Matthew Pacheco. Bukas, post-game tayo, 5 p.m. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
10: This is a...
11: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab!
14: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
24: 738.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3
29: the AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
33: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline.
1: is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
8: Report. Kapapasok lamang na balita, bayan ng Governor Generoso Davao Oriental niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Para sa detalye ng balitang yan mula Davao, ihati sa atin ni Kate Lakihon Lao.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
8: Report. Kate?
10: Magandang hapon. Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Governor Generoso Davao Oriental alas 5:18 ng hapon nitong Lunes, Hunyo 15, ayon sa FIVOX. Naitala ang instrumental intensity 3 sa General Santos City habang instrumental intensity 2 naman sa Digo City, Malungon, Coronadal City at Tupi. Samantala, instrumental intensity 1 ang naitala sa ilang bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Sarangani at South Cotabato. Ayon sa FIVOX, inaasahan ang mga posibleng aftershocks kasunod ng lindol. Samantala, sa Davao City naman, kinumpirma ng Davao CDRMO of Sen na naramdaman ang intensity 3 sa lungsod batay sa Philippine Earthquake Intensity Meter Network o PEIMNET ng DOST FIVOX. Bilang pag-iingat, ang mga kasama natin dito sa Mindanao Media Hub at Radyo Pilipinas ay agad na lumikas at lumabas sa building. Sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala dulot ng lindol sa Davao City at patuloy namang pinababantayan ng CDRRMO sa mga barangay at publiko ang anumang posibleng epekto ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
8: Report. Iyan po pinakahuling balita mula sa Davao kung saan nangyari ang pagyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Manatiling matumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga balita.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
19: Ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
22: Yes, tayan ay sinamantala ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng ilang bahagi ng Southern Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang isinagawang situational briefing sa General Santos City upang mapabatid ang kanilang mga naging suliran matapos ang nangyaring pagyanig. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba't ibang cabinet secretary, sisinalaysay ng mga local chief executives ng General Santos City, lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental at iba pang munisipalidad ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang mga nasawi sa buong Southern Mindanao na nasa kasalukuyan ay umabot na sa 74 katao kung saan 53 ay mula sa Soccsurgeon at 21 naman ang sa Davao Region. Inilahad din dito ang mga napinsalang mga gusali ng pamahalaan, pribadong establishmento, mga tulay, kalsada at iba pa. Higit pa rito, idinaing din ng mga opisyal ang hirap ng kanilang sitwasyon, partikular na ang mga lugar na mahirap maabot ng tulong dahil sa mga nasirang daan at mga hindi madaanan dahil sa paghuhunang lupa. Tumugon naman agad ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga tulong na ipinagpapalaan kakaloob. Ayon sa Pangulo, maglalabas ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga LGU na labis na naapektuhan ng nasabing lindol. Sa naturang halaga, tig 50 million pesos ang matatanggap ng lalawigan ng Sarangani at General Santos City. Tig 30 million pesos para sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Tig 20 million pesos naman sa Davao Occidental at Glan Sarangani at 15 million pesos naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 to 10 million pesos. Bukod dito, maglalabas din na ang Local Government Support Fund o LGSF ng 50 million pesos para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para naman sa mga individual na nasiraan ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 pesos mula sa disyon. Prioridad din ngayon ng DPWH ang mga nasirang tulay at kalsada upang hindi na mahirapan sa transportasyon. Nakapamahagi na rin ang DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang mga supply na medikal. Kabilang din sa prioridad ng Pangulo ang malinis na inuming tubig, kaya naman may mga water filtration system na ipapadala sa mga apektadong lugar.
0: Kami naman ay nakilig sa inyo kung ano, tuloy-tuloy lang ito. Hindi kami aalis hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan pa kami rito, we will stay here and we will continue to provide assistance to everyone.
22: Dayan, ayos, tinayak naman ng Pangulo na handa ang gobyerno sa anumang tulong na kakailanganin ng mga LGU. Sa katunayan nga ay personal nitong pinayuhan ang mga lokal na pamahalaan na magsabi sa kanya o di kaya sa mga cabinet secretaries kung ano pa man ang kanilang mga kailangan upang maaksyonan agad. Dayan, ayos.
1: Lanuza. Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para matugunan ang pangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nasa lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol, mabilisan ang pagkilos ng kagawaran para makapaghatid ng tulong, lalo na sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngayong Lunes, June 15, dumating sa Barangay Sapo, Padido, Kalapatan, Sarangani, ang 860 family food packs bilang dagdag na tulong para sa mga residente. Naging mabilis at maayos ang paghatid ng food packs dahil sa sama-samang pagsisikap ng DSWD, lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at Maritime Law Enforcement Team. Patuloy din ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang tulay at kalsada sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Samantalang maging ang Land Transportation Office ay nagsagawa na rin ng sariling relief operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Nakahanda na ang mga relief packs sa Land Transportation Office o LTO Central Office sa Quezon City na ipapadala sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng Oplan Tulong Mindanao, nagsagawa ang LTO ng relief operation na pinangunahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw.
7: Alam naman natin na marami sa probinsya na hindi pa na rin nararating ng mga iba't ibang tulong dahil nga sa sitwasyon, maaring yung kalye at hirap din na maapabot. Pero kami dito sa LTO, nagtulong-tulong yung mga empleyado, opisyal, para magbigay ng tulong sa kanila.
5: Kinakailangan ng ating mga kababayan ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan dahil sa epekto ng lindol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtutulungan at voluntaryong kontribusyon ng mga opisyal at kawanin ng LTO Central Office, kanilang inihanda ang mga relief packs na naglalaman ng ilang pagkain at iba pang mahalagang relief items para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ito ay tugon ng ahensya at pakikiisa sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
7: Kami po na nakita ho namin ang kalagayan po ninyo. Meron pong mga lugar, especially sa may Sarangani, sa may Davao Region, na nakita na rin natin na talagang mga naperwisyo, kawawa yung mga kababayan natin. So kami po dito, tulong-tulong po kami, papaabot, sisiguraduhin po namin kahit paano ay makatulong po, makapaabot po kami ng tulong sa inyo.
5: Hanggang ngayon, may ilang aftershocks pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya maraming mga residente ang pansamantalang tumigil sa kanilang mga hanap buhay. Kaya naman malaking tulong para sa kanila ang ipinamamahagi ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, Para naman maihatid ng maayos ang mga relief packs sa mga residente sa Mindanao, sinisigurado naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang tuloy-tuloy na pagsasaayos ng mga daanan at tulay na naapektuhan ng lindol. Ilan dito ay kanila lang naayos, kaya't nadadaanan na ng mga relief operations para mabigay ang tulong sa mga residente. Tumutulong din ang ahensya sa mga lokal na kalsada at pagsasagawa ng mga assessment at emergency repair works sa mga critical infrastructure gaya ng ospital, health facilities at eskwelahan.
9: Aabot sa 2,000 relief packs ang nakahanda dito sa LTO Central Office. Naglalaman ito ng 5 kilong bigas, mga noodles at mga delata. Ito ay simula pa lamang at inaasahang may darating pang mga food items na kanilang itutulong din sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Balik operasyon na ang General Santos International Airport. Matatanda ang pansamantalang inihinto ang operasyon ng paliparan matapos ang lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, agad silang nagsagawa ng assessment para matiyak ang structural integrity ng airport. Mari nang makalipad ang lahat ng commercial flights ngayong araw.
12: Mga kababayan po nating nagperwisyo dito sa nasabing lindol, although ito ay isang force majeure, but humingi kami ng pasensya dahil ginawa naman po namin yung aming mga gagawa para mapabilis ang pagbubukas at na hindi kayo maabala. No? Mag-check lang ako sa respective airlines kung ano yung mga flight schedules nyo para at least hindi na kayo maabala kung pumunta na kayo sa airport.
19: Naibalik na ang 98% ng mga linya ng kuryenteng apektado ng magnitude 7.8 sa Mindanao. Ayon sa Energy Department, mahalagang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente lalo na sa critical structures gaya ng ospital. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
13: Tiniyak ng Department of Energy na maayos at ligtas na maibabalik ang kuryente sa mga lugar sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol noong June 8. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naibalik na ang kuryente sa mahigit 1 milyong consumers. Katumbas yan ng halos 98% ng lahat ng naapektuhan sa Mindanao sa loob ng isang linggo. Minadali rin nila anya ang pagbabalik ng kuryente lalo na sa mga critical infrastructures o yung mga lugar gaya ng mga ospital, evacuation centers at emergency services. Sinabi niya ring naibalik na ang kuryente sa lahat ng 24 na ospital na naapektuhan ng lindol.
14: In less than a week, it's about 98% restored. Most of the hindi na-re-restore ay yung mga bahay talaga na nasira at delikado i-connect. Or mga structures na kailangan pa i-inspect for safety.
13: Dagdag pa ni Garin, desidido ang DOE na maibalik ang kuryente sa bawat tahanan at komunidad.
14: This is a whole of government approach. All the good news that they will deliver to you this week. It has been an inter-agency, not only of the DOE family, pero kahit po pag-restore sa Mindanao, we've been coordinating closely with Sec. Vince of DPWH, Sec. Banoy of DOTR, even LGUs.
13: Samantala, inanunsyo ng DOE ang magiging paggalaw sa mga presyo ng produktong petrolyo bukas. Ang gasolina, posibleng mag-rollback ng 32 centavos o tumaas ang presyo ng hanggang 1 peso and 68 centavos. Ang diesel, posibleng mag-rollback ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Habang rollback na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Posible umanong magkaroon ng reaksyon ang world market sa inaasahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
15: Hopefully within the week the agreement is signed. What happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well. But does it go down to the pre-war level? Not immediately. Probably kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
13: Ayon sa DOE, pinag-aaralan na nila ang iba pang mga hakbang para matugunan ang mga issue sa enerhiya ng bansa, maging ang mga pangmatagalang solusyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
1: Samantala, nagpatawag na ng special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maaksyonan ang mga panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng kalamidad at hamon sa enerhiya. Inang ulat ni Clayzel Pardilia.
18: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kamara at Senado na magsagawa ng special session sa darating na Miyerkules, June 17, 2026.
20: Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan.
18: Naka-adjourn ang Kongreso mula ika-anim ng Hunyo hanggang ika-26 ng Hulyo. Pero giit ng Presidente, hindi naihinto ang pangangailangan ng taong bayan sa gobyerno.
21: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangan ng agarang aksyon ang mga problemang kinaharap ng mga Pilipino. Tulad ng mabilis sa pagtugon sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao, suporta sa mga mag-aaral, maayos sa serbisyong medikal sa mga senior citizen, at tamang nutrisyon para sa mga bata.
18: Target talakayin sa special session ang mga panukala sa pagtatatag ng pambansang pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen. Pagsasabatas ng Assistance to Students and Teachers in Private Education Act na layong palawakin ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral at guro sa pribadong paaralan. Pagpapalakas sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual at pamilyang nasa krisis. Pag-amyenda sa batas na magpapahusay sa pagpapatupad ng libreng tertiary education. Panukalang magbibigay ng dagdag suporta at pondo sa mga paaralang nasa malalayong lugar at apektado ng kaguluhan. Pagpapalakas sa school-based feeding program, presidential merit scholarship program, at iba pang panukalang magpapalakas sa social protection at magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino.
20: Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalakas ng anti-political dynasty law.
18: Ang anti-political dynasty law ay panukalang pagtatakda ng limitasyon upang maiwasan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng mga miyembro ng iisang pamilya sa politika. Sa bisa ng special session, magkakaroon na rin ng pagkakataon ang Commission on Appointment na talakayin ang mga nakabingbing appointment ng mga gabinete, military at foreign service personnel, na mahalaga upang matiyak ang patuloy na paghatid ng serbisyo ng mga ahensya at mapatatag pa ang institusyon ng pamahalaan. Matatandang naantala ang promosyon ng ilang general dahil sa ilang araw ng pagliban ng Cayetano Block.
20: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
18: Sa ilalim ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na magpatawag ng special session anumang oras upang pag-usapan ang mga prioridad na panukala o mga isyong kinakailangang mabilis na tugunan. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
23: Malugod na tinatanggap ng Senate Majority Block sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang pagpapatawag ng special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Miyerkules. Sa kanilang pahayag, siniguro ng Majority Block na nakahanda silang gampanan ang kanilang tungkulin at agarang tugunan ang mahalagang panukala at usaping dapat aksyonan para sa kapakanan ng mamamayan. Binigyan din nila ang mahalagang trabaho ng Commission on Appointments sa pagtalakay ng mga appointments sa gabinete, sandatahang lakas at foreign service. Anila, papasok sila sa sesyon, magtatrabaho at gagampanan ang kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Binigyan din nila na walang puwang ang drama, magpapatagal o anumang dahilan para hindi gampanan ang kanilang tungkulin at ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa publiko. Dagdag nila, dapat nang maging handa ang lahat na kumilos at isulong ang mga hakbang na makapagdudulot ng kabutihan sa publiko.
24: Malugod ding tinanggap ni House Speaker Faustino Bongbongdi III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng special na sesyon ang Kongreso sa Miyerkules para sa mga prioridad na panukala na tututok sa social protection, edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ayon kay D, handa ang Kamara na ipagpatuloy ang pag-apasa ng mga reforma na direktang makatutulong sa bawat pamilyang Pilipino. Git niya, naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng prioridad binanggit sa proklamasyon ng Pangulo bagong adjournment ng sesyon noong June 3, kabilang mga panukala para sa senior citizens, mag-aaral at iba pang social services measures. Samantala, para kay House Majority Leader Sandro Marcos, ang special session ay patunay ng agarang tugon ng administrasyon sa mga kinakailangang reforma. Narin-ani ang Kamara ni pagpatuloy ang kanilang tungkulin para maisakatuparan ang iba pang priority measures.
2: Paliham na lang sa mga saksi at matatapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Samantala, tuloy ang NBI sa pagbabantay sa Senado dahil sa umunay security threat. Yan ang ulat ni RR Tubise.
3: Patuloy na minomonitor ng NBI ang security threat sa Senado habang target naman nitong tapusin sa loob ng linggong ito ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sa Aurora. Nilino ng National Bureau of Investigation na hindi bomb threat ang natanggap na ulat tungkol sa Senado.
4: The reported threat on the Senate is a product of an intelligence work. Sama-sama na yan, halo-halo na yan. Hindi lang text or by social media or cyber. Sama-sama yan. It's an intelligence work.
3: Ayon kay Matibag, humuhupa na ang banta pero hindi pa rin sila titigil sa pagmumonitor. May kaugnayan umano ang banta sa mga nagaganap na rally, mga post online at sitwasyon sa Senado na tinawag niyang epicenter ng kaguluhan.
10: May mga detalyeng hindi maaaring isapubliko ng NBI para na rin hindi masunog ang kanilang sources at para na rin hindi magdulot ng kaguluhan sa publiko.
3: Git ng NBI, hindi lang Senado ang pinag-uusapan dito, kundi ang mas malawak na banta sa pamahalaan. Samantala, posibleng matapos na rin ng NBI ang investigasyon sa loob ng linggong ito kaugnay ng Ateneo drowning case. Kasunod ito ng pagpapatawag sa mga saksi at ilan pang may kinalaman sa team building activity ng grupo sa Aurora. Kabilang sa inaasahang haharap sa NBI ang Ateneo coaching staff kasama si Coach Tab Baldwin, mga players at ilang opisyal ng universidad. Nauna nang humarap sa NBI ang resort owner habang nakapagbigay na rin ng pahayag ang local government. Sinabi rin ni Matibag na kung may gag order man sa mga taong sangkot, hindi ito applicable sa NBI bilang investigating body.
4: Wala pa tayong conclusion. We are still in the fact-finding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nang galing at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we are going towards that direction, but we will go the direction where the evidence will lead us.
3: Ayon sa NBI, tapos na rin ang autopsy report sa dalawang nasawi na sina Rene Baterbonia at Divine Adili at mga panayam na lang sa mga saksi ang kinakailangang kumpletuhin. RR Tubise para sa Bayan.
24: Sa iba pang balita, tatlong linggo ng nasa Scarborough Shoal o Baudi Masindok ang nakitang floating platform. Naaktuhan naman ng sa NDA flight kanina na muli itong hinila papasok ng lagoon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Hindi pa rin tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakumpirma ito sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Lunes gamit ang Cessna Caravan Aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang PTV News. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muli itong hinila papasok ng Laguna malapit sa isang Chinese research vessel sa tulong ng service boat. Kasabay nito ay ang pag-alis sa floating barrier sa entrada ng bahura na ibinalik din nang makapasok na ang movable platform.
25: When we arrived in the vicinity of Bajo de Masinloc, the floating moving platform just came out of the shore.
11: May nakita muli na mga tao sa floating platform. Isa pang research vessel ng China ang tumikit dito.
25: Again, this is not a fixed structure. This is being towed by the Chinese research vessel depending on wherever the area that they're going to conduct the research.
11: Nakababa ng 200 feet itong Cessna Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea.
26: We are free to fly and operate as this international statute allow. You are way beyond the 200 nautical miles CEC of your country. You are reminded of responsibility to abide the said ruling and convention. Please review your chart.
11: higit isang oras inikutan ng eroplano ng BFAR ang Scarborough Shoal. Nakita rin dito ang mga communication equipment gaya ng antena at mga boya sa loob at labas ng bahura. Tingin pa rin ng Philippine Coast Guard sa ngayon para sa marine scientific research ang pananatili ng floating platform at mga kagamitan na paglabag sa karapatan ng Pilipinas.
25: I really don't want to discount any possibilities na pwede nilang gawin. We have to go back in 1995, ang sabi nila, when they took over Panganiban Reef, it's an ordinary fisherman shelter. And then right now, fast forward, it is now one of the biggest military base of the Chinese government in the entire

0: at iOS devices ang naturang app. Kasabay ito sa Typhoon and Flood Awareness Week ngayong linggo kung saan target ng PAGASA na mas pagtibayin pa ang paghahanda ng mga Pilipino sa epekto ng mga bagyo at iba pang extreme weather events.
1: So, it's a platform for easy access of all information coming from PAGASA. Mga real-time weather observation, warnings. So, please download the app. It's available. You can share also with your friends.
2: Magpapatuloy ang monsoon break hanggang sa susunod na linggo. Ang monsoon break ay ang panandaliang pagtigil ng hanging habagat at nagsimula yan nitong nakaraang Biyernes. Samantala, may binabantayan ding sirkulasyon ang PAGASA na posibleng maging ganap na bagyo at pumasok yan sa bansa sa darating na weekend. Galing po yan sa Dagat Pasipiko. Tatawagin itong Bagyong Francisco. Magpapaulan ang trough o yung buntot ng bagyo sa Mindanao sa weekend o sa susunod na linggo. Sa ngayon, umiiral pa rin ang maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko, yung tinatawag nating easterlies o yung hanging silangan. Sa Luzon, asahan po ang generally fair weather o maaliwala sa panahon pero may posibilidad ng localized thunderstorm o yung panandaliang biglang buhos ng ulan. Magdadala rin ito ng kaulapan at pulung-pulung o pulupulong pag-ulan na aabot din sa silangang Visayas. Dala yan ng easterly winds. Partly cloudy at isolated rains naman ang forecast sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, ito naman po ang 3-day forecast ng ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yun.
0: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe pa Russia para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo.
2: At Filipina singer and actress na si Lea Salonga napanood live sa Busan, South Korea ang arirang concert ng K-pop supergroup na BTS. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Inaasahan din ang bilateral meeting sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN patungong Kazan, Russia, para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit mula June 17 hanggang 18. Bahagi ito ng pag-unita sa 35 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng ASEAN at Russia. Ito rin ang unang beses na tutungong ang Pangulo sa Russia kung saan ngayon taon ay pinagdiriwang rin ang 50 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Bahagi ng delegasyon ng Pangulo si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ilang opisyal mula sa Department of Trade and Industry. Inaasahan na tatalakayin ng ASEAN leaders kasama ni Russian President Vladimir Putin ang pagpapalakas ng kooperasyon sa ilang mga aspeto, partikular ang biosafety at biosecurity, outer space at satellite applications, energy at food security, science and technology, trade and investment, turismo, edukasyon at people-to-people exchanges. Inaasahan naman na pagtitibayin ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan 2026-2030 na magsisilbing principal roadmap para maisulong ang kooperasyon pagdating sa political security at socio-cultural interest ng partnership.
2: We're looking at pursuing the interests across all the three pillars, so political security, economic, and social cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been for years a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partners.
1: Nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Nakasentro ang pagpupulong ng dalawang leader sa anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Magbibigay rin ito ng pagkakataon para palakasin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa energy at food security. Ayon sa DFA, mahalagang dialogue partner ng ASEAN ang Russia at tanggap rin ng ibang mga bansa ang pagsusulong ng Pilipinas ng mga bagong trade at investment ties nito sa kabila ng posibleng kritisismo mula sa European Union, US at Singapore.
2: Let us look at it in a different perspective. Guided by ASEAN centrality, we will continue to pursue our relations with each dialogue partner, including Russia, and also taking into consideration the broader perspective of looking at it in such a way that each country would have, of course, their own national interest, and so it is their prerogative to for them to decide on whether they would like to pursue something with Russia or not pursue with Russia. And so, again, going back to ASEAN-Russia relations, there is a collective support.
1: Sa pinakauling datos ng DFA, aabot sa 15,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Russia, na karamihan ay mga guro at mga engineer. Noong 2024, aabot naman sa 30,000 Russian nationals ang bumisita sa bansa na may tuturing na pinakamataas na naitala ng pamahalaan. Sinabi rin ni Imperial na mahalaga rin sa bawat Pilipino ang ating pakikipagtulungan sa Russia.
2: I think ordinary Filipinos, yung ating mga kababayan should be able to understand that these engagements with Russia, it's very helpful for us, not only the region but the Philippines, because this is where we are able to get capacity building or training, which is very important for our law enforcement agencies to uphold the law.
1: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
0: Samantala, emosyonal na isinalaysay ng presidente ng Ateneo de Manila University ang nangyaring trahedya sa Dipakulao, Aurora. Samantala, nagbitiw na si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Men's Basketball. Inang ulat ni J.M. Thompson.
3: Nag-resign na si Tab Baldwin na head coach ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team at ang team manager na si Christopher Epo Kimpo.
4: But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them.
3: Sa anunsyo ni Father Babiyak, presidente ng Ateneo de Manila University, naging emosyonal ito sa pagharap sa media para bigyang linaw ang trahedyang nangyari kina Ateneo Blue Eagles players Rene Baterbonia at Divine Adili.
5: When a young man dies, we mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true, the empty chairs at family dinner tables, and the futures that were supposed to unfold on our playing courts and far beyond them.
3: Anya, tanggap ng universidad ang galit na nararamdaman ng mga naulilang pamilya. Nakikita at naririnig nila ang sakit at hinagpis na dulot ng trahedya.
5: We are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy.
3: Nilinaw naman ng universidad ang tila mabagal na aksyon ng kanilang institusyon sa nangyari. Anya.
5: We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief.
3: Kaugnay rito, mayroon namang independent fact-finding body na masusing mag-iimbestiga sa nangyari. Samantala, agad namang nagbigay ang universidad ng tulong sa pamilya ni Baterbonia at Adili.
5: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
3: Ayon kay Father Bobby Di Umano, hindi na bago ang ganitong training sa basketball team ni Coach Tab.
6: Kay Coach Tab, alam ko na apat, panglimang bisita na to nila mismo sa lugar na yon, sa Aurora. Panglimang bisita na to nila. So, tradisyon to na hinto lang nung pandemic na yun. May isang linggo talaga na pumupunta sila doon at team building ginagawa at parang training and conditioning, etc.
3: Magbibigay ang universidad ng pahayag tungkol sa mga detalye ng trahedya pagkatapos ng kanilang investigasyon. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Hindi inaalis sa mga otoridad ang posibilidad na may nangyaring hazing sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaya naman itinuturing na ito ng CIDG na isang homicide investigation. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
7: Malaki ang posibilidad na hindi na lamang aksidenteng pagkalunod ang nangyari kay Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang lumalabas sa sinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, hindi nila inaalis ang posibilidad na may nangyaring hazing at biktima ng homicide ang dalawang nasawi.
8: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players.
7: June 7 ng umaga, nang umalis ang 22 players at 7 coaching staff patungo ng Aurora. Lulan ang mga ito ng isang bus kung saan sina Baterbonia at Adili ay nakaupo sa pinakalikurang bahagi ng bus bago mag-alas 4 ng hapon nang dumating ang mga ito sa Hermanos Leisure and Agri Farm. Nagkaroon ng mga calisthenics activities ang grupo buong araw. Alas 12:30 ng hapon kinabukasan June 8, nang utusan ang mga players na magtungo sa tabing dagat. Pinaglakad umano ang mga ito, 300 metro ang layo mula sa inuupahang resort.
8: Isolated na yung lugar, wala nang tao doon sa may after nitong resort na to. That is where the security guard, who is also the standby lifeguard, last saw them na malayo.
7: Kaninang umaga, isa lamang sa 5 coaching staff at officers na pinadalhan ng Sudpina ang nagtungo sa CIDG. Kaya naman, magpapadala sila ng 2 Sudpina sa Biyernes para sa 4 na hindi tumugon sa kanilang patawag.
8: We will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? The material question that we're going to ask is, you have conducted the training in the morning sa harapan ng resort. why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose?
7: Kasama din sa inaasahan na magtutungo sa CIDG sa mga darating na araw ay ang mga players na kasama sa Aurora. Bukod sa naturang individual, hindi rin anya ligtas ang foundation ng isang telecommunications company sa isinasagawa nilang investigasyon. Hindi pa naka-enroll si Baterbonia sa Ateneo de Manila University, pero sabi ng CIDG, hindi na ito dahilan para makaligtas sa investigasyon ang universidad, lalo pat tinanggap nila si Baterbonia at nanatili pa ito sa kanilang dormitoryo ng ilang araw. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
9: Marami pang ahensya ng pamahalaan ang nagpahayag ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kabila ng ipinataw na sanctions ng China sa Kalihim at kanyang pamilya. Ayon sa National Maritime Council, tama lang ang paninindigan ni Teodoro para sa karapatan ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea, na naaayon sa interes ng bawat Pilipino. Kinundi naman ng ilang civil society group gaya ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang ginawang hakbang ng China laban kay Teodoro na tila pagbaliwala rin anila sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goycha, malino na tangkang panggigipit at pananakot umano ito sa mga opisyal ng bansa na ginagampanan ng kanilang tungkulin.
0: Isinuko na sa Philippine National Police ang ilan sa mga baril na nakarehistro kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, 20 sa 117 na mga baril ng senador ang nasa kustodiya na ng Regional Civil Security 11 sa Davao City. Agad ding isinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearm Registrations. May panibagong hamon ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Ito ay matapos kumpirmahin ng NBI na may mga armas nang isinukko mula sa panig ng senador. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi dapat dito magtapos ang pagsuko. Hit na Matibag, mas painam kung maisusuko ang lahat ng armas at sasama na rin mismong sumuko si de la Rosa. Patuloy pa rin ang intelligence work ng ahensya para matunton ang kinaroroonan ng senador na may kaugnayan sa warrant mula sa International Criminal Court.
10: 20 armas, mabuti naman, pero sana yung 117 i-surrender lahat. Di ba? Kung sana pag-surrender ng armas, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender. No?
0: Magpapatuloy sa Miyerkules ang pagpunta ng mga nagpakilalang 18 dating bodyguard at magmen ni Zaldico sa Office of the Ombudsman ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Baligod na hindi ito tuloy sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Noong Biyernes, matatanda ang humarap ang isa sa kanila sa isinagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, kagmay na rin ang issue ng flood control projects. Una nang sinabi ni Baligod na ang pagkakaroon ng individual affidavits ay ang tamang proseso sa harap ng mga investigador. Binigyang diin din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahalaga ang ginagawa nilang interview kaugnay ng fact-finding investigation.
9: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umunay pagtutol ni na Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment dapat ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nais umuno ng mga Villar na dumaan ang alignment ng tren sa bahagi ng C5 kung saan may pagmamay-aring lupa mga ito. Dagdag pa ni Remulla, kanilang inaalam kung ito ay may katotohanan lalo't dapat anya ay umabot na sa Cavite ang naturang extension. Anya, pagdating sa mass transit ay may malaking tanong dahil may 2 senador na ang lalaban nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga Villar kaugnay dito.
0: Mahigit 2,000 residente ng Caloocan City ang nakinabang sa 43rd edisyon ng People's Caravan, serbisyong dala ipag-asa ng National Housing Authority. Nasa 30 ahensya ng pamahalaan at privadong sektor na nagatid ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical and dental consultation, eye check-up, pamahagi ng vitamins at abot-kayang salamin sa mata. Nagkaroon din ng job fair, scholarship applications at skills training. Handog din sa programa ang pamahagi ng food tax, mga binhi at punla. Kung may libreng servisyo rin ng PSA, Pag-ibig, SSS, NBI at LTO. Ayon sa NHA, line ng programang mailapit sa mga benepisyaryo ng pabahay at mga kalapit na komunidad ang mahalagang programa at serbisyo ng gobyerno. Nakakda naman sa June 18 sa Tondo, Maynila ang susunod na People's Caravan ng NHA.
9: Tuloy-tuloy ang paglulunsad ng Benting Bigas Meron na program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, dumagsa ang mamimili sa Kadiwa Outlets para mamili ng murang bigas at pagkain matapos ang long weekend. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
11: Maagang namili ng gulay ang senior citizen na si Sonia Ramirez sa Kadiwa ng Pangulo. Anya, namili na siya ng pangdalawang linggong konsumo nilang mag-asawa.
12: Mas malaking tulong po kasi ang araw lang ng asawa ko, 700 lang po. Ang ano, at doon kukunin yung pamasahe, yung baon. Di magkano na lang po maiuwi sa amin, diba? Ang ano ko po sa kay Presidente, sana ipagpatuloy niya po ito kahit wala na siya. Pero kami hindi, kumpara sa akin, siyang gusto ko.
11: Ang 60 taong gulang naman na si Margie Macarilay, maaga rin gumising para maghanda ng baon ng kanyang mga anak at dumiretso na dito sa Kadiwa para bumili ng murang bigas. Sabi niya, malaking tulong ang nabibiling murang bigas para sa kanyang pamilya.
13: Siyempre murang bigas kaya kumila ako dahil marami akong anak. Kasi yung asawa ko hindi na siya nakapagtrabaho dahil may sakit siyang diabetes, kaya ako na lang nagpipila.
11: Bukod sa 20 pesos per kilo na bigas, iba't ibang murang gulay, prutas at mga produktong agrikultura ang mabibili dito sa Kadiwa ng Pangulo. Samantala, patuloy naman ang pag-arangkada ng BBM o Benting Bigas Meron Na program ng pamahalaan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Sa Catanduanes, dinala mismo sa mga barangay ang murang bigas para hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ang mga residente. Sa Palawan naman, formal nang inilunsad ang Benting Bigas Meron Na Rice Project LGU Expansion Rollout. Sa programang ito ng pamahalaan, bukod sa nakapaghahati dito ng murang bigas sa ating mga kababayan, ay nakapagbibigay din ito ng siguradong merkado para sa ani ng ating mga magsasaka. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
0: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
15: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-u-

0: 1.8 na lindol sa Mindanao. Pinakamalaking naihatid na food packs na abot sa 131,000 sa Soxogen na naging sentro ng pinsala ng lindol. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan sa tatlong rehiyon sa Mindanao. Nananatili naman sa ilalim ng Red Alert status ang Disaster Response Command Center ng DSWD bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. Sa ilalim ito, patuloy na piniigting ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, DSWD field offices at iba pang katuwang na ahensya para matiyak ang maagap, sapat at angkop na pagtugon, kabilang paghahatid ng food at non-food items. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1,400 iba pa ang nasugatan, 36 na iba pa ang nawawala. Umabot naman sa 176,186 na pamilya ang napekto ng malakas na lindol. Sa nasabing bilang, mahigit sa 3,100 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Higit sa 14,600 pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation center.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort na nasa 141 na tulay ang naapekto ng lindol sa Region 11 at 12. Anya, binuksan na noong linggo ang General Santos International Airport at bumalik na ang commercial flights simula pa kahapon. Samantala, sinabi ng OCD Deputy Administrator na patuloy pa rin ang rapid damage and needs assessment na sinasagawa ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
3: And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in hundreds or and municipalities po. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng rapid damage and needs doon po sa ibang areas na affected pa nitong lindol.
2: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 97.87% o halos 98% ng naibalik ang kuryente sa Mindanao as of June 13. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na katumbas ito ng 1,044,379 na consumers na nawala ng kuryente dahil sa lindol noong isang linggo. Anya, kasama naman ang 24 na ospital sa Mindanao sa naibalik na ang kuryente. Gayet naman ni Garin, magpapatuloy o magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos hanggang 100% na ng consumers na apektado ng lindol ang naibalik ang kuryente.
4: Araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang maibalik agad ang kuryente sa mga komunidad. Mahalaga ito dahil hindi lamang para sa mga tahanan at negosyo, kundi para rin sa mga ospital, evacuation centers, at mga serbisyong pang-emergency, nagsisilbing lifeline ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.
2: Nagpasalamat din si Garin sa tulong ng electric cooperatives at ng Task Force Kapatid para agarang may balik ang kuryente sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa PVOX, nangyari ang lindol kahapon pasado alas 5 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay 113 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito na 94 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Marapatan sa Sarangani, City of Coronadal, Tampakan at Tupi sa South Cotabato. City of General Santos at City of Tacoronga.

0: sa Sultan Kudarat, Intensity 3 sa City of Mali. Sa Davao Oriental, Banga, Norala, Polomolok, Surala at Tiburi sa South Cotabato, Intensity 2 sa City of Davao, City of Kidapawan, Malang, Matalam at President Rojas sa Cotabato, Maasin at Maitom sa Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan sa South Cotabato, at Intensity 1 sa Carmen sa Cotabato at City of Tandag sa Surigao del Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas, ang coastal uplift na naganap sa Glan, Sarangani, maliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Teresito Bacolcol, maring maapektuhan ng natural activity na ito ang marine ecosystem, seagrass bed at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig para o pero na-expose na sa ilalim ng hangin at araw. Anya, narekomenda nila na magsagawa ng detailed assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Department of Environment and Natural Resources. Layunin itong masuri ang epekto sa marine habitat at coastal livelihood. Paliwanag pa ni Bacolcol, kadalasan nangyayari ang coastal shift sa oras ng main shock o paglindol, pero maaari pa rin magkaroon ng minor ground adjustments.
2: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. Inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nagre-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So, again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
0: Samantala, sinabi rin ni Director Bacolcol sa Bagong Pilipinas Ngayon na asahan pa rin ang mga aftershocks, pero tiniyak niya na mangyayari lamang ito sa paligid o sa lugar ng pinangyarihan ng main shock.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Umabot na sa mahigit sa 62,300 drivers ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro ng diesel na subsidya sa mga drivers. Ang kabuuang halaga namang naibigay ng pamahalaan umabot na sa 103.7 million pesos. Unti-unti nang nagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, tuloy-tuloy pa rin ang fuel subsidy program. Paliwanag pa ng kagawaran, nadagdagan pa ng 2,000 ang mga gasoline station na nakikisa rito. Plano naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver at delivery trucks at iba pa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senado handa na sa special session bukas June 17 mula sa Senado. Narito ang balita natin sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tiniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gutsulian na handa ang Senado na tumugon sa special session na ipinatawag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gutsulian, kinikilala nila ang kanilang tungkulin sa taong bayan at isusulong ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino. Kabilang anya sa mga prioridad na tatalakayin sa special session ng ilang landmark measures, gaya ng panukalang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, amyenda sa Gatspelo, AIX-ALAC, amyenda sa Uwakte, Gida Schools Law, amyenda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at ang Presidential Merit Scholarship Program. Sasaklawin rin anya ng special session ng pagpupulong ng Commission on Appointments o CA para aksyonan ang mga nominasyon at magtatalaga sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service appointments. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na bibigyang pansin rin ng Senado ang mga hakbang para sa relief, rehabilitation at reconstruction para sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani at mga kalapit na probinsya. Isusulong din anya ang Senate Bill 1182 o ang Agricultural and Fisheries Extension Act na layong palakasin ang technical support, training at iba pang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Nanawagan naman si Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session para mapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukala para sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: House of Representatives handang tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na special session ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Welcome kay House Speaker Faustino Bojie D. III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang special session ng Kongreso. Ayon kay D., handa ang Kamara na tumalima sa direktiba ng Pangulo upang maipagpatuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Binigyan din ni D. ang ilan sa mga tinukoy sa Proclamation No. 1318 na siyang batayan ng pagtawag ng special session ay mga panukalang na aprubahan na ng Kamara bago pa ang sinidiye adjournment. Umaabot sa 26 na hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA Common Legislative Agenda ang naipasa ng kapulungan noong Hunyo at 3. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang panawagan ng Pangulo para sa special session ay patunay ng kanyang patuloy na commitment na isulong ang mga reforma para palakasin ang serbisyong panlipunan, paghusayin ng pamamahala, pasiglahin economic growth at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos, lalayunin ng special session na palawakin ang access sa edukasyon, patatagayin ang suporta para sa mga vulnerable sector at paghusayin pa ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Giit niya handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado at Ehekutibo upang maisulong ang mga hakbang na mas pakikinabangan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ng sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilization na kinasasangkutan ng 18 Baleta Boys ang profesionalismo ng sandatang lakas at ng Philippine National Police. Gait ni Lacson, malinaw ng inilayo ng mga uniformed service ang kanilang sarili mula sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co at walang simpatya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi na dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniformed services. Binanggit din ang mambabatas na maaring naagapan na ang anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Baleta Boys matapos na magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigpit na seguridad sa Senado. Gayunpaman, binigyan din ni Lacson na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon, balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinatutupad ang heightened security o ang mas maigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. German President Frank Walter Steinmeier makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Usapin hinggil sa kalakalan, investment, renewable energy at iba pa, inaasang mapag-uusapan ng dalawang leader. mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Alas 10 ng umaga ay nasaan sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier at kabiyak nito na ngayon ay nasa ikalawang araw na ng state visit sa Pilipinas. Ang leader ng Germany at asawa nito ay bibigyan ng arrival order sa Kalayaan Grounds na Malacanang at mula doon ay pipirma sa guestbook bago ang kanilang pribadong pag-uusap ni Pangulo Marcos. Kasunod nito ay ang bilateral meeting na nila ng Pangulo at nakusaan ay inasama pag-uusapan ng tungkol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Inaasahang mayroon ding lalagdaang mga kasunduan na ipepresenta sa pamamagitan ng joint press conference. Ito ang kauna-unahang state visit ng St. German Head of State sa Pilipinas matapos ang mahigit anim na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lübke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ngayong linggong ito. Gaganapin ito sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ni Pangulong Marcos at Pangulong Putin ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Tututok din niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad, sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan.
7: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
0: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa iba pang mga coaches ng Ateneo Blue Eagles na hindi sumipot sa kanilang sabina. Ito'y kaugnay ng sinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, wala pang batayan sa ngayon para maglabas ng whole departure order dahil wala pang kasong naisasampa. Ang paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para matiyak na hindi makakalaalis ng bansa ang nasabing mga individual habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sakali naman na hindi sumipot sa sabina ng apat na beses ay maaari na silang makontempt ng CIDG. Sa ngayon, hindi naman bababa sa pito ang tinitignan na persons of interest sa nangyaring pagkasawi nina Baterbonia at Adili.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dinutugis na ngayon ang National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng pangahack ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kilala na nila ang mga individual na nasa likod nito. Anya, kabilang lang sila sa isang grupo na nangahack ng website ng gobyerno. Tiniyak naman ng NBI Director na pananagutin nila ang mga nasa likod nito at sasampahan ng patong-patong na kaso.
8: Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila ito because this will be illegal.
0: si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Cabiab na walang na-monitor na oil spill o oil sheen sa dagat bunsod ng pagsadsad ng motor yacht sa katubigang sakop ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Sa kabila nito, sinabi ni Cabiab na naglatag na rin ang PCG ng oil spill boom sa paligid ng sasakyang pandagat upang maprotektahan ang mga yamang dagat sa paligid nito. Ibinahagi naman ng tagapagsalita ng PCG na ligtas ang 14 na divers na dumating sa Puerto Princesa City, Palawan noong June 14 kasama ang 4 sa 14 na tripulante ng motor yacht. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin anya ang maigpit na pagbabantay ng PCG sa sumadsad na sasakyang pandagat. Dagdag pa ni Cabiab, patuloy ang koordinasyon sa may-ari ng motor yacht at sa Tubataha Management Office para sa sinasagawang salvage operation. Pinaalalhana naman niya ang may-ari ng yate o sasakyang pandagat na alamin muna ang lagay ng panahon sakaling maglalayag at agad ipagbigay alam sa otoridad kung may insidente ng pagsadsad. Nakahandaan yung PCG na tumugon at iakin ang kaligtasan di lang ng mga pasahero kundi maging ng kalikasan o yamang dagat.
9: In case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman is really to ensure that only the passengers on board the yacht kasama rin po ang pagprotekta sa ating environment po.
0: Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuang transmission rates na sisingilin sa mga consumer ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, abot lamang sa 56 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa ahensya, ang pagbabay bunsod ng mga mababang transmission wheeling rates at ancillary services rates, dagdag pa ng NGCP, bumaba ng 9.33% ang kabuuang average transmission rate noong May 2026 billing period na sa 1 peso 45 centavos kada kilowatt hour mula sa 1 peso 60 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP na ang kanilang kita ay may tinakdang limitasyon at maigpit na binabantayan at nire-regulate ng Energy Regulatory Commission o ERC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Customs na hindi makakapasok sa merkado ng Pilipinas sa mga agricultural goods na kontaminado at hindi ligtas kainin ng publiko. Ayon kay BOC Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, katuwang nilang Department of Agriculture sa pagtiyak na walang kontaminasyon ang mga pumapasok na imported products sa bansa sa ilalim ng Food Safety Act. Anyang DA ang nagbibigay ng phytosanitary permit sa mga produkto. Sinabi pa ni Bendijo na nakabantay naman ang BOC pagdating sa supply ng imported products at tinitiyak na may permit to import para hindi magkaroon ng oversupply at maprotektahan ang ating mga magsasaka. Bahagi rin anya ito ng contribution ng bansa bilang biyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
10: Dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo magpapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
0: Si Bureau of Customs Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Banta ng nakalalasong kemikal na lead na tagpuan sa ilang back to school items, kaligtasan ng mga bata sinusulong ng Eco-Waste Coalition. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanawagan ng Eco-Waste Coalition sa Food and Drug Administration o FDA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon laban sa lead sa mga back-to-school items upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Ito ay matapos matuklasan ng grupo ang mataas na antas ng lead sa ilang backpack at lunch bag na kanilang sinuri bilang bahagi ng kanilang kampanya pangkaligtasan ngayong balik eskwela. Sinagawa ang pagsisuri 17 sa 46 na backpack at 6 sa 11 lunch bag ang nakitaan ng lead sa mga metal na bahagi ng zipper. Ayon sa Eco-Waste Coalition, maaaring malantad ng mga bata sa naturang kemikal kapag nahahawakan o naisusubo ang mga bahagi ng kanilang gamit. Binigyan din ng grupo na ang lead ay isang mapanganib na kemikal na maaaring makaapekto sa brain development at nervous system ng mga bata at magdulot ng pangmatagalang pinsala sa kalusugan. Dahil dito, hinimok ng Eco-Waste Coalition ng FDA na magtakda ng limitasyon sa lead sa mga produktong pambata. Inirekomenda rin ng grupo ang mas malinaw na paglalagay ng impormasyon tungkol sa mga kemikal na sangkap ng mga produktong ito upang makatulong sa mga mamimili sa pagpili ng mas ligtas na gamit para sa kanilang mga anak. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Rollback sa presyo ng diesel at kerosene, epektibo na ngayong araw, taas singil sa gasolina.

0: presyo na ito ngayong araw na ito.
1: At iba pang anti-criminality operations habang patuloy na itinataguyod ang batas at pinangangalagaan ang mamamayan ng Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 5,000 pamilya sa Southern Leyte nakatanggap ng ayudang bigas mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Dalia.
4: Mahigit 5,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatanggap ng ayudang bigas mula sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng ayuda para sa kapusang kita program. Sa unang batch ng distribusyon, nabigyan ng tig 12.5 kilo ng commercial rice ang mga magsasaka sa bayan ng Hinundayan at St. Bernard, mga senior citizens sa Libagon at mga motor cab drivers sa Maasin City. Isa sa mga beneficiaryo si James Casinao, 25 years old, the food delivery rider mula sa GK Village, Barangay Cumbado, Maasin City. Siya ang tumatayong pangunahing taga-suporta ng kanyang asawa at dalawang anak na babae. Ayon kay Casinao, malaking tulong ang natanggap na bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at magamit ang kanilang limitadong kita para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Samantala, sinabi ni PSWD Supply Officer Alfonso Espina na umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang natulungan sa unang yugto ng pamamahagi. Anya, may nakalaang budget ng 10 million pesos para sa programa at magpapatuloy ang distribusyon hanggang may hatid ang mga supply sa mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa buong lalawigan. Ang AKAP ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng tulong sa mga individual at pamilyang hindi sapat ang kita upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Balita gikan sa Southern Leyte, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DILG Region 11 patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Armand.
5: Iniimbestiga na ng Police Regional Office 11 ng report ng Bureau of Immigration o BI hinggil sa mag-ama na sangkot sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia. Itong inihayag ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey sa sinagawang Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Ayon kay De La Rey na makikipagtulungan sila sa ibang ahensya para alamin kung talagang nakarating sa Davao City o kung dumaan lang sa Davao International Airport. Uusisain din ng otoridad ang naging mga nakasalamuha ng mag-amang sospek na kinilalang sina Sajid at Navid Akram, maging ang lugar kung saan sila naninirahan. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng report, mananatili ang mahigpit na seguridad sa buong Davao Region at wala itong direktang banta sa seguridad. Una na nang inilabas ng BI na pumunta sa Pilipinas ang mag-amang suspect nito nakaraang buwan at inilagay na Davao City ang final destination nito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026, isinagawa naman ang TESDA sa Iligan City. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito si Sharif Temhar.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Sharif.
6: Isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang dalawang araw na WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026 sa Iligan City. Aabot sa mahigit 40 kabataan mula sa 18 institusyon sa rehiyon ang nagtagisan ng galing sa 16 na larangan ng technical vocational skills. Ayon kay TESDA Region 10 Director Rafael Abrogar II, unang beses na ginamit sa rehiyon ang branding ng WorldSkills International bilang bahagi ng pagpapalakas ng skills development sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Abrogara na pinalaki ng Pangulo ang pondo ng TESDA ngayong taon, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya, upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa skills training, magkaroon ng trabaho at makaahon sa kahirapan. Sinabi naman ni MSU-IIT Chancellor Professor Dr. Alize Nidicalan na patunay ang kompetisyon sa kakayahan ng

0: mga kabataan ng Northern Mindanao na makipagsabayan sa pambansa at pandaigdigang antas. Samantalang mga magwagi sa kompetisyon ay kakatawan sa Rion sa WorldSkills Philippines National Competition sa Clark, Pampanga ngayong Agosto na magsisilbing daan patungo sa mga kompetisyon sa ASEAN, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Red Cross Sulu Chapter nagsagawa ng bloodletting activity bilang bahagi ng World Blood Donors Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo, Sulu, narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Fatma.
3: Nagsagawa ng bloodletting activity ang Philippine Red Cross Sulu Chapter bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day noong June 14, 2026. Ginawa ang aktibidad sa impilan ng 35th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Tukas, Patikul, Sulu. Sa panayam kay Alnizar Mihadon, officer in charge ng PRC Sulu Chapter, nakalikom sila ng 25 units ng dugo na may TIG 450cc mula sa 25 donor na pawang mga tauhan ng 35th Infantry Battalion. Ayon kay Mihadon, agad na ipinadala sa kanilang tanggapan sa Zamboanga City ang mga nakolekta upang sumailalim sa mga kinakailangang pagsusuri. Kapag lumabas na ang resulta at matiyak na ligtas gamitin, ipamamahagi ang mga ito sa mga ospital upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Binigyan din ni Mihadon ang kahalagahan ng regular na pagdudonate ng dugo. Ani, hindi lamang ito nakapagliligtas ng buhay ng mga nangangailangan, kundi nakatutulong din sa donor na mapanatili ang malusog na pangangatawan at healthy lifestyle, bukod pa sa iba pang benepisyong hatid ng voluntaryong pagdudonate ng dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Madaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Gatong!
5: May nagwawala sa labas?
6: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
5: Shatong? Ano yan?
6: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
5: Di nga, paano siya nilalaro?
6: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
5: So there's a pitcher since parang baseball siya?
6: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
4: Shatong!
6: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
4: Yay!
5: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
4: Yay!
5: Shatong!
7: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Tuesday, Martes na mga kaibigan. June 16, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamaya alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Ano man po pinagkakabala nyo this morning mga kaibigan, Tuesday, do keep us company until 8 p.m. tuloy, 8 a.m. lang. Pambungad natin ngayon Tuesday, ah, Martes, yung mga bibiyahe dyan, dito po sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Rajent Mutok. Rajent, good morning!
9: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaralasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po yan dito sa may Estrella. Hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranasan po tayo ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Orense hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Madison. Then pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Reliance hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderation simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, ng C5, sorry. Simula po dito sa may Leve Mariano hanggang dito sa Upper Makiling Hills, makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic dyan. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 3 and 4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
8: Thank you, Rogent Mutok. Ayan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
2: Magazine.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issue. Gusto pinag-uusapan?
12: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
13: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radio Magazine.
0: Servicio Publico.
10: AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 12 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
1: I love it when you call me Senorita.
14: Pintig no ang puso ko'y para sa'yo.
6: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
15: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
8: Balik ko tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7 to 8 kHz sa inyong AM dial sa Baga Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 14 and a half minutes na, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, simula kanina, mga kaibigan, ha, may rollback sa presyo ng diesel. Naglalaro po ito sa 3 pesos 71 centavos hanggang 5 pesos 71 centavos per liter. Rollback po yan sa diesel, ha. Sa kerosene, may bawas presyo din magmula 50 centavos per liter hanggang 2 pesos 50 centavos per liter. Rollback pa rin yan. Sa gasolina, ito ha, yung gasolina, posibleng rollback ng 50 centavos per liter o meron ding posibleng pagtaas ng 1 peso ng hanggang 1 peso and 68 centavos per liter. So, wag maribago ha, yung mga hindi umabot magpakarga kahapon. O diesel at kerosene, may bawas presyo naman, ano? Kaya yung mga kababayan natin, mga motorista, o wag maribago, baka mamaya, ang dami nakapila sa gasolinahan. Abay, talagang ganun ho. At patuloy pa rin, mga kaibigan, ang pagkakaloob ng pamahalaan ng 10 pesos per liter na diskwento sa diesel para sa mga qualified na PUV drivers. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Ito muna ang update sa mga kababayan natin na nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil po sa epekto ng lindol diyan sa Mindanao. Ang balita ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mary?
16: Alan, malaki pa rin ilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers kasunod pa rin ng yumanig na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng 19,713 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 46 na bukas na evacuation centers. Bukod pa ito sa higit 16,000 pamilya na pinili namang makitira sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan nitong ang sakuna. Katunayan, sumampa na sa 140 million ang halaga ng tulong na naipaabot ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin pa rin dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya, at pati na ang cash assistance mula naman sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maya-maya tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Office of Civil Defense. Yan ang ating makakausap, ang OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Makikibalita ho tayo sa mga update kaugnay pa rin ng naganap na rescue, nagaganap pa rin na rescue and relief operations and recovery efforts, ano, diyan po sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Meron tayong 18 minutes na makalipas ang 7 a.m. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
18: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Yes, sir. Ngilang kami ng latest na detalye na hawak po ngayon ng OCD kaugnay ng mga epekto ng bagyong bagyo tuloy ng lindol diyan po sa Mindanao. Sa ngayon po, ano ang bilang ng mga fatalities natin, Sir Juni? Sir.
18: Sir Alan, ito nga po, no, nang nakakalukot dito sa nangyaring lindol, dahil meron pong 68 or 68 na mga kababayan natin ang hindi po nakaligtas dito nga po sa nangyaring lindol. Again, itong mga datos, Sir Alan, ito ay for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Tapos ito naman pong sa injured, Sir Alan, meron pong 1,400 na mga kababayan po natin, ano, na nasugatan or yung mga injured po, ano, dito. Tapos meron din pong 33 na sa kasalukuyan po ay hindi pa po nahanap.
8: Okay, so that's subject to verification. 68 ang nasawi, 1,400 naman ang injured, at meron pang 33 na hanggang ngayon ay missing, Sir Juni.
18: Tama po, Sir Alan. Ito po yung sa pinakahuling datos natin as of kaninang umaga po.
8: Yun. Okay. Well, kumusta naman ang kalagayan po ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center? Yung iba po ay nawala ng tirahan. Siyempre, yung iba ay nangangamba pa rin na bumalik ka kagad hanggat hindi tuloy ang nasusuri yung kanilang mga tahanan, Sir Juni.
18: Tama po kayo, Sir Alan. Dahil nga po, meron pang mga aftershocks na nararanasan. Kaya po, hindi pa rin makapag... yung karamihan sa ating mga kababayan na naapektuhan noon ay nandun pa rin po no, sa labas ng kanilang bahay or mga nasa evacuation centers. Doon, Sir Alan, sa mga evacuation centers, meron tayong 45 na evacuation na centers no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster.
8: Apo.
18: Ito po ay mahigit po ano, mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 na mga kababayan natin ang nandun sa evacuation na centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po, no? Dahil lindol po itong nangyari nga sa atin. No? So mahirap pong gamitin pa yung mga evacuation centers o mga gusali na hindi pa po na structural integrity assessment. So, kaya nasa 10 cities po karamihan.
8: Okay. At itong may get sa 4,000 families or 20,000 individuals na nasa mga tent cities o mga evacuation center, ito ay iba pa yung mga kababayan natin na maaring nagka-camp out doon mismo sa tabi ng kanilang mga bahay, Sir Juni. Iba pa yung mga yon.
18: Tama, Sir Alan. Meron pa po tayong mga pamilya no, na mga nasa labas ng evacuation centers at sa labas ng kanilang bahay o mga kamag-anak. No. Ito po ay umaabot sa mahigit 16,000 mga pamilya po composed of 63,000 plus na mga kababayan natin.
8: Mm-hmm. Okay. At dito sa mga kababayan natin na ngayon ay ika nga nasa evacuation center, at yung iba maaring nasa nagtayo na rin ng tolda o masisilungan sa tabi ng kanilang mga bahay. Ano ho? Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong from various government agencies para sa kanila, Sir Juni?
18: Tama, Sir Alan. Meron pong iba't ibang response clusters, kung tawagin. Ano? Ito po yung mga kanya-kanyang toka ng mga government agencies. Ito pong mga nasa evacuation center, ang namumuno po rito ay yung social welfare and development offices natin, ano? Magmula sa lokal hanggang sa regional and national government agencies, kung saan na ibibigay po ano, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Unang-una na po syempre, yung mga pagkain, yung mga tulong medikal, no, ganun din yung mga non-food items, no, kabilang dyan syempre yung mga hygiene kits, mga sanitary kits po, no, na mayroon nakakailanganin ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation center.
8: Opo, okay. And syempre yung pagkakaloob o paghatid ng tulong patungo sa iba't ibang lugar, ano ba, by land o mayroon pa rin mga roads o thoroughfares na hindi pa passable at kinakailangan gumamit ng mga air assets hanggang ngayon, sir?
18: Hanggang kahapon, Sir Alan, no, at saka even sa ngayon, ano, ang tuloy-tuloy pa rin po na pagpapadala natin ng mga tulong dito, magkakahalo po, ano, yung unang mga lugar na hindi muna marating ng mga by land, sila naman po ay dinadalan po no, sa pamamagitan ng mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Kaya pabalik-balik po yung mga choppers na naghahatid ng mga tulong na yon. And then doon naman po sa mga kababayan natin, ano, meron din pong ginagamit na mga sasakyang pandagat no, para marating itong mga lugar na ito. Pero karamihan po ng mga kalsada na mga hindi pumadaanan, kahit po yung tulay, no, yung isang hirap natin, yung doon sa Glan, ay nadadaanan na po ito dahil through the debris clearing and civil works cluster naman po na ayos po ng DPWH, no, at saka ng lokal na pamahalaan na magkaroon po ng mga detour. So napuntahan na po yung Glan, and then doon naman po sa Jose Abad Santos naman.
8: Yun.
18: Po sa Davao Occidental.
8: Opo.
18: Ganun din po.
8: So ibig sabihin bukas na madadaanan na yung mga kalsadang patungo doon sa, I understand this is a town na nasa itas ng bundok, yung Jose Abad Santos, Sir Juni. Kumusta po? Okay na ang mga kalye?
18: ito po, isang challenge pa rin po ito, no? Kasi nakakapunta, pero hindi pa rin po maidaan yung mga heavy equipment. Kaya yung mga nangyari po ng landslide doon sa mga kabundukan, no? In fact, meron pa pong mga pinaghahanap, no? Sa in some of these areas. Yun po yung naging isang challenge. Kaya yung mga tulong po na mga pagkain, mga inumin, saka mga other non-food items po, ay yun po yung dinadala through chopper.
8: Ayun. Okay. At sabi ng FIVOX, Sir Juni, dahil doon sa lakas na 7.8 magnitude, ano, at ay maari pang tumagal yung pagkakaroon ng mga aftershocks dahil sa nabanggit na lindol. Ano, at given this possibility, gaano naman kahanda, ika nga, ang ating Office of Civil Defense para matiyak ang patuloy na kaligtasan at pangangailangan ng ating mga kababayan diyan po sa mga apektadong area, sir?
18: Tama kayo, Sir Alan. In fact, kahapon, meron pa isang malakas na aftershock na nangyari doon.
8: Opo.
18: Yun yung bandang halos maghahating gabi, ano, kagabi, ay nagkaroon ng aftershock na umabot po ito ng 5.8, no, magnitude pa din doon sa Sarangani, no. Doon po sa mga paghahanda, no, at saka sa kahandaan natin at saka kung paano natin ginagawa, tuloy-tuloy naman po, ano, ang Office of Civil Defense, yung aming pong emergency operation centers, no, sa iba't ibang level, national, ganun din doon sa aming mga regional offices, ay bukas po ito 24/7. Tuloy-tuloy na nagko-coordinate tayo doon sa mga ahensya na kabilang po doon sa ating mga response clusters at saka response agencies.
8: Opo. Sir, double check lang, Sir Juni, yung binabanggit nyo na 5 point something kagabi, magnitude na lindol. Ano po yun? Yun po ay aftershock nung naunang 7.8, sir?
18: Opo. Dalawa po kasi nangyaring medyo malakas kahapon, ano?
8: Opo,
18: yung
8: opo.
18: Isa ay itong magnitude 5.8 na aftershock, ayon sa FIVOX, aftershock po ito noong 7.8. Iba naman po yung doon sa nangyaring, yung isa naman po ay nangyari bandang alas 5 ng hapon
8: kahapon. Opo.
18: Opo, ito po yung magnitude 6.6 na ayon po sa DOST FIVOX ay most likely ito po ay paggalaw ng Philippine Trench. Yung isa naman po kasi yung 7.8 yung po ay sa Cotabato Trench.
8: Ayun, okay. And of course, bahagi pa rin ang dapat patuloy na paghahanda at top of mind ng ating mga kababayan ay lagi tayong nakahanda sa anumang uri ng kalamidad. We understand magkakaroon ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Makalawa, sa Huwebes, June 18. Ano pong mga ilang pang mga detalye tungkol dito, Sir Juni?
18: Tama, Sir Alan, no? Starting po ng alas 8 ng umaga, mag-start na po yung ating programa para dito sa isasagawa natin na nationwide simultaneous earthquake drill. Eksaktong alas 9 po ng umaga, no? June 18, araw ng Huwebes. Ito po, isabay-sabay na ulit tayo na mag-duck, cover and hold and beyond. So sinasabi po natin kasi na mahalaga na sinasanay natin yung ating sarili para sa duck, cover and hold. Pero hindi po sapat na yun lang ang ginagawa nating paghanda. Marami pa pong dapat na iniensayo, tinetest, pinag-aaralan, ano? Katulad ng mga evacuation route. Halimbawa, no? Kung tayo ay mag-duck, cover and hold, saan tayo pupunta pagkatapos ng paglindol? And then ganoon din po, ano ang mga dapat nating dalhin? Katulad po ng mga go bags, di ba? So eksakto po dapat na inaaral natin yun para hindi po tayo nagpapanik. Alam natin eksakto kung saan tayo magko-cover, no, kung yaman ay mga mesa dun sa lugar natin o sa pinagtatabuhan o sa bahay natin. So eksakto po dati na sinasanay natin yon. And then ang isa naman po, Sir Alan, dito sa isa sa gawang nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes, ilulusa din po natin, no, ipapakilala o ipapakita na natin yung updated po na harmonized national contingency plan for high intensity earthquake. Ito po yung malinaw po na plano o kumbaga pinag-usapan na plano ng mga response agencies, both public and the government, no, and the private sector also, no, kung ano ang eksaktong gagawin kapag gumalaw po yung West Valley Fault, no, dito sa NCR or Greater Metro Manila, no, kasama yung Region 3 at saka Region 4A. So ipapakilala po namin to. So maganda po na malaman ng ating mga kababayan, ano, kung ano ang mekanismo kung sakaling mangyari ito at sino po yung mga rehiyon na tutulong sa Greater Metro Manila. Ang mga rehiyon po, no, napupunta rito, mga LGUs, no, kasi sila po ang nakatoka na tumulong naman sa atin. So may mga response mechanism po na ipapakita natin na sana po ay malaman ng ating mga kababayan.
8: Ayun. So ang tawag nyo rito, this is a harmonized earthquake response plan. Parang ganon, sir.
18: Opo, opo. Harmonized HNCP po, kung simple, no? Harmonized National Contingency Plan.
8: Yun.
18: For High Intensity Earthquake. Specifically po dito sa Greater Metro Manila. Ayan. Area.
8: Okay, balikan ko lang ng konti, Sir Juni. Napakahalaga yung binabanggit nyo kanina na maliban dun sa pagiging handa o bahagi ng pagiging handa ng ating mga kababayan, dapat alam nila, alam ng lahat ng miyembro ng isang pamilya kung saan ang safe na pupuntahan within their immediate vicinity kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig, Sir Juni.
18: Tama, Sir Alan. Hindi

0: simultaneous earthquake drill na gagalapin po sa Webes. Go ahead, sir, please.
1: Salamat, Sir Alan, sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong Webes, June 18, sa eksaktong alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, cover and hold, and beyond. Kasi napakahalaga po talaga na malaman natin paano ang gagawin natin kapag ka nagkaroon ng lindol, ano yung mga specific na gagawin natin, eksaktong gagawin, no? Ano ang gagawin, saan pupunta, ano ang dadalhin. So mahalaga po na alam natin ito ng bawat miyembro ng pamilya, dahil kapag ka nangyari po yung mga katulad nitong paglindol, no? Karamihan po sa atin ay maging apektado dahil nasa bantang panganib po nga natin yung lindol, ano? At hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya mahalaga po talaga na naghahanda.
0: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami sa mga update at mga paalala mula sa ating Office of Civil Defense, Sir Juni Castillo, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang kanilang spokesperson, si Sir Juni Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: So mahalagang alam at identified ng lahat ng members ng pamilya kung saan sila magkikita-kita, saan sila pupunta kung sakaling magkaroon halimbawa ng kalamidad sa isang lugar. Yung doon sa kanilang immediate vicinity, identified ho yung mga lugar na yan na ligtas, puntahan, kung sakali para doon mag-converge yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng isang kalamidad. Sandali lang mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman. Ayan na, naka-ready na. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan po ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: We understand na patuloy ang pagtugon, of course, ng ating DSWD, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol diyan sa Mindanao, ma'am.
3: That's correct, Alan. Nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response ng Department of Social Welfare and Development. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin po natin na wala pong pamilyang Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa Mindanao ang maiiwanan. Kung kaya nga po patuloy ang ating pamamahagi ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at mga non-food items, at gayon din yung financial assistance. Sa katunayan, nasa mahigit 219,000 family food packs na po ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan dyan sa Region 9, 11, at gayon din sa Region 12. And as we speak, ay nagpapatuloy pa rin po yung pagpapadala nga natin ng mga food and non-food items.
0: Ayun, okay. At itong mga family food packs na ito ay prepositioned na sa mga strategic areas doon sa Mindanao, kaya mabilis ang pagdating doon sa mga areas na o specific areas na nangangailangan, ASEC?
3: Oh, that's correct, Alan. Kung matatandaan, nabanggit namin na nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa mga warehouses natin dyan sa Mindanao. Kaya madali po, no, yung magpadala ng family food packs. Ano tayo naghintay nga ng ilang araw bago makarating yung pong tulong sa ating mga kababayan. Ngayon po, ginagawa nga natin ngayon, replenishment na lang, Alan, eh.
0: Yes.
3: Yung mga yung mga warehouses natin na wala na pong laman ngayon dahil nailabas na nga po, na distribute yung mga food boxes na laman nito previously, rini-replenish natin nang sa gayon ma-ensure natin na continuous yung provision of assistance. Ang ginagawa din nga natin strategy lalo sa mga areas na mahirap pong puntahan kagaya ng Jose Abad Santos.
0: Opo.
3: Dyan din po sa Sarangani, gayon din sa Balut Island. Ginagawa na natin dyan dahil nga nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa pagpulong dun sa mga mayors, nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard.
0: Opo.
3: Para, again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
0: Ayun. At maliban dito

0: sa distribution ng mga pangunahing pangangailangan, of course, pagkain, ang mga family food packs, nandiyan din yung inyong mga mobile kitchen, ay meron pa ring we understand na supplementary feeding program ng DSWD para sa mga bata naman, ano? Please, ito actually nationwide that itong implementation ito, I understand, ASEC, so talagang sabay-sabay ang pagkakalob ng tulong, ng ayuda ng ating DSWD sa iba't ibang mga nangangailangan po, ma'am.
1: That's correct. It's good na na-mention mo, Alan, na naka-deploy din po yung mga mobile kitchens natin sa mga areas na affected nito nga pong malakas na lindol. In fact, yung mga mobile kitchens din ng ibang mga regions ay dinala natin dito sa Region 12 at sa Region 11 para ma-augment yung kasalukuyang mobile kitchens nila, because we wanted to ensure nga no, na nakapag-provide din tayo ng hot meals. But since nabanggit mo rin yung ating supplementary feeding program.
0: Yes.
1: Well, this is supplementary feeding program as it is, because we're providing hot meals nga po sa mga disaster affected families. But at the same time, we will also be implementing din yung supplementary feeding program sa mga child development centers soon as classes resume na in CDCs. And we expect nga po that by July, mag-uumpisa na rin tayo dun sa 180 feeding cycle natin para magampanan din, matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga early learners na ma-meet yung kanila pong mga nutritional requirements.
0: Ayun. Okay. Nako, ASEC Irene, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead po, ma'am.
1: Alan, lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan na makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Para sa maayong organized and systematic distribution of food and non-food items, tayo po ay makipag-coordinate sa kanila, kasi nagsa-strategize din nga po ang ating pong mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tulong. So again, makipag-ugnayan po tayo para sa mas maayos na pamamahagi ng tulong sa kanila. And I'd like to take this opportunity to remind the public na ang DSWD po ay hindi po nagpapadala ng mensahe, nagbibigay ng anunsyo sa social media regarding the distribution of financial assistance. Mas maging mapanuri po tayo, ang mga opisyal na programa ng DSWD ay ipapaalam lamang po sa pamamagitan ng aming communication platform, that's at DSWD Serve. So again, maging mapanuri tayo, huwag po basta-basta maniniwala sa mga pinapadala sa ating mga mensahe, and huwag po tayong basta-basta magbibigay ng mga impormasyon, especially yung mga sensitive information, para mapangalagaan at maprotektahan po tayo.
0: Okay, ASEC Irene Dumlawam, salamat po na marami for the update sa mula sa DSWD. Ma'am.
1: Maraming salamat at magandang umaga.
0: Thank you. Good morning. Assistant Secretary Irene Dumlawam, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, lalo pong pinag-iibayo ng cybercrime investigation and Coordinating Center o CICC ang paglaban, ika nga, sa mga nagsasamantala sa pamamagitan po ng cyberspace. Makikibalita tayo tungkol dyan, ha? Ang makakausap natin this morning ay isa sa mga direktor diyan po sa CICC, si Director Paolo Ulliado. Director Ulliado, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Yes, sir. We understand, yes, na ang CICC at ang National Bureau of Investigation ay lalong pinalalakas ang ugnayan para sa mas maigpit na partnership sa paglaban sa mga cyber crimes. Please tell us more about this, Director Ulliado, sir.
8: Yes, sir. Yesterday, sir, we had a memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation and CICC po.
0: Opo. And
8: ito pong,
0: sige, sir, please.
8: Ito pong naging agreement po na ito ay para sa pagtutulungan po ng dalawang ahensya laban po sa cybercrime.
0: Mm-hmm. And of course, dito sa pagpapalakas ng partnership na ito o ugnayan na ito between CICC and NBI. So paano po mas magiging mabilis o malawak ang information sharing ng dalawang ahensya para mabilis na maaksyunan ang mga cybercrime sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
8: Yes po. Hindi lang po mapapabilis kung hindi po mas marami pong mare-resolve ang mga cybercrime po sa partnership po na ito, dahil po ang CICC, binuksan na po namin ang aming mga pinto para po sa NBI at sa iba pa pong mga law enforcement, na gamitin na rin po ang aming fasilidad para din po magtulong-tulong na sugpuin po ang cybercrime po sa ating bansa.
0: Ayun. And sa ngayon, of course, nariyan at operational 24/7 yung inyong hotline, di ba, sir?
8: Yes, sir. Yung 1-3-2-6.
0: 1-3-2-6. So, ibig sabihin, anytime na pwedeng tumawag o mag-text dito sa numbers na ito ay may tutugon sa ating mga kababayang may idudulog na mga concerns, sir. Ano ha?
8: Yes po. 24/7, kahit na po holiday, meron po tayong tao na handang tumanggap po ng mga reklamo ng ating mga kababayan po.
0: Okay. Sa kasalukuyan, Director Ulliado, sir, ano ha? Ano ang nature ng mga concern na idinudulog through the CICC anti-cybercrime hotline natin, sir?
8: Nag-iiba-iba po ang mga modus, depende po sa panahon.
0: Mm-hmm.
8: And itong nakaraang summer season lang po, marami po ang mga reklamo at ulat na aming natanggap na may kinalaman sa fake resort bookings.
0: Nako.
8: O resort scams.
0: Mm-hmm.
8: So sa ganitong modus po, ginagaya ng scammer ang pangalan, larawan at detalye ng mga lehitimong resort upang makapanghikayat po ng mga biktima na magbayad para sa peking reservation. Sa halip na po na makapagpahinga ang ating mga kababayan at
0: opo,
8: makapagbakasyon,
0: yes,
8: marami po sa atin mas lalo pa pong nai-stress.
0: Mm.
8: O, kaya po kami po sa CICC, ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami agad sa mga resort owners upang i-verify po kung alin ang kanilang mga totoong page, at kung meron po silang mga nakitang mga peking page, hinikayat po namin sila na magsumbong po sa amin para agaran po namin itong maipatake down po sa Facebook o sa Meta po para,
0: ayun,
8: po hindi na po makapangbiktima,
0: ayun,
8: ng mga ibang tao.
0: Ayun, which actually brings me to my next question. Yung ugnayan, let's say, with ng CICC sa iba't ibang mga online platforms. Halimbawa, nabanggit nyo, Facebook or Meta, mas matinding ugnayan nyo para kung sakaling may sumbong ay mas mabilis na ma-take down ang mga ito upon verification na peke o nagsasamantalang mga ito, Sir Paulo.
8: Yes, sir.
0: Okay.
8: Bukod po sa Facebook, nandyan din po ang Google. Meron din po kami mga ugnayan sa kanila po.
0: Ayun, okay. So, ang mechanism na ito, ika nga, ay nariyan, in place na, at ang mga kababayan natin na ganito, nabibiktima, ay kinakailangang mag-report din kaagad para mabilis na ma-actionan o matugunan yung kanilang mga concerns, sir.
8: Tama po. Kasi po, nakakatulong din po ito para po sa mga datos namin. Nang sa gayon po, hindi na po makapangbiktima ng iba.
0: Mm-mm.
8: Opo.
0: Ayun. So, ibig sabihin, talagang mas matindi na ang ugnayan, ang pakikipagtulungan with various government agencies tungkol dito. Okay, isang puntos pa, no? Dahil matindi ang naging pinsala ng lindol, 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi po na maraming areas sa Mindanao. Meron din po bang mga reports o complaints na natatanggap ang ating CICC tungkol sa ilang mga nagpapanggap na nanghihikayat na tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, manghingi ng tulong, yung pala yung mga scammers ang mga ito, Sir Uliado?
8: Tama po, Sir Alan. May mga sumusubok po gumawa ng mga peking page para po manghingi ng donasyon para po sa mga biktima. Wala pa po kaming natanggap na reklamo patungkol dito, pero po ang aming threat monitoring center, another part of our project naman po.
0: Opo.
8: Nung kasalukuyan, nung nangyari po yung lindol, agad po na nag-verify at nag-check po sa ating mga social media para bantayan po ang ating internet sa mga ganito pong scam.
0: Ayun, kumbaga kahit na walang official na reklamo na naiparating, the CICC was very proactive. Nanguna na kayo sa pagmamonitor sa ganitong mga possibilities, Sir Paulo.
8: Tama po, Sir Alan.
0: Yun, okay. At syempre, patuloy pa rin yan kasi nandyan pa rin yung mga kababayan natin. Yung iba ay nasa mga evacuation center pa rin. Ika nga, ang pagmamatyag ninyo ay tuloy-tuloy pa rin, Sir Paulo.
8: Tama po, sir. At meron din po kaming mga ugnayan sa mga local government units.
0: Yes.
8: Para po kung ano po yung impormasyon na kanila pong ipapamahagi, yun po ang aming basihan para i-check po yung ipinapamahagi po ng ibang institusyon.
0: Mm.
8: Para po siguradong tama po o wala pong misinformation at disinformation po.
0: Ayun,
8: sa ganitong crisis.
0: Opo. Nako, Director Paulo, in closing, baka meron po kayong mensahe o paalala sa mga nanonood na nakikinig sa atin this morning para higit silang maging mapagmatyag at huwag mabiktima ng ganito mga scammers. Please go ahead, sir.
8: Ang teknolohiya po ay isang makapangyarihang kasangkapan po sa tama at responsabling paggamit. Malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Komunikasyon, trabaho, edukasyon at iba pang mahalagang gawain. Subalit sa maling paggamit po nito, maaari rin itong magdulot ng panganib, pandilinlang at kapahamakan. Kaya naman po, hinihikayat po natin ng bawat isa na maging maingat po, mapanuri at responsable po sa paggamit po ng ating teknolohiya. Salamat po, Sir Alan.
0: Yes, sir. Thank you, Director Paulo Uliado. Thank you, sir. Good morning.
8: Thank
0: po.
8: Thank you, sir. Good morning.
0: Director Paulo Uliado mula po sa Office of the Deputy Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 16, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Arnel, Villamor, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Ako si Michelle Siga Food ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito